0: sa deliberasyon sa mababang kapulungan ng Kongreso ang panukalang batas para sa pag-establisa ng Cordillera Autonomy. Ang kadamogan, mahalaga magkaroon ng serye ng pampublikong dialogo at kamulatan sa rehiyon sa pagsusulong ng autonomiya, isang constitutional mandate na hindi pa rin tuwirang naging realisasyon sa nakalipas na mahigit 3 dekada. Anya, ang autonomiya ay hindi lamang isang political arrangement bagkos ay mekanismo na kumikilala sa natatanging indigenous cultures, tradition at sistema ng pamamahala ng Cordillera habang namamahagi ng mas mabigat ng katungkulan sa pagtugon sa natatanging pangangailangang pangkaunlaran ng rehiyon. Sa kasalukuyan ani Dumogan ay inaantabayanan na lamang ang deliberasyon ng House Committee on Local Government sa inihaing panukalang batas noon autonomy para sa rehiyon. Idinagdag pa ng kongresista na sinimulan na nito ang paghiling ng suporta mula sa mga pangunahing opisyal ng pamahalaan, kabilang ng paghiling nito ng pulong kay Executive Secretary Ralph Recto upang talakayin ang panukalang batas at sa kalaunan makakuha ng suporta mula sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
5: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
4: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
6: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
7: Ano nangyari?
6: Sumimplang po talaga. Lahat kami, nasakay.
8: Ako sir, ambulance driver ako.
7: Ambulance driver? Oh.
8: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
5: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
7: Dahil hindi na umabot.
8: Nag-bleeding dahil na sa malubak, hindi na may namalaya, napatay na pala.
5: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
7: Makapal yung semento.
5: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
7: These are the reinforcements.
5: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
4: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
7: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: hahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Check your time. It's 8:06 in the morning. Ito po ang pagpapatuloy ng programang Celebrating Life. Maraming salamat po sa ating mga naging guest kanina, si Sister Zenny Gornes and Sister Sharon Enriquez. Yan ang ating unang oras. And napakaganda ng topic natin, but before anything else, syempre mga kaibigan, Happy Father's Day po. Yan, ngayon ay araw ng mga ama. Kaya binabati po natin ng isang mainit na pagbati. Congratulations po at talagang napakapalad ninyo dahil pinagkatiwalaan kayo ng ating Panginoong Ama ng isang pamilya, ng isang anak, ng isang asawa na kung saan talagang mabibigay ninyo yung pagmamahal katulad ng pagmamahal ng ating Panginoong Ama. So as we said, ang ating pong topic for today, mga kaibigan, ay napakaganda, no? Ika nga isa sa mga lahat tayo kailangan maturuan o matutunan natin ay ang pagtsatsaga o pagtitiis. Yan. So ang ating guest for today ay isang kaibigan, no? At matagal na rin natin kilala. At yung kwento niya talaga na-inspire ako, mga kaibigan. Kaya ngayon ay binalik ko siya. Actually, first time siya. Yung una ko naging guest ay si Brother Johnny, yung kanyang husband. So kasama po natin ngayon si Sister Delia Nate. Sis, magandang umaga sa iyo.
4: Good morning po. Good morning po sa inyong lahat. Sa ating FB Live, good morning po.
3: Yan. Actually, Sister Delia, yan, siya po ay taga Life Giver Christian Family Ministry sa Chestnut, tama?
4: Opo.
3: Sa Chestnut. So, Sister, relax lang tayo para ano ba, bigyan mo lang kami ng pagkakataon na makilala ka. Yan, ano ba ang iyong pinagkakaabalahan? Ilan na ba yung mga anak mo, pamilya? Go ahead, sis.
4: Ako po ay si Delia Nate po, isang probinsyana.
3: Taga saan ka?
4: Negros Occidental po ako.
3: Negros.
4: Sa Negros po ako lumaki. At ngayon po ay may pamilya na at may tatlong anak po.
3: Puro lalaki?
4: Opo, puro lalaki po.
3: Oo. 24 years old, 18 years old, at 16 years
4: Opo.
3: Old. Yan. So ngayon ay naglilingkod ka sa Life Giver Christian Family Ministry as...
4: Opo. Missionary po.
3: Missionary.
4: Ang tawag po sa amin ay communicator.
3: Missionary.
4: Missionary po.
3: Pero bago yan, yung ministry. Pag-usapan muna natin yung buhay mo.
4: Okay.
3: Kasi nabanggit ko kanina sa kanila talaga na-inspire ako. No?
4: Okay.
3: So, bigyan mo lang kami ng idea, sister. What do you do right now bukod sa pagiging missionary? Anong ginagawa mo? At syempre pa si Brother Johnny, ang iyong kabyak. Yan, kumusta kayo?
4: Yan, ako po ay isang kasangbahay.
3: Mm-hmm.
4: Yan, 13 years na po ay naglilingkod po sa pamilya Romance. At si asawa naman po ay nagtataho po.
3: Nagtitinda
4: po ng taho.
3: Ay, favorite ko yung taho.
4: Yan po. Yun po yung kanyang hanap buhay.
3: At for 20 plus years.
4: Opo.
3: Diba? At awa ng Panginoon, nakakapag-aral po ang mga anak.
4: Opo, sa biyaya po ng Lord, ay nakagraduate na po si panganay po.
3: Si panganay, IT graduate na. IT.
4: Opo, ngayon po ay pumapasok na po sa opisina, sa biyaya po ng Lord.
3: Ang galing naman, ano. So, how do you describe your life? Gusto ko malaman kasi yung buhay ni sister, no? Kasi kung ang pinag-uusapan po natin dito ay... pagtitiis. Yan, katulad ng pinag-usapan natin, 'di ba, doon po sa Romans 3 to 5, 'di ba? Okay. Na talaga napakagandang ika nga ay verse, no? Dahil itong verse na 'to ay nagsasabi na talagang sabi nga ay may divine purpose, no, ang Panginoon sa bawat ano natin, sa bawat suffering, challenges in life, mga kaibigan. Katulad ng pinag-usapan namin kanina ni na Sister Zenny at Sister Sharon. Ikaw ba, sister? Kasi reflection to eh. Paano madidescribe yung buhay mo noon na kung saan talagang nagtiis ka, nagtiyaga ka, marami mga problema pagdurusa, pero look at you now, no? Talagang you are so, ano pa rin, kumbaga, blessed, okay. Sister Delia.
4: Ano po ba pag-usapan natin, naging Kristiyano po ako ngayon o noon na hindi pa po ako
3: Kristiyano? Noong hindi ka pa Kristiyano, yan.
4: Nung di pa po ako Kristiyano po ay ako po ay sa murang edad ko po, ako po ay nagpalaki ng aking mga kapatid, apat po sila magkakapatid, mula sila po ay baby pa po. Dahil yung nanay ko po ay isang kamadrona at yung tatay ko po ay nagtabaw na sa asyenda at lagi po silang mag-asawa wala. Ako na po ang nag-aalaga sa aking mga kapatid, maging po sa kanilang pagkain po ay ako po ay naghahanap ng
3: nangihitang
4: po ako, nangihiram po ako sa ibang tao para po ay may papakain po sa aking apat na magkakapatid. Naalala ko po na maliit pa po yung aking mga kapatid, murang edad ko po ano, yung kapatid ko pong yakan time po tayo.
3: Yakan time ba? Okay lang.
4: Ang kapatid ko po na isa, may sakit po siya at karga-karga ko po dahil baby pa po siya. Yung isa po ay nasa likod ko, nasa duyan po. Iyak po sila ng iyak dahil parehas po silang may sakit. Sa panahon na po yun ay napakahirap po ng buhay. Wala yung aking mga magulang at wala pong gamot dahil walang pangbili. Umiyak po ako, iyak po ako ng iyak. Yung damit ko po, basang-basa na po sa luha at sa sipon po sa iyak ko po. Dahil sabi ko nga po, pati po mga kapatid ko ay nagtitiis po sa kanilang murang edad po. Dahil yun po, walang gamot. Alam niyo po, Ma'am Cecil, ginagawa ko po ay nagnganga po ako. Yun po yung gamot sa probinsya eh, para doon ihaplos po doon sa tiyan ng aking kapatid na masakit. At yung isa naman po ay naghahanap po ako ng dahon-dahon po para po pangtapal doon sa ulo ng kapatid ko. Ganun po kasi sa probinsya.
3: Ganun talaga noong araw. Oo, totoo.
4: Yun po. At sa murang edad ko po, ako po ay nagtrabaho sa bukid po para po pangbili ng pagkain po namin. At the same time po, makatulong din po sa pamilya. Dahil yung nanay ko po ay laging wala. At sa kanyang trabaho po, minsan po may bayad, minsan wala. Ganun po yung buhay sa probinsya.
3: Nagpapaanak yun eh, di ba?
4: Opo, nagpapaanak po. Dahil sa hirap po ng sa buhay sa probinsya po, siya po ay binabayaran, minsan hindi po. At minsan po, sa isang linggo po yun, hindi po nakakauwi yung nanay ko. So wala po gatas, walang pagkain yung aking mga kapatid. At sa murang edad ko po, nagtatrabaho po ako sa bukid. Pag kinikwento ko nga po sa ibang tao, nagtatrabaho ako, sabi nila, o talaga, opo. Naranasan ko po magtanim ng tubo, naranasan ko pong magbunot ng tubo sa ibang tao po. At naranasan ko po mag-arawan. Naalala ko po na nagtrabaho po ako ng isang linggo, ang sahod ko po ay 200 pesos. Sabi ko po sa nanay ko, ay, bibili ako ng damit kasi uso po yung damit na polka dots po. Eh, wala po ako nun. Sabi ko, nay, bibili ako. Tapos sabi ng nanay ko, wag mo na ibili yung pera mo. 200 pesos lang po yun, sabi niya. Ibili na lang ng pagkain ng mga kapatid mo. Naisip ko po, ay tama po yung nanay ko kasi para lahat po kami makakain. Busog po yung mga kapatid ko.
3: Oh.
4: Alam niyo po, yung damit na polka dots na po yun, pag nilabhan po yun, kinabukasan, kupas-kupas na. Yun po, yung 200 na po yun, di ko pagagastusin sana kasi maglalakad lang po ako papunta ng bayan para hindi po mabawasan.
3: Grabe, no?
4: Pero ngayon po, kung nanonood yung mga kapatid ko, talagang sabi ko pa nga po eh, yung pagmamahal ko sa inyo hindi kayang tumbasan ni naman. Kasi po, sa murang edad ko po, binigay ko na po yung buhay sa kanila. Sa bunso po namin, sinabi ko nga po sa bunso namin, di mo ba alam, yung buhay ko, katawan ko, ibinigay ko sa inyo para mabuhay kayo. Kasi po, ultimong gatas po nila. Ako po naghahanap yun. Naalala ko po, yung Alaska po ngayon na liquid, tinitimpla ko po yun, yung panggatas ng mga kapatid ko. Tapos yung Bear Brand adult po yun yung gatas nila. Although dapat hindi po yun para sa kanila eh, pero para po mabuhay lang po sila. Kaya yun po, talaga sa biyaya po ng Lord.
3: Pero sis, sa gitna ng sobrang hirap na dinanas mo, paano nakipagtagpo si Lord sa'yo? Na talagang yun ang pinaka-highlight ng buhay mo.
4: Yun po, nagtatrabaho po ako. Dami ko pong suffering. Nagtatrabaho po ako sa bilyaran tsaka bijoke bar po bilang isang kahira po. At nagtatrabaho po ako doon at si Johnny po, katabi po ng bijoke bar ng bilyaran po ay pabrika po ng taho. Tapos po, lagi po ako nagpapabariya po doon sa ano po sa pabrika po nila. Ang may-ari po ng pabrika na nila na inuupahan po nila ay ang amo ko din po. Tapos nakita ko po si Johnny na lagi po nagbabasa ng Bible.
3: Yung husband niya yon.
4: Apo, si asawa po ngayon. Nagbabasa ng Bible. Sabi ko sa loob-loob ko lang po, pag ito inaasawa ko, sabi ko, no questionable yung buhay ko. Hindi niya titingnan o hindi niya ako tatanungin ko ano ba yung nakaraan ko. Kasi po, sa totoo lang po, ay medyo takot na po ako umibig. Dahil sa naranasan ko po. Pero sabi ko, Lord, kung loobin mo na ako ay makapag-asawa, okay. Kung loobin mo na hindi naman, tanggap ko na po. Yun po yung aking prayer po. At yun po, nagkatagpo kami ni asawa at dun ko po nakilala yung Panginoon through Johnny po.
3: Oh.
4: Yan po, siya po yung nag-share sa akin. At dun
3: so
4: po
3: siya pala ang hulog ng langit sa iyo.
4: Opo, dun po nag-start yung pagkakilala ko po sa Panginoon.
3: So nung nag-asawa kayo, yun na, nakilala
4: opo, tuloy-tuloy
3: mo na.
4: Tuloy-tuloy na po yun hanggang ngayon, no, backslide. Tuloy-tuloy po kahit anong pagsubok, suffering na nangyari sa buhay namin. Tuloy-tuloy po ako sa Panginoon.
3: Pero may isang parte pa ng buhay mo, Sister Delia, yung at the age of 12, di ba? Parang napilay ka or something?
4: Opo.
3: Paano nangyari yung pagkapilay mo?
4: Ako po ay... bata pa po, parang naalala ko po, 7 years old po ako. 12 years old po ako napilay.
3: Ayun, oo, yeah, 12 years old.
4: Naalala ko po, nahulog po ako sa kahoy dahil po, sabi po na mga kaibigan na manguha daw po kami. No, santol po po yun. At ayun po, umakyat po ako sa santol. At ang di ko po akalain ng inapakan ko po ay nasa nga ng santol ay tuyo na po.
3: So, ano, marupok?
4: Marupok po. At doon po ako nahulog. At mga isang taon po ako bago uli makalakad po. Ang nangyari po, dahil wala po kaming pera, hindi po ako nadala ng hospital, hilot-hilot lang po. At nangyari, lalo po na-dislocate yung buto ko sa tuhod.
3: So, ilang taon yung
4: bali, isang taon po ako bago nakalakad. Ang nangyari po, pag kumakain ako, naliligo po ako, gumagapang po ako sa sahig po para... makalakad po ako dahil yun po, hirap po talaga. At nung paggabi po, naranasan ko po yung sakit, di po ako nakakatulog, tiis po dahil walang gamot. Wala pong gamot na ako tinitik para dun sa kirot na naramdaman ko po. At yun po, nung isang taon nakalakad po ako, Ma'am Cecil, di po lakad na normal. Nakita niyo po yung pato, ganyan po ako maglakad, tabingi po yung aking katawan. Doon po at
3: pero ngayon okay na.
4: Opo, na-operahan na po ako sa biyaya.
3: Nakita ko yung operation, mahaba,
4: opo,
3: eh, no?
4: Opo.
3: Oh, malaki-laki yung ano. But just the same. Ano natutunan mo noon? Yung parte ng buhay mo na yun, na napilay ka and then for a year hindi ka nakapaglakad. So bata ka pa noon, 12 years old.
4: Opo. Kahit ganun po nangyari po sa akin, hindi ko po kinis-question yung Panginoon, ano. At nangyari po sa akin, lalo po ako naging matatag sa pagharap ng mga pagsubok po. At yun po, naoperahan po ako, pumunta ako ng Maynila. At 8 months po ako na-admit po sa orthopedic po.
3: 8 months?
4: Opo, 8 months po, Ma'am Cecil.
3: Ang tagal.
4: Alam niyo po, sa pagtitiis, pagtsatsaga, pang-aapi sa akin sa ospital, naranasan ko po yun. Dahil sa tagal po na naka-admit po ako sa ospital, nagkita po ako ng isang head nurse na mayroon po akong puso na matulungin po. Si yung nurse na po yun, tinutulungan ko po siya. At nangyari po, dahil sa kabaitan ko po na nakita niya po, ay ako po yung ginawa niyang... katiwala po doon sa mga head nurse.
3: Parang nag-stay in ka na doon.
4: Opo. Alam niyo po, Ma'am Cecil, sinabihan na po ako nung mga kasama ko po. Sabi sa akin, Delia, sabi niya tumataba ka dito. Sabi niya palalamunin ka lang ng ospital. Sabi po sa akin. At sinabihan din po ako ng mga bantay po ng mga pasyente na sabi niya, yabang-yabang mo. Tapos nagpapalapad ka ng papel sa mga head nurse dahil ako po nagbibigay ng tubig po sa kanila tuwing umaga. Dahil ako lang po yung may authority na pumasok po doon sa sa room ng mga head nurse po.
3: Pero during that time, nagpapagaling ka or something?
4: Opo, nag-aantay po ako na uuperahan po ako.
3: Okay.
4: Dahil po, ang akala ko po kasi, pag pumunta ka po ng ospital, kinabukasan, uuperahan ka na. Yun po pala, pag wala kang pera, hindi ka po uuperahan. Ang nangyari po, Ma'am Cecil, habang naka-admit po ako, nilalakad ko po yung aking papilis para maoperahan. Tumatakas po ako sa mga guard para pupunta po ako ng PCSO, social worker, kung sino pong pwede makatulong sa akin. Yun po kayo, inabot po ng 8 months po dahil wala pong tumutulong, wala pong naglalakad ng mga papilis ko, kundi ako po mismo ang naglalakad po yun para maoperahan po ako sa sarili ko pong pagsisikap at pagtitiis po.
3: Grabe, ang hirap. Ilang taong ka nung nangyayari
4: po, yan? Ano po, 19 years old.
3: 19?
4: Nakalimang doktor po ako, hindi po ako iniintindi. Wala po akong pera. Yun po, at sabi pa po ng mga bantay po doon na naiinggit po sa akin, yabang-yabang mo, hulog ka kaya namin dyan sa bintana ng third floor. Alam niyo po, ni isang sagot.
3: Hindi ka sumasagot?
4: Hindi po ako sumasagot. May sumbong. Wala po ako mapagsumbungan eh. Ang nangyayari po, may dala-dala po akong Bible. Yun po, lagi niyayakap ko. Umiyak po ako sa Panginoon. Nagtatago ako sa maraming tao. Tapos po, yung mga bantay at mga pasyente po, nagagalit na po sa akin dahil yabang-yabang ko daw po. Kaya, yung panguhusga po, nandun po, na sabi nila, kala mo naman kung sino. Ganun po yung mga sinasabi.
3: Pero anong, finally, paano ka naoperahan na? Nung
4: naoperahan po ako, yun po, dahil
3: nakasecure ka ba ng tulong from PCS or something?
4: Sabi ko po doon sa janitor, saan po yung office of director ng orthopedic? Upunta ako. Ma'am Cecil, pumasok po ako doon na kahit wala akong kakilala. Sabi, ma'am, ano po yung problem? Sabi ko, 8 months na po ako dito sa orthopedic, hindi pa po ako naoperahan. Sabi doon po ng sekretary ng office of director ng orthopedic. Sabi niya, sige ma'am, upo po kayo doon, asikasuhin ko. Tumawag po siya doon sa opisina ng social worker po sa baba ng PCSO po. Tapos tinawagan niya, ang tagal na ni Esteba, bakit hindi nyo pa naasikaso para operahan?
3: Mm-hmm.
4: Ang nangyari po, sabi ng sekretary po ng office of director ng orthopedic, bumaba ka na doon, Miss Delia, okay na yung papilis mo.
3: Wow.
4: Ma'am Cecil, tinagis po sa akin yung papil ko po. Sabi sa akin, yabang-yabang mo pa, director-director ka pa, yung papil mo. Sabi sa akin, tinagis po sa harapan ko. Kala mo naman kung sino ka, malakas. Sabi po sa akin, tinagis po sa akin, pumunta ka doon sa doktor mo. Pakita mo yan, bukas operahan ka na. Sabi ganun po sa akin, pinagtatarayan po ako.
3: Pero hindi mo inintindi.
4: Umalis po ako sa opisina niya na walang sinabi po. Magbaba ko po ng hagdanan, umiyak na po ako. Sabi ko, Lord, bahala ka na sa kanila. Doon po, talagang
3: so natuloy ang operasyon?
4: Opo, naoperahan po ako. After 3 days po, at ang aking doktor po sa biyaya po ng Panginoon, through the power of prayer po. Kahit hindi pa po ako ganung katatag no, sa aking
3: pananampalataya,
4: ay hinipo po si Dr. Sikea. Yung si Dr. Sikea po yun, taga-Amerika po siya, hindi po siya Pilipino. Bali, pumunta lang po siya sa orthopedic, parang ano po, training po niya. At natagpuan po na siya po yung naging doktor ko po. At yun po, siya po nag-aasikaso. Lahat po, Ma'am Cecil, talagang biyaya po ng Lord. Siya po mismo nag-aasikaso sa akin. Ang tanong niya lang po sa akin, may pamilya ka ba na tumutulong sa iyo? Sabi ko, wala po. Ako lang po mag-isa dito sa hospital. Sabi niya, para maalalayan sana ako na ma-x-ray ka. Wala po eh. Wala po tumutulong.
3: So ilang buwan ka rin sa hospital after your operation and then nakauwi ka na? Ilang matagal ka pa rin sa hospital?
4: Ano po, month na lang po. Parang 1 month lang po. Sabi pa nga po ng doktor, si Kaya po, doktor ko po. Sabi niya, Esteba pa po kasi ako nung dalaga pa ako. Sabi niya, gusto mo dito ka na magpasko? Sabi niya, Dok, grabe naman ang tagal ko na dito. Sabi niya, hindi, okay lang sa akin. Sabi niya, ganun. Pero yun po, na bisabiyaya po ng Lord, na operahan po ako. At hindi lang po sadness story po, Ma'am Cecil, kundi meron din pong
3: masaya.
4: Masayang kwento.
3: Yun.
4: Ako po ay naoperahan na noon. At kasi sa sobrang tagal ko po ng hospital, sa hospital po, may nangiligaw na po sa akin na isang missionary po na balak magpapare. Kaya po kami nagkakilala every Sunday po sa orthopedic po ay mayroon pong misa dun sa orthopedic. At ang nangiligaw po ito sa akin ay isa siyang assistant ng pare na magpapare na din po. Kaya po siya nandiyan sa orthopedic dahil nagpapagawa po siya ng artificial na legs po dahil putol po yung paa niya. Ang nangyari po, habang nasa operating room po ako, ay nagsisindi po ng kandila, sabi ng ate ko, at pinagdadasal po ako sa labas ng operating po. Wow. Nagsisindi po siya ng kandila, pinagbipray po ako. Sabi ng ate ko, sino yun? Sabi niya, nangliligaw sa akin yun. Kasi inoperahan po, dinala po ako sa operating room, alas 7 po ng umaga, at nakalabas po ako ay alas 7 ng gabi.
3: 7 to 7?
4: Opo, ang tagal po. Alam niyo po, iyak ako ng iyak. Kasi hindi ko po ina-expect talaga at pinangarap na mangyari po sa akin na maoperahan po ako ng libre.
3: Libre talaga.
4: Opo, libre po lahat yun.
3: So wala pa sa buhay mo si Brother Johnny?
4: Wala pa po yun. Wala pa po. So 19 years old po ako.
3: 19 years old. So okay, iwanan natin yung, dahil ano pa rin, ano, kumbaga, it's still a victory, no? Okay. Kahit sobrang daming challenges. Now, pag-usapan naman natin, no, Sister Delia, yung nagkakilala na kayo ni Brother Johnny, nakapag-asawa ka, at andito ka na, base ka na sa Manila. Nung nandito ka na talaga?
4: Opo, yung kami po na mag-asawa po. Although marami din pong suffering po, ano, at kami po ay magkakilala na mag-asawa. Ano po ba yung question? Nalito po ako.
3: Yung parang na transition ba, di ba? Naoperahan ka, and then eventually, nakilala mo si Brother Johnny, naging mag-asawa kayo. Kasi ngayon, mga kaibigan, no, ang ganda po dahil very active itong mag-asawa na to, no, Sister Delia and Brother Johnny, when it comes to missions, no, talaga nagmi-mission sila po ay mga volunteers, di ba, sa church, sa Life Giver Christian Family Ministry. So gusto nating ikikwento sa atin mamaya, no, magbe-break muna pala tayo, Sister Delia, yung buhay niyo ngayon, no, na kilala mo na talaga si Lord. Kasi yung buhay mo, grabe yung kwento mo talaga. Kung titingnan mo yung journey, sobrang hirap. Bata ka pa, ikaw yung nag-alaga ng mga bata, and then nangyari na pilay, nangyari sa'yo sa hospital. So, nung nakilala mo na si Brother Johnny, kristyano ka na, yung commitment mo sa Panginoon, during that time talagang ano ka na, committed Christian ka na, Sister Delia.
4: Kami po, mag-asawa ni Johnny po ay ngayon po ay sa biyaya po ng Lord ay talagang matatag na po na manampalataya po, ano. Sa aming buhay Kristiyano po, may mga pagsubok, at lalo na po sa aming bilang communicator po, ano. Ang communicator po ang tawag po sa amin. Kami po ay nakipag-communicate sa mga tao upang ma-share po yung mabuting balita ng kaligtasan. Kami po ay nagbabahay-bahay, nagbibisita, at kung mayroon pong mga sakit, pwedeng tumulong.
3: May visitation din kayo, di ba?
4: Visitation po. At yun po, bilang mag-asawa, bilang Kristiyano po, ay kami ay pinatatag ng Panginoon po, ano, at bilang mga communicator, marami pong trials and suffering po, pero pag nakatuon po tayo sa Panginoon, eh talagang kahit anong hirap po ay hindi po natin titingnan yan. Ang titingnan natin yung kung paano po ba natin mabigyan ng karangalan yung Panginoon bilang isang communicator po.
3: Amen.
4: At yun po, napakasarap po na maglingkod sa Panginoon, although mayroong sacrifice, trials and suffering po yun, pero sabi nga sa ano po, sa 1 Corinthians 10:13 po, ano, wala mang pagsubok na hindi naranasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahintulot na ikay susubukin sa higit sa iyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan tayo ng Diyos ng lakas upang magtagumpay yun. Kaya amen. Kung sa sarili natin, di po natin kaya.
3: Mm-hmm.
4: Pero dahil mayroon po tayong relationship sa ating Panginoon.
3: At naranasan mo yung pagmamahal niya sa'yo.
4: Naranasan natin yung pagmamahal ng Panginoon, kaya po natin.
3: Amen.
4: Matagumpayan po natin yung sibiyaya ng Lord.
3: Yun.
4: At sabi po nga po sa Pilipos 4:13.
3: Yes.
4: Kaya ko nagagawa ang lahat ng ito dahil sa lakas na kaloob sa atin ni Kristo.
3: Amen.
4: Kaya sa Diyos po ang papuri.
3: Yes. Okay. Ang bibigat ng kwento, pero at the end of the day, victory pa rin, ano? Kahit amen. Ano pang sabihin natin. 8:31, babalik tayo. We'll take a break.
2: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
5: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi, hashtag panatag ang may alam.
6: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating mga!
7: Oh, eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Pag-isa siguro ang kuryente nila na kundi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
8: Radyo Pilipinas is on Viber.
9: Viber.
8: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information.
8: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
8: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas.
11: Bagong Pilipinas.
10: Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1,
11: Radyo Pilipinas,
10: 738 AM.
12: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life on Sports Radio 918.
3: Okay, check your time. It's now 8:33 in the morning. Tuloy-tuloy pa rin po tayo dito sa Celebrating Life. Aba, Sister Delia, batiin natin ang mga nakikinig at nanonood sa atin. Si Tess Goyal, yan, si Denet Cortez, mga kapatiran natin yan. And si Pastora Lea Tira-Tira. Hello, Pastora. Good morning po. Yan, namimiss natin si Pastora. Nestor Claveria. Of course, si Sister Rio Beltran. Sister Rio, happy trip to Canada. Mag-ingat ka. We will be praying for you. And, syempre, ikaw ang babati niyan.
4: Hello po. Good morning po uli.
3: Sa mga Chestnut.
4: Sa mga kapatid po namin sa Chestnut po. Ano.
3: Mm-hmm.
4: Good morning po sa inyong lahat.
3: Yeah.
4: At happy Father's Day po sa mga dakilang tatay.
3: Yes, happy Father's Day. Jenny Acol, magandang umaga po. Sabella Nate.
4: Apo,
3: okay.
4: Kapatid
3: ni Brother Johnny. And then of course, tayo po nauulinigan din sa Radyo Pilipinas Davao, Radyo Pilipinas Lawag, Zamboanga, EQ, FM, RP, Baguio. Magandang umaga po and thank you for watching and listening to Celebrating Life. Yan, Sister Delia, pag-usapan yes, natin, no? Anong, dito na okay na kayo, naglilingkod kayo kay Lord, paano nakatulong sa'yo yung mga sufferings and challenges na naranasan mo since bata ka pa? Paano mo ito nakakatulong sa'yo bilang isang communicator or missionary?
4: Yun po, malaki pong tulong Kung wala po yung mga pagsubok na yon, ay wala po si Delia ngayon. Kasi po, talagang ang pagsubok na po yun ang siyang nagpapapatatag sa akin. At talagang pag sa communicator po eh, pag nagsishare po tayo ng Word of God, lalo na po kumakatok-katok sa mga bahay, kahit tulog, gigisingin po natin yan para masyara ng Word of God. Kaya yun po, malaking tulong po. Lalo po ako naging malakas, lalo po ako naging matapang, lalo po ako na-encourage na i-share yung Word of God sa maraming tao, dahil ako po una ay nakaranas ng mga pagsubok.
3: Amen.
4: At pinatatag po ako ng Panginoon sa mga pagsubok, trials na yon sa piring na nararanasan po natin noon.
3: Alam mo, na-realize mo, di ba sabi mo Sister Delia kanina, na-realize ko na kailangan ko palang pagdaanan yung mga sufferings na yon, yung mga pagtitiis na yon, para ang design pala ni Lord sa buhay ko is to witness at mag-mission. Tama?
4: Opo.
3: Mm-hmm. Kasi nga naman, pag na-share mo yan, katulad ako, na-bless ako nung una naging guest ko rito si Brother Johnny tsaka ikaw, nakita ko yung buhay nyo na talagang very evident na si Lord ay nasa buhay ninyo. So ngayon, tell us, yung sarili, yung buhay nyo ngayon, mag-asawa ngayon, kasi si Brother Johnny po ay ganun pa rin, nagtitinda pa rin siya ng taho, at ang oras niya ay 10 a.m. to 1 p.m. yung kainitan, no? So kumusta kayong dalawa in raising your three children?
4: Ngayon po, sa biyaya po ng Lord, at alam po namin na kung wala po yung Panginoon, hindi po namin magagawa ito yung maayos na pamilya. Although, mayroon pa pong minsan na mga pagsubok.
3: Siyempre.
4: Sa aming mag-asawa, pero ako po ay malambot po talaga ang puso. Aminado po ako at mabilis po ako mag-sorry kung mayroon man po mga hindi pagpaunawaan sa aming mag-asawa. At sa mga anak po, ay medyo disiplinado po talaga ako. Talagang mula nung maliit po sila ay tatulong po ng Panginoon, ay napalaki po namin sila ng maayos. At si panganay po ay tapos na po sa pag-aaral niya. At ngayon po ay praying po, Ma'am Cecil, na sa Christopher ko po ay makapasok po sa PBS po, kung loobin po ng Panginoon.
3: Amen.
4: At yun po yung design po ng puso namin talaga, na ang buong pamilya po ay makapaglingkod sa Panginoon. Kasi po, ang kayamanan po ay hindi po kayang... kumbaga yung yaman po dito sa lupa ay iba pa rin po yung yaman ng panampalataya na siyang po ipamana po natin sa atin mga anak.
3: Mm-hmm.
4: Kaya ang sarap lang po isipin na ang mga anak po natin ay nakilala po sa Panginoon. At saka yung nakita ko po sa amin mag-asawa po, ang good example po sa maayos na pamilya ay ang mga magulang po talaga.
3: Mm-hmm.
4: At ang importante po ay yung love ng Lord.
3: Mm-hmm.
4: Kasi sabi nga po sa 1 John 4:19 po,
3: mm-hmm,
4: kaya tayo umiibig pagkat ang Diyos ang unang umiibig sa atin.
3: He first loved us.
4: Opo, pakita po natin yung pagmamahal ng Panginoon, una-una po talaga sa pamilya po.
3: Mm-hmm.
4: Kasi sa aming pagmimisyon, nasabi ko nga po sa mga anak ko, kung kayo ay matigas ang ulo at pasaway, paano kami maging magandang halimbawa sa ibang tao kung kami ay nagmimisyon, kung magulo ang ating pamilya?
3: Mm-hmm.
4: Kaya yun po talaga, na number one po ay mahal natin yung Panginoon, mahal natin pamilya natin, mahal natin yung ating kapwa.
3: Mm-hmm.
4: Kaya importante po yun bilang isang lingkod ng Panginoon. Kaya
3: tama. Po. Very well said. Sister, paano sa palagay mo ba ikaw sa buhay? Maraming nanonood ngayon, grabing challenging ng buhay ngayon, financially, relationship, 'di ba? May mga mental health problems na rin. So kung meron ka mang ipapayo sa kanila base sa naging experiences mo, paano kaya sila makakaahon sa hirap? Paano nila malalabanan o kumbaga yung lakas nila, saan nila huhugutin yung lakas para maharap lahat ito, Sister Delia?
4: Una-una po, dapat po ay mayroon po tayo talaga relationship sa Panginoon.
3: Amen.
4: Mm-hmm. Yun po importante. Ngayon po, pahirap na po, pahirap yung mundo natin, at makikita po natin, talagang yung mga tao po ay abalang-abala sa mga mundong gawain. At nakaranas po ng iba't ibang uri ng pagsubok, o trials na suffering na naranasan nila sa kanilang pamilya. maging sa kanilang mga mahal sa buhay po. Ang nakikita ko po talaga dito, una po ay magkaroon po tayo ng relationship sa Panginoon. Dahil kung wala po tayong relationship sa ating Panginoon, hindi po natin makakayanan yung hirap, no? Yung mga pagsubok na yan kung wala tayong relationship sa Panginoon. At kung mayroon po kayong mga pagsubok na naranasan, ituon nyo lang po yung inyong paningin sa cross na nag-example na siya po yung
3: sacrificial.
4: Unang nag-sacrifice sa atin.
3: Yes.
4: Binigay niya po yung buhay niya para sa atin, alang-alang sa pagmamahal niya po sa atin. Kaya yun po, nung other day po, ng Saturday, ako po yung nag-share sa aming devotion po. Ang title po ng aming napag-aralan ay Pagpapatawad po. Ano. At si Jesus Christ po, habang ako po ay nag-aaral, umiyak po ako.
3: Mm.
4: Na siya po ay walang bahid na kasalanan, pero siya po yung dumanas ng kahirapan.
3: Mm.
4: Siya ay pinako sa krus dahil sa pagmamahal sa atin. Kaya yun po, kung kayo po ay nakaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok,
3: persecution?
4: Oo po, paghusga, at kung ano-ano pa po ano, na naranasan nyo po. Although mga sakit po yun, karamdaman, para bang iniisip nyo na wala ng kagalingan, ito nyo po yung inyong paningin sa Panginoon. At the power of prayer na siyang kikilos po sa inyo. Kaya yun po, importante po yung relationship talaga sa Panginoon. Kung wala ka pong relationship, ay maari po sa kalsada po tayo pupulutin. Yun lang po.
3: Oo.
4: Yun po talaga.
3: Kasi yung relationship, yun po yung magbibigay sa atin talaga ng kalakasan. No? Wisdom.
4: Opo.
3: Pag-asa.
4: Opo.
3: Di ba, minsan kasi pag nawala na sa tao yung pag-asa, yan na, medyo yung buhay mo yan, wala ng direksyon, di ba? Pero ngayon, as we said, andyan yung pamilya nyo, andyan pa rin yung mga pagsubok, pero ang nakikita ko talaga, focus kayo in when it comes to witnessing. So, ano yung mga pakaparaanan ninyo to really reach out to people? Ano-ano mga ginagawa nyo? Nabanggit mo kasi kanina, off the air, nag-uusap tayo, may mga visitation kayo, meron kayong mga house to house, di ba? And then si Brother Johnny, kahit na busy yan sa kanyang pagtatrabaho, andyan pa rin sa kanya. Nagpipreach na nga, di ba? Sabi mo sa akin kanina, si Brother Johnny. So, ano yung mga ginagawa nyo activities na talagang focus kay Jesus?
4: Sunday morning po, mayroon po kaming morning devotion and prayer po. Minsan nagla-live po ako para marami pong nakakinig o maaari mayroon mga problema. At narinig po nila yung Word of God ay kahit pa paano nakakabawas po ng kabigatan ng kanilang damdamin po. Tapos po, mayroon po kaming Sunday free coffee po. Ano? Yung ginagawa po namin.
3: Free coffee?
4: Opo, free coffee po. Kami ay namimigay ng kape with pandesal po.
3: Anong palaman?
4: Wala ba na po palaman? Kasi sabi, nagulat nga po yung marami po. Ano? Sabi niya, ha, sa panahon ngayon may palibring kape at pandesal. Sabi ko nga po, sa chestnut lang yon. Sabi ko nang ganun. Sa amin lang yon. Kaya yun po, tapos po ay nagkikwento po yung mga binibigyan namin ng kape. At the same time po, sinasabi namin na pwede ba kami magbisita para makapag-share ng Word of God. At patapos po noon ay mayroon po kaming prayer na sa ano po, sa umaga, ang tawag doon sa aming
3: devotion,
4: tawag doon, mayroon po tawag doon eh. Tapos pagkatapos po noon, Sunday worship, tapos pagkatapos po noon, maghapon po ay nag house to house po kami at nagbibisitation po
3: sa mga hospital. Do you do that also?
4: Ngayon po hindi pa po eh. Pero yun po, sa pag-share po through the online, nagagawa po natin yun. Dahil ako po ay parang call center po. Tinatawagan, may sakit, may problema. Yun po yung aking
3: nagpapa-pray, di ba?
4: Opo.
3: Nagpapa-pray sila.
4: Po. At yun po, mayroon pa po kaming ginagawa, Ma'am Cecil. Kami ay suki ng mga patay para mag-share ng Word of God po. Yan, ganun po yung aming ginagawa. At bukod pa po doon, kung mayroon po nangangailangan pinansyal, ay pinagpala naman tayo ng Panginoon, ay nagsishare din po tayo sa mga
3: sa abot ng inyong makakaya.
4: Opo.
3: Yun.
4: At binibless naman po kami ng Lord.
3: Oo. And at the same time, mga kaibigan, ang isang maganda rin sa in-witnessing, hindi lang ikaw yung nakakatulong, but ikaw natutulungan din eh. Diba? Yung mga kwento nila, natututo ka na, ay ganito pala, may ganito pala. Mm-hmm. Diba? Yun ang maganda dun.
4: Naranasan po namin, ano, lalo na po ako, may tumatawag po sa akin. Alam nyo po, minsan alas 8 ng gabi.
3: Mm-hmm.
4: Alam nyo po, pupuntahan lang po namin yan mag-asawa. Ang ginagawa ko po, nakikinig lang po ako, is iyak na iyak na iyak na walang sinasabi, walang salita. Mm-hmm. Hikbi lang po.
3: Mm-hmm.
4: Ang ginagawa ko po, nakikinig lang din po ako. Pag minsan-minsan po ay nakikiiyak na din po. Nakikiiyak na din po.
3: Uh-huh.
4: Tapos yun, pagkatapos na doon, magkikwento na po.
3: Mm-hmm.
4: At pagkatapos doon, dahil minsan nangangailangan po, ay binibigyan po natin sa abot na makakaya po natin.
3: Yun ang importante. May iniiyakan, di ba? Kasi yung may nakikinig, importante po yun sa mga may problema. Kesa, kaya yung makakausap. Napakahalaga ng time na binibigay, panahon mo, binibigay mo talaga sa kanila. So, what about yung ano, yung church naman? Kumusta naman yung assignment o ninyo sa church, yung ministry? I'm sure mga kaibigan, si Pastor James po ang kanilang Pastor James De La Cruz. Kumusta naman po ang Chestnut Congregation?
4: As a whole. Ngayon po ay sa biyaya po ng Panginoon ay lumalago po yung church natin na LCFM po, Chestnut. At Ma'am Cecil, the power of prayer po, ano, marami pong bago ngayon.
3: Mm.
4: At sila na po mismo ang pupunta sa church po, ano. At para doon na po mag-church, yung bago nga po ay nakipagkwentuhan sa akin nung last other week lang po. Natutuwa po siya kasi kinikwento ko po yung buhay namin mag-asawa. Sabi niya talaga, ate.
3: Mm-hmm.
4: Yun po, sa biyaya po ng Lord, ay kasi po pinagpipray. Kami po yung mga backbones ng church po. Kami po ay nagpipray. Pinagpipray namin yung
3: mga
4: church.
3: Prayer warriors pala kayo. Prayer ministry. Oo.
4: At nagugulat na lang po kami na may mga bago pong pumapasok sa aming church.
3: Mm-hmm.
4: At yun po yung kagandahan talaga po, yung panalangin po, ano.
3: Mm-hmm.
4: Na yun nga, inihikayat ko po yung ating mga kapatid na wag po kayong magsawa na ipanalangin yung iba't ibang uri ng churches po, ano.
3: Mm-hmm.
4: Kasi napaka-importante po, napakahalaga po iyon sa mga church na mayroon pong prayer warrior po.
3: Right.
4: Kasi yung ibang churches po, ano, maging sa amin din po, hindi po maiwasan na may mga pagsubok po, ano. Pero kung mayroon pong mga kapatid na nananalangin, ay talagang matatagumpayan ng ating church yung anumang uri ng mga pagsubok. Kaya kasi, wag po kayo magsawa manalangin.
3: Tama, alam mo, maganda yung tinuran mo, no, yung sinabi mo. Kasi importante rin po, kasama rito sa challenges, yung pagtsatsaga, at saka pagtitiis, yung pag-reach out. Kasi there are bad days in life. No? May mga taong hindi madaling i-reach out. May mga tao o kaya may mga problema sa church. So, kailangan dyan may patience ka, may pagtsatsaga. Kasi hindi laging smooth, no? Yung takbo ng church o yung takbo ng relationship natin sa iba. O kaya minsan nakaka-discourage din yung pag-reach out mo sa mga tao. Pero, hindi dapat tayo magsawa. Okay. Dapat pagtsagaan talaga, okay. Ipagdasal sila, ipanalangin. And gawin natin yung dapat gawin. Si Lord na ang bahala.
4: Amen.
3: Na kilos sa kanila.
4: Yes, true.
3: Diba? Tama yung Sister Delia. Kaya, may mga ganun ba? May mga talaga nakatanggi?
4: Opo, may opo.
3: Ayoko makinig. Okay na ako.
4: Opo, minsan po sa aming visitation po, may piluso po pa nga po eh.
3: Mm.
4: Pero dahil hindi po tayo natitinag sa mga ganun.
3: Mm.
4: Ay tatarayan tayo, sigawan tayo, pagsasaraan tayo ng pinto. Hindi eh. Kasi ang nagpo-push po kasi, para sa akin lang po ah.
3: Yes.
4: Ang nagpo-push po kasi yung love talaga eh.
3: Amen.
4: Kaya ako umiibig sa mga tao na ito. Dahil ako po ay inibig una ng Panginoon.
3: Amen.
4: Kaya yung sa akin po, lagi po yung tawag sa akin, Ate Del. Kasi lahat po, baka bata, maka matatanda po, ay ang tawag po sa akin, ate. Kasi sabi ko, yung pagmamahal ng Panginoon, napaka-importante po yun. sa lahat ng pagtitiis, hirap, sakripisyo na ginagawa natin, baliwala yun kung wala pagmamahal ng Panginoon.
3: Yes.
4: Hindi po natin makakayanan yun.
3: Tsaka kaya natin nagagawang magmahal ng ganun. Kasi opo, sabi mo nga, una niya tayong minahal.
4: Opo.
3: Diba? So, Sister Ate Del, yan, yes, yung paborito pa lang tao, Ate Del na lang, kahit malaki po ang tanda ko kay Ate Del, no? Oo nga. Yung ating verse today, Romans 5:3-5, napakaganda, di ba? Ulitin ko lang, ha? Hindi lamang yan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tiniitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. Yan, at ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao, at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Ang ganda, di ba? Very assuring ang ating verse. So, anong impact sa'yo? Anong dating sa'yo? Anong understanding mo dito sa naging verse natin as we go along? Paalis na tayo, patapos na tayo, sister. Go ahead.
4: Sabi po nga, ulitin ko lang po yung 1 Corinthians 10:13 po, ano. Wala pang pagsubok na hindi naranasan ng lahat ng tao. Lahat po tayo nakakaranas ng pagsubok.
3: Mm-hmm.
4: Eh, kung sinabi mo po ay nawala kang pagsubok, eh, maaari sabihin ko sinungaling ka kung wala kang pagsubok. Lahat po tayo nakaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Sabi nga po ni sa Pablo din po, ano, sa Santiago 1 po, verse 1 po, ano, magalak kayo kung kayo ay makaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok.
3: Consider it joy, sabi.
4: Magalak kayo kasi kaya natin naranasan yung kagalakan na yun. Kasi nandyan yung Panginoon, eh. Hindi mo manaranasan yung kagalakan kung wala ka sa Panginoon.
3: Yes.
4: Kasi ang kagalakan na binibigay ng Panginoon sa atin ay hindi natin kayang ipaliwanag.
3: Amen.
4: At yun po, sa mga pagsubok po, no, suffering na naranasan,
3: marami tayong natututunan, di ba?
4: Marami po tayong natututunan. At lalo po tayong naging matatag kung tayo ay nakaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Sabi nga po sa kawikaan po, ano,
3: Proverbs
4: 3:5-6 po, ano, kaya huwag kang magtiwala ng buong puso at lubusan. Huwag kang manahan sa sarili mong karunungan. Sa lahat ng iyong gagawin, siya ay alalahanin upang ikaw ay patnubayan sa lahat ng iyong tatahakin. Kaya tiwala po sa Panginoon. At alam natin na tayo ay pagtatagumpayin ng Panginoon sa tulong niya po.
3: Yes.
4: Kung tayo ay nagtitiwala sa Kanya.
3: Mm.
4: Kaya yun po, at yun po, kung mayroon po tayong pagsubok, ituon po natin ang ating paningin sa cross. Ano po ba example ng cross? Si Jesus Christ po ay una nagtiis sa, ano, para sa atin.
3: Mm.
4: Kaya yun po, at marami pa pong mga verses sa Bible na nagbibigay sa atin ng encouragement na tayo po ay magpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon at patuloy na mag-share ng Word of God. Kasi hindi po natin alam po, ano, na sa mga nasisiran po natin ay sila ay
3: nagbubunga.
4: Nagbubunga at
3: yes,
4: unti-unti namumunga talaga po.
3: Amen.
4: At lumalago. At yun, wag lang po magsawa na mag-share ng Word of God po, katulad po sa akin po, ano, example.
3: Ebidensya na si Sister Delia. Yes.
4: Dahil sa biyaya po ng Panginoon.
3: Amen.
4: Ay naisi-share po natin yung Word of God. Sabi nga ng napag-aralan po namin, no, tayo po ay mga ambassador ng ating,
3: yes,
4: Panginoon. Itaas po natin yung bandila ng ating Panginoon. Mag-share po tayo. Huwag tayo mamili ng mga tao na ishiran po natin. Kasi hindi po natin alam na ang Diyos po ang magpapalago nito.
3: Yes.
4: Kaya yun,
3: amen,
4: po sa biyaya po ng Panginoon.
3: Well said. Maraming salamat. Ano po kaya sa pagsubok na yan, dyan tayo tatatag, no? Spiritual growth. Tapos yung ating character, di ba? Dati kung di ka pasensyoso, magiging pasensya, patient ka, no, sa buhay na ito. Maraming salamat. Nakakatuwa naman, nakaka-inspire yung buhay mo, Sister Delia Nate. Maraming salamat din kay Brother Johnny nandito, very supportive husband. At ang aga nilang nandito. Salamat sa suman. Amen. Enjoy natin yan. So, God bless you. God bless your heart. Tuloy-tuloy lang. We will be praying for each other. Diba? Kaya nakakatuwa. Alam niyo, itong mga kwento na to, totoo po ito, no? Definitely, our God is a living God. Buhay na buhay. Kaya patuloy po natin siyang luwalhatiin, purihin at higit sa lahat, sumunod po tayo sa Kanya. Yan, hindi lang tayo magdadasal sa Kanya, hindi lang tayo, but susunod po tayo sa Kanya. Alright? Maraming salamat, Sister Delia Nate. Ayan. So, kanina rin, maraming salamat kay Sister Seni, kay Sister Sharon. Thank you so much sa mga naging sisters ko to sa Bible study. Maraming salamat at na sila'y nagpa-unlock sa ating imbitasyon dito sa Celebrating Life. And Team Celebrating Life, and just si Jomari Refarial, si Arnel Villamor, si Suzanne, si Gemart, and all Radyo Pilipinas stations all over the Philippines. Maraming salamat po sa inyo lahat. Hanggang sa susunod na Sunday, kasama natin si Pastor Ray Bechaida. Maraming salamat. God bless.
13: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
14: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Philippine Standard Time, 8:56 na umaga.
16: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
15: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Bureau of Immigration, arestado ang 4 na Taiwanese na illegal na pumasok sa bansa. 2 sa mga nahuli most wanted sa Taiwan. Ang ulat ni EJ Lazaro.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
18: 4 na Taiwanese nationals ang inaresto ng Bureau of Immigration o BI matapos mahuling illegal na pumasok sa Pilipinas sakay ng isang yate sa Pasay City. 2 sa kanila ay wanted sa Taiwan dahil sa mga kasong may kaugnayan sa illegal na droga. Isinagawa ang operasyon ng BI Intelligence Division sa pakikipagtulungan ng Philippine Coast Guard o PCG matapos makatanggap ng intelligence report hinggil sa mga dayuhan. Nahuli sa isang yate sa reclamation area sa Pasay City sina Hung Ping Sheng, Wang Pai Chen, Chen Chi Chi at Yang Chia Hua. Sa verifikasyon ng BI, nakumpirmang pawang Taiwanese nationals ang mga suspect. Lumabas din sa record na sina Wang Pai Chen at Chen Chi Chi ay mga pugante at hinahanap ng mga otoridad sa Taiwan dahil sa drug-related offenses. Samantala, may nauna na rin criminal record sa Taiwan sina Hung Pin Sheng at Yang Chia Hua. Iniimbestigahan din ang apat dahil sa paglabag sa immigration laws kabilang ang illegal entry at pagiging fugitives from justice. Kasalukuyang nakakulong ang apat sa BI Warden Facility sa Bikutan, Taguig habang dinidinig ang kanilang deportation case. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, patuloy na paiigtingin ng BI ang pagbabantay sa mga border ng bansa upang hindi magamit ang Pilipinas bilang kanlungan ng mga dayuhang kriminal at pugante. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: National Electrification Administration, Department of Public Works and Highways at Naga City magsasagawa ng underground cabling project. May ulat si Ray Ferrer.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
19: Magsasalip pwersa ang National Electrification Administration, Department of Public Works and Highways at pamahalang lungsod ng Naga para sa pagpapatupad ng underground cabling project sa lungsod. Tinalakay ni NEA Administrator Antonio Mariano Almeida, DPWH Secretary Vince Dizon at Mayor Lenny Robredo ang proyekto sa isang pulong kahapon. Matapos ang pagpupulong, nagsagawa ang mga opisyal ng inspeksyon sa lugar upang suriin ang mga kinakailangang paghanda para sa proyekto. Layunin ng proyekto na ilipat sa ilalim ng lupa ang mga linya ng kuryente upang mabawasan ang pinsalang dulot ng mga bagyo at mapalakas ang reliability ng power distribution system. Ayon kay Almeida, makatutulong ang proyekto sa pagpapalakas ng climate resilience ng Naga City na madastamaan ng malalakas na bagyo. Sinabi naman ni Robredo na inaasahang makatutulong ang proyekto sa pagpapagaan ng daloy ng trapiko at maaari ring magsilbing modelo para sa iba pang pamunahing lansangan sa lungsod. Sabi pa ni Almeida, magsisilbing pilot project ang inisyatiba para sa posibleng pagpapatupad ng mga kahalintulad na proyekto sa iba pang lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Sa ibang balita, makabagong teknolohiya sa pagtatanim ng palay, isinusunong ng Pangasinan Provincial Agriculture Office. Mula sa Radyo Pilipinas Tayug, ang ulat ni Maricoquia.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Isinusulong ng Provincial Agriculture Office sa ilalim ng Corporate Farming Program ng Pamahalaang Panlalawigan ng Pangasinan na ang paggamit ng makabagong teknolohiya sa pagsasaka sa isang farm demonstration sa Barangay Baraka, Villasis. Katuwang ang Phil Rice Batak, isinagawa ang technical demo sa 24.5 hectares na palayan gamit ang mechanical rice transplanting machine na layong

0: paraan ang ginamit sa buong sakahan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: At mga mag-aaral na may special needs, sige pang tututukan ng SPED o Special Education Center. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Monar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Maring ipinayag ni Baguio City Special Pupils Education Center Principal Dr. Romel Manzano na hindi lang dapat nananatili na lamang sa mga kabahayan ng mga persons with disabilities at maging ang mga children with special needs. Ayon kay Manzano, kinakailangan mabigyan ng mga ito ng angkop na pag-aaruga at edukasyon upang mamulat at makatayo sila sa kanilang sariling mga paa at maging independent. Anya, patuloy na pinahuhusay ng SPED Center ang pagtuturo sa may 845 learners na kinabilangan ng mga autismo, intellectual disability, hearing impairment at learning disability. Binigyan din ni Manzano na may tuturing na maselan at sensitibo ang mga paghahanda sa silid-aralan at mga materyales sa center upang maiwasan ang mga bagay na maaaring maging distraction sa mga estudyante, lalo na ang mga may autism spectrum disorder. Dahil dito, nilimitahan sa 7-15 ang ideal na bilang ng mga estudyante sa bawat klase. Subalit, umaabot na ito sa 20 dahil sa kakulungan ng resources, habang 5 lamang ang may ASD classes. Idinagdag pa ni Principal Manzano, layo ng kanilang programa na makamit ang isang inclusive at special na edukasyon alinsunod sa Republic Act 11650 upang masiguro ang karampatang suporta para sa mga learners with disabilities. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
6: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
5: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
7: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
8: Ano nangyari?
7: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
9: Ako sir, ambulance driver ako.
8: Ambulance driver?
9: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
6: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
8: Dahil hindi na umabot.
9: Nag-bleeding dahil na sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
6: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
8: Makapal yung semento.
6: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
8: These are the reinforcements.
6: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
5: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
8: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kanong dinala kami rito nung father.

0: Sir, kung tayo may Maharlika Highway, para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo, yung commercial traffic natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas!
4: Radyo! Publiko!
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 7-3-8.

0: No, you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 9:52 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Philippine National Police, pinaigting ang police visibility sa mga paaralan. Ito'y matapos ang mga pananaksak sa Cavite. May report si Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nagpahayag ng pagkabahala ang Philippine National Police matapos ang dalawang magkahiwalay na insidente ng pananaksak sa mga paaralan sa Cavite noong Hunyo 16 at 19. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., patuloy ang investigasyon at sa ngayon ay itinuturing na isolated cases ang mga insidente. Bilang tugon, inatasan ang lahat ng police units na paigtingin ang police visibility at pagpapatrolya sa loob at paligid ng mga paaralan. Pinatitibay rin ang koordinasyon sa mga paaralan at local government units para sa mga habang na magpapalakas ng seguridad sa campus. Giit pa ni General Nartatis, hindi katanggap-tanggap ang karahasan sa mga paaralan at mananatiling prioridad ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Philippine Coast Guard naglunsad ng investigasyon sa Coast Guard personnel na inuugnay sa pangingikil sa Leyte. Narito ang ulat ni EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Naglunsad ng hiwalay o parallel investigation ng Philippine Coast Guard o PCG matapos maaresto ang isa nitong tauhan sa biliran. Kaugnay ng umunod kasong pangingikil na kasalukuyang iniimbestigahan ng mga otoridad. Ang isa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG biliran na aresto ang Seaman First Class ng PCG sa isang entrapment operation noong Hunyo 19. Matapos umanong mangikil ng pera mula sa mga lokal na mangingisda. Nahuli ang sospek habang tinatanggap ang marked money mula sa nagrereklamo. Dahil dito, inatasan ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgavan ang mga kinaukulang unit na maipagtulungan sa investigasyon at magsagawa rin ng administratibong pagsisiyasat upang matukoy kung may nalabag ng mga polisiya ng Coast Guard. Binigyang diin ni Gavan na mahigpit ang laban ng PCG sa korupsyon at anumang uri ng maling asal sa serbisyo. Samantala, sinabi ni PCG spokesperson Commodore Naomi Kayabyab na kung mapatutunayang may sala ang nasabing tauhan matapos ang due process, maaari itong maharap sa administratibong parusa kabilang ang pagtanggal sa serbisyo, bukod pa sa anumang kasong kriminal na maaaring ipataw ng hukuman. Patuloy namang tiniyak ng PCG ang kanilang pangako sa integridad, profesionalismo at pananagutan sa serbisyo publiko. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ibang balita, Department of Health Cordillera Administrative Region nagbabala sa publiko kaugnay ng mushroom poisoning. Mula sa Radyo Pilipinas, Baguio, narito ang ulat ni John Munar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagpalabas na ng babala ang kagawaran ng kalusugan sa Rehiyon Cordillera sa mga mamamayan kaugnay sa paglaganap ng mga nalalasong individual dahil sa pagkain ng kabote. Batay sa datos ng DOH CAR, nakapagtala na ito ng 12 kaso ng mushroom poisoning sa iba't ibang bahagi ng Cordillera kung saan ang mga pasyente ay nasa pagitan ng mga edad 19 hanggang 56 na taong gulang na kinabilangan ng 10 lalaki at 2 babae. Lahat ng mga kasong ito ay may kaugnayan sa pagkain ng wild mushrooms. Nilinaw ng mga health officials na mahirap matukoy ang pagkakaiba ng mga poisonous at edible varieties dahil ilan sa mga toxic species ay halos kalintulad ng mga kabuteng maaring kainin ng mga tao. Dahil dito mahigpit na pinapayuhan ng publiko na iwasan ang pagtangkilik at pagkain ng kabute, maliban na lamang kung wastong natukoy ito ng mga trained experts sa mga reliable sources. Ang pagkonsumo ng mga nakakalasong mga kabute ay maaaring magresulta sa mga seryosang sintomas katulad ng pagsusuka, diarrhea, pagkahilo at abdominal pain at maaaring magresulta sa pagkasawi. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: At muling nagtalaga ng basaan zone ang pamahalang lungsod ng San Juan para sa Wata Wata Festival na gagawin sa kanilang taunang pista sa June 24. Ito'y ayon kay San Juan Mayor Francis Zamora ay para matiyak ang kaayusan at hindi na pagmulan ng kaguluhan. Sa 90 balitaan, papayagan lang ang basaan mula alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon sa basaan zone sa kahabaan ng Pinaglabanan Street sa pagitan ng N. Domingo Street at P. Guevara Street. Naging epektibo ang pagpapatupad nila ng basaan zone sa ilalim ng City Ordinance No. 14 Series of 2025 noong nakaraang taon. Kaya uulitin na nila ito ngayong taon. Kasama sa pinagbabawal sa Wata Wata 2026 ang paggamit ng maduming tubig, pagbubukas sa mga sasakyan, pananakit o pananakot, pagsampa, pagyanig at pag-uga ng mga sasakyan, pagpasok sa mga sasakyan, pambabasa sa hindi sa basaan zone, hindi pwede ang paggamit ng mga hindi otorisadong fire truck at paggamit ng highly pressurized water sprayer. Magpapatupad din ng liquor ban o pagbabawas sa pagbili at pagbenta ng alak mula 12:01 a.m. hanggang alas 2 ng hapon ng June 24. Papatawan ng 5,000 pesos na multa ang lalabag at 10 araw ng pagkakulong ang lalabag sa ordinansa. At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
7: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
6: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
8: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
9: Ano nangyari?
8: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
10: Ako sir, ambulance driver ako.
9: Ambulance driver? Oh.
10: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
7: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
9: Dahil hindi na umabot.
10: Ang nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi na may namalaya, napatay na pala.
7: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
9: Makapal yung semento.
7: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
9: These are the reinforcements.
7: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
6: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
9: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kanong dinala kami rito ng father ko.

hatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 7-3-8.

0: Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
6: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
5: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
7: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
5: Plus news, current events and Muslim activities. Sa Salam Radio ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Radyo Pilipinas is on Viber.
9: Viber.
8: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information.
8: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
8: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Abacada. Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
13: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
4: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
14: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
15: Anong nangyari?
14: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
16: Ako sir, ambulance driver ako.
15: Ambulance driver? Oh.
16: Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
13: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
15: Dahil hindi na umabot.
16: Nag-bleeding dahil na sa Malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
13: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
15: Makapal yung semento.
13: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
15: These are the reinforcements.
13: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
4: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
15: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kanong dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Meet the press.
4: Meet the press.
3: On air.
4: On air.
3: Galit ba kayo sa fake news?
5: Ayaw ba ninyo ng maligoy-ligoy ng kuro-kuro at opinyon?
3: Kung ganon, ugaliing makinig dito sa Radyo Pilipinas sa programa Meet the Press.
4: Meet the Press.
3: On air.
4: On air.
3: Hahatid sa inyo mula sa hanay ng mga batikan na veteranong mamamahayag na kasapi ng National Press Club of the Philippines. Sa Meet the Press.
4: Meet the Press.
3: On air.
4: On air.
3: Pag-uusapan ang mga problemang bumabagabag sa hanay ng media at sa mga programang naglalayon na itaas ang kalidad ng pamamahayag sa ating bansa. Alamin ang mga balita at impormasyon mula mismo sa mga opisyal ng ating pamahalaan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa.
4: Meet the Press.
3: Meet the Press.
4: On air.
3: On air. Sa Radyo Pilipinas.
4: 738 AM.
6: Yan, good morning, good morning, good morning, at happy Father's Day po sa ating lahat ng mga tagapanood at tagapakinig ng ating Meet the Press on air sa Radyo Pilipinas. Sa magandang Sunday at happy Father's Day uli sa lahat ng mga nagpapaka-tatay. Ayan, no? Siyempre, ang unang-unang pagbati sa ama ng sabi nga, ng buong mundo at ng buong hindi lang universe, no, sa ating dakilang ama at sa ang Diyos ni David, para sa akin po, Diyos ni Abraham at Diyos ng at ama ni Jesus. Happy Father's Day, sabi nga, tatay. Okay, amen. At sa ating pong mga nakikinig at nanonood sa Facebook live stream, sa YouTube, at mapapanood din po tayo sa ABS-CBN TV Plus Channel 3 at GMA 7 for the box Channel 45 to 49, at syempre live sa 738 kHz ng Radyo Pilipinas. Ito po yung dati ang tawag ay Radyo ng Bayan. Pero bago po tayo magsimula at ang ating mga pagbati, mamaya-maya lang po, no, para sa mga lahat ng nagpapakatatay, Happy Father's Day uli, at iisa-isahin po natin, mamaya babati po tayo, ay alamin po muna natin ang kalagayan ng ating panahon sa pamamagitan ng pag-asa mula. Ayan po, dahil may update na po sa Bagyong Francisco, iahatid po mula sa pag-asa ni Dan Villamil. Dan?
7: Radyo Pilipinas. Weather!
8: Yes, magandang umaga po Sir Dennis at sa ating mga takasubaybay sa Radyo Pilipinas. Huling namatan kanina alas 10 ng umaga itong sentro ni Bagyong Francisco sa layong 1,170 kilometers silangan ng southeastern Luzon. May taglay itong lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 110 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 135 kilometers per hour. At sa kasalukuyan, gumagalaw ito pahilagang kanluran sa bilis sa 25 kilometers per hour. Sa ngayon, wala pang nakataas sa tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero starting today, dahil sa pinagsamang epekto ng trough or extension ng nasabing bagyo as well as yung southwest monsoon o habagat na hatakin nito, magsisimula na tayo makaranas ng mga kaulapan at mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas, pati na rin dito sa Mindanao at dito sa area ng Palawan. Asahan natin na sa mga susunod na araw, mas nararami pang lugar yung mga makakaranas ng pag-ulan, especially dito sa bahagi ng Luzon. And yung scenario po natin para sa bagyong ito, less likely mag-landfall, pero yung sentro nito, starting Tuesday or Wednesday, posibleng lumapit sa ilang areas na extreme northern Luzon. So possible, starting tomorrow, mag-issue pa tayo ng wind signal over some portions of Cagayan and Batanes. At sa kalagayan ng ating karagatan sa kasalukuyan, wala pang gale warning na nakataas, pero iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag. Dahil inasahan natin sa mga susunod na araw dahil sa papalapit na bagyo, ay makakaranas tayo ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan sa ilang dagat-baybayin ng Northern Luzon. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Dan Villamil Gulat.
6: Maraming salamat po, Sir Dan Villamil mula sa Pag-asa. Yan po ang ulat panahon. Ayan, kaya po, of course, ating po mga tagapanood, ay oo, pinapagalitan ako. Nakalimutan ko daw. Hindi pinapagalitan. Pinaalalahanan ako ng ating technical. Hindi po pala ako nakapagpakilala muli. No? Ito po si Director Dennis Apuli ng National Press Club of the Philippines. Sa ngalan po ng ating kasamang si Pangulong Lionel Boying Abasola, ako po muna makakasama nyo hanggang alauna ng hapon. Ayan, no? Malamang nagpe-prepare na kayo sa inyong mga pananghalian, no? At o kaya naman ay naghahanda na para sa lunch out meet. baka yung iba sa inyo ay maglalakbay, mag-ingat lamang po ah. At yun nga po, meron tayong ulat panahon. Medyo dito sa area namin ay okay-okay pa. Doon po sa mga magbabiyahe, observe, sabi nga, yung safe driving. Naku po, napakarami ng mga nangyayaring road accident po, no? Kaya po, lagi po nating pinapaalalahanan ang ating mga kababayan. Lagi pong magbaon ng safety sa inyo pong pag-drive. Okay? At syempre, dapat kayo ay laging lisensyado. Valid ang lisensya nyo. At syempre, yung mga driver po, paalala lang po. At ang inyong mga sasakyan ay nasa tamang kondisyon at safe. Yan, no? At may fuel. Oh, di ba? kumusta na kaya yung fuel? Kumusta na kaya yung ano? Mukhang meron tayong magandang balita, no? Ma'am Tess, no? Diyan sa fuel. Mamaya-maya lamang po ay makakasagap tayo ng magandang balita. Okay? At yung ano yung kaganapan diyan sa presyo, kasi yung ating mga kabayan ay talagang umaaray, di ba? Okay? Pero may magandang balita regarding diyan sa pas, ayan, yung paparating na rollback. Hindi lang bagyo ang paparating, ha? Pati rollback, no, sa presyo ng langis o ng ating mga fuel. Ayon po yan sa Department of Energy. Ayan, no? Maghintay-hintay tayo ng mga ilang detalye. For the meantime, dahil usapang presyo ng langis, di ba? Oh. Langis po, ha? Yung mga nagmamasahe, hindi ho yan yung langis, as sinasabi ko, no? Langis po, fuel. Tamang-tama, meron po tayo, merong, alam nyo, kung naalala nyo, nagbanggit tayo sa ating programa din tungkol sa kahalagahan ng science and technology, kung paano tutulungan ang kabuhayan ng mga Pilipino. O, hindi lang sa Pilipinas, ha? Hindi lang sa Pilipino, kundi sa kabuhayan ng tao sa buong mundo. Ba? Tamang-tama. At makakadaupang palad natin dito sa studio. Ayan, no? At napaunlakan tayo ng ating panauhin. Siya ay presidential awardee, ha? Tingnan nyo, ibig sabihin, scientist ito, okay? At siya ay may-ari ng Capistrano, kasalukuyang presidente at CEO ng Capistrano R&D Biotechnology Corporation. Ayan, pag-uusapan natin ay tungkol dito sa kanyang formula, no, na biodiesel. Pero papasalamat din tayo, ha, dahil hindi makakarating ang ating panauhin, kundi dahil kay Calando Marquez. Talagang aktibo talaga ito si Calando. Pasensya na po, ha. Calando Marquez, siya po ang nationwide president ng LTAP o Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas. Calando, Happy Father's Day po. Ayan, no? At maraming salamat din po. Siyempre, hindi natin patatagalin ang ating panauhin na si Sir Rick or Egan Capistrano. Sir Rick, kumusta po? Happy Father's Day po. Bumati po kayo, Sir Rick.
2: Thank kumusta you, Dennis. Po kayo? Good morning at good morning sa ating mga tagapakinig. Happy Father's Day sa lahat.
6: Ayan, oo. Okay, so Happy Father's Day din po. Kumusta po kayo? Kumusta ang ating linggo? Linggo ngayon, dapat nasa pamilya kayo ngayon.
2: Oo nga, naghihintay sila sa Laguna.
6: Talaga? Galing pa kayo ng Laguna?
2: Galing pa kami ng Calamba.
6: Calamba, Laguna, oo. Itong inyong kumpanya, no, na Capistrano R&D Biotechnology, doon din ba nakalocate yan sa Laguna?
2: Oo, doon din sa Calamba.
6: Talaga? Okay. So, paano kayo naging presidential awardee at paano kayo nag-arrive na maisip ninyo itong tinatawag na biodiesel? Mamaya tatanong ko yung detalye ng biodiesel eh. Paano kayo nagsimula, Karik?
2: Itong biodiesel reactor, ginawa namin itong senior scientist ako ng Unilever Diversity Liber dati. So, ginagamit namin ito para tulungan yung mga client namin. So, tinatanong kami, ano gagawin namin dito sa mga waste cooking oil na pagkadami-dami? So, ito yung solution namin. Ginawa ko itong CSR, Corporate Social Responsibility, mm-hmm. para sa Diversity Liber. So, nung nag-retire ako, sabi ko, siguro magandang mas maraming matulungan. Kaya, ipinutap ko itong company na to para masagot natin yung sigaw ng ating mga mamamayan na pababain ang presyo ng diesel, at naibalik naman natin sa
6: Karik, lapit lang po natin.
2: Naibalik na naman namin sa presyo ng 1960s.
6: Ayan. Okay, inilalapit lang po yung mic mo para po marinig po ninyo mga kababayan. Para mailapit itong ang focus talaga is yung fuel.
2: Correct. Oo.
6: Pero bukod doon, meron pa kayong mga ibang mga invention or
2: marami.
6: Marami. So pero ito yung pinaka ninyo. Baby.
2: Hindi lang kasi marami kong mga product dito sa hindi lang dito sa Pilipinas, pati sa ibang bansa. 232 products.
6: 232
2: na develop natin. Hindi lang sa Unilever, pati sa Bayer hanggang sa Iri. So nabigyan din tayo ng award ng Outstanding Toast Awardee for 2026 ng USD dahil sa mga invention tsaka mga products na dinevelop natin.
6: Ng US, US Department of Science or?
2: UST.
6: Sa eskwelahan. Okay. Akala
2: meron, meron din tayo mga
6: Pakilapit nga po ng mic.
2: Sige
6: po. Lapit lang po. Yan, konti. Yan, okay po. Thank you po, Karik. Okay na po. Okay. Talaga. So, pero kayo ay anong kurso ang tinapusin nyo bago kayo nag-
2: Scholar tayo ng UST, BS Chemistry. Nag-scholar din tayo ng bayan sa UP, Masteral in Chemistry. Tapos kumuha din po tayo ng Masteral in Mechanical Engineering sa Australia.
6: Wow.
2: So, doon natin dinevelop itong product na to, biodiesel reactor. Part ito ng thesis natin, masteral thesis.
6: Talaga po?
2: Oo. So, ang unang gumamit ng biodiesel natin, 2004, yung Melbourne.
6: Melbourne, Australia.
2: So, sinabi ng profesor ko.
6: Hindi naman binili sa inyo yung ano ah?
2: Ah, hindi.
6: Siwalay sa kanila.
2: Sila nagpapatent kasi scholarship ito ng OSAID. Kaya in-sponsor nila yung study na to.
6: Ah, okay. So, pero siyempre, meron kayong ano doon? Meron kayong credit doon sa...
2: Binibigay ko ng libre lahat ng royalty ko.
6: Talaga?
2: Oo.
6: Usually, ilang percent royalty? 5%? Ganun ba?
2: Wala. Zero royalty to.
6: Zero?
2: Kasi ginawa ko to para talaga sa bayan.
6: Talaga? Oo. Grabe. So, pero may credit kahit papano, siyempre, nakasama kayo as researcher, 'di ba? Parang inventor kayo, 'di ba? Parang nag-author kayo ng study, correct? 'Di ba? Siyempre, may assay 'yan, tama po ba? Para sa inyong kalaman, ako po ay nagtapos ng chemica rin. Sa pamantasan lungsod ng Manila.
2: So, pareho ang frequency natin.
6: frequency. Pero wag niyo na hong itanong ba't ako napunta rito. Mamaya na lang. Anyway, so mahabang usapan ho 'yun eh. Anyway, alam niyo excited actually nung nakaraan na dapat nga kasama kayo no sa ating programa din. Sabi ko masayang. Sabi ko maraming matututunan, maraming impormasyon makukuha ang ating mga kababayan. Magbe-benefit ang buong Pilipinas sa totoo lang kasi nga ang usapin sa langis, sa presyo ng langis, talagang napaka, 'di ba? Andiyan yang nagkakaroon pa ng kaguluhan na na-control na naman ngayon, 'di ba? Yung transport groups, no, katulad niya na Kalando at naipapan niya mga kasamahan ay nagtatalo-talo tungkol sa presyo ng langis, 'di ba? Ngayon, kung tungkol itong sa biodiesel, magkakaroon ng kaganapan at paano nasa ang level na or phase na yung inyong paano ba, hindi pwede pang promotion eh, yung sinasabi pagtulak o or pagsusulong na maggamitin o magamit na yung biodiesel. So may mga requirements po eh, tipo ba? So nasa ang level na po kayo doon sa requirements?
2: Marami na pong gumagamit ng aking biodiesel reactor. Actually, okay. Nakikinabang dito yung mga malalaking kumpanya. So halimbawa mga lapit sheet, pwede ko bang banggitin?
6: Pwede po, mag-disclaimer na lang ho kayo na hindi kayo nagtatrabaho sa kanila at hindi kayo spokesperson. So, may gano'n din.
2: Nakikinabang yung mga malalaking
6: kumpanya. Pwede na sabihin mga lalaking kumpanya na lang. Para
2: Jamliner.
6: Okay.
2: Chef Tony's Popcorn. Mm-hmm. Yung mga lapid chicharon. So, nakikinabang sila. Sabi ko, dapat makinabang din yung taong bayan. Kasi nakikita ko, halos araw-araw sa news, nag-aaklas yung mga driver natin, yung mga magsasaka natin sa Cordillera, nabubulok yung kanilang mga pananim kasi hindi na financially viable na dalhin nito sa Metro Manila. Kaya nabubulok lang, nasasayang. Samantalang pwede natin ibaba ang presyo ng diesel noong 1960. So pwede natin gawing 20 pesos lang ang presyo ng biodiesel. So sabi ko, dapat makatulong eh. So, ang nangyari, doon sa isang LEDAC meeting sa Malacanang, dahil ginagamit na ng DOST itong machine natin since 8 years ago,
6: mm-mm,
2: nakikinabang sila at alam nila yung capability nito, ginagamit na yung Jatropha biodiesel sa, mm-mm, mga makina ng government agency. Mm-mm. Yung mga sasakyan ng government agency, pumipili yan dito sa ano, sa Philippine Coconut Authority, sila nagdi-distribute ng ginawa ng DOST, PNOC na mga biodiesel. So sabi ko, nung nirekomendan, in-sponsor ni Secretary Solidum, yung pinag-aralan nila, nag-present ako sa DOST TAPI, nag-present ako sa DOE, DOE BEMB. So nagustuhan nila, so balak nila na implement itong ano, itong 20 pesos na diesel as a sequel to Benteng Bigas.
6: Teka,
2: Benteng diesel.
6: Talagang siguro baka roughly no, 20 pesos eh, di ba? Pero kung may bumibili sa inyo, yun sa ngayon yun ang presyo nyo, tama?
2: Actually, hindi kami ang gumagawa ng biodiesel. Yung machine na ginagawa namin, yun yung nag-convert ng used cooking oil to biodiesel.
6: Mga kaya kabayan.
2: Kaya yung mga company na binanggit ko, marami silang oil, marami silang waste.
6: Wait lang mga kabayan, Karika. So, mga kabayan, ito, pakinggan nyo mabuti ha. Pakinggan nyo mabuti na ang narinig ko ay used cooking oil. Yung sinasabi mo kasi sa DOST, coconut, di ba?
2: Jatropha.
6: Jatropha. No? Ito naman po, used cooking oil. Andali lang, Karik.
2: Sige.
6: Sige nga, mag-isip kayo ngayon, mga used cooking oil. Ano ginagamit nyo? Coconut oil? Palm oil? Di ba? Bihira yung olive oil. Medyo mahal yun, ano? Olive oil? Ano pa mga oil?
2: Canola.
6: Corn
2: oil.
6: Corn oil? Yan po, basta mantika. In short. Yeah, canola. Thank you, ma'am. Ma'am Tess. Di ba? Canola oil. Use cooking oil. Ibig sabihin, gamit na. Di ba minsan eh, sa mga food chain, minsan hanggang 3 beses, baka hanggang 5 beses na nare-recycle. Alam nyo, sa, for your information, nagtrabaho ako sa abroad, ano? Doon sa gitnang silangan, sa pinakamalaking minahan ng langis, no? Okay, sa Saudi. Okay, ito po Karik, ang amin pong cooking oil ha, hanggang 3 beses lang pwedeng hanggang 2 beses lang pwedeng i-recycle. Pagkatapos ng pangatlo na, 'di ba? Tatlo 'yun. Meron na kaming drum. At 'yun ay may kokolekta na environmental mga truck para sa environmental. Dadali sa reception facility. Ibig sabihin, parang waste management, ganoon. Parang dito sa atin DNR, 'di ba? Ngayon, itong sa inyo, ano to, kahit itim na, alam mo naman dito sa Pilipinas, hindi tatlong beses lang nire-recycle, o hindi lang dalang beses nire-recycle, higit pa, baka nga itim na, nagpiprito pa eh. Di ba? Kahit ba itim na itim, pwede pa rin i-recycle.
2: Meron ho kaming gumagamit ng mantika, ginagamit nila sa crispy tahong sa Tagaytay. Crispy talagang tahong. Kulay itim na yon. Siguro mga 50 times na ginamit.
6: Talaga?
2: Kayang i-convert ng machine namin into golden yellow biodiesel.
6: Golden yellow? Ay, nako, usabang golden yellow. Medyo ang oras natin ay golden din. Kaya magbe-break muna tayo para mabigyan naman ng puwang ang mga pahayag at ang mga paalala ng ating Pangulong BBM. Mag-break muna tayo, Karik. Wag mo kaming iiwan.
2: Okay.
9: Meet the press. On air. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andiyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag panatag ang may alam.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service
15: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: Mark in, mark out. Sa balita, mark in. Ang mga balitang mahahalaga, mga usaping hindi binabaliwala, talakayang detalyado at malaman.
17: Ibigay namin sa inyo mga good news, sa maghati doon sa inyo mga good vibes.
16: Mark in.

0: ay fake news. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
1: Mark in, Mark out. Sa Balita, kasama si J. Mark Tagala. Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
3: Viber.
2: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track
2: with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber.
2: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa Balitang Totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Meet the press.
11: Meet the press
10: on air
11: sa Radyo Pilipinas.
12: Yan, nagbabalik po tayo sa ating Meet the Press on Air sa Radyo Pilipinas. Ito po muli si Director Dennis Napule at kasama po natin ang ating scientist. Scientist. Na talagang isipin mo, ang lit din ng mundo. No? Sa bagay, marami din namang chemist. No? Si scientist Rick Capistrano. Ayan, no? Anyway, so, mabalik po tayo. Nabanggit nyo kanina tungkol doon sa golden yellow appearance. Kasi para pinaalala ko, para ipaalala nyo sa akin. Hindi, joke lang po. No, meron lang po tayo, Karika, bigyan lang natin ng daan itong ating public service announcement. Naglunsad ang Fagibig Fund ng Special Assistance for Financial Emergencies or SAFE Loan Program upang matulungan ang mga miyembro nito na apektado sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo dahil sa tension sa Middle East. Sa ilalim ng programa, maaaring umutang ang mga kwalipikadong miyembro ng hanggang 10,000 o hanggang 90% ng kanilang pag-ibig regular savings, alinman ang mas mababa. May interest itong 5.95% kada taon at maaaring bayaran sa loob ng isa hanggang 3 taon. Nilinaw ng ahensya na maaari pa rin mag-apply ng safe loan ang mga nakakuha na ng calamity loans o multi-purpose loans. Maaaring makapag-apply ng safe loan hanggang September 8, 2026. Yan po ang ating public service announcement. Okay, mabalik po tayo dun sa ating gold, ha? Okay. Sige nga, ituloy niyo yung kwento kanina tungkol diyan sa used cooking oil. Kung paano magiging biodiesel, Karik?
13: Yung mga used cooking oil na yan, pagkatapos gamitin, normally napupunta yan sa ating mga dump site. Merong mga kumukuha niyan at binabayaran sila ng disposal fee. So, halimbawa, kumuha kayo ng used cooking oil sa malalaking company. Kayo binabayaran ng nagre-range yan from 5 pesos to 12 pesos per liter na disposal fee.
12: Disposal fee, So, normal yun kasi ginagawa rin talaga sa abroad po yun eh.
13: So, kung meron kang production cost dito sa paggawa ng biodiesel, nawa-wipe out na siya. So, yung okay. Output mo, yun na mismo ang kita mo.
12: Okay. So, dahil used cooking oil na, tapos, paano wipe out yung presyo? Yung bayad?
13: Wipe out yung production cost.
12: Production cost. Okay. Sige, Karik, meron lang tayong live report. Okay, balikan po natin yan. Ha? Balikan po natin yung kinukwento nyo. Meron tayong live report mula sa Radyo Pilipinas Albay kaugnay ng 4.7 million family food packs ng DSWD or Department of Social Welfare and Development. Nakahanda na para sa posibleng epekto ng Bagyong Francisco ang report mula kay Helen Balian ng Radyo Pilipinas Albay.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nakahanda na ang 4.7 million family food packs ng Department of Social Welfare and Development o DSWD bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Bagyong Francisco. Nakapreposition ang mga food packs sa mga field offices at warehouse ng ahensya sa iba't ibang bahagi ng bansa upang matiyak ang mabilis na distribution ng ayuda sa mga maaapektuhang komunidad. Bukod dito, mayroon ding 4.4 billion standby funds at stockpile ng food at non-food items na nakahanda para sa augmentations assistance. Tiniyak naman ni DSWD Disaster Response Management Group Assistant, Secretary Erin Dumlao, na nakaalerto na ang lahat ng field offices ng ahensya at patuloy ang kanilang koordinasyon para sa posibleng augmentation sa mga local government unit. Alinsunod dito sa direktiba ni Administrasyong Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., para sa pinalalakas na kapasidad ng pamahalaan sa maagap na pagtugon sa mga sakuna at kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Maraming salamat, kapatid Helen. Okay. At yan, mabalik po tayo doon sa pinag-uusapan natin na kay Carrick Capistrano, no? So, yung mga kumukuha, sabi nyo kanina, yung kumukuha ng mga usual na use oil para i-discharge ito, i-dispose, no, sa according to the requirement of DNR na waste management. Merong fee. Tama po, no?
13: Disposal fee.
12: May disposal fee. Ngayon, dahil kokolektahin mo, walang bayad.
13: Pwede kang bayaran.
12: Pwede ka pa rin bayaran.
13: Nagre-range ng 5 pesos to 12 pesos per liter na okay. Disposal fee.
12: Okay.
13: Kinuha mo yung oil nila.
12: Oo. So, yung used oil, ha? Yung used oil tayo. So, ngayon, yun bang ginagawa ninyo? Kinokolekta nyo sa kanila pagkatapos papabayad kayo ng mga ganong range?
13: Hindi. Kasi kami, gumagawa kami ng, nagpapabricate kami ng machine. Yung machine namin, binibili ng mga company na maraming waste cooking oil.
12: So, sila na.
13: So, instead na magbayad sila ng disposal fee, nagagamit nila yung used cooking oil nila para patakbuhin yung kanila mga delivery van, yung kanila mga genset, okay. Yung kanila mga boiler.
12: So, malinaw na machine yung ipoprovide nyo sa kanila.
13: Correct.
12: Okay.
13: Yung invention natin.
12: So, at malamang kasama na dun pati yung PMS, di ba? Preventive correct. Maintenance, di ba? At saka yung kung ano mang mga troubleshooting or whatever. Tama po ba?
13: Complete technology transfer.
12: Okay. Complete technology transfer. Ayan, no? So, CTT kung tawagin. Okay. Now, so kung ang ipoprovide nyo pala ay makina, halimbawa, katulad ng na-mention nyo kanina na, sige, sabihin natin isang bus transport company, no? Na merong 100 na units. Mga ilang makina yan?
13: Kung mga 100 units, katulad ng Jamliner, mga 135 sila eh.
12: Units.
13: So, isang one-tonner lang na makina.
12: So, meron siya mga capacity rin, ha?
13: Oo.
12: Kung one-tonner, ano yung pinakamaliit po?
13: Pinakamaliit namin is half-tonner, 500 kilogram.
12: Oo.
13: Kaya nung gumawa ng 8,000 liters per day.
12: Per day?
13: Paluwag pa yon.
12: Teka, ha? Mag-compute tayo. 8,000 liters per day, ha? Grabe.
13: Sabihin na natin kumikita ka dyan ng 50 pesos per liter. Siguro nandudumugin ka ng mga jeep pag binenta mo yun ng 50 pesos.
12: Wala nang rally tuloy.
13: 50 pesos times 8,000, kikita ka ng 400,000 pesos net profit per day.
12: So tama, 50 times 8,000, ha? Siyempre, ano lang naman to, ha, mathematics. De, inano ko lang para makita nang kukumpute tayo, ha. 400,000 pesos
13: net profit per day.
12: Net profit?
13: Yes, net profit per day.
12: Okay. Kasi ang anyway, per day ha. Wait lang. Siyempre may tao ka, 'di ba? Babayaran mo 'yung mga yung nagme-maintain ng makina. Correct? Okay? Ikaw ang bumili. Ikaw ang bumili ng makina from you, 'di ba? Ako yung bus company, bumili ako ng half tanner lang yung kwentahan natin kanina. Half tanner lang. So yung half tanner na yon, kung mga jeep, mga ilang sa tingin nyo, yung sa study nyo, ilang jeep ang pwede dun sa half na yon?
13: Sa isang ruta, halimbawa sa Calamba, 2,500 isang ruta. So isang half tanner lang ang machine kaya nang supplyan nyo ng ano, ng diesel.
12: Ng diesel?
13: Oo.
12: Grabe. Okay. Hindi, ibig ko sabi, ilang unit?
13: Isang unit lang na
12: isang unit.
13: Kilogram.
12: Isang
13: ruta ng jeep.
12: Isang ruta ng jeep. Okay. Sa ano ba? Usually, pag halimbawa, ang, yung ruta ng Calamba, ano yun? Calamba?
13: Calamba San Pedro.
12: Sa akin nag-study. Calamba San Pedro. No? Calamba San Pedro, buong ilang balikan yun?
13: Siguro sabihin.
12: Isang litro, ilang litro?
13: Hindi ako masyado.
12: Hindi, ilang litro, ilang litro?
13: Approximately 40 liters per day ang isang
12: per day.
13: Jeep.
12: Ang isang jeep, ang isang unit.
13: Oo.
12: Tapos
13: buong araw na ano, na biyahe, pabalik.
12: So kung 40 liters, ang presyo ngayon ng diesel, ha? Diesel.
13: Is 80 pesos.
12: Sabihin natin roughly 80 pesos. Okay, times 40 liters. 3,200. Sa isang
13: Biyahe.
12: Doon sa 40 liters.
13: Sa 40 liters.
12: So, sa isang, 3,000. Ngayon, kung ang presyo sa'yo,
13: 20 pesos per liter.
12: 20 pesos, grabe. Di ba? 20 pesos per liter times 40, 800.
13: Malaking alwan yan sa mga driver natin.
12: Mm-hmm. Napakalaki.
13: From 80 pesos to 20 pesos per liter. Presyo yan ng diesel nung 1960s.
12: Oo. Nung 1960s, ha? Oo. So, ngayon ay 2026. Tarik. Okay? So, parang bumabalik tayo sa 1960s. Hello, hindi po kami AI, ha? Diba, Ma'am Isabella, Ma'am Tess, paalala lang, Arnel, no? Hindi po kami AI. Kami po ay nasa 2026. May diary ba tayo dyan? Ayan po, no? Okay. Ngayon po ay Father's Day. Okay. Ngayon po ay June 21, 2026. Alas 11. 11:55 ng tanghali. Malapit na. Ng umaga, actually, no? Waste to energy ang pinag-uusapan po natin. Oo, 12 p.m. na nga. Okay. Mag-alas 12. Waste to energy. Ang presyo ng diesel na pinag-uusapan natin ay hindi nung nakaraan ay umabot halos ng 150 na bumaba ng 130 na naging 120 na naging 80 at minsan nagse 78, 76 hindi pala, 78 lang, 79 at minsan na umaangat ng 83, 85 kasi ako nagbabayad eh. Okay, hindi ko lang babanggitin yung fuel oil station, ano po, okay? Ngayon, ang kaharap ko, ang sinasabi niya, yung kanyang makina ay kaya mag-produce ng biodiesel na ang presyo, kung tutusin, ay malaki dapat ang diesel, pero sa kanya, lalabas lang na 20 pesos. Presyo nung 1960.
13: At hindi lang presyo ang maganda. Mas maganda yung quality kung ikukumpara mo sa diesel. So, bakit? Kasi ang biodiesel, unang-una, ginawa ni Rudolf Christian Diesel yung makina niya para sa biodiesel.
12: Diesel engine.
13: Nung panahon ni
12: Ganun ba?
13: Wala pang diesel.
12: Rudolf Diesel, ha?
13: Rudolf Christian Diesel. Pangalawa, ang biodiesel, mas mataas yung cetane rating niya compare sa diesel. Ang diesel natin, 44% lang yung cetane rating niya.
12: Okay.
13: Ang cetane rating, ito yung, kumbaga sa gasoline, ito yung octane rating. Di ba? Mas mataas
12: ilang
13: sa octane
12: percent,
13: rating, mas maganda ang ano.
12: Ilang percent yung...
13: Ang biodiesel, kung galing sa coconut, 70%.
12: 70%.
13: Versus 44.
12: Oo.
13: Kung galing sa animal fats, umaabot ng 95%.
12: Animal oils and fats.
13: Oils and fats. So, katulad ng lapid chicharon, ang kanyang...
12: Naku, na. Baka mag-sellers yung ibang may chicharon, ha?
13: Oo. Sige. So, baka gusto nilang bumili din ng, ano, ng machine.
12: Okay.
13: So, 95% yung kanilang certain rating na ginagamit ng kanilang mga delivery van.
12: Okay.
13: Oo. So, 2 birds in 1 shot. Hindi lang magandang quality ng fuel, nakakatulong din tayo sa environment.
12: Hindi, so, teka. Di ba, minsan may nakikita yung mga octane rating 98%. Yung ba yung sinasabi mo?
13: Oo. Sa diesel, certain rating ang tawag
12: doon. Certain?
13: Oo.
12: Ah, kasi yung mga 98 sa gasoline yun.
13: Sa gasoline yun.
12: Okay. So, ito certain rating. Uh-oh. Okay.
13: Uh-oh. Pag ang diesel, walang biodiesel, Euro 2 lang yan.
12: Euro 2? Oo.
13: Pag nilagay mo ng 3% biodiesel, as required by the law,
12: Euro 4 tayo.
13: Nagiging Euro 4 siya. Oo. Dahil sa biodiesel.
12: Oo.
13: Pag purong biodiesel ang ginamit mo, Euro 6.
12: Euro 6. Pag pure na biodiesel. So, kasi mas safe sa environment. Correct? Ganun. Grabe. Alam mo, napakalaki ng advantage kung ang lahat pala gagamit ng biodiesel.
13: Correct.
12: Kung diesel engine, ano?
13: Uh-oh.
12: Na ginawa ni Rudolf Christian Diesel.
13: Nung... 1898.
12: Oo, yung makina. Yung kaya yung pinangalan sa kanya yung fuel na diesel. Mm-hmm. No? Pag nagre-refine yung mga refinery, di ba, diesel po yan. Alam nyo, ayan, medyo, siyempre, medyo mag-ano rin tayo ng konti.
13: Trivia.
12: Trivia. Sa mga refinery, may mga kolom-kolom po yung mga nire-refine nilang crude oil. Ang totoong crude oil, hindi po yung tinatawag nating diesel kasi usual, nagpa-crudo ka na ba? Diesel po yun. So, yung driver is referring to the diesel oil. Ang crudo po ay crude. Yung mga Arabian Light, di ba? Nigerian Black, mga ganyan po. Yun yung minimina sa ilalim. Tapos, nire-refine po. Dahil meron pong GOSP, Gas Oil Separation Plant, mga ganyan, di ba? Tapos may refinery. Anyway, magbe-break lamang po tayo. Tuloy po natin. Napakaganda ng mga untahan natin. Talagang magpapayaman to sa Pilipinas, no? Dahil, siyempre, pwede tayo magbenta ng makina mo sa ibang bansa, no?
13: Correct.
12: Pero siyempre, pag-usapan muna natin yan during the break. Anyway, magbabalik po ang ating Meet the Press on air sa Radyo Pilipinas with Cari Capistrano. Makalipas naman po ang ilang paalala.
14: Meet the Press. On air.
15: On air.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
18: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
17: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
19: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
20: Anong nangyari?
19: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
21: Ako sir, ambulance driver ako.
20: Ambulance driver? Oh.
21: Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
18: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
20: Dahil hindi na umabot.
21: Nag-bleeding dahil na sa Malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
18: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. matibay na matibay na lahat.
20: Makapal yung semento.
18: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
20: These are the reinforcements.
18: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
17: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
20: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo, yung commercial traffic natin.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Meet the press.
4: Meet the press.
3: On air.
4: On air.
3: Galit ba kayo sa fake news?
5: Ayaw ba ninyo ng maligoy-ligoy ng kuro-kuro at opinyon?
3: Kung ganon, ugaliing makinig dito sa Radyo Pilipinas sa programa Meet the Press.
4: Meet the Press.
3: On air.
4: On air.
3: Ihahatid sa inyo mula sa hanay ng mga batikad na veteranong mamamahayag na kasapi ng National Press Club of the Philippines. Sa Meet the Press.
4: Meet the Press.
3: On air.
4: On air.
3: Pag-uusapan ang mga problemang bumabagabag sa hanay ng media at sa mga programang naglalayo na itaas ang kalidad ng pamamahayag sa ating bansa. Alamin ang mga balita at impormasyon mula mismo sa mga opisyal ng ating pamahalaan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa.
4: Meet the Press.
3: Meet the Press.
4: On air.
3: On air. Sa Radyo Pilipinas. 738.
4: 738 AM.
6: Yan, nagbabalik po ang ating programang Meet the Press. At syempre, nandito pa rin po sa ating himpilan ang ating panauhin na si Sir Rick Egan Capistrano, isang siyentipiko at President and CEO ng Capistrano R&D Biotechnology Corporation. Ayan. Sir Rick, grabe talaga yung kaninang huntahan eh. Kasi kailangan introduce ko ulit kayo. Baka mamaya may mga manunod na ngayon lang nag-tune in. Di ba? So para at least kilala nila kayo, Rick. Ano yung nakikita ninyo na trend pagdating ng panahon, halimbawa, o yung nabivisualize ninyo doon sa invention ninyo na makina para makapag-produce ng biodiesel. Halimbawa, let's say, after 10 years or after 15 years, ano yung nabivisualize?
7: Merong malaking study ang NASA. Pinangunahan nito ng scientist na si Klebnikov. Sabi niya, ang itatagal na lang daw ng ating krudo ay 25 years.
6: Yung minimina sa
7: ilalim ng lupa. Ilalim.
6: Pati mga shale oil, mga ganyan. No?
7: So kaya nagkakaroon ng kaguluhan ngayon na kinuha yung Venezuela.
6: Naku?
7: In-stop yung
6: political.
7: Mga political decision. Kasi sa future, talaga magkakaubusan na ng
6: yes.
7: Langis. So yung California Texas Reserve, in-stop na yon. Hindi na nila kinukuha.
6: Uh-huh.
7: Para sa future nila. Ito yung Caltex, California Texas Reserve.
6: Opo.

0: Kasi para sa future na nila yun eh.
1: Uh-uh.
0: Kaya tayo dapat mag-develop na tayo ng alternative sustainable source ng energy.
1: Energy.
0: At isa tong biodiesel doon.
1: Yes. Oo. Kasi di ba, may meron ding mga scientists na gumawa naman ng from plastics to energy.
0: Oo.
1: Di ba?
0: So yan yung mga dapat na sinusuportahan. Oo.
1: Meron tayong solar energy. Oo. At nakikita natin yung ibang mga planta na may solar, may wind, di ba?
0: May geothermal.
1: Geothermal.
0: Hydroelectric.
1: Hydroelectric. Oo. Ang alam mo, minsan ang iniisip ko na rin eh, andiyan ba si Ma'am Tess, Ma'am Isabel at saka si alam niyo, iniisip ko na rin, Arnel, kung yung chismis lang ha ay maging energy. Nako, ang ingay sa buong Pilipinas, pero marami tayong energy, 'di ba? Hindi, nagbibiro lang po ako sa ating mga tagapanood, ano? 'Di ba? Kung yun lamang pag-uusap, yung pag-uusap, nagki-create ng energy.
0: Oo.
1: 'Di ba? Ay, ang ganda nun, di ba? Anyway, yun na lang eh, di ba? Sino kayo scientist sa mga makakapag-ano dun? Makakaisip. Baka kayo maisip nyo rin ha, yung sound. Kasi sound energy.
0: Correct.
1: From the sound, pwede magkaroon ng energy. From the air, meron eh, di ba? Di ba? From the water, meron na rin. Di ba? Ito pa, from the sun, meron din. Siyempre, solar. Nako, eh baka, wag naman sana ha, na... Ito po ha, nagtatanong lang ako. Huwag naman sanang metrohan yung ano ha, yung sikat ng araw, Arnel ha. Baka mamaya pati yung pagkuha natin ng sa sikat ng araw ay metro. Anyway, di ba karik no? Okay, hindi. Ano lang po 'yan? Sarcasm ko lang po 'yan. Anyway, mabalik tayo doon. Karik. Doon sa paano magsisimula? Halimbawa, ako ay may unit ng isang jeep. Practical ba bumili ako ng makina?
0: Yung bibilin mong makina dapat meron kang gagamiting fuel na makakasustain doon sa makina mo. So dapat meron tayong
1: anong fuel pala?
0: Source ng fuel.
1: Anong fuel pala?
0: So kung halimbawa ang balak mo meron kayong solar panel sa bubong nyo. So ang recommendation ko, ambilin mo yung electric. Kasi na magagaling sa araw yung ano, yung iyong source ng fuel do sa makina mo. So kung halimbawa gagamitin mo yung regular na Meralco power,
1: power distributor.
0: Power distributor. Hindi recommended eh kasi galing din sa diesel na sinusunog yun sa mga planta.
1: Correct.
0: Eh. So nagko-contribute pa rin tayo sa pollution.
1: Yes.
0: Samantala kung galing sa solar, napakaganda.
1: From solar to electric.
0: To electric.
1: Ayan, yung sinasabi po niyang electric, solar din po yun. From solar, kasi energy cannot be created nor destroyed. It can only transform from one form to another. Hindi pa ako laos, ha?
0: Kaya pumapasok yung iyong chemistry.
1: Because law of conservation of energy, di ba? Anyway, so yun po, ha? Again, yung electric na na-produce para doon sa makina ay galing po sa power or energy from the sun. So tapos po, so yun ang mas practical.
0: So practical 'yan, renewable, tapos nakakatulong tayo sa environment. Mm-mm. Ganon din yung biodiesel.
1: Okay.
0: Ganon din yung hydroelectric, ganon din yung geothermal.
1: Oo.
0: Tapos ngayon yung waves.
1: Waves.
0: Pagkukuha na natin ng mas maganda sa solar yung waves.
1: Oh, yun nga yung kasi sa ano, 'di ba? Yung sa
0: 24/7 'yun eh.
1: Yes.
0: At ang dami-dami nating shore.
1: Kaya 'di ba may wind turbine din tayo?
0: Oh, may wind turbine.
1: Yun na 'yon, yung wave na 'yon.
0: Hindi.
1: Hiwalay pa.
0: Ah. So, pag naglagay ka ng makinang nag-harness ng energy dun sa wave, yung galaw ng galaw yung ano, yung mga waves sa ano natin,
1: sa dagat.
0: Ang dami natin dagat.
1: Yes.
0: So, dire-diretso 'yon 24/7, hindi katulad ng solar tuwing araw lang.
1: Tuwing araw
0: sa
1: lang.
0: Sa gabi wala na.
1: Oo.
0: Etong waves 24/7 niya, walang tigil. So, continuous yung production mo ng kuryente.
1: So,
0: sa future, magkakaroon ng ganyan. Ginagawa na yan sa Norway.
1: Wow. So, pero kung halimbawang ganito nga, no, para maging practical, bibili ako ng makina. Magkano naman yung ganyang makina? Meron bang presyo na para sa individual na buyer? May presyo ba para sa pangplanta o pang o kaya presyo ng parang pang isang organization lang na sa kunyari katulad nila Kalando, no? Okay? O may presyo ba na pang gobyerno? Ganun bang ginawa ninyo? O anong sistema? Anong scheme?
0: Kung i-compare mo to do sa mga lumang makina sa abroad, yung cost ng makina nila, ang pinakamababa is 14 million pesos. Merong binili ang Davao government 26 billion pesos. Yung DOST natin, pinalitan nila ng makina natin, nasa 26 billion pesos.
1: Million?
0: Drop in the bucket lang yung makina.
1: Million, natin. Ha? Million.
0: Oo. Pesos. Drop in the bucket lang yung makina natin. Yung pinakamaliit natin is 939,000.
1: Yung pinakamaliit?
0: Pinakamaliit.
1: Na pang isang jeep?
0: Oo. Pang isang jeepney route.
1: Ah, jeepney route. So, oo. Yung pang 40 liters.
0: Oo.
1: Tama? 40 liters.
0: Oo. Na nakakapag-produce ng 8,000 liters per day.
1: Oh, 8,000 liters.
0: Uh-oh.
1: Yung 8,000 liters na 'yon, yung production niya ilang oras? Anong 8 hours? 8 hours na production. Para ka nagcha-charge.
0: Oh, para ka nagcha-charge. Parang 1,000 liter per hour.
1: Teka.
0: Maluwag yung ano 'yon, maluwag na schedule 'yon.
1: Oo. 1,000 liter per hour.
0: Uh-oh.
1: So, tapos solar yung gamit mo.
0: O, kung yung source mo ng kuryente, solar.
1: Pero teka muna. Anong mode nung yung energy nyo para doon sa makina? Yung available sa inyo.
0: Kung ano yung available na power, kaya niyang paandarin yung makina.
1: Ah, okay.
0: So ngayon ang ginagamit namin sa shop namin, solar.
1: Solar.
0: Oo. Pero kung wala kang solar, pwede mo isaksak sa ano?
1: Sa kuryente mo.
0: Kuryente mo.
1: Pero ganun pa rin 'yon. Pero consumption sa kuryente.
0: Very minimal. Yung production cost niya na 8 pesos per liter.
1: Madadagdagan.
0: Kasama na dun yung sweldo ng isang tao. Kasama na
1: okay.
0: Dun yung konting kuryente.
1: Oo.
0: Kasama na dun yung utilities tsaka yung logistics.
1: Oo.
0: So, production cost yun. Yung sinasabi ko na mawawipe out kung ikaw ang babayaran ng disposal fee doon sa pinagkukuhanan mo ng oil.
1: Oo. Eh kasi, hindi, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, no, alam nyo po, hindi naman, ako nagtrabaho ko sa planta o sa, anong tawag dito? Meron tayong tinatawag na upstream, di ba? Galing po ako sa upstream. Okay, galing ako sa drilling carrick, no? Okay, ngayon, so nakikita ko ang hazard at ang impact talaga, no, ng waste. Talaga, siyempre meron din kami mga ginagamit, lubricating oil, may ginagamit kami yung mga used oil. Kasi ano kami, hindi kami solar pagka yung makina namin kasi halimbawa nasa land rig. Papunta-punta kami carrick sa iba't ibang well. After ng well, mga 200 kilometer away from the original ano well namin, yun ang tinalakbay namin, bubutas na naman kami ng panibago. So meron kaming source of energy galing saan? Sa diesel.
0: Uh-oh.
1: Diesel ano kami, ang tawag dito generator, di ba? May generator kami, diesel. So gumagamit kami ng used oil, di ba? Nagkakaroon kami ng used oil.
0: Uh-oh.
1: At yun ay kinokolekta, meron kaming tank, no? Kinokolekta rin yun, yung mga used oil na yun, kinokolekta para dalhin sa reception facility. May mga truck na pupunta. Talagang harmful po. Buti na naman, sa ibang bansa, safe yung, talagang sinusunod, no? Dito sa atin, sa Pilipinas, nakakalungkot. Kung nabalitaan nyo, sa Maynila at sa iba pang mga syudad, pero ito particular sa Manila, may nahuli na nagtatapo ng used oil.
0: Oo.
1: Sa kanal. Oh, ha? Ayan, no? Kaya lagot kayo, kayo Yorme Isko, ha? Pagka mayroon pang gumagawa ng ganyan, Yorme, Happy Father's Day. Oh, buti nahuli. Magagaling yung mga ano ni Yorme. At nahuli yung nagtatapon sa pagkakalangok, kinasuhan. Nangyari yan sa Binondo. O ngayon, hindi mo na kailangan igawin yun. Kasi meron ng recapistrano na siyentipiko na kukolekta. Ay, hindi pala kukolekta. Diba? Na magbibigay sa'yo ng makina para instead na, diba?
0: Itapon,
1: ilalagay mo yan sa safe na receptacle, diba? At dadali mo sa area kung saan
0: mapapakinabangan.
1: Oo. Karik, baka pwedeng ako na lang mangolekta. 'Di ba? 'Di ba?
0: Pero ang assurance ko sa inyo, pinakamaliit naming client, kumikita ng 2.28 million pesos net profit per month.
1: Per month.
0: Pinakamaliit 'yan.
1: Doon sa may, doon sa bumili ng isang makina lang.
0: Oo,
1: isang makina lang 'yun, ha?
0: Oo.
1: 2.28
0: million pesos net profit per month.
1: Mm. 2.28. Mm. Ngayon, pag di nyo makontak si Karik, ako na lang kontakin ninyo. Biro lang po. Siyempre, chemist. Oh, okay? Anyway, Karik, grabe tong ano no, grabe tong ginagawa mo kasama yung advokasya. Siyempre, kasama yung negosyo para magpatuloy yung advokasya. Totoo naman yung mga kabayan. Hindi mo po pwedeng nagugutom si Karik habang tinutulungan natin ang tinutulungan niya ang environment, no? Kasi matindi na po ang problema sa environment. Tandaan po natin, bakit ba nagkaroon ng tinatawag na global warming noon, di ba? Bakit mayroong mga ganyan? Kasi di ba, hangga't maaari po ang bawat planta o ang bawat country, hindi natataas doon sa 1.5, di ba? Yung sinasabi nating 1.5 degree. Di ba, doon sa climate change, di ba? Kapag tumaas pa kasi yun, yung mundo, ha? Ay nako po, grabe ang nangyaring, yun na nga, phenomenal. Hindi natin masabing abnormality, di ba? Phenomenal yung ano ng kalikasan, yung movement. So, ngayon dapat magbawas tayo ng mga carbon, no, na i-release sa atmosphere.
0: Merong study si Dr. Coronado et al. Minesure niya yung pollutant na lumalabas sa tambucho pag ginamitan mo ng biodiesel. Nare-reduce yung pollutant ng 78.45%.
1: Talaga?
0: Reduction. So, ang laking tulong niyan sa reduction.
1: Teko, paano? Eh, di ba ang mga pollutant may sulfur dioxide, SOX. NOX.
0: Basta biodiesel, walang sulfur.
1: Walang sulfur.
0: Walang sulfur.
1: Yan, ha?
0: Zero.
1: Balikan natin, ha? Balikan natin, Karik, yung binabanggit mong mga sulfur. Meron lang po tayong impormasyon. Mamayang alas 4:24 ng hapon, magaganap ang June solstice. Tama ba ako? Sa Pilipinas. Ayon sa PAGASA DOST, mararanasan sa bansa ang isa sa pinakamahabang oras ng liwanag sa buong taon. Mas mataas din ang araw sa kalangitan sa tanghali at bagyang mas maikli ang gabi. Yan po, no? Tingin ko ngayon baka mas para sa dahil Father's Day. Tingin ko parang totoo nga, no? Mas mahaba ang labahan. Okay. Kesa sa celebration day. Nagbibiro lang po ako, ha? Sa Father's Day. Happy Father's Day sa inyong lahat muli. Happy Father's Day pala sa aking tatay, Tony Napule, sa aking kapatid Eric Napule, sa aking bayaw sila Kuya Nap, no? Custodio, sila Muhammad, no, may bayaw akong Jordanian, okay, Muhammad, tatay ni Alex, nasa Baharin sila, okay, at sa aking future na maging ano na rin to, kapatid ko na future father na rin, okay, dahil buntis ang kanyang asawa Aldrin Napule, no, okay, at sa asawa ng aking namayapang kapatid na si Belle, Happy Father's Day din na Kuya Ernie o Ernesto, no? Meron pa. Okay? Siyempre, sa aking mga tiyuhin, okay, hindi ko na maisa-isa. Okay, sa aking mga pinsan, hindi ko na kayo maisa-isa, no? Sa aking mga kaibigan, mamaya, babati pa rin ako sa inyo ng Happy Father's Day. At siyempre, sa lahat ng tatay, solo parent, at guardians na membro ng National Press Club, okay? At ganun din sa mga mamahayag at sa buong Pilipinas. Happy Father's Day po sa inyo lahat. Okay, balik tayo sa usapang diesel. Biodiesel, sorry. Okay? So, grabe yung walang sulfur. So, kung walang sulfur, walang harm. Pero may NOX, kaya nitrogen monoxide.
0: Minimal. Sabi ng isang client namin, Eco Oil, Pasado siya sa standard ng ating DOE tsaka ng PNS.
1: Talaga? Alam mo, Karik, bukas, hindi ko nababanggitin na kung anong kumpanya. Ako ay naimbita para magturo bukas. Okay? Sa isang kumpanya na merong maraming mga barko, international ang biyahe, ang bukas ang turo ko eh. Sabi ko sa iyo, marami tayong ginagawa. Okay, ngayon, ang barko nila ay ay ammonia fuel. Siyempre, bunker yan eh. Ang bunker po, pag tinawag nating bunker, ano yan, mas matindi sa diesel, di ba? Mas ano yan, parang mas malapot yung viscosity niyan. Okay? Ngayon, may tanong ako, Karik. Kaya tos, pagbarko?
0: Meron kaming dalawang client sa Cebu. Ginagamit niya 100% biodiesel. At hindi lang barko. Ang ating Cebu Pacific, 41% biodiesel na yan. Ang tawag nila SAP. Sustainable Aviation Fuel.
1: Yung aeroplano?
0: Oo. Pinapalitan na ngayon yung aviation fuel.
1: Jet A1 yan, di ba?
0: Oo, mga Jet A1. Pinapalitan na siya ng biodiesel. At wow. Recommendation niya ng mga OEM, yung manufacturer ng makina ng aeroplano.
1: Original equipment manufacturer.
0: Yung mga Boeing, yung mga Airbus, mas recommended nila na biodiesel ang gamitin. Mm-hmm. Ito yung reason bakit nung maliit tayo, pag dumaan yung jet, makikita mo may iniiwan puting usok. Ngayon ko konting aeroplano lang ang nag-iiwan ng puting usok.
1: Yung puting usok na yun, yun yung may sulfur, di ba?
0: Yun yung may sulfur. So ngayon, biodiesel na ang ginagamit.
1: Talaga?
0: Kahit si Virgin Air, yung kanyang train.
1: Si Virgin.
0: 100% biodiesel na yan.
1: Grabe.
0: So lumilipat na tayo sa biodiesel. From maduming diesel.
1: Oo. So ngayon, yung mga sasakyan nyo, yung mga pang-private na sasakyan nyo na diesel type engine, okay?
0: Yung aking Fortuner, 7 years na hindi nakakatikim ng diesel yan.
1: Biodiesel lang?
0: Biodiesel lang. Mas magandang performance niya.
1: Pero kumusta yung PMS, halimbawa, dun sa makina? Ano bang mga, wala ba kayo encounter na disadvantage?
0: Isa sa mga karakteristik ng biodiesel, yung viscosity niya, malapot siya, tsaka maganda yung pinaka...
1: Torque.
0: Yung friction niya. Walang masyadong friction. Tangay niya yung pagiging madulas ng langis.
1: Okay.
0: Pangalawa, mayroon siyang property na cleaning. Nililinis niya yung mga diesel deposit sa loob ng makina. Di ba yung palm at yung coconut, ginagawang sabon yan?
1: Oo.
0: Tangay niya yung property na yon. Nililinis niya yung makina.
1: So
0: makakalimutan mo yung PMS.
1: So ang ibig sabihin, parang tinutunaw niya.
0: Tinutunaw niya.
1: Oo.
0: Dinidissolve niya.
1: Dinidissolve niya. So, dahil dun sa power at dahil dun sa mainit din, di ba? So, yung mga highly viscous, no? O kaya yung tumigas, yung residue, di ba? Maaari niya matanggal. Ganun ba?
0: Tinatanggal niya talaga. Nililinis niya. Kaya pag una mong ginamit yung biodiesel sa iyong makina na matagal nang gumagamit ng diesel, makikita mo sa tambutyo mo, may lumalabas na mga tutong-tutong.
1: Oo.
0: O nililinis ng biodiesel. Particle. Oo.
1: Lalabas yung particle.
0: Lalabas yung mga particles.
1: Okay. Oo. Parang flakes na maliliit.
0: Tapos, unang observation mo, mawawala na yung usok.
1: Oo.
0: Meron kami isang client, natanggal niya lahat ng yung... violation ng pollution, yung ticket na ini-issue ng MMDA.
1: Sa emission.
0: Usok,
1: emission,
0: So, natanggal niya yon. Walang usok. Kahit diinan mo yung accelerator mo, walang usok. Merong konti, kulay puti.
1: Talaga?
0: Kasi kahit bago yung makina mo, na diesel, pag inapakan mo yun, may lalabas at lalabas na usok na itim eh.
1: Oo.
0: So, nililinis ng biodiesel yon.
1: Oo.
0: Walang lumalabas na usok.
1: Okay. Alam nyo, mga kababayan, kung kayo po, ay nanonood, i-save nyo po ito kasi after one month mabubura itong ating itong ating ano sa Facebook, ha. Okay? Pero sa ano po, sa iba pong platform katulad ng YouTube, eh hindi naman po. Dito nga lang, kaya lang kung ako sa inyo, reviewin nyo itong mga pinag-uusapan natin dahil malaking bagay ito para sa ating ekonomiya. Isipin mo, napakagandang invention, di ba? Okay? At tapos recognize na ng may recognition na ng DOS ito, eh, no?
0: IPO. Patent.
1: Ah, patent na IPO sa ano po, sa DTI. Okay? Tapos kumusta yung ano sa DOST po?
0: 8 years na lang ginagamit, eh, kaya ito yun, na-endorse na
1: na-endorse
0: ni Secretary Solidum.
1: Oo, napasama kayo sa minsan sa mga ano nila, sa mga programa nila. Oo. Naimbitahan kayo. Mm-hmm. Okay, tapos with regards doon sa makina, ano to, may mga standard pa kayo na ang tawag din adaptation, halimbawa adaptation sa mga international standards.
0: Basta ginamit mo siya as biodiesel, mm-mm, as replacement of diesel, mm-mm, wala ka nang gagalawin sa makina mo. As is,
1: as
0: pwede
1: is
0: magkahalo sa diesel, may natira pang diesel, dagdagan mo ng biodiesel, walang problema. Habang dumadami yung amount ng biodiesel, gumaganda yung performance ng makina.
1: Sana pala, no, kung ano, no, nakahingi tayo ng ano, ng parang picture lang para maipakita lang natin ano yung itsura ng makina, di ba? Itsura lang naman, yung kahit front lang. Baka kasi baka mamaya sabihin nyo, baka may kumopya. Anyway, nakapatent na naman yan, di ba? May IPO na, di ba? So, para mas ma-view natin, ano yung makina, ano siya, mabigat ba siya or what or
0: Para siyang ano, eh, para siyang malaking reactor. Tapos ginawa ko siya na visible yung reaction nangyayari.
1: Yung pinakamaliit.
0: Yung pinakamaliit, 500 kilogram, about 6 footer siya.
1: 6 footer.
0: 1.2 by 1.2.
1: May para siyang may hopper, ganun. Hopper.
0: Para may hopper na ganun.
1: Oh, hopper. Oh. Parang yung hopper po, parang funnel po 'yan, mga kabayan, ha. Parang funnel, ang tawag imbudo. Oh, 'yan, imbudo. Parang imbudo. So tapos doon ang inlet niya, correct?
0: Automatic na sinasak niya kung ano yung halimbawa yung used cooking oil mo. Ilagay mo lang yung ano mo, yung dulo ng tube, hihigupin niya na yun sa loob.
1: Okay.
0: Walang heavy lifting.
1: Walang heavy lifting. Walang, okay. Uh-oh. So, may pump siya.
0: May pump siya.
1: May pump siya. Pagkatapos, higupin. Pagkakaroon muna ng mga initial separation. Uh-oh. Correct?
0: Tapos, pindutin mo lang yung, ano, yung reaction. Pindutin mo lang yung control panel. Iko-convert niya na into biodiesel. Makikita mo yun.
1: Uh-oh.
0: From the outside. Umiikot siya. Unti-unti nagbabago yung kulay.
1: Oo.
0: From chocolate brown, magiging amber, hanggang
1: oo,
0: maging golden yellow.
1: Amber light.
0: Oo.
1: Oo.
0: So, pag naging
1: golden yellow
0: na siya, biodiesel na siya.
1: Ayan.
0: Oh, in 28 minutes.
1: 28 minutes?
0: Oo.
1: Yung 1 liter?
0: Yung 100 kilogram.
1: 100 kilogram?
0: Oo. Kalahating drum.
1: Oo, kalahating drum.
0: Oo. In 28 minutes.
1: Uy, grabe, no? Anyway, nako, magbabalik po ang ating ano lang po tayo, ha. Antabayanan po natin muli ang mga iba pang mga i-share sa ating information ni Karik Capistrano makalipas lamang po ang ilang paalala.
2: Meet the press on air sa Radyo Pilipinas.
3: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa'yo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. #panatag ang may alam.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili,
6: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin,
6: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
8: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Meet the press.
9: Meet the press.
2: On air sa Radyo Pilipinas.
1: Ayan. Oho. At nandito na po tayo sa huling segment. Andali lang po. Okay. Huling segment ng ating palatuntunan. Meron lamang po tayo, bago natin balikan si ang ating scientist na si Carrick, meron lang po tayong sabi, parang komentaryo para po sa Father's Day. Ito po ay aking nag-prepare po tayo ng kaunti, no? Para sa mga ama bilang haligi ng pamilya at gabay sa pananampalataya. Oh, yan, no. Maganda ho kasi lalo na Sunday ngayon sentro ng pananampalataya dapat yung na araw, no? No, 'di ba, Carrick, yung ating araw ng Linggo, ha. So sa pagdiriwang ng Father's Day, nararapat lamang na magbigay pagpupugay sa lahat ng ama na walang sawang nagsisika para sa kapakanan ng kanilang pamilya. Sila ang mga haliging nagbibigay ng seguridad, direksyon at inspirasyon sa kanilang mga anak. Sa kabila ng mga hamon sa buhay, patuloy silang nagsasakripisyo upang matugunan ang pangangailangan ng kanilang mga mahal sa buhay. Kaya, Carrick, Happy Father's Day sa iyo.
0: Happy Father's Day
1: din po kay Papa Bear, no, ang aking binan. Edorice, Happy Father's Day din kay Jack or Joseph Edorice. Okay? Happy Father's Day sa inyong lahat, no, sa ating mga kamag-anak na tatay at solo parent at guardians, no? Meron po tayong live report regarding sa regarding sa illegal recruiter arestado sa entrapment operation ng CIDG at DMW sa Legazpi City. Ang ulat ihatid sa inyo ni JM Olarte mula sa Radyo Pilipinas Albay.
2: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas report.
10: Naaresto ng mga pinagsanib ng personal ng Criminal Investigation and Detection Group, Albay Provincial Field Unit, bilang lead unit, CIDG Regional Field Unit 5, Department of Migrant Workers Regional Office 5 at Legazpi City Police Station, ang isang illegal recruiter o sales specialist na kinilalang si alias Joey. Matapos ang isang matagumpay ng entrapment operation sa tanggapan ng isang consultancy services sa Legazpi City, isinagawa ang naturang operasyon sa ilalim ng CIDG Flagship Project o LEA matapos makumpirma ng Labor and Employment Office o Surveillance Operative ng DMW Regional Office 5 at mga tauhan ng CIDG Regional Field Unit 5 sa kanilang validation at surveillance na walang kaukulang lisensya o permit ang naturang ahensya sa database ng pamahalaan upang mag-recruit o magpadala ng mga manggagawa sa overseas. Batay sa ulat ng Albay Police Provincial Office, nagsimula ang pag-usap ng kaso na nagmamonitor ang mga otoridad. Ang isang kahinahinalang social media post sa Facebook at anunsyo sa isang himpilan ng radyo tungkol sa isang seminar para sa oportunidad sa trabaho sa Australia. Kaya naman agad na nagkasanang patibong ang mga operatiba na nagpanggap bilang mga aplikante upang mahuli sa akto ang suspect na lumabog si Republic Act No. 10002 o na nag-amyenda sa Republic Act No. 8042 o ang Migrant Workers and Overseas Filipino Act of 1995. Nakumpiska mula sa posisyon ng suspect ang isang resume o curriculum vitae, isang tunay na 1,000 peso bill, siyam na scan copies ng 1,000 bills, isang MacBook Pro laptop, isang laptop chargers at isang cellular phone na ginamit sa illegal na transaksyon. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng CIDG Albay Provincial Field Unit para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng mga kasong naayon sa batas. Para sa Bagong Pilipinas, J.M. Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Maraming salamat, kapatid J.M. Olarte, mula sa Radyo Pilipinas, Albay. Uy, balik tayo sa ating pinag-uusapan, no? Na, ayan, no? May pa-plus pala na picture or sa screen natin, mga kababayan. Tingnan po ninyo yung... sinasabing parang reactor machine. Pero teka po muna, reactor po to, hindi po to nuclear, ha? Baka kasi ibang mga nanonood na nakikinig ang pagkakaintindi nila sa pag-reactor, eh. Di ba? Eh, nuclear. Hindi po. Reactor machine, tinawag po ni Ka-Rick, no? Para dun po sa kanyang invention na machine. Ayan, no? Di ba parang ano siya, column, no? No, Ka-Rick?
0: Parang
1: kolom. Ganyan po itsura din ng kolom. Turning waste into renewable energy. Ayan. So, ito yung ano, yung sinasabi mong pinakamaliit pa, ha?
0: Yan yung pinakamaliit.
1: Okay.
0: Kaya niya mag-produce ng 8 tons ng biodiesel in a day.
1: Ilang kilogram lahat yan?
0: Yung weight ng machine, nasa 80 kilograms.
1: 80 kilograms. Hindi kayang buhatin. Kailangan po diyan ay mga lifting equipment, no? At saka syempre pagka mabubuhatin na naka personal protective equipment, baka maipit, eh. Po? Pero meron naman siyang lifting lugs, ganun ba?
0: Meron.
1: May mga lifting attachment, anchor, ganun, pang anchor.
0: Ilagyan po rin niya ng aside from very rigid siya, kahit tumumbayan hindi masisira. Ilagyan ko rin siya ng CIP, clean and place, so nililinis niya yung sarili niya.
1: Paano yun?
0: Yung ginagamit na panglinis diyan, yung biodiesel din.
1: Biodiesel?
0: So, pag pinaandar mo yan, yung loob niya, kasi gumagamit ka ng
1: used... yung loob! Kasi nagkakaroon ng residue, eh, di ba? Di ba para sa tangke ng mga tubig?
0: Normal yan nangyayari dyan pag yung mga lumang reactor bumabara, nagkaklag.
1: Yes,
0: siya nililinis siya.
1: Pupunta sa mga sump tsaka suction point, di ba?
0: So, nalilinis niya yung ano, yung mga tubes niya, yung mga bulbs.
1: Okay.
0: CIP.
1: Tapos, ide-drain. So, may mga ano doon, lugs, no?
0: Mga food debris. Tinik ng isda.
1: Baka may ano pa, mga rodents na namatay. Biro lang po. Sorry. Pasensya na po kayo. Pasitabi po sa mga kumakain. Ano po. Anyway, so, yung delivery niyan, paano pala pag nagde-deliver?
0: Yung aming setup, COP.
1: Cash on pickup. Okay.
0: Maliit lang kami na company, eh.
1: So
0: wala pa kami mga truck. Kaya sinasuggest ng PFA, Presidential Filipino Baitor Award, na bigyan kami ng ng pondo.
1: Okay. Ngayon, kung sa planta, doon nyo gagawin?
0: Yung
1: o
0: mga,
1: di-deliver din ba?
0: Yung mga client namin, kahit sa garage lang, operational na siya.
1: Pwede
0: mong i-operate. Basta may plug and play siya. So, gumagana na siya.
1: So, yung mas malaki dyan, container na? truck na?
0: Nakagawa na kami ng 50,000 liter.
1: 50,000 liters. Yung nakita natin, half tanner yun, di ba?
0: Oh, half tanner.
1: Oo.
0: Pinakamabenta namin is one tanner.
1: Yung half tanner, pang capacity niya, pang ilang litro? 800?
0: Mga 12,000 liters per day.
1: 12,000 liters per day. Okay. Hindi 8,000?
0: Yun yung maliit, yung 8,000.
1: Ah, yun yung pinakamaliit. Okay. Ay, nakita natin, ano pa yun? Medium yun, parang ganun.
0: May mga client kami na 24/7 operation nila. Walang tigil. Tatlong ship. So, ginawa ko siyang very sturdy. So, hindi siya basta-basta nasisira.
1: Oo. Pero, yung makina, kaya niya mag-work ng 24 hours din?
0: Kaya.
1: Tuloy-tuloy?
0: Oo.
1: Parang aircon na parang aircon sa amin sa Saudi Arabia tuloy. hindi pinapatay eh. Pinapatay lang kapag magre-rig move kami. Yung aircon namin, Ma'am Tess. Walang patayan.
0: Walang patayan.
1: Diretso. Diretso.
0: Karga ng karga.
1: Karga lang ng karga. Ang power namin na yung diesel, 'di ba? Yung generator namin diesel lang ano eh. Tapos mamatay lang yun dahil lilipat na kami ng lugar kasi syempre siya shut off eh. Rig move ang tawag doon, ha. So ito rin wala?
0: Wala. Kaya niyang i-withstand yung yung rigid operation.
1: So ang kailangan lang para hindi maampat ang operation, may backup. Yan ha. Kailangan dalawa. Hindi, may backup. Why? Kasi kailangan backup dahil ayaw mo madali operation, 'di ba?
0: Walang downtime.
1: Walang downtime. Walang DT. Ay, nako, ang ganda na napag-usapan natin. Sana bumalik ka rito, ha, Kakarik. Okay? And anyway, ang huling tanong, okay, sige, paano kanila ako kontakin kung sakaling interesado yung ating mga nanonood na kikinig o yung mga napaabutan natin ng mensahe?
0: Madali lang. Meron akong Facebook tsaka YouTube. I-type nyo lang Rick Capistrano. Lalabas na lahat ng
1: Rick Capistrano.
0: Data ko.
1: Yan. Nakikita sa screen yung full name niya. Rick Egan Capistrano.
0: Tapos yung phone number ng CRD on biotechnology, 0917-502-4426.
1: Ulitin natin.
0: 0917-502-4426.
1: Yan, ha? Okay. Tapos, email?
0: rick.capistrano2@gmail.com.
1: Ayan. Okay. Anyway, so, nako, napakarami ng ating mga napaguntahan at mga napag-usapan. Karik ba? Father's Day ngayon, di ba? Ay baka gusto mong bumati. Yeah, sa mga
0: salamat, ama. Dennis. Binabati ko yung aking dalawang anak, si Eric Gaius Capistrano at si Patrick Ian Capistrano. Happy Father's Day. Tapos yung aking mga kumpare, Rene Brodit, June Aquino, at Carlos Leyva. Happy Father's Day sa inyo.
1: Yan. Okay. Siyempre, kami nagagalak, natutuwa kami, ha, dahil pinaunlakan nyo ang aming imbitasyon with the help also of Calando Marquez, no, ng LTAP. Baka meron po kayong mensahe para sa ating mga kababayan.
0: Unang-una, nagpapasalamat ako sa DepDev tsaka sa PFA Secretariat kasi malaking tulong yung ginagawa nilang Presidential Philippine Innovation Award. Tulong ito para sa ating mga inventor, sa ating mga innovator. At sana mapakinabangan itong aming mga invention. Kung mapapababa lang natin yung presyo ng diesel from 80 pesos to 20 pesos, ang laking tulong na yan hindi lang sa mga driver, hindi lang sa mga farmer, pati sa ating economy, mababawasan yung importation natin ng diesel. So, yun lang. At sana magkaroon ng magandang budget yung research and development sa ating bansa. Dahil dito tayo uunlad. Ang Japan, umunlad sila dahil sa research and development. Tayo, nauunahan na tayo ng Vietnam.
1: Science.
0: Dahil ang ganda ng budget nila sa research and development. Ipagpatuloy nating suportahan ang science and technology.
1: Karik, Sa sobrang talino mo, baka naman pwede mo maisama na bukod doon sa sinasabi ko sa iyo na yung sounds lang mula sa mga nagchichismisan, yung sounds lang maka-generate ng energy eh, no? Baka pwede yung ano rin, baka halimbawa may ilang mga nananamantala, yung pananamantala, yung pag-iisip lang ng pananamantala, baka maging energy. Kaya-kaya. Kasi kung maging energy, ang dami sa atin nananamantala, Karik.
0: Alam mo, sa future, mangyayari yan. Sa talino ng ating kabataan.
1: Yung iniisip lang, ha? Pag nag-iisip ng masama, kaya lang, hindi maganda yun, kasi baka lalo silang gumawa ng masama. Anyway, o kaya yung ano lang, gumawa ka ng mabuti, magkakaroon na ng energy. Yun na lang, mag-isip ka ng mabuti sa kapwa. Baka pwedeng ganun, Karik, yun na lang, positive, di ba? Sana makaisip yung, di ba, yung mga susunod sa yapak mo, ha, in the future. O baka, sa kasalukuyan, pag nag-iisip ng positive yung tao, nakakapag-produce ng ilang kilojoules, something like that, na energy. Mga ganun, Karik, di ba? Anyway, tayo, di ba, meron tayong sariling ano, napoproduce tayo ng energy. Bisang may electricity pa nga tayo, di ba? Anyway, Karik, maraming salamat sa iyo. No?
0: Salamat, Dennis. Uh-oh. At salamat sa PBS.
1: Ayan, opo. At maraming salamat. Ayan, pasalamatan natin. Tama-tama, dyan si Ma'am Tess. Ma'am Tess, thank you so much sa ating mga technical, Ma'am Tess Ramirez, kay Ma'am Isabel Silang. No? Nandiyan na ba si Ligaya? Ay, nandiyan si Ligaya. Joy! Joy, Timidan. Joy po namin. Joy po dito sa Radyo Pilipinas po. No? Pero hello po din po kay Ma'am Joy, kay Mayor Joy Belmonte ng Quezon City. No? Ma'am, hello ma'am, Ma'am Joy. At kay Sir Arnel Villamor. No, kapatid, maraming salamat sa inyo. Kay Sir Alan Alyanige. Ayan. Kay Ma'am Kat, di ba? Yusek Kat De Castro, maraming po salamat. Sa ngalan po ng ating, teka muna, bago po tayo mamaalam, binabati ko rin po ang ating mga kaibigan at ang ating mga kapatid din sa trabaho, sa pamamahayag, okay, ng Happy Father's Day kay Dr. Jobert Lee Pudan, Happy Father's Day, at sa mga kapatid ni Sir Dan Danilo de la Cruz, Happy Father's Day sa inyo, ha? Dexter at Daniel de la Cruz, Happy Father's Day. Happy Father's Day po sa Labugen family, yung mga tatay, daddy dyan, no? Batad family, Happy Father's Day din sa inyo. Happy Father's Day sa ating mga kasama sa pagtuturo din, no? Sa Occupational Safety and Health Center. Okay, Happy Father's Day sa inyong lahat. Happy birthday din, belated happy birthday kay Executive Director Jomar Batino ng Occupational Safety and Health Center. At Happy Father's Day din sa iyo, ED, Director Jomar Batino. No? Happy Father's Day din sa inyong lahat. No? Meron pa ba? Ayan. Oo, ay, may pahabol pala tayo, no? May pahabol tayo na report. BFAR Region 1 nagbabala sa sektor ng pangisdaan laban sa epekto ng tagtuyot at masamang panahon. Ang ulat ihatid sa inyo ni Mildred Kokia ng Radyo Pilipinas Tayog. Mildred?
9: Radyo Pilipinas. Report.
11: Yes, at nagpakalam mo nga ang Bureau of Conservation Aquatic Resources Region 1 sa mga mangingisda at fish farmers na manatiling alerto, hindi lamang sa banta ng tagtuyot, kundi maging sa posibilidad ng mas malalakas na pagulan at hangin na maaaring dulot ng bagyo at iba pang weather disturbances. Ayon kay BFAR Region 1, Regional Director Remily Lachica, mahalagang regular na subaybayan ang weather updates at mga abiso mula sa kinauukulang ahensya upang makapaghanda ng maaga at makaiwas sa panganib. Pinayuhan din ng ahensya ang mga may-ari ng palaisdaan na tiyaking may sapat na proteksyon ng kanilang fish pond, kabilang nga ang paglalagay ng lambat upang maiwasan ang pagtakas ng mga alagang isda sakaling magkaroon ng pagbaha. Para naman sa mga mangingisda, mahalagang masigurong kaligtasan ang kanilang mga bangka at iwasan ang pangingisda kung may umiiral na banta sa karagatan. Ayon sa BFAR, malaking puhunan sa aquaculture at pangingisda ang maaaring malagay sa panganib kaya patuloy ang panawagan ng ahensya para sa kahandaan at maagat na paghilos upang mabawasan ang pinsala at maprotektahan na ang kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Marinilda Destrada, Kokia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Yan, maraming salamat po, Ma'am Mildred Kokia. Okay, mabuhay ka, kapatid. Okay, at yan po, dito po nagtatapos ang ating Sunday episode na Happy Father's, Father's Day Special. Okay, sabi nga, sa amin pong, ano rin po, sa amin pong kura paroko, Father, Happy Father's Day. Oh, kasi kami mga anak di ba? Yung ating mga kaparian. Ako po ay Katoliko, Karik, no? At ayan, maraming salamat po, Ma'am Tess. Oh, kita mo doon sa prompter natin. Happy Father's Day po, Sir Dennis. Happy Father's Day din sa inyong mga asawa, sa inyong basta lahat po ng pamilya nyo na nagpapakatatay. O minsan solo parent, di ba? Solo parent, di ba? Single mother, single mom na nagpapakatatay, Karik. Meron ganun di ba? Oh, at saka guardian. Oh, bukod dito ha, yung mga guardians po. Okay, yung mga napag usually mga kaibigan to ng DSWD social worker natin ha, yung mga guardian. Oh, di ba? Yung binigyan ng inatasan ng DSWD o sa inyo huya para safe. Kasi alam niyo na man, minsan may mga pamilya na yun na nga na medyo nagkakahiwalay tapos walang kakayanan yung ama, wala rin kakayanan yung, di ba? Yung ina. Eh, ang may kakayanan, yung kamag-anak. So, kaya nagiging guardian po sila. Karik Igan Capistrano, isang scientist at president CEO ng Capistrano R&D Biotechnology Corporation at isang Presidential Filipino Innovation Awardee. Sir, maraming salamat po at salut po ako sa mga ginagawa po ninyo para sa ating bansa. Maraming po salamat at sana po hindi po to ang una at huli ng inyong pagpunta o yung papaunlak po sa amin dito sa Meet the Press on Air sa Radyo Pilipinas. God bless sa inyo, sir, at Happy Father's Day, ha? Okay? At sa ngalan po ng ating Pangulong Boying Lionel Basola at ni Director Alvin Murcia, ito po si Dennis Napule nagsasabing sa inyong lahat, sa lahat ng mga tatay, Happy Father's Day at mabuhay po ang Bagong Pilipinas.
12: Meet the Press. Meet the Press. On air. On air.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Radyo Pilipinas is on Viber.
14: Viber.
12: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
14: Receive credible news and information.
12: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
14: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
12: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili,
17: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin.
17: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
19: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: Oh!
19: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
21: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
22: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
23: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
24: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
23: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
25: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
26: Anong nangyari?
25: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
27: Ako sir, ambulance driver ako.
26: Ambulance driver? Oh.
27: Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
24: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
26: Dahil hindi na umabot.
27: Nag-bleeding dahil na sa Malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
24: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
26: Makapal yung semento.
24: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
26: These are the reinforcements.
24: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
23: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
26: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
23: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon, nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan, tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Kita, kalaman, at kaugnayan sa pananalapi with Sir Ten. Programang tatalakay sa usapin na pag-iimpok at pagbabudget, hihimay sa tamang pamumuhunan at paghahanda sa pagre-retiro. Kita, kalaman, at kaugnayan sa pananalapi with Sir Den. Kasama ang batikang financial consultant, Sir Den Sumera, tuwing Linggo, alauna ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
4: Okay, magandang hapon po ulit sa ating mga listeners at Happy Father's Day. At gusto ko rin batiin ng Happy Father's Day ang aking kasama ngayon, permanent guest, si Kuya Mark.
5: Happy Father's Day, Kuya Den.
4: At saka sa lahat ng mga fathers.
5: Yes, sa lahat ng mga tatay, Happy Father's Day.
4: Ngayon si Andoy, I think he's just already... He's, I think, just downstairs. Paakyat na siguro yan, makakarating. But definitely, he will be coming, no? So, ngayon, ang gagawin natin, ipagpapatuloy natin yung pinag-uusapan natin, no? Sa ngayon, nandun na tayo ngayon dun sa isa sa mga magagandang kung saan tayo makakapag-invest na mas malaki yung ibibigay na tinatawag nilang return o yung kita nung pera natin, no? Nung una, sinasabi natin, pwede yung pautang lang, no? Pero hindi, kung tayo mismo yung nagpapautang na diretso, medyo ano tayo, may problema, no? So anyway, nandito na muna. I just want to greet our
5: Kuya Andoy, Happy Father's Day.
4: Kuya Andoy, Happy Father's Day rin sa iyo, Kuya Andoy.
6: No? Happy Father's Day, Papa Mark, Papa Den.
4: At saka lahat ng nakikinig.
6: To our viewers, to our listeners, Happy Father's Day everyone.
4: Okay, so ang sinasabi natin ngayon is yung nandito na tayo ngayon sa isang pinakamagandang kung saan ilalagay ang pera, yung stock investment, mm-hmm. No? At sabi ko nga, nag-uusap lang kami ni Kuya Mark kanina na nagsimula tayo dun sa mga pautang-pautang, no? Ngayon, ito yung meron tayong tinatawag

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 1:55.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radio Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. 24 na OFWs mula Russia nakauwi na matapos mamagitan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. May ulat si EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ligtas nang nakabalik sa bansa ang 24 na Pilipinong manggagawa na siyam na buwang nakaditine sa Yakutsk Russian Federation matapos mamagitan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at hilingin ang kanilang pagpapalaya sa Russian government. Dumating sa Maynila ngayong Hunyo 21 mga Pilipino at sinalubong ito ni na Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at mga opisyal ng Department of Foreign Affairs o DFA. Ayon sa DFA, personal na inihain ni Pangulong Marcos ang kanilang kaso kay Russian President Vladimir Putin sa kanilang bilateral meeting sa sidelines ng ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan noong Hunyo 27. Kasunod ng apela ng Pangulo, agad umanong ipinadali ng mga otoridad ng Russia ang pagpapalaya sa mga Pilipino noong Hunyo 19 na nagtapos sa halos siyam na buwang pagkakakulong at pangamba ng kanilang mga pamilya. Nagpasalamat naman si Pangulong Marcos kay President Putin at sa mga otoridad ng Russia sa mabilis na pag-aksyon sa usapin. Ang DFA naman ang nakipag-ugnayan sa mga otoridad ng Russia para sa repatriation ng mga nasabing OFW. Habang nagbigay naman ng tulong ang Department of Migrant Workers at OWA upang matiyak ang kanilang ligtas na pagbabalik sa Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: June Solstice, matutunghayan ngayong araw sa Pilipinas ayon sa PAGASA. Si Ray Ferrer sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Mararanasan ngayong araw ang June Solstice, isang mahalagang pangyayaring astronomical sa paglalakbay ng daigdig sa paligid ng araw. Ayon sa PAGASA, eksaktong alas 4:24 ng hapon ngayong Hunyo 21 magaganap ang June Solstice. Dahil dito mararanasan sa Pilipinas ang isa sa pinakamahabang oras ng liwanag sa buong taon. Mas mataas din ang posisyon ng araw sa kalangitan tuwing tanghali at bahagyang mas maikli ang gabi. Bagamat tinatawag itong summer solstice sa mga bansang may apat na panahon, hindi ito nangangahulugan ng pagsisimula ng tag-init sa Pilipinas. Sa halip, isa lamang itong pananda na nasa pinakahilagang posisyon ng araw sa kalangitan. Hinikayat ng PAGASA ang publiko na higit pang palawakin ang kaalaman tungkol sa agham at astronomiya. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mga balita naman sa lalawigan, 6 million peso financial assistance natanggap ng mga barangay sa Lapu-Lapu City, Cebu mula sa Office of the President. Mula Radyo Pilipinas, Cebu, si Sheila Gravines sa report.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Umabot sa 6 na milyong piso ang natanggap na financial assistance sa 30 mga barangay sa lungsod ng Lapu-Lapu, Cebu mula sa Office of the President. Sa ilalim ng programang Bawat Barangay Makikinabang, ipinamahagi ang tulong pinansyal sa isinagawang pagdiriwang ng ika-65 Charter Day ng lungsod sa City Hall na pinangunahan ni Mayor Cynthia Cindy King Chan. Bawat barangay nakatanggap ng 200,000 piso para sa kanilang educational at development programs. Sa guidelines ng programa, 100,000 pesos ay para sa educational scholarships ng napiling college students na magiging scholars ng mga barangay, habang ang kalahating 100,000 pesos ay para naman sa essential community projects na ipapatupad ng mga barangay, kagaya ng office system upgrades, street lighting at iba pa. Ayon kay punong barangay Edelberta Lambuho ng San Vicente ng Ulango Island na parte ng Lapu-Lapu, ang napiling ilimang scholar ng kanilang barangay ay mula sa pamilya na ang mga magulang ay tumatanggap ng mababa sa average ang monthly income. Bawat scholar makakatanggap ng 20,000 pesos na tulong pinansyal para sa kanilang matrikula, mga libro at iba pang bayarin sa paaralan. Samantala, ang natanggap na 100,000 pesos ay gagamitin nila para sa itatayong material recovery facility ng kanilang barangay para sa segregation ng mga basura. Anya, malaking tulong ang ayuda sa pagpapabuti ng kanilang solid waste management program, lalo na't dinadagsa ng mga turista ang Ulango Island. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: At mga wakas na balita, bagong Child Development Center pinasiniyaan sa Baybay Lunaw sa lungsod ng Hingoog. Mula Radyo Pilipinas Hingoog, si Noel Calonia sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Matagumpay sa nagawa ang blessing at inaugurasyon ng Child Development Center sa Baybay Lunaw sa lungsod ng Hingoog sa panguna ng Iljiw Hingoog, mga barangay officialis, mga guro at sa DSWD. Mahalaga ang papel sa naturang pasilidad para mapalakas ang pangalaga sa mga kabataan, lalo na sa pag-aaral. Prioridad ng gobyerno ang kabutihan para sa mga kabataan dahil sila ang ating pag-asa at kinabukasan. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
7: from PBS,
11: Presidential Broadcast Service
7: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Alam mo ba kung ano ang mamba batok? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest mamba batok at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mamba batok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mamba Batok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
12: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
14: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
14: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
14: Stay on track
2: with Radyo Pilipinas on Viber.
14: Viber.
2: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Pinalakas. Pinalawak.
15: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
5: Ano nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver?
6: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi na may namalaya, napatay na pala.
3: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
5: Makapal yung semento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, yung dinala kami rito ng father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Music and memories. Music and memories.

0: Music and memories. Music and memories. Light the corners of my... Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Philippine Standard Time, 2:55.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
2: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Reserbang dolyar ng bansa nananatiling matatag sa buwan ng Mayo 2026. Ayon ito sa Bangko Sentral ng Pilipinas. May ulat si EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Nananatiling matatag ang pananalapin panlabas ng Pilipinas matapos iulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na umabot na sa $104 billion ang Gross International Reserves o GIR ng bansa sa katapusan ng Mayo 2026, habang nagtala rin ng $131 million sa surplus ang Balance of Payments o BOP sa parehong buwan. Ayon sa BSP, sapat ang kasalukuyang antas ng reserbang dolyar upang tustusan ang hanggang 6.7 buwan ng pag-aangkat ng mga produkto at serbisyo ng bansa at mabayaran ang mga panlabas obligasyon sa utang. Nananatiling matatag din ang GIR sa kabila ng paggamit ng pamalaan na bahagi ng foreign currency deposits ito para sa pagbabayad ng utang at epekto ng pagbabago sa halaga ng ginto at iba pang reserve assets. Samantala, nakatulong ang $131 million na BOP surplus noong Mayo upang lumiit ang kabuuang deficit ng bansa mula sa $7.4 billion noong Enero hanggang Abril tungo sa $7.3 billion pagdating ng Enero hanggang Mayo 2026. Binigyang diin ng BSP na patuloy na sinusuportahan ng malalakas na remittance ng mga overseas Filipinos, pagpasok ng foreign direct investments, kita mula sa serbisyo at pangungutang ng pamalaan ang katatagan na panlabas na pananalapi ng bansa sa gitna ng mga pandaigdigang hamon sa ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Philippine Coast Guard nagsigawa ng drug testing sa mga tauhan nito sa Central Visayas. May ulat si DK Zarate.
1: Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagsagawa ang Philippine Coast Guard ng narco test sa mga kasamahan sa Southern Visayas. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, bahagi ito ng direktiba ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgaman upang matiyak na nananatiling disiplinado ang hahanay ng Coast Guard. Batay sa pangunang resulta, siyam ang nagpositibo sa paunang narco screening sa kabuang 281 personnel sa Barangay Kalindangan, Dumaguete City. Agad silang isinailalim sa restriction habang hinihintay ang resulta ng confirmatory laboratory examination. Ayon kay Cayabyab, ang mga mapapatunayang positibo sa confirmatory test ay maharap sa kawalang aksyon ng administratibo kabilang ang posibleng pagkakatanggal sa serbisyo. Mula sa lusod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Samantala, Lady Ecstasy Importer, hinatulan ng life imprisonment. Ang report mula kay Ray Ferrer.
1: Radyo Pilipinas. Report.
5: Hinatulan ng habang buhay na pagkabilanggo ang isang babae matapos mapatunayang nagpupuslit ng ecstasy sa bansa. Sa desisyon ng Pasay City Regional Trial Court Branch 298, napatunayang guilty si Charito Casamelio alias Chat o Cherry sa illegal na pag-aangkat na mahigit 1.4 na kilo ng ecstasy. Bukod sa life imprisonment, pinagbabayad din siya ng multang 1,000,000 piso dahil sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon kay PDEA Director General Undersecretary Isagani Neres, nagugat ang kaso sa interdiction operation ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group noong Hunyo 2023 matapos masabat ang isang parcel na may lamang pinagbabawal na gamot. Tiniyak ni Neres, magpapatuloy ang mahigpit na pagbabantay sa mga pantalan, paliparan at courier channels upang mapigilan ang pagpasok ng illegal na droga sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: At mawakas na balita sa lalawigan ng Pangasinan, formal nang isinama sa Universal Healthcare Program ng Department of Health. Mula Radyo Pilipinas Dagupan, si Sara Karebiab sa balita.
1: Radyo Pilipinas Report.
6: Formal nang isinama ang lalawigan ng Pangasinan sa balangkas ng Universal Healthcare matapos lagdaan ang kasunduan para sa Universal Healthcare Integration sa pagitan ng DOH Ilocos Center for Health Development at pamalang panlalawigan na idinaos sa bayan ng Calasau. Layunin nitong palakasin ang koordinasyon ng mga serbisyong pangkalusugan, pagbutihin ang referral system, paigtingin ang mekanismo ng pagpupondo sa kalusugan at gawing mas epesyente ang paghatid ng serbisyong medikal sa lahat ng antas ng pangalaga. Ayon kay DOH Ilocos Regional Director Dr. Paula Pastidionco, ang kasunduan ay isang makasaysayang tagumpay sa patuloy na pagpapaunlad ng sektor ng kalusugan sa lalawigan. Anya, higit pa sa isang simpleng pakikipagtulungan ng kasunduan dahil ito ay isang pangakong pangalagaan ng buhay at itaguyod ang karapatan ng bawat Pangasinense sa dekalidad ng serbisyong pangkalusugan. Binigyang diin niya na ang universal healthcare ay unti-unti nang nagiging realidad sa pamamagitan ng mas matibay na integrasyon, mas mahusay na koordinasyon at sama-samang pagsisikap upang walang pasyenteng mapag-iwanan. Ayon naman kay Pangasinan Governor Ramon Gico III, ang kasunduan ay patunay ng patuloy na pagsisikap ng pamalang panlalawigan na bumuo ng sistemang pangkalusugan na nagsisilbi sa lahat, lalo na sa mga higit na nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Sara Karebiab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
2: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
11: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
10: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
12: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
13: Ano nangyari?
12: Sumemplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
14: Ako sir, ambulance driver ako.
13: Ambulance driver?
14: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
11: Meron po na experience si kuya na

0: Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo, yung commercial traffic natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo!
2: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Oras sa buong Pilipinas, 6 na minuto makalipas ang alas 3 ng hapon.

0: Isang magandang hapon po sa inyo lahat at welcome po tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross dito po sa Radyo Pilipinas. Ngayon po ay 21 ng buwan ng Hunyo, taong 2026. Ngayon po ay Father's Day. Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay po natin at sa mga haligi na po ng ating tahanan. Happy Father's Day po mula sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross. At syempre, nais namin kayong anyayahan hanggang alas 4 po tayo ng hapon. At tayo napapakinggan live po sa Facebook page ng Radyo Pilipinas at Kalinga Hatid. Mag-like and share, comment po pa tayo pag meron po tayo mga nais na mga komento at mga saloobin tukol sa ating talakayan ngayong hapon ito. Tayo po ay magbibigay daan para dito sa ating operasyon ng Red Cross dito sa nangyaring 7.8 magnitude earthquake dyan po sa Southern Mindanao. At hanggang ngayon, andyan dyan po ang Red Cross, ha? Ito po ay nangyari noong June 8, ha? Na umpisa po ng klase. At meron din tayong talakayan regarding po sa ating mga natatanging ama na volunteer ng Red Cross. At syempre, nais nating pasalamatan ang bumubuo ng ating programa mula sa Presidential Communication Office, ang ating Secretary Dave Gomez, ang ating Station Manager Sir Anan Alanige, at si Sir Ray Sampang, sa Technical Side Sir Oli Lopez at si Ma'am Joy Timidan. At syempre sa Philippine Red Cross, ang ating Chairman and CEO Richard J. Gordon, at nakasama po yan ng ating Secretary General Dr. Gwen Pang at ng iba pang Board of Governors natin at ng ating mga chapter administrator natin, ha. Mahigit 100 chapters tayo nationwide kasama ng ang kanilang mga Board of Directors at ang kanilang mga Red Cross 143 at Red Cross Youth. Okay, hindi na natin patatagalin pa. Makakasama natin via Zoom ang ating laging kasama sa ating programa, Governor Corazon Alma de Leon. Magandang hapon po, Gob.
1: Yes, magandang hapon. Ngayon ang topic natin ay Philippine Red Cross Operations as magnitude 7.8 na lindol sa Southern Mindanao. Ang guest natin ay si Maria Lea Maria Gagalak, Unit Head for Response Disaster Management Services, Philippine Red Cross, at si Merlita Gludo, Administrator PRC, General Santos Sarangani Chapter. So, ang unang katanungan natin, magiging guest din natin sa South Cotabato, si Jobert...
0: Jobert Benito, ang ating...
1: Jobert Benito at si Mr. Rosel Rizaldi John Roldan. Dahil ang topic naman doon, Kalingang Walang Pahinga, kwento ng isang volunteer na ama sa gitna ng kalamidad, Father's Day episode. Pero simulan muna natin yung Philippine Red Cross Operations. Kumusta ngayon ang sitwasyon sa mga tinamaan noon ng June 8, magnitude 7.8 na lindol sa south ng Mindanao? Ilang probinsya, bayan, barangay ang naapektado. Simulan muna natin kay Lea Marie Gagalak, Unit Head. Go ahead. May report ka na ba?
2: Ayan, magandang hapon po.
1: Yes.
2: Sa kasalukuyan po, meron kaming na-record na at least 9 na probinsya po na natamaan

0: ang itong lindol. Bale, ngayon po may record po kami na umaabot na nasa 74 na individual na nasawi po sa ating lindol. At saka sa lukuyan po, meron pa pong mga tao na nakatira po sa mga makeshift tent kasi natatakot pa din po silang tumira sa mga bahay nila.
1: Maraming salamat. Hingan din natin ang report si Merly Tagludo, Administrator ng PRC General Santos Sarangani Chapter. Ilang pamilya ang naapektuhan ng lindol at ilang evacuation center? Saan lugar ang pinakalubhang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol?
2: Sa Jensen.
1: Go ahead, Merlita.
3: Good afternoon, everyone.
2: Hi, ma'am.
3: Hi, good afternoon.
2: Hello.
3: Yes, actually, ang apektado is mostly dito sa Glan, Sarangani Province.
2: Yes.
3: But marami rin ang structural na nasira sa General Santos City. So nakita ninyo yan sa mga news na lumalabas. So nandoon po yung mga report, no? So medyo sa ngayon, sinabi ni Ma'am Leia kanina, meron pa ang mga evacuees sa makeshift na ginawa nila kasi nasira ang bahay nila at saka yung iba ay natatakot pa rin na bumabalik sa kanilang mga bahay.
1: Okay. Ano ang naging agarang tugon ng Philippine Red Cross matapos ang lindol at ano-ano ang mga pangunahing serbisyong binigay ng Philippine Red Cross sa mga apektadong residente?
2: Si Ma'am Leia.
1: Go ahead.
2: Si Ma'am Leia.
3: Una, that time na nangyari, we have to activate our emergency response, no? Mm-hmm. Kailangan na tumulong tayo para mag-evacuate, lalo na doon sa mga hospitals. So, pinatawagan natin ang mga hospitals at tinulungan natin. Agaran, tayo ng tent? Naglagay tayo ng mga tent sa George Rieca at saka meron pang dalawang hospital sa General Santos City. So, yun yung isa. And then, dahilan sa walang kuryente at walang tubig, so, meron din tayong ginawa na distribution ng water through tankering sa lugar na walang tubig. At sa tatlong araw na walang kuryente, so, yung iba hindi po makapag-charge, hindi makapagtawag, lalo na yung ating mga response. So, naglagay din tayo dito sa opisina ng GenSan ng power, ano, para mag-charge sila. So, meron tayong ganyan, no, na nakalagay at that time. Of course, ma'am, marami yung services na binigay ni Philippine Red Cross sa community, lalo na yung mga natamaan. So, nandyan yung ating health services. Nagbigay tayo ng mga medical mission. Meron tayong ginawang hot meals kasi hindi pa sila makapagluto. So, may mga hot meals na
2: na-freeze.
1: Okay.
2: Yan.
3: Aside from that, yung mga ibang mga bata kasi nandyan yung takot pa, nandyan yung anxiety, distress. So, ang ginagawa natin during sa ating mga pa-hot meals, ginagather natin ang mga bata para mabigyan ng child-friendly space activities.
1: Mm-hmm. Balik ako kay Leia, no? Leia Marie Gagalak. Ano-anong mga natutunan nyo at naging challenges na hinarap para sa nangyaring kalamidad na ito? Go ahead, Leia.
0: Ayan. So, ngayon po, yung mga natutunan namin ay yung halaga ng agarang report, lalo na po dun sa mga RC-143 volunteers natin. So, nung kasagsagan po ng lindol, meron na po kami dito sa National Headquarters na receive or natanggap ng mga report na meron nga pong mga damages, meron pong mga nasawi, meron pong mga nawawala. At saka po, nakapag-augment din po kami ng mga teams po galing sa malapit na chapter. So, meron po kaming SRR team na tumulong po sa search, rescue, and retrieval. Actually po, hanggang ngayon, meron pa pong operasyon kami dyan po sa Glan ng search and retrieval po. At also, ngayon po, ang isa sa mga nahihirapan po kami ngayon ay yung patuloy po na aftershock. At sa ngayon po, yung sitwasyon sa Mindanao po kasi ay medyo maulan. So, may mga araw po na may nare-report pa din po na mga landslide. Kaya nahihirapan po kami i-access yung mga lugar na yon. Pero hindi pa rin po yung tumitigil ang Red Cross sa pamumuno na ni Chairman at ni Secretary General sa patuloy na pag-abot ng tulong sa mga naapekto po.
1: Maraming salamat. Ano? Nandiyan din sa Glen Base si Jenny. Tanungin ko kung ano-anong mga natutunan at naging challenges na hinarap para sa nangyaring kalamidad na ito. Go ahead, Jenny.
2: Sino pong si Jobert po ba 'yon? Si Jobert, sir?
1: Hindi, Jenny nag-ano dito. Kasi South Cotabato pa mamaya pa 'yon.
2: Ah, si Jobert po 'yan. Dito. Si Jobert po 'yan, nasa Glen po siya o nagka siya po yung
1: go ahead, Jobert, kung ikaw yung nandiyan na as volunteer father, volunteer for 15 years as water and sanitary hygiene technician, PRC General Santos, anong may uulat mo, may dadagdag mo sa Sarangani chapter? Go ahead, Jobert.
2: Sir Jobert.
4: Okay po, okay po. Magandang hapon po. Magandang hapon po.
2: Yes.
4: Sa dito po kami ngayon sa discount naka-process po ng tubig para po i-supply sa mga community natin. And nakapundot na po kami ng kaya meron po kami stock na 40,000 liters to provide the community na kailangan nila. And patuloy pa po tayo na ano, nag-street ng tubig na magamit.
1: Si ano naman, si Rosel Rizal Di John Roldan, volunteer father, volunteer for 5 years as driver and chief of welfare service for the Hot Meals PRC, South Cotabato chapter. Ano may re-report mo? Go ahead.
5: Good afternoon, ma'am. Sa ngayon, ma'am, sa salukuyan, nagagaling lang namin ng operation kahapon. Then, dun sa Barangay Landan, Pulumulok, sa Cotabato, naghatid po tayo ng hot meals doon. And sa ilang munisipyo dito sa South Cotabato, kagaya ng Lake Cebu at saka yung Tibuli, yung matataas na lugar, doon sa malapit din sa boundary ng South Cotabato between Sarangani, doon po kami naghatid ng ating tulong, Philippine Red Cross, na magbigay mga mag-provide ng hot meals sa mga kabataan doon na nasa evacuation center.
1: Okay. Jobert Benito, bilang volunteer father, volunteer for 15 years as water and sanitary hygiene technician, PRC General Santos, ano ang isa-share mo na naging karanasan mo nung kasagsagan ng lindol? At ano ang unang ginawa mo bilang ama ng iyong pamilya at bilang isang volunteer ng Red Cross? Go ahead.
4: Nung maga po ngayon, June 8, 7 o'clock po yan nangyari.
1: Yes, go ahead.
4: Dala-dala ko po yung ating mag-1-year-old na po at hawak ko po siya nung umaga na yun nang nangyari yung lindol. So, unang ginawa ko po ay mag-pray na safe sana lahat ng pamilya. Una sa pamilya, yung sa paligid, na walang mga kaswalti, at saka the whole General Santos consider us sa prayer to that day. And pagkatapos po nun, medyo tanghali, pumunta po sa chapter kung anong magawa na tulong o anong makontribute na tulong bilang isang volunteer po sa Sensor Chapter.
1: So bilang isang haligi ng tahanan, paano mo nahahati ang iyong panahon para sa pamilya, trabaho at para sa Red Cross? Go ahead.
4: Kagaya ngayon po, nandito ako sa Glen, almost 14 days na po nandito sa Glen. Communication na lang po namin ng pamilya ko, pagkukumasas kanila, na pinapaintindi ko pa sa kanila na ang pagpunta ko dito ay bilang bahagi kapag tulong sa mga nangangailangan ko dito. Hindi naman kasi masyadong affected doon sa amin sa panahon na yun. Pinati ko lang binigay ko yung magandang pagpapaliwanag sa pamilya na priority ko ngayon ang nandito sa Glen.
1: Kasi kailangan maunawaan ng mga tao nung kasagsagan ng lindol, ano ang unang ginawa bilang ama ng inyong pamilya at bilang isang volunteer ng Red Cross? Go ahead.
4: So, ng panahon po, naintindihan nila na una, isang padre de familia. Hindi ang iniisip yung tapakanan ng pamilya yung pangailangan. Bago pa man po ako umalis, siguro ko po na meron po sila magagamit. At sa community ko naman po, bago rin ako umalis, dahil wala pa pong regular na galing ng kuryente, lalo na sa tubig, issues ng tubig. Kasi dyan ako expertise. So, nakikayat ako ng isang kaibigan na mayroon liquid, may convert namin ng two-way, double throw na magamit ng generator sa paling walang kuryente, so visit up po yun. Bago pa man po ako tuloy ang na-deploy ko dito ngayon sa Glen. So, considering may family doon sa community natin na kailangan talaga yung tubig.
1: Babalikan ko si Lea Mariga Galak, no? Unit Head for Response ng Disaster Management Services. Ano-ano ang mga panahon serbisyong ibinigay ng Philippine Red Cross sa mga apektadong residente? Go ahead, Lea.
0: So, yung mga pangunahing serbisyo po na naibigay ni Philippine Red Cross, yun po yung isa po sa nabanggit ni Ma'am Merlita kanina, yung nagbigay po ng or nag-augment po ng medical tent sa mga hospital. So, meron po tayong dalawang hospital na in-augment. Nagtulong din po yung Red Cross sa pag-evacuate ng mga taon or mga pasyente natin galing sa hospital. Nagkaroon din po ng search rescue and retrieval operations po dun sa mga lugar po kung saan merong mga bumagsak na gusali, sa may mga landslide. Nakapagbigay din po tayo ng or nag-support din po tayo sa first aid station at mga welfare desk, lalo na po dun sa mga tao nating na nangangailangan ng psychosocial support. So, meron din po tayong mga, nagbigay din po tayo ng hot meals. Meron po tayong ginawa dyan po sa South Cotabato, sa Sarangani po, pati po sa Davao Occidental. At nagkaroon din po tayo, nag-augment din po tayo ng dugo dun sa mga hospital po na nangangailangan po ng dugo since naapektuhan din po sila ng lindol.
2: Yes.
1: So, ilang volunteers ang kasalukuyang tumutulong sa Philippine Red Cross upang makapagbigay ng serbisyo sa mga naapektuhan sa kasalukuyan.
0: Sa kasalukuyan po, meron po tayong nasa 315 na volunteers po na nakapagbigay ng tulong sa mga naapektuhang pamilya. Sa pareho na po ito sa South Cotabato, sa General Santos City, sa Sarangani, pati na din po sa Davao.
1: Kay Merlita Gludo, as administrator, ano naman ang natutunan mo at naging challenges na hiranarap para sa nangyaring kalamidad na ito bilang in charge ng General Santos at Sarangani?
3: Okay. Una, mga areas natin kasi mostly may landslide. So, hindi lahat possible o hindi natin marireach ang iba't ibang mga barangays na naapektuhan ng lindol. Kasi nag-crack yung mga daanan, may landslide, kaya yun yung isa. Then pangalawa, hindi pa lahat ang merong connection ng electricity, lalo na yung mga far-flung areas. So, hindi rin, wala rin tayong kumbaga communications na available sa mga area, kaya nahirapan din tayo sa reporting at that time, no? So, walang internet connection, isa yan siya.
1: Mm-hmm. Kasi sa mga nais magpaabot ng tulong sa ating radio program, saan sila maaaring dumulog o pumunta para sa donasyon at iba pa? Go ahead, Merlita.
3: Sa ngayon, ma'am, na-share na namin kung saan sila pwede magbigay ng donations. At saka yung mga iba, lalo na dito sa Jensan, at saka Jensan, dito po na dinadala sa chapter ang ibang in-kind goods. Tapos yung mga donation in cash, syempre meron naman tayong GCash sa Red Cross, so doon po nakadiretso na po.
1: Ano-ano naman ang servisyong medical at psychological na tulong na ipaabot ng Philippine Red Cross sa mga naapektuhan sa lugar ng magnitude 7.8 na lindol? Go ahead, Merlita.
3: Una, ma'am, is ang ating health sector or services, nagpaabot tayo ng kumbaga consultation, health consultation, may mga health teaching, nagbigay tayo ng mga vitamins, mga gamot, kasi may doctor tayo nakasama, kaya may health check-up.
2: Yan.
3: Yung ating ano, yung ating mga kabataan, nag-gather natin sila during hot meals and other activities para po mabigyan ng child-friendly space activities. At meron ding mga psychosocial support or psychosocial first aid na nabigay sa mga sa community.
1: Sa pagpapatuloy natin, magbe-break muna tayo. Babalikan natin si Jovert Benito
2: at
1: saka si Rosel Rizaldi, yes. John Roldan, para malaman na ano pa yung maaaring maitulong ng mga volunteers sa palaganap ng programa ng Philippine Red Cross. Lalo na tatekapin natin yung safeguard, kasi mahalaga itong makatulong sa mga chapters. Go ahead, Edison.
2: Okay.
1: Break muna tayo.
2: Opo, magkakaroon po tayo ng isang commercial break at meron tayong pagbabalita hatid po ng Communication Department. At sa susunod po natin na talakayan ay ipapatuloy natin itong ating talakayan tukol sa ating mga operasyon dyan sa Southern Mindanao ng dulot ng lindol. Magbabalik po tayo sa ilang mga paalala.
6: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Exbong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. Oo, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: The public service announcement
9: from PBS,
10: Presidential Broadcast Service
9: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, narito ang kalipunan ng mga balitang Red Cross. Ako si Jairus Limpiada para sa PRC News Flash. Nakiisa ang buong Philippine Red Cross community sa pagdiriwang ng World Blood Donor Day nitong nakalang linggo, June 14. One Drop of Humanity, Give Blood, Save Lives ang tema ng global celebration ngayong taon. na naglalayang pataasin pa ang kabuuang bilang ng voluntaryong blood donation at ikayatin ng mga gobyerno na mag-invest at paigtingin pa ang blood donation programs sa kani-kanilang bansa. Bilang pakikisa sa programa, naglunsad ang iba't ibang PRC chapters ng mass blood donation activities sa kani-kanilang lungsod at munisipalidad. Nitong nakaraang Sabado, June 13, nagsagawa rin ang organisasyon ng awarding ceremony sa Riverbank Center para kilalanin ang mga blood galloners o donors na umabot na sa 1 galon ang dugo na i-donate at mga organisasyon na nagkaroon ng malaking ambag sa pagpapaigting ng blood services ng PRC. Para sa 23 anyos na blood galloner na si Carl Winston Orihuela, may kasiyahang dala ang pag-donate ng dugo dahil alam mo sa sarili mo na may kapwa kang natutulungan.
12: Huwag po kayong matakot kasi yung needle na yon is ganun siya kalaki sa tingin nyo, kala nyo masakit. Pero kapag tinry nyo na, isa hindi naman masakit. Kaya ayun, at sana mag-donate pa po kayo para makatulong po kayo sa mga nangailangan ng dugo.
11: Umabot na sa 262,344 blood units ang nakolekta ng PRC sa mga blood donation drive sa buong kapuluan magmula noong simula ng taon na nakatulong na sa higit 100,000 tao. Ayon kay PRC Marikina Chapter Chairman Boji Bernardino, esensyal ang pag-donate ng dugo dahil sa patuloy na pagtaas ng populasyon sa bansa at sa buong mundo.
13: For this World Blood Donors Day, mas sinigayat natin ang mas marami Pilipino. No? Kunaring magkakaubusan, maaaring member ng family natin ang nangangailangan ng dugo na hindi natin magawang isalba dahil nagkaubusan na nga yung blood.
11: Taong 2004 no, unang ipinagdiwang ang World Blood Donor Day na naglalayang magandog ng kaalaman sa publiko ukol sa life-saving impacts ng blood at plasma donations. Nagsisilbi rin ang naturang araw bilang paraan ng pagpapasalamat ng buong mundo sa mga blood donors na nagkusang loob magbigay ng dugo para sa mga lubos na nangangailangan. Nagpapasalamat si PRC Chairman and CEO Richard J. Gordon sa mga blood donors at mga partners na walang sawa ang paghahandog ng tulong sa blood services ng organisasyon. Hinihikayat naman ni PRC Secretary General Dr. Gwendolyn Pang ang mga taong nasa maayos na kalagayan na mag-donate ng dugo habang kaya dahil esensyal ang donors sa proseso ng blood transfusions. Nananawagan ng Philippine Red Cross sa publiko na dumalo at makiisa sa mga blood donation drives na magaganap sa inyong lugar. Maaari rin magabang ng updates o mag-message sa Facebook page ng PRC para sa mga balita tungkol sa paparating na blood drives. At yan ang pinakabagong balita mula sa PRC. Abangan ng mga news updates dito sa PRC News Flash. Ako si Jairus Limpiada.
14: Hi, I'm Safeguard. It is so nice to meet you. I may look small, but when emergencies happen, I become very important. I fit in your wallet, but I can save you thousands. For only 1,200 pesos a year, I make you a member of the Philippine Red Cross, helping people even when you're not there. Safeguard benefits include free ambulance service when emergency strikes and also one free bag of blood because sometimes life depends on it. I've got your back. Accident benefits make sure you and your loved ones are safe, like having a superhero in your wallet. I may be small, but we you carry protection, kindness, and courage. You're never alone when emergencies strike. Get your Safeguard today. Carry it with you, protect lives, empower families, and be a hero. Make a difference. Save a life. The power of humanity.
2: Okay, nagbabalik po tayo sa ating programa. Meron lang po tayong papakawalang katanungan mula sa ating nakasubaybay dito sa ating Facebook page. Ito daw pong mga volunteers natin na nandiyan ngayon na rumiresponde at kasama sa operasyon natin sa Lindol. Ang tanong po sa atin, kayo po ba ay kasama rin sa mga naapektuhan nitong Lindol at papaano po kayo nagbigay aksyon, ha? Kasi syempre inisip niyo po yung pamilya niyo. So paano niyo po yan kung kayo po ay naapektuhan nitong Lindol? Para po kay Sir Jobert at kay Sir Rosel. Sir Jobert.
15: Papa,
2: naapektuhan din po ba kayo ng Lindol diyan sa inyo sa yung lugar niyo po, naapektuhan po ba ng Lindol?
15: Opo, kasi nasa General Santos po kami. At bago pa man po ako nag-responde at pumunta ng dance, sinisiguro ko po na hindi naman po masyadong malaki ang tama epekto sa pamilya ko at sa lugar namin. So, nag-decide ako na mag-response na sa challenge na pumunta ng Glan kasi mas lalong malala ang tama sa Glan.
2: Opo. Si Sir Rosel. Sir Rosel. Sir Rosel. Nawala si Rosel. Okay,
5: go. Po.
2: Ayan, anong natutunan mong anong ikaw po ba inaapektuhan din itong ano, Lindol diyan sa Southern Cotabato, sa Southern Mindanao, diyan sa South Cotabato?
5: Sige, yung, Rosalyn po, yung ano, yung naapektuhan po kami dito sa, sa South Cotabato.
2: Oo.
5: Saka the same time naranasan din namin yung intensity 7 kasi hindi kami dito yung ano, yung sentro. Pero malakas din po yung yanig dito sa aming probinsya.
2: O, kamusta po yung pamilya nyo?
5: Wala po. Inisip ko, bilang volunteer, ginawa ko, save ko muna yung family ko, pinuntahan ko sa school kasi kakatid lang din namin sa kanya yung mga anak namin. At saka, biglang tumating yung, ano, yung lindol. Save ko muna yung anak ko. Then, after that, pumunta ko ng chapter para kung ano man ang tulong na maibigay ko sa, ano, sa Red Cross.
2: Gopkora?
1: Sa pagpapatuloy natin, ang topic natin ay kalingang walang mapahinga, kwento ng isang volunteer na ama sa gitna ng kalamidad. Ito ay Father's Day episode at ang panauhin natin ay si Jobert Benito, volunteer father, volunteer for 15 years as water and sanitary hygiene technician, PRC General Santos City, Sarangani Chapter, at si Rosel Rizalde John Roldan, volunteer father, volunteer for 5 years as driver and Chief of Welfare Service for the Hot Meals PRC South Cotabato Chapter. So, ang tanong ay, bilang volunteer ng PRC, ano ang maaaring maitulong para sa pagpapalaganap ng programa sa Philippine Retos ng mga volunteers? At kayo, nais niyo bang maipagpatuloy sa mga susunod na henerasyon sa inyong pamilya ang pagiging volunteer sa Red Cross at bakit? And finally, ano ang mga challenges ang mga hinarap mo sa masolusyonan bilang isang volunteer ng Philippine Red Cross? Kasi dito natin gustong malaman sa punto de vista ng volunteer bilang ngayon, Father's Day, anong maise-share ninyo bilang volunteer sa PRC? Go ahead, simulan natin kay Jobert Benito, tapos si Rosel Rizalde John Roldan. Go ahead, Jobert Benito.
15: Ganito po yun, kasi ang tanong po na isang ba'y pagpatuloy para sa sunod na generasyon. Bagamat hindi pa po ako nag-retire as volunteer, inikaya ko na po yung dalawa kong anak na babae na maging bahagi, na maging volunteer din sa Philippine Red Cross. Kasunayan, nakapagtapos naman po sila ng pag-aaral ng naging volunteer. Minsan, tinatawag ko sa atin kung may mga events o diyan. So, pinapayagan ko po sila at yung bunso naman namin na katatapos lang po na nag-aral bilang nursing. So, volunteer rin po siya sa Philippine Red Cross. Bagamat hindi pa po nag-retire, sila ay naging bahagi na po. At kahit patuloy na po sa generasyon nila na naging volunteer po na yung Philippine Red Cross.
1: Bilang isang volunteer naman ng PRC, ano-ano ang maaaring mong maitulong para mapalaganap ang programa ng Philippine Red Cross patungkol sa safeguard? Go ahead, Jobert.
15: Una-una po, regarding po sa safeguard, information dissemination, pagbigay po ng tamang information regarding sa safeguard, ano po ang maging benepisyo ng isang individual na makakaroon ng safeguard. So, sinasabi po na sa safeguard, limbawa sa vehicular accident, meron po siyang benefit ng one bag, blood, head, ambulance services po.
1: Mm-hmm.
15: So, information dissemination po ang unang-una pong gawin.
1: Ikaw naman, Rosel Rizaldi, John Roldan, ano ang mga challenges na hinarap mo at nasolusyonan bilang isang volunteer ng Philippine Red Cross? Go ahead.
5: Yes, ma'am. Yung challenges na hinarap ko bilang isang volunteer at bilang isang ama ng ama ng isang pamilya at isang volunteer ng Philippine Red Cross, una yung oras ko po, yung oras. Yung paano ko hatiin o paano ko gamitin yung tamang oras para sa pag-volunteer sa Philippine Red Cross at pagpapaintindi sa aking pamilya kung ano ang trabaho ko.
1: So ano ang karanasan hindi mo makakalimutan pagiging isang volunteer? Kwentuhan mo nga kami.
5: Yung karanasan ko po, isa bilang pag-volunteer. May kwento ko yung nangyari sa akin na pumunta kami na na-deploy po ako na hindi na po ako nagpaalam. Tapos, pero alam niya rin naman na nasa Red Cross lang ako, pero hindi niya alam na na-deploy ako ng operation.
1: Mm-hmm.
5: So, yun po yung isang challenges sa akin po. Yung natutunan ko sa ma'am, sa aking operation po.
1: Okay. Babalikan ko uli ang Philippine Red Cross operations sa magnitude 7.8 na lindol sa Southern Mindanao. Kasi dito si Ms. Leia Marie Gagalak, a unit head for Response Disaster Management Services, Philippine Red Cross. Ano yung karanasan mong hindi makakalimutan, Leia, dito bilang unit head for Response sa Disaster Management Services, Philippine Red Cross? Go ahead, Leia.
0: Ayan, siguro po ang karanasan na hindi ko malilimutan dito ay nagulat po yung lahat dahil ano po to, nangyari po to umagang-umaga. So, bago pa ng 8, mga 7 ata yun ng umaga. So, nagulat po kami lahat na bigla na lang pong nagkaroon ng lindol doon sa Southern Mindanao. Ang isa sa maganda po doon kasi nung nalaman po namin ay medyo hindi ganun kadami yung nasawi so, dahil nasa mabuti na lang po at nagpa-flag ceremony pa yung mga bata nung time na yon. So hindi po ganun gaano kadami yung mga nasawi nung time nung lindol.
1: Kim Maglitag Ludo naman, alam ko yung area mo, no? PRC Gensan, Sarangani Chapter, nakabisita na ako sa yung chapter. At ano naman ang mga natutunan mo na maging challenges na hirinara para sa nangyaring kalamidan nito? What lessons did you learn bilang administrator ng General Santos Sarangani Chapter? Go ahead, Marlita. Melita.
3: First, kahit nataranta kami that time kasi grabing lakas.
1: Yes.
3: No? But siguro number one is the presence of mind. Isa yan siya na nagawa natin. At sa kapagkatapos ng ating ng lindol ay patungo ka agad sa chapter para po matulungan ang ating mga staff, ma-check ang kalagayan ng mga volunteers and staff sa chapter. And then later, siguro isa sa mga lessons learned na nakuha ko is kasi that time grabe marami talaga ang dapat tulungan natin, pero number one is yung support sa bawat isa. Mm-hmm. Mas staff man o volunteers at saka yung mga casualties and so on, nandyan tayo. And even right now, patuloy kami na isang team, working as a team, no? Para lang po mabigay natin ang karapat-dapat na tulong sa community, no? Especially in our area of jurisdiction.
1: Mm-hmm.
3: So, yun ang pinakamahalaga. But we have always to be presence of mind, and later, relax tayo, pero yun nga, dahil sa may mga malalakas pa rin na aftershocks, no? Kasi grabe yung number ng aftershocks as per T-books. So, nandyan pa rin siya, pero naka-ready kami anytime na ano, for safety. Dapat nasa lugar tayo na safety.
1: Gaano kahalaga ang programang radio program katulad ng Kalinga Hatid ng Red Cross sa mga nais magpaabot ng tulong saan sila maaaring dumulog o pumunta para sa donasyon at iba pa? Kasi never ending ang pangangailangan ng Philippine Red Cross. So, ano yung pwede nating maging pagkakataon na gamitin natin ang radio program natin na Kalinga Hatid ng Red Cross para maipaalam sa mga lahat ng mga lugar na kung hindi pa sila nakakatulong, ay makatulong sila. Siguro babalikan ko si Leia at Merlita at yung dalawa nating kasama, taga South Cotabato din. Go ahead, Leia.
0: Ayan. So, sa mga nais po magpaabot ng tulong, kasi ngayon po, madami pa din po ang nangangailangan na pamilya. Sa mga gusto pong magbigay ng donasyon, ang Philippine Red Cross po ay meron pong mobile wallet or pwede din pong bank deposit or bank transfer. Meron po tayo sa GCash, sa Paymaya, sa PayPal, sa BDO, Metrobank, PNB at Security Bank. Meron din po tayong partnership with SM Foundation or SM Cares. Sa 90 malls, meron po silang nilagay na mga acrylic boxes. Pwede nyo po doon ipaabot yung donasyon nyo. At meron din po tayong partnership with Lazada para sa donation vouchers. So, yung mga detalye po nito, pwede nyo pong makita doon sa Facebook page po ng Philippine Red Cross.
1: Babalikan ko naman si Jobert Benito at saka si Rosel Rizaldi, John Roldan. Ano naman ang message, no? Nakahalagaan ang ating Kalinga Hatid ng Red Cross para makarating sa mga makakatulong sa inyo at yung makarating sa mga nangangailangan. Ano ang masasabi mo sa ating programa, Jobert at saka Rizaldi? Go ahead, Jobert. Paano makatulong ang programa nito para makarating sa mga nangangailangan at pwedeng makatulong? Go ahead, Jobert.
15: Ang programa po sa ngayon, kagaya po na sinabi kanina na bukas po ang Philippine Red Cross dala na po sa Jumpstart data na tanggap na paabot ng tulong sa mga nangangailangan. Kagaya dito sa Glen, meron po tayong base na dito po dinadala po ang pasiunang na paghahanda para sa mga tulong na dadalhin po sa mga affected areas ng mga barangays dito sa Glen. So, sa paraan po na ginagawa po ng ating chapter sa pangunta ginagawa dito.
1: Rosel, ikaw naman ang magsabi na bilang volunteer father and volunteer ka for 5 years as driver and chef, chief of chef, welfare service
2: tagaluto, chef
1: for the
2: yan,
1: hot
2: chef.
1: Meals. Anong masasabi mo sa karanasan mo? Nag-i-enjoy ka ba? Natutuwa ka ba na kasama ka dito? Ano pa ang challenge na nakikita mo sa mga hinaharap mo? Go ahead, Rosel.
5: Yes po, ma'am. Nag-i-enjoy po ako sa ginagawa ko.
2: Isa kang chef.
5: Happy ako tulong sa aking kapwa. At sa kasalukuyan, marami pang operation dito na naganapin. Kasi napagano ko yung aming team to operate and doon sa mga naapektuhan ng lindol. At sa ganun din po, yung Philippine Red Cross ay hanggang tumulong ito at tumatanggap ng tulong ng donasyon sa ng mga tao para sa mga naapektuhan ng lindol.
1: So sa pagtatapos ng ating programa, magpasalamat kayo sa mga nanood, nakinig sa atin at i-remind nyo na every Sunday at 3 o'clock, meron tayong programang Kalinga Hatid ng Red Cross. Anyayahan nyo yung mga nakapanood na magpatuloy na suportahan ang ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross. Go ahead, balik ako kay Leia uli. Imbitahin mo yung mga nakapanood at dapat pang manood sa ating programa.
2: Ma'am Leia, yung final message mo, then ano?
0: Ayan, sige po. So, siguro po, maraming salamat po sa mga nakapanood at hinihikayat po namin kayo na patuloy pong suportahan ang Philippine Red Cross at patuloy po tayong magbigay ng donasyon para sa suporta natin sa mga apektadong pamilya sa Southern Mindanao. And hinihikayat din po namin kayo na magpanood po ng Kalingang Hatid ng Red Cross po every Sunday po at 3 p.m.
1: Okay, Merlita. Anong message mo,
2: Ma'am Merly,
1: sa mga kasama mo dyan sa chapter?
2: Ma'am Merly.
3: Okay, ang message ko sa kasama ko sa mga chapter, patuloy tayo na nagmamasid at saka tutulong sa lahat as much as possible na mga biktima ng kalamidad. Kasi po, through Red Cross, malaki po ang ating malaki yung ating role na makapagbigay ng tulong sa community. So kailangan na tayong lahat ay we should be one team supporting each other and always be prepared for untoward calamities.
1: Maraming maraming salamat sa inyo. Back to you, Edison, sa pagtatapos ng ating programa.
2: Okay. At syempre, nais natin pasalamatan ng mga kasamahan po nila na nagbigay sa atin ng opportunity para sila ay makasama natin ngayong hapon nito. Syempre, ang ating manager po ng Disaster Management Service, si Ma'am Criselda, si Ma'am Ising Longga, at syempre, yung mga manager po natin na involved dito sa operation na to, ang manager ng health, Sir Mark Abrigod, ng siya rin pong OIC ng welfare, at sa atin sa safety services, si Sir J. Lord Abrigado, at siyempre sa volunteer po, andyan po si Ma'am Arian at saka si Ma'am Melissa Santos, at dito po sa ating emergency response unit, siyempre si Sir Leo Leonardo Ibaho, at siyempre ang ating sa blood po natin, ang head po ng ating blood, at ang director po ng ating blood services at ang assistant secretary general for program and services, ang walang iba si Dr. Christy Monina Nalukta, at ng mga nag duty po hanggang ngayon po, ha, mga nagju-duty po diyan sa operation center po, magandang hapon po sa inyo lahat, at ang mga naka-duty ngayon diyan, nagpaabot din para sa mga nais din po palang mag-donate ng kanilang mga tulong, ipa-flash po natin ang mga yan, ang mga bank account natin, saan pa, paanong paraan na makapag-donate at makatulong dito po sa mga na tinutulungan ng Philippine Red Cross, na ito pong mga tinutulungan natin ay sinasabi nga natin ng ating chairman, yung the most vulnerable, yung mga hindi po naaabot na tulong, hindi po napupuntahan, yun po ang pinupuntahan ng Red Cross. At sa ngayon nga po, kagaya ng sinabi ni Ma'am Leia kanina, na-anticipate natin, napuntahan na yata natin ang Balut Island dyan, ha? Yung isang isla yan na tinamaan din po ng lindol. Ito yata itong tinamaan nitong magnitude 7.8. At ang chairman natin, si Chairman NCO Richard J. Gordon, ay may mensahe po sa lahat ng mga volunteers natin. At ang sabi po niya, to all PRC staff and volunteers, chapter administrators, and board of directors, I want to express my deepest gratitude for each one of you. For more than a week now, you have been on the ground responding to communities affected by the earthquake. I know many of you are exhausted. I know you have sacrificed time with your families and push yourselves beyond what is expected. But because of your kusang loob, malasakit at kapwa tao, thousands of families have reached hot meals, safe water, first aid, shelter, assistance, and hope in the middle of tragedy. I am especially proud to work alongside volunteers and staff who embody the true spirit of humanity. You did not wait for conditions to become easy. You moved forward even when the communities were isolated and access was difficult. At sabi rin po niya, I also recognize the leadership of our chapter administrators and the chapters they serve, particularly Ma'am Merlita Gludo of General Santos and Sarangani Province Chapter, Luis Falsis of Davao del Sur and Davao Occidental Chapter, and Erwin Del Carmen of South Cotabato. Your leadership on the ground has been instrumental in keeping your operations moving and ensuring that assistance reaches those who need it most. Let us continue this mission with the same determination and heart. The affected communities are counting on us, and I know that together we will continue to rise to the challenge. Mabuhay kayo lahat, mabuhay ang Red Cross, mula yan sa ating Chairman and CEO Richard J. Gordon. At nung nakaraan din pong session, no special session, tayo po ay nirecognize ng ating Board of Governor na si Majority Floor Leader Senator Juan Miguel Subiri, at ng ating Senate President na ngayon ay Board of Governors din natin, si Senator Senate President Sherwin Gatchalian. Okay, at yan na po ang ating programa ng Kalingatid ng Red Cross Radio Pilipinas, at tayo ay mapapakinggan muli sa susunod na linggo mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Napaka bilis po ng ating talakay, pasesya na po kayo, at marami tayong pang dapat talakayin. Pero magbabalik po tayo sa susunod na linggo. Meron po tayong panibagong talakayan patungkol ito sa mga naitulong pa ng Red Cross dito sa nagganap na lindol. At syempre, kasama naman natin ang health services nito. Okay? At susunod na po ang pagbabalita, hatid ni Sir Albert Sebastian, at kasunod yan ang programa ni Vance Fernandez. Ito po si Edison Enriquez. Oras, 4 minutes bago mag-alas 4 ng hapon.
16: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 3:57.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita. Sa oras na ito, Amerikanong sangkot sa $2 billion healthcare fraud arestado ng Bureau of Immigration sa Pasig City. Ang detalye ng balita mula kay EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Inaresto ng mga kawani ng Bureau of Immigration o BI ang isang Amerikanong itinuturing na high priority target ng Federal Bureau of Investigation o FBI dahil sa umano'y pagkakasangkot sa $2 billion healthcare fraud scheme sa Estados Unidos. Kinilala ni Immigration Commissioner Joel Anthony Viado ang suspect na si Herbert Leon Kimball, 60 taong gulang na naaresto sa isang commercial area sa Pasig City noong Hunyo a 11. Isinagawa ang operasyon ng BI Fugitive Search Unit katuwang ang mga intelligence officers ng pamahalaan. Ayon sa mga otoridad, si Kimball ay may federal arrest warrant mula sa South Carolina dahil umano sa pamumuno sa isang malawakang panuloko na nagdulot ng mahigit $2 billion na pagkalugi sa mga programang pangkalusugan na pinopondohan ng pamahalaan ng Estados Unidos. Kabilang sa umano'y modus ang pagbibenta at pamamahagi ng hindi kinakailangang orthopedic braces na isinisingil sa Medicare. Binigyang diiniviado na hindi magiging kanlungan ng mga pugante ang Pilipinas. Na-deport si Kimball noong Hunyo at 18 at isinama na rin sa blacklist ng BI upang hindi na muling makapasok sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mahigit sa 200 sangay na mercury drug muling tatanggap ng guarantee letters mula sa DSWD. May ulat si Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Simula bukas, Hunyo 22, muling tatanggap ang 262 sangay ng mercury drug sa buong bansa ng mga guarantee letter na Department of Social Welfare and Development. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, maaaring gamitin ang mga ito sa pagbili ng gamot at iba pang mahalagang medical supplies. Layunin ng kasunduan na mapalawak ang access ng mga benepisyaryo sa mga kinakailangang gamot at mapabilis ang pagkuha ng medical assistance. Bahagi rin ito ng pagpapalakas na pagpapatupad ng Assistance to Individuals in Crisis Situations Program. Nakipagpartner na rin ang DSWD sa Generica Drugstore upang madagdagan ang mga butikang tumatanggap ng guarantee letters. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pa ang balita, Mindanao, Solon, dinipensahan ang issue ng ayuda pagharang umano sa anti-Apple provision. Itinanggi si Melanie Valdez Reyes sa report.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Binigyan din ni House Committee on Social Services at Davao Oriental Representative Chino Miguel Armario na hindi hinarang ng Kamara ang anti-Apple provision sa panukalang institutionalize ang AIX program o Assistance to Individuals in Crisis Situation. Ayon kay Armario, kaya lang na-delay ang pagpasa ng batas ay dahil siniguro nila na bulletproof at malinaw ang mga salitang gagamitin upang hindi talaga ito magamit pang politika. Nilinaw ni Almario na ang AIX at iba pang ayuda ay hindi para sa personal na promotion, endorsement o political na bentahe ng sinumang opisyal. Anya, mandato ng Kamara ang patas, transparent, accountable at non-partisan o walang pinapanigang partido na pamamahagi ng ayuda. Umaasa ang Mindanao Solon na mapaplansya ang final language ng panukala sa Bicameral Conference Committee dahil ang layunin ng hakbang ay magbigay tulong at hindi pangangampanya. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At pangwakas, balita sa lalawigan, mga area coordinating team ng Region 10 sumasailalim sa pagsasanay para sa mga community resilience implementation process. Mula Radyo Pilipinas Iligan, si Dandy Macarambon sa balita.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Sinimulan ng DSWD 10 Northern Mindanao ang rollout ng pagsasanay para sa mga Area Coordinating Teams o ACT mula mga probinsya ng Bukidnon, Lanao del Norte at Misamis Occidental kaugnay sa Community Resilience Implementation Process o CREIP para sa proyektong Panahon ng Pagkilos, Philippine Community Resilience Project o PCRP modality. Ipatutupad ito sa ilalim ng binagong framework ng Kapit Bisig laban sa kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services o Kalahi SEEDS, nakatuon sa climate resilience sa mga komunidad. Inaasahang matapos ang pagsasanay, mapapalalim at mapapalawak pa ang pangunawa at kakayanan ng mga area coordinating teams, partikular sa description ng framework ng Community Resilience Implementation Process, ipatutupad sa kanilang lugar upang itaguyod at mabuo ang mas malakas, matatag at handa sa panahon ng sakuna o kalamidad. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh! Nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
7: Pinalakas, pinalawak,
8: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko,
9: Radyo Pilipinas,
7: and Capital 104.3 Colab.
9: Colab.
7: World Service Sports Radio.
10: Ang taginting ng FM
11: at lakas ng AM
10: sa iisang himpilan.
11: Pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawak na
11: serbisyo publiko.
10: Radyo Magazine 1278,
11: Sports Radio 918,
10: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Publiko
10: 738,
11: at Radyo Pilipinas World Service.
10: Mapapakinggan na
11: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3
11: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Pilipinas,
10: and Capital 104.3 collab.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.

0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 4:54.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Phase 1 ng Caldiga Bridge sa Samar natapos ng mas maga sa itinakdang schedule. Load capacity ng tulay itinaas. May ulat si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Mas maaga ng 2 buwan na natapos ang unang yugto ng rehabilitasyon at pagpapatibay ng Caldiga Bridge sa Samar na nagbigay daan sa pagdaan ng mas mabibigat na sasakyan at maayos sa daloy ng transportasyon sa rehiyon. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, itinaas na sa 15 tons ang load capacity ng tulay matapos makompleto ang phase 1 ng repair at strengthening works. Isinagawa ang proyekto alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking ligtas at tuloy-tuloy ang biyahe ng mga motorista at paggalaw ng mga kalakal sa Eastern Visayas. Pinapayagan na rin ang mga sasakyang may bigat na hanggang 30 tons na tumawid sa tulay sa ilalim ng one-way traffic scheme mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Samantala, sinabi ni DPWH Secretary Vince Diso na nagpapatuloy pa ang natitirang rehabilitation works upang higit pang mapatatag ang Caldiga Bridge at matiyak ang pangmatagalang kaligtasan at kaginhawaan ng mga gumagamit nito.
3: Ano ang pwede natin gawin para taas natin? So, San Juanico style, doon nga.
4: Kung pag-raise natin ng capacity ng bridge to 15 tons two-way at in fact pwede tayong mag 30 tons one-way. Yung capacity natin ngayon dito is just like San Juanico na. And of course, ito ay in compliance din natin dahil no less than the President and the Secretary. Talagang sila yung nagpupursigi dito to address yung claimer ng ating mga road users na ma-address kagad yung ating mga bridges dito.
5: Noong una, yung wala pang limit dyan, nakakadaan dyan kahit mga nasa 30 plus. Ngayon kasi may limit na dyan, 15 tons na lang daw yung pinapadaan. Kaya nahirapan kami ngayon eh. Magiging okay na yung biyahe namin, magiging mabilis na. Pabalik yung kita namin na maganda.
2: Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. iniutos ang masusing inspection sa Jensan Fish Port matapos ang nangyaring lindol. May ulat si Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Ipinag-utos ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang mas masusing pagsusuri sa General Santos Peace Fort Complex matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa lugar. Kasunod ito ng inspeksyon noong Hunyo 8 at 9 kung saan pansamantalang ipinasara ang market halls 1, 2 at 3 habang limitado ang paggamit sa market hall number 4. Ayon kay Philippine Fisheries Development Authority Acting General Manager Glenn Pangapalan, matatag pa rin ang pasilidad batay sa paunang pagsusuri. Gayunman, kailangan pa ng karagdagang geotechnical investigation at iba pang inspeksyon dahil sa mga aftershock. Wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa mga empleyado at iba pang gumagamit ng pantalan. Samantala, tuloy ang operasyon ng fish port sa ilalim ng contingency measures upang matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng isda at export activities sa General Santos City. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pa ang balita, higit sa 300 million pesos na halaga ng mga balikbayan boxes pinabayaan ng mga cargo firms sa pantalan. Si DK Zarate sa report.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Matapos makolektang bayad, inabandona ng mga cargo forwarding firm ang nasa 330 milyong piso na halaga na balikbayad boxes. Ayon kay BOC Commissioner Ariel Limboboseno, nagbayad ang mga OFW sa mga kumpanya para maipadala sa Pilipinas ang mga balikbayad boxes pero hindi ginampanan ng mga cargo forwarding firm ang responsibilidad. Nagsimula ano yung pagsusuri noong October ng nakarang taon matapos dumagsa ang mga reklamo sa kanilang tanggapan arta maging sa social media. Nagsampa na ng reklamo ang BOC sa DOJ para mapanagot ang mga tila ng scam sa mga OFW. Matatanda at umaksyon na sa nasabing problema si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan ipinag-utos na ihatid sa mga pamilya ng OFW ang nakatenggang balikbayan boxes ng walang bayad. Mula sa lusod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At ang wakas na balita sa lalawigan, samahan ng mga magbabango sa Pangasinan o sa MAPA na nawagan ng dagdag na pag-iingat sa mga palaisdaan sa harap ng tag-ulan. Mula Radyo Pilipinas sa Tayug, si Mildred Coquia sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Hinimok ng samahan ng mga magbabangus sa Pangasinan o sa MAPA ang fish pond operators at bangus growers na agad magpatupad ng karagdagang pag-iingat sa kanilang mga palaisdaan upang maiwasan ang pagkalugi at pagkamatay ng mga alagang isda ngayong panahon ng tag-ulan. Ayon kay sa MAPA President Christopher Aldo Sibayan, kabilang sa mga nirerekomendang hakbang ang pagpapatibay ng mga pilapil at paglalagay ng perimeter nets upang maiwasan ang pagtakas ng mga isda pag may pagbaha. Pinaliwanag niya na maaaring magdulot ng tuloy-tuloy at malalakas na pag-ulan ang pagbabago sa kalidad ng tubig. Aniya ang pagdumi o pagbabago sa kulay ng tubig at malalakas na agos ay maaaring magresulta sa sakit sa mga isda, gaya ng galis at iba pang karaniwang lumalabas tuwing panahon ng pagbaha. Binigyan din niya na naranasan na ng industriya sa mga nakaraang taon ang matitinding pag-ulan at bagyo na nagdulot ng malaking pinsala sa mga palaisdaan, kabilang ang pagkawala ng mga fingerlings at iba pang alagang isda. Sa kabila nito, sinabi ng Samaba na may positibong epekto rin ang ulan sa pagpapanatili ng tamang alat ng tubig na mahalaga sa paglaki ng mga isda at tiniyak na magpapatuloy ang suporta nito sa sektor ng aquaculture. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Pinalakas.
9: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World League Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Mag 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
9: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Collab.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
12: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
11: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
13: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
14: Ano nangyari?
13: Sumemplang po talaga. Lahat kami, may sakay.
15: Ako sir, ambulance driver ako.
14: Ambulance driver? Oh.
15: Lagpas dalawang oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
12: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
14: Dahil hindi na umabot.
15: Ang nag-bleeding dahil na sa malubak, hindi na may namalayan, napatay na pala.
12: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
14: Makapal yung semento.
12: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
14: These are the reinforcements.
12: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
11: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
14: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
9: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
16: Serbisyong kailangan, serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
17: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
16: Pinalakas, pinalawak.
9: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.

0: Kamusta po kayo? Ayan. Welcome po sa ating Aklat ng Bayan ng Read Pinoy ng National Book Development Board. Live niyo po kaming napapakinggan sa Radio Magazine 1278 kHz at sa The Capital FM 104.3. Kami rin po yung inyong sabayan na mapanood sa Facebook live stream ng NBDB Philippines. Ako po si Lowell Alojado.
1: Hello, hello sa lahat ng nakatutok sa atin via Facebook live stream. Nako, Lowell, huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Isang malupit na shoutout sa aking mga kagenggeng team sa NBDB, sa aking full support na family, at sa laging nakatutok kong jowa. Nako, kahit grabe. Ng chalor yan. Diyan lang kayo at samahan niyo po kami sa isang panibagong kwentuhan dito sa Read Pinoy. Ngayong Pride Month, nakikiisa at binibigyan pugay po namin dito sa NBDB at sa Read Pinoy at hindi matutumbas ang galing at kontribusyon ng ating LGBTQIA+ creatives at mga akdang nagtataguyod ng mga inklusibong paksa. Ako naman po, si Reg De Guzman.
0: Ayan, Reg, maraming salamat ano, sa iyong pagbabalik sa Read Pinoy.
1: Thank you so much po.
0: Welcome back sa iyo, Reg, ano, dito sa Read Pinoy. Kaya ngayong hapon, alam mo na pag-usapan na nasabi mo na kanina na tungkol nga sa mga LGBTQIA+ creatives ang ating iginugol ngayong buong June para sa pagdiriwang natin ng Pride Month. Kaya naman sa ating Creator Spotlight ay mapapanood natin ang naging panayam natin kay Pepot Atienza. Isa siyang award-winning illustrator at ngayon ay author ng children's book na Kaloka Kalolo. Actually, naging guest na natin, Reg, si Sir Pepot parang months ago, no? Pero dahil meron siyang special offering ngayon, dahil ito yung kanyang pinakaunang libro noon, madalas nag-i-illustrate lang siya, pero ngayon
1: author na siya.
0: Yes. Title pa nga lang ay nakaka-intriga na, diba? Kaya na, kung tungkol saan ang kwentong ito, at ang naging creative journey ni Pepot, yan ang sabay-sabay nating tutukan mamaya. Pero bago yan, narito muna ang mga mahalagang ganap tungkol sa ating local publishing at creative industry. Aklat Alert! Nasa Cagayan de Oro na nga ang mga kinatawana ng National Book Development Board na lalawak sa Mindanao Book Fair sa Cagayan de Oro. Tampok sa Mindanao Book Fair ang iba't ibang exhibitors, kabilang ang NBDB Collective Stand na kinabibilangan ng Pawikan Press, Papel-Papel Publishing OPC, Birds in Focus, si Khalil Corazo, SMPC at ang Kawangis Publishing. Inaanyayahan po ng NBDB ang publiko at mga kababayan natin dyan sa Mindanao, no, na bisitahin at suportahan ng mga Pinoy author at publisher na nagtatampok ng mga akdang Pilipino sa iba't ibang genre. Meron ding special events, Reg, no, na kailangan nilang abangan. Pangungunahan ng NBDB ang Ink and Impact Seminar and Workshop Sessions para sa mga teacher and education stakeholders sa June 18 at 19. Sa June 18, gaganapin ang talk tungkol sa fast-tracking procurement. Siksik ang schedule sa June 19, tatalakayin dito ni Eric Gerard Nebran ang paksa tungkol sa choosing the right books for learners. Si Abigail C. James naman ang speaker para sa strategies in teaching literature, habang si Hazel G. Aspera ang mangunguna sa talk tungkol sa top illustration styles for children's books. Bibigyang lino naman ni Adeva Jane Esparago Calidas ang paksa sa AI in education, habang tungkol naman sa Indie Authorship 101 ang tatalakayin ni N.H. Legaspi. Panghuli si MJ Kagumbay tumamak para sa paksang appropriate reading materials for young readers. Isinusulong po ng NBDB ang pagtataguyod sa industriya ng paglilimbaga at pagpapalawig ng kultura ng pagbabasa at pagsusulat sa buong bansa. Kaya naman, inaanyayahan po natin muli ang ating mga kababayan dyan sa Mindanao na huwag palampasin ang magandang pagkakataong ito na madiskubre ang mga bagong aklat at makilala ang mga Pinoy creatives sa likod ng mga ito. At sa ganun din ay ang masuportahan ng Panitikang Pilipino sa Mindanao Book Fair ngayong June 18 to 19.
1: Nako, gumora po kayo dyan.
0: Yes,
1: no? Sobrang
0: yan.
1: Exciting yan.
0: Mini PBF ano?
1: Yes, sa Mindanao naman.
0: Yes.
1: Samantala, isinagawa ng National Book Development Board o NBDB sa pangunguna ng ating Executive Director na si Charisse Aquino Tugade ang Philippine Book Publishing Industry Analysis o PBIA Validation Workshop noong 10 ng Hunyo kasalukuyang taon na ito po ay ginanap sa Quezon City. Katuwang ang Policy and Industry Research

0: Division ng ahensya, lumahok sa nasabing workshop ang mga kawani ng NBDB, mga publishers, authors, illustrators, at mga kinatawa ng Tech Factors Inc. o TFI sa pangunguna ng kanilang presidente na si Sir Armand Codera. Tinalakay sa workshop ang mga datos na nakalap ng TFI sa kanilang pag-aaral sa estado ng book publishing industry sa bansa. Nakita sa pag-aaral ng TFI na wala pong problema ang Pilipinas pagdating sa talento ng mga manunulat at ilustrador. Mungkahi rin ang pag-aaral na maiprofessionalize at maimodernize ang industriya ng paglilimbag. Alam mo, Lowell, lumabas din sa mga datos na napapanahon ng magkaroon ng modernization sa publishing industry o paggamit ng digital infrastructure ng mga publishers upang madali silang makapag-deliver ng multi-format content o libro sa mga paaralan, komunidad at sa bawat individual. Isa po ito sa mga hakbang upang makatulong na maibahagi sa buong mundo ang mga aklat na gawang Pilipino at makabuo ng tinatawag na Philippine Book Brand. Grabe ito, no, Lowell? Kumbaga, grabe yung paghahanda ng NBDB.
1: Correct, correct. Mm-hmm. Tama ka dyan, ano. Samantala, mula sa mga balita sa Pilipinas, ano, eh, international announcement mm-hmm. naman ito dahil tinatawagan po ng pansin ang Filipino fiction novelists dahil bukas na ang aplikasyon para sa Shomonarda International Women's Literary Award 2026. Isa itong patimpalak na kumikilala sa kababaihang manunulat sa rehiyon ng ASEAN at China kabilang ang Hong Kong at Taiwan. Inanunsyo ng organizer ng Literary Award na nakabase sa Bangkok, Thailand, ang pagbubukas ng aplikasyon para sa mga babaeng manunulat ng fiction novels mula sa ASEAN countries, gaya ng nabanggit kanina. Naghihintay ang grand prize na nagkakahalaga ng 500,000 Thai baht o tinatayang $15,000 para sa mga pinakamahuhusay na akda. Pagbibigay rin ng patimpalak ng shortlist at country representative awards para sa mga mapipiling kalahok mula sa bawat bansa. Maaring isumite ang mga orihinal na nobelang nailathala sa Ingles mula 2021 hanggang 2026. Maaari ding magkaroon ng pagkakataon ang mga nagwaging akda na maisalin sa wikang Thai at mailathala sa Thailand. Magandang opportunity ito, yes. No, Reg? Bukas ang aplikasyon hanggang July 15, 2026, bagamat posible pong magkaroon ng extension hanggang Agosto or hanggang August 30 para sa mga bansang nangangailangan pa ng karagdagang submissions. Para sa iba pang impormasyon, bisitahin po ang aming official Facebook page na NBDB Philippines. Ilan lamang ito sa mga mahalagang paanyay at ganap tungkol sa ating local creative and publishing industry. Magbabalik po ang Read Pinoy. Diyan lamang po kayo.
2: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
7: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
6: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
8: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
9: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganto? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
10: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
9: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
11: Huwag! Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
5: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
12: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
14: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
16: Wait, Pinoy! Kasama sina Iri Charissa Aquino Tugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Wait, Pinoy! Sa Radyo Magazine.
1: Nagbabalik po ang Read Pinoy, handog ng National Book Development Board. Kami po inyong napapakinggan sa Radyo Magazine 1278 kHz AM at sa The Capital FM 104.3. Pati na rin po sa aming official Facebook page na @NBDBPhilippines.
0: Well, no, noong nakaraang linggo, ika-8 ng Hunyo kasalukuyang taon, masaya nating ipinagdiwang sa ating ahensya na National Book Development Board o NBDB ang ating 31st anibersaryo. Wow. Sinimula nito sa pamamagitan ng Huli Mas na sinundan ng simpleng salo-salo ng mga empleyado ng ahensya. Nagkaroon din ng mga programa at palaro. Sa simpleng paraang ito, sama-sama pong ipinagdiwang ng NBDB ang 31st taon sa pagtupad ng aming sinumpaang mandato sa publiko, lalo't higit sa pagpapayabong ng industriya ng publishing sa ating bansa. Kaya po samahan ninyo kaming magbalik-tanaw sa nakaraang dekada. Panoorin po natin ang video ito.

0: 31 years old. I was born in 1995, the very same year the National Book Development Board was founded. While I was learning my first words, NBDB was beginning its own story. While I was discovering the world through books, the NBDB was working to ensure that books reach Filipino readers. And who would have thought that when I turned 27, I would join the National Book Development Board? For years, our stories had been running parallel. Then, they became one. In 1995, the National Book Development Board was established through the Book Publishing Industry Development Act. It began with a simple but powerful belief that books matter, that stories matter, that Filipino voices matter. At a time when our publishing industry faced challenges, the NBDB was given a mission to help build a stronger ecosystem for authors, publishers, booksellers, educators, and readers. A mission that continues to this day. As I grew older, so did the NBDB. While I moved from picture books to novels, the NBDB expanded its efforts to support publishing, literacy, and reading development. While I was learning about heroes in school, the NBDB was helping preserve and promote Filipino stories. While I was imagining new worlds through books, the NBDB was creating opportunities for Filipino authors and publishers to share their own worlds with readers. I didn't know it then, but many of the books that shaped me existed because an entire community was working behind the scenes to keep our literary culture alive. Today, I am proud to be one of those people. And what I've learned is that the NBDB is more than an agency. It is a community. A community of dreamers and doers. In my years here, I've had the chance to meet authors who spent years writing the book they dreamed of publishing. I've met publishers who strive to take risks on new voices. I've seen illustrators turn blank panels into entire worlds. And I've seen readers, young and old, discover a book that spoke to them at just the right moment. Those moments remind me that every book has a journey. And behind every book is a community of people working to make it possible. People who believe that Filipino stories deserve to be told. People who believe they deserve to be read. And over the years, I have seen how our work has expanded its impact across communities, creators, and the global publishing stage. One of the most inspiring things I've witnessed is how a simple reading space can bring people together. Through BookNook, communities across the country have gained spaces where people can read, learn, create, and share stories. Today, these spaces continue to grow, reaching communities nationwide and helping cultivate a love for reading in new generations. I've also seen how institutional support can help a story find its way into the world. Through our manuscript, publication, translation, and Creative Nation grants, the Book Institute, incentives, and the National Book Awards, we have helped empower writers, translators, illustrators, publishers, and other stakeholders as they pursue growth, creativity, and success in their journeys. In 2023, I personally witnessed a new chapter with the Philippine Book Festival. What started as a bold vision has grown into a vibrant celebration of Filipino books, stories, and readers, bringing thousands together year after year. We have brought the best of Filipino stories and storytellers to some of the world's most prestigious international book fairs. And then came a moment many of us will never forget. In 2025, the Philippines stood as guest of honor at the Frankfurt Book Fair. As someone who grew up reading Filipino stories, seeing our country take center stage on the world's largest publishing platform felt deeply personal. It was a celebration of our authors, our publishers, our creatives, and of every Filipino story that deserves to be heard beyond our shores. Through these initiatives and many other programs, we continue working toward a future where books are accessible, valued, and loved. 31 years may seem like a long time, but when you're building a culture of reading, it is only the beginning. And as someone who shared a part of my 31 years with the NBBB, I am grateful. Grateful for those who came before us, grateful for those who continue the work today, and hopeful for those who will carry the story forward. I am 31, and so is the National Book Development Board. Now, we turn the page.
1: Ayan, happy anniversary,
2: yes, Reg. Ang ganda ng video. Talagang 31st. Bongga.
1: Muli, happy anniversary NBDB at sa ating mga kasamahan na dyan sa NBDB. Asahan po ninyo na mas pinalakas po ang ating mga programa at mga pulisiya magtataguyod sa mga aklat, sa mga Pinoy creatives and stakeholders at mag-aangat sa book publishing industry ng Pilipinas. Creator Spotlight na sa pagbabalik ng Read Pinoy. Dyan lamang po kayo.
3: Bakit mahalagang magparehistro sa National Book Development Board o NBDB? Ang mga individual at enterprises na nakaregister sa NBDB ang prioridad sa pagbibigay ng incentives at grants. Bukod dito, nabibigyan din sila ng suporta sa pagbuo ng kanilang network at binibigyan ng eksklusibong access sa resources ng ahensya. Maaari silang makatanggap ng National Book Development Trust Fund Grant o pondo na partikular na ipinagkakaloob sa mga manuscript na tungkol sa mga subject areas na limitado ang local literature, publication grant o subsidiya sa publishing costs ng kanilang libro, translation subsidy o subsidiya para sa pagsasali ng kanilang akda sa ibang wika, Creative Nation Grant o subsidiya para makadalo sa workshops, contests, awarding events, conferences, at trainings sa iba't ibang bansa. At ang tax and duty-free importation of raw materials para makapag-import ng raw materials ng libro ng walang buwis. Sa bisa naman ng Corporate Recovery and Tax Incentive for Enterprises Act o CREATE Act, ay mababawasan ang kanilang tax rates, mabibigyan sila ng tax reliefs, at maiindorso ang kanilang fiscal at non-fiscal incentives. Maaari rin silang mabigyan ng grants upang makapagdaos ng regional book fairs at makasali sa Manila International Book Fair na may subsidiya para sa kanilang itatayong book stand. Ang NBDB registered individuals at enterprises ay mayroon ding pribilehiyong makapagpalago ng kanilang network, kagaya na lamang ng access sa mga subject matter expert at resource person, libreng book promotion sa aming social media sites, at publication sa aming online registry. Mabibigyan din sila ng tulong sa publishing, importation, at copyright concerns, at magkakaroon ng eksklusibong access sa mga datos mula sa aming surveys at promotions. Bukod dyan, maiimbitahan din silang lumahok sa procurement activities, capacity building activities, at sa NBDB-sponsored events, awards, at contests. Nice mo bang mas makilala pa ang NBDB? Bisitahin ang aming website na www.books.gov.ph at maging updated sa sumusunod na social media accounts.
4: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
5: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
9: Fake news yan! Mali!
10: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
9: Fake news yan! Mali!
7: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
9: Fake news yan! Mali!
10: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
11: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
12: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
11: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
12: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
11: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
13: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
14: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
13: Libre to ha?
14: Walang bayad?
13: Oo, walang bayad.
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
15: Read Pinoy! Kasama sina Iri Charissa Aquino Tugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Read Pinoy! Sa Radyo Magazine.
1: Kayo po'y nakatutok pa rin sa Read Pinoy ng National Book Development Board. Iba't ibang kwento ng inspirasyon ng ating mga Pinoy creatives. Mga kwento sa likod ng kanilang mga akda, yan ang ating pag-uusapan dito sa Creator Spotlight.
2: Nakapanayam natin dito sa Read Pinoy ang multidisciplinary artist mula sa Quezon Province. Mm-hmm. Naku, kabayan mo pala
1: correct,
2: to.
1: Correct, kabayan namin yan, EG.
2: Yes. Nakatuon siya sa paggawa ng children's content at tagapagtaguyod ng karapatan ng mga bata. Ang kanyang mga likhang sining ay kinilala ng lokal at international award-giving bodies. Mga kaaklat ng bayan, narito ang Creator Spotlight Tampok si Pepot Atienza.
16: Creator Spotlight. Multidisciplinary artist. Proud Quezonian. Award-winning children's book illustrator. At ngayon, may bagong titulo. Bilang children's book author. Kilalanin natin si Pepot Atienza at ang kanyang literary debut work, ang Kaloka Ka, Lolo? Musmus pa lamang, curious na si Geoffrey Zamora Atienza o Pepot sa mga bagay-bagay sa mundo. At sa murang edad, hinulman na ng mga aklat ang pagkamalikhain at imahinasyon ng batang si Pepot.
17: Bata pa lang kasi ako, napapaligiran ako ng libro. Yung nanay ko, yung lolo ko, mga librarian. So parang yung pagpapahalaga nila sa libro, doon na lang. Parang laging merong encyclopedia sa bahay na pwede mong i-browse. Kahit hindi ko pa naintindihan noon yung mga nakasulat. Kumbaga, naging inspiration ko yun para parang mapalinya yung karera ko sa paggawa ng aklat.
16: Sa paglaon, sinundan ni Pepot ang kanyang pangarap na maging manlilikha. At naging malaking impluwensya kay Pepot ang hilig sa kasaysayan.
17: Yung isa sa pinaka naging impluwensya sa creativity ko, parang gusto ko ng laging may factual evidence yung mga kwento or hango siya sa kwento ng history. So parang yun, na-enjoy ko yun. Then also parang na-influensyahan din yung creativity ko ng mga pag-travel ko. So baby, come with me. Pagpupunta ko kung saan-saan, parang I take inspiration sa mga small situations, ganun. Tapos nakagawa ako ng kwento.
16: Kalaunay nahasa pa ang karanasan ni Pepot nang magtrabaho siya sa isang TV network. Gayunpaman, may bulong ang kanyang puso na pinili niyang sundan.
17: So ano, siguro masasabi ko lang, napagod kasi ako sa mundo ng media. Nag-work ako kasi dati before sa isang TV channel. And toxic din talaga magtrabaho sa media. Yung parang deadlines mo, parang everyday, o ganun. So parang lumayo lang ako sa ganong setup. Kaya parang nung namimili na ako ng karerang parang gusto kong pasukin. Parang yung children's books yung parang feeling ko napaka-chill na pwedeng pamalit din sa ano. Pero kumbaga, na-express ko pa rin yung creativity ko. Doon ako napunta, kaya ako napunta sa children's books.
16: Mula sa mundo ng telebisyon, pinasok ni Pepot ang publishing bilang ilustrador ng mga aklat pambata. Hindi na rin mabilang ang kanyang mga nagawang children's books. Pero nanatili ang kanyang pangarap na maidibuho ang sarili niyang kwento.
17: Well, dati pa lang meron na akong kate or itch na gumawa ng kwento. Kaya lang, feeling ko, ikinahon ko lang din yung sarili ko na parang illustrator lang ako. Baka dito lang din talaga ako. Pero there was one time na nagkaroon kasi kami ng book fair dito sa amin sa probinsya, yung Atimonan Book Fair. Tapos nag-invite ako ng mga author na pwedeng maging speaker. And isa sa naimbitahan namin ay batang author, si Ina and Iva Cabredoc Balacano. Kambal sila na author. Like, parang nung nakilala ko sila, 10 years old lang sila. Tapos dahil doon, tapos na-inspire ako sa kanila. Like, kung yung mga bata, kaya nilang magsulat, ako parang doon ako na-push na, okay, kailangan ko nang ikwento yung mga kwento ko. So, yun, nakakatuwa na ang nag-push talaga is kabataan din. Yun yung naging inspiration. Opo.
16: Hanggang sa naglakas loob na si Pepot na ibahagi ang kanyang unang kwento. Dito na isinilang ang Kaloka-Kalolo.
17: Nakakatawa kasi nagsimula yan lahat sa title, yung Kaloka-Kalolo. Sa isang workshop, parang may isang artist na nag-struggle kung ano maging title ng libro niya. Tapos ako, nag-suggest ako ng Kaloka-Kalolo. Tapos hindi na matanggal sa isip ko yung pangalan ng Kaloka-Kalolo. Kasi ang saya niyang big kasi niya, para siyang tongue twister. Doon, nagsanga-sanga na, parang na-inspire ako sa iba't ibang kwento ng LGBT and stuff. And syempre, parang along the way, may mapupulot kang maliliit na kwento na reality. Ayun, so parang kaya ko nabuo. Pero yung pinaka-inspiration ko for the character is my friend, Sumalangit Nawa. He just died last year. Si Taal Talahib. Isa siyang lolo na bakla. And siya, may kasungitan siya at the same time parang pag wala siyang topak is very malambing. Parang ganun yung personality niya. So ayun, na-inspire ako doon sa pinaka-character niya. Kaya parang finlesh out ko. Siya na yung parang naging peg ko for the character.
16: Sa librong Kaloka-Kalolo, makikilala ng mga mamabasa sina Lolo Cardo at Lolo Carding, na ang mga kwento ay puno ng plot twists.
17: Siguro yung twist after twist after twist. So parang na-inspire din kasi ako sa teleserye, gano'n. Magkaka-twist, tapos may twist na naman, and may twist ulit. So, ang pinakaunang dito talaga is kambal yung lolo. Si Lolo Cardo ay isang, siya yung masungit, And medyo ang karakter niya, hindi siya yung kung konserbatibo siya. Ayaw niyang naiiba. Tapos si Lolo Carding, siya naman yung bakla nating character. Siya naman yung expressive and everything. So doon nagkakaroon ng clash. So magkakaroon ng palitan kung sino yung magiging pageant queen, magiging participant do sa contest. And ayun, doon umiikot yung mundo ng kalokakalolo.
18: Sa paggabay ng mga kaibigan, unti-unti hanggang tuluyang nabuo ang kalokakalolo. Na 2019 pa nagsimulang dumakbo ang kwento sa isip ni Pepot.
17: Dahil siguro dahil illustrator ako and very visual, most of the time, nasa utak ko lang talaga yung mga sinusulat ko. Alam mo yun, parang nandun lang siya, idea siya na hindi ko sinusulat. Pero buong-buo siya in my mind. And siguro na rin dahil madami akong kaibigan na writer from my previous work, sa my current work ko, parang humingi ako ng tulong. May mga parang humingi ako ng tips kung paano ko ba isasabuhay yung kwento. So, ayun, paminsan ang pinaka-advice nila, parang isulat mo lang kung ano yung idea mo. Kung gusto mo, i-drawing mo. So, yun, tinry ko. Kasi nagsimula yung pagsusulat ko ng Kalokakalolo. Like, 2019 pa. Ganon katagal na to. 7 years in the making. Ang daming naging changes. Ang daming naging, naging evolution talaga nung kwento. And laking tulong ng mga writer friends ko. And also yung mga bakla kong kaibigan. Yung bakla ako, pero may mas bakla pa kasi. Alam mo yun? Sila kasi yung karakter ng nung libro ko. So parang kailangan ko din na malaman kung paano yung ways para mas maging tunay ako dun sa representasyon na gagawin ko sa libro. Ayun. Si, mabanggit ko lang yung pangalan nila. Si Vlad Navalta. Writer siya sa kasama ko sa ABS-CBN before. Siya yung nag-encourage sa akin na okay, sulatin mo lang yan. Tapos yun, siya yung nag-check kung tama yung grammar ko. Tapos yung si Gabriel Villaruel naman ng Tintakasi. Siya ay theater actress dito sa Quezon. Siya naman yung parang naghihimay para sa akin kung ano ba yung tamang mga lagay ko, mga ekspresyon, kung tama ba yung sinusulat ko, yung mga mannerisms, mga ganun. So, yun yung naging creative process ko, more on communicating it with others para mabuo ko siya.
18: Sa kanyang unang sabak sa pagsusulat, aminado si Pepot na hindi ito naging madali.
17: Siguro yung grammar rules. yung punctuations, kung ano yung rules. Pero kasi, ang encouragement sa akin ng mga writer kong friends, you don't need the rules pag nagsisimula ka. Tinry ko, parang, okay, basta, gawin ko na lang. And also yung yung tapang, kasi, before, sobrang naduduwag ako na ilabas yung kwento. Kasi una, baka i-criticize ako masyado o ganun. At saka, syempre, yung paksa niya, it's about a marginalized community na alam naman natin lahat na parang struggling pa rin para ipaglaban yung karapatan nila. Nagkaroon ako before, takot ako kasi baka ma-discriminate ako and everything. Pero, ayun, eventually, parang dinestroy ko yung nagkakahon sa akin para ilabas ko yung kwento. Ayun, naging masaya yung proseso, eventually. Parang, nung madaming encouragement, mas mas nahasa ko yung kwento. Ayun, mas napaganda ko siya.
18: Sa kanyang unang akda, batid ni Pepot na mabigat ang kanyang pinasok. Kaya kasama sa kanyang proseso ang iba yung ingat at busisi. Lalo pat ipinahayon ng kanyang kwento ang tungkol sa identidad at presentasyon sa mga batang mambabasa.
17: Masasabi ko yung full awareness sa mga nangyayari. Kasi alam naman natin lahat na mahirap yung sitwasyon ng mga bakla, di ba? Mafi-filter at mafi-filter ka sa realidad, kumbaga. Kwento mo yun in symbolism na lang. Hindi mo siya pwedeng ikwento as is kasi masyashock ang bata. Pero kumbaga yung mga mannerism ng isang tao na ayaw sa'yo, yun yung doon na tayo, yung mga maliliit. Pero kumbaga, it speaks a lot about the character kung ano yung ano. Doon ako umuhugot. Mahalaga sa akin na masaya tsaka makabuluhan at tsaka madaling maintindihan ng mga bata yung kwento. Tapos, tsaka ginawa ko na yung wika. Gumamit ako ng salitang simple pero nag-i-inject ako nung kung ano yung nasa realidad ng mga kabaklaan. Halimbawa, meron dong mga bet, mga chika, push, mga kung ano-ano na maliliit na words na pwede mong i-characterize dun sa isang character. Mas nagiging maganda yung form niya dun sa kwento. And also, ang ginawa ko, may Beckinis dictionary. Kung medyo na lost man sila, merong ano, may dictionary akong in-include. Kasi ano masaya ang Beckinis dictionary, ang Beckinis language. It's very creative, it's very Filipino, at saka ano, parang and also parang kahit straight na mga tao, ginagamit na rin yung mga, yun na yung reality, parang intertwined naman na yung Becky culture sa kung ano yung kulturang Pilipino talaga.
18: Bagamat bihasa na sa pagdidibuho ng mga children's book, kakaibang atensyon di umano ang ibinuhos ni Pepot sa kauna-unahang libro na kanyang isinulat at idinibuho.
17: Yung illustrations ko for this one is more light, very parang watercolor yung splashes of colors, parang very very colorful, very inviting para sa mga bata. And also kasi ako iba-iba ang execution ko per book hindi ako nag-stick sa isang style. Pero for this one, parang medyo comic style yung ginawa ko for the characters. It's line art. Tapos kumbaga yung expression nila exaggerated, mga ganun. So doon ako umano. Para kumbaga engaging para sa mga bata. Sa specific na libro na to, dahil ako din yung author, talagang pinupulis ko yung sarili ko na okay, mas strict ako this time kasi baka may mga makalut. Kasi pag illustrator ka na tapos may iba kang writer, parang pag may mistakes ka, hindi na napapansin ng writer. This time, it's different kasi ako na mismo yung pumupulis sa sarili kong gawa. So, mas makilatis this time. Tapos, mas yung research ko sa mga visuals, mas matindi sa libro na to kasi nanood ako ng mga pelikula like yung Markova, Comfort Gay para makuha ko yung mga movements. Tapos may mga inspirations din ako sa pop culture like Sailor Moon para kumbaga maging cohesive sila and everything. Mas It's a bit complicated pero mas masaya ako kasi well-researched siya visually.
18: Sa literary debut ni Pepot, nais niyang ipabatid sa young readers ang halaga ng pag-ibig at pagtanggap.
17: Parang gusto kong ipakita yung na kung hate is taught, love is taught din. Kasi dito sa kwento na to, ang kabataan yung mag-change ng kwento. And gusto kong ipakita sa mga bata or ipabasa sa mga bata na sila yung may power to change this world. Yung love nila, yung love niya para sa mga lolo niya, yung pag-unawa niya sa komunidad, sila na yung may power na yun. Hindi man natin totally ma-change yung mga nakakatanda sa atin, pero in our own ways, parang mababago natin ang future.
18: Bilang manlilikha, hangad ni Pepot na may ambag ang librong ito sa maagang pagkatuto ng mga bata na dapat ang pagmamahal at pagrespeto ay walang pinipiling kasarian.
17: Kailangan nating ipakita or iparamdam sa mga bata na may iba't iba talagang tao sa mundo. At hindi porket kakaiba sila magdamit, iba sila sa iyo, eh may karapatan ka ng gumawa ng masama sa kanila. Yun nga kasi, madalas ang mga bata, na-absorb lang naman nila kung ano yung nakikita nila sa nakakatanda sa kanila. So, yun yung parang pinaka gusto kong mensahe dun.
18: Kasabay ng pagdiriwang ng Pride Month, buong pagmamalaking ipinakikilala ni Pepot ang kanyang unang libro, ang Kaloka Ka Lolo.
17: This past week, nagkaroon ng ng storytelling session dito sa Lukban. In-invite ko si Divina Gracias, isang drag queen. Tapos, sobrang nakakatuwang panoorin yung session na yun. Kasi, hindi lang yung mga bata yung tutok na tutok sa kwento. Pati yung mga parents. And nakita ko talaga merong lumuluha na. Kasi parang, siguro, hindi ko alam kung ano yung totoong na talagang nasa isip nila. No? Pero kumbaga, may na-touch yung kwento sa kanilang mga puso. Ayun. Parang, I hope na ganun din yung sa mga future na makakabasa pa ng libro. Ganun din yung maging epekto sa kanila. Una sa lahat, gusto ko magpasalamat sa Lampara Books. Kasi, ang dami kong publishers na pinag-submitan nung kwento. Pero, ang nagtiwala lang sa akin, Lampara. Parang, ang sarap sa pakiramdam na may nagtiwala sa'yo. And, ayun. Thank you, Lampara Books. Kay Sir Jun Matias at kay Ali Santos. Yun. Thank you. Ang Kaloka Ka Lolo po ay out na. Published na siya. Mabibili nyo po siya sa Shopee, sa TikTok Shop, at saka sa Lazada. Available siya online. And paminsan-minsan magbabazar po ako. So, para ma-update kayo, follow nyo lang po ako sa art page ko sa Facebook, Instagram, and Threads na rin sa Pepot Art. Ayun, nandun yung updates. Soon, magkakaroon ako sa Comiket. Pwesto ako dun at marami pang iba.
18: Ngayong rumarampa na sa mga bookstore at online shops ang Kaloka Ka Lolo ni Pepot, inaani rin ni Pepot ang mga butil ng aral na kanyang natutuhan sa kanyang unang naging writing journey. At alay niya ang kwentong ito with pride sa buong LGBTQIA+ community.
17: I really aspire na sana ma-encourage yung katulad ko mga bata. Kumbaga, katulad ko ng mindset na maging firm sa beliefs nila and huwag matakot dahil sa discrimination, dahil sa hate. kailangan natin mag-stand firm eh. At yun yung ginawa ko all through these years. Parang madami kasing instances na parang ibubuli ka dahil bakla ka. Wala naman kasing mali. Parang ako hindi ko talaga, noon pa man, hindi ko mag-gets kung bakit mali siya. Pero ayun, yun lang. Sana ma-inspire ko yung mga bata na huwag matakot. Malaki siyang confidence booster. Kasi parang, okay, finally, nakalabas na ako sa shell ko. Parang, ang hirap kasi as illustrator na parang nakakahon ko lang nga yung sarili ko. This time, parang, okay, kaya ko pala. And, marami pa ako kasing gustong i-share na stories. Hindi lang about LGBTQIA+. Tungkol din sa history. Tungkol din sa bayan namin, sa Atimonan, sa Quezon. Madami pang mga kwento akong gustong ilabas. At dahil doon sa paggawa ko ng Kaloka-Kalolo, parang na-out ako. Parang ganun. I'm out of the closet because of Kaloka-Kalolo.

0: Mga kaaklat ang bahay nating natunghayan ang naging panayam natin kay Sir Pepot Atienza at ang kanyang pinakaunang libro na naisulat, ano, Reg? Yes. Congratulations, Sir Pepot, sa iyo.
1: Very bongga ang kalokakalolo.
0: Yes, bongga kalokakalolo. Marami pa tayong creatives, Reg, na mas makikilala sa ating mga susunod na episode dito sa Creator Spotlight.
1: Yes, hindi na tayo makapaghintay sa mga susunod pa. At para po sa mga makabuluhang kwentuhan at talakayan tungkol sa local book publishing at creative industry, tumutok lamang po kayo dito sa amin tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas tos ng hapon sa Radyo Magazine 1278 kHz. Live nyo rin po kaming napakikinggan sa The Capital FM 104.3, pati na rin sa Facebook page ng The Capital FM. Abangan din ang aming replay tuwing Linggo, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon sa Radyo Pilipinas. Bukas din po ang Read Pinoy sa inyong mga mungkahi. Maaari po kayong magpadala ng mensahe sa aming social media accounts o kaya ay mag-send ng email sa communication@books.gov.ph. Bongga! Muli, ako po si Reg De Guzman.
0: Word of the day, bongga.
1: Yes.
0: Para mas bongga, i-follow nyo na rin po ang aming official social media account na at NBDB Philippines sa Facebook, Instagram, YouTube at TikTok. Sa ngalan po ng bumubuo ng governing board ng NBDB at sa lahat ng masisipag at may dedikasyong mga kawani at opisyal ng NBDB sa pangunguna, of course, ni Edie Charis Aquino Togade. Kami po'y nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtutok tuwing Miyerkules ng hapon. Ako po muli si Lowell Alojado at magkita-kita tayo next week dito sa
1: Read Pinoy!
2: Suway niyo ang isang oras na makabuluhang talakayan kasama ang National Book Development Board. Hanggang sa susunod na Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 kHz.
3: Pinalawak
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
5: Collab.
3: World Service Sports Radio.
6: Ang taginting ng FM
7: at lakas ng AM
6: sa iisang himpilan.
7: Pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak na
7: serbisyo publiko.
6: Radio Magazine 1278.
7: Sports Radio 918.
6: Radio Pilipinas Radio Publico 738.
7: At Radio Pilipinas World Service.
6: Mapapakinggan na
7: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3
7: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
8: Radyo Pilipinas is on Viber.
3: Viber.
8: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
8: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track
8: with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber.
8: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Gatong!
11: May nagwawala sa labas?
12: No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Shatong.
11: Shatong? Ano yan?
12: It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't a thing yet. It's quite fun.
11: Di nga, paano siya nilalaro?
12: Well, Shatong is a Filipino traditional game that makes use of two rattan sticks. One long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams.
11: So there's a pitcher since parang baseball siya?
12: Walang pitcher though kasi the one who will hit is the one who serves. And the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or a basketball court. But just like baseball, may three marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting,
10: Shatong!
12: Yeah, shouting Shatong is a fun part and it's what you just heard earlier.
10: Yay!
11: Parang gusto ko itry ang Shatong na yan ah. Tara, sali tayo sa kanila.
10: Yay!
11: Shatong!
13: Namimiss niyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games.
9: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
9: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
8: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
4: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
5: Tulong at suporta sa mga umuwing Pilipino. Tiniyak Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. itinuturing na magandang partner sa nuclear energy ang Russia. First Lady Liza Marcos idinaan sa Mala Executive Order ang pagbati ng Happy Father's Day kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pangulong Marcos inaalala naman ang kanyang ama ngayong Father's Day. At pinakamahabang araw o daylight at pinakamaiksing gabi ng 2026 mararanasan ngayong linggo dahil sa June solstice.

0: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, nakabantay ang buong puwersa ng pamahalaan sa mga lugar na daraanan ng Bagyong Francisco sa Northern Luzon at ilang pang lugar sa Visayas at Luzon.
1: Posibleng magtaas na ng warning signal ang PAGASA sa mga apektadong lugar bukas ng umaga. Kumuha tayo ng update sa galaw ng bagyo o Bagyong Francisco mula kay PAGASA Weather Specialist Charmaine Varilla.
2: Magandang gabi, Ma'am Clay and Sir Ryan. Maging sana na ating mga tagapakinig na itong unat sa ligin ng panahon. Si Bagyong Francisco nga ay patuloy pang lumakas at ngayon nasa kategorya na nga na typhoon. Huli nga ang namataan si Typhoon Francisco sa layong 1,055 kilometers silangan ng Central Luzon. Sa kasalukuyan, may taglay ito na lakas ng hangin na maabot ng 120 kilometers per hour, malagpusento at pagbugso na maabot hanggang 150 kilometers per hour. Kumikilos pa rin yan pa kanluran, hilagang kanluran, sa bilis na 25 kilometers per hour. At base nga sa nakikita nating senaryo ay patuloy pa nga yung lalakas at maaaring maabot ang peak na intensity nito hanggang bukas. Inaasahan naman na pagsapit ng Miyerkules ay mas pahilaga na ngayong pagtahak nito at maaaring lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility sa Biyernes na kung saan tuluyan na ngayang hihina. Sa kasalukuyan ay yung trust nga nitong nasabing bagyo ang siya nakakaapekto dito sa Bicol Region na siya nagdudulot ng maulap na kalangitan at kalat-kalat ng pag-ulan, pagkilat at pagkulog. Patuloy natin itong iibayo o pinapalakas itong ating hanging habagat na siya naman nagdudulot ng mga kalat-kalat din ng mga pag-ulan sa buong Mindanao, Visayas, maging sa Palawan. Dito naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, iira naman yung ating localized thunderstorms. At yun ang ating latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla, nag-uulat.
1: Maraming salamat, PAGASA Weather Specialist Charmaine Varilla.
0: Tiniyak naman ng Department of Social Welfare and Development na laging handa ang henshan na tugunan ang anumang epekto ng kalamidad. Ayon sa datos ng Disaster Response Operations Monitoring and Information Center, may stockpiled na 4.7 million family food packs ang DSWD na nakapreposition na sa mga field offices at bodega ng ahensya sa iba't ibang lugar sa bansa. May 4.42 billion pesos ring standby funds at stockpile ang DSWD na binubuo ng food at non-food items na mabilis lang mailalabas sa panahon ng kalamidad. Maaga rin nakipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan ang DSWD kapag may napapaulat na papasok na bagyo tulad ng posibleng or pagpasok ng Bagyong Francisco sa bansa ngayong gabi.
1: Nakauwi na ng Pilipinas ang 24 na Pilipino na pinalaya sa Russia matapos ang pakikipag-usap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin. Siniguro naman ang pamahalaan ang pagbibigay ng tulong at suporta sa kanila. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
3: Sir Bongbong Marcos, maraming salamat po dahil yung pagpunta niyo po sa Russia, yung po yung naging sagot ng pag-uwi po namin dito sa Pilipinas.
4: Abot-abot ang pasasalamat ng

0: Magahan talaga po, talagang nandiyan na yung balita na sabi, pack all your things and you go home. Sabi ko na mga security doon sa detention.
1: Kapag wala pa, Joe.
0: Ano to pangalan? Grabe po ang saya namin. Overjoy po kami lahat. Nagsisigawan, nagigiyakan. Sa tuwa po na natugunan na po yung matagal po panalangin ng lahat na makauwi na po kami.
1: Address.
0: Sama namin ang aming mga pamilya.
2: Dumating ang unang batch ng anim na Pinoy workers na sinalubong ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro bandang hating gabi. Mag-aalas 4 naman ng madaling araw nang dumating ang pangalawang batch ng 18 mga Pinoy workers na sinalubong ni Migrant Workers Secretary Hans Kakdak. Ayon kay DFA Secretary Lazaro, nakatutok sa kanila ang Philippine Embassy sa Moscow at ilang beses nang hininging palayain. Pero noong ni-request ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapauwi sa kanila, ay agad silang pinalaya.
3: Ah, nagkaroon ng bilateral meeting. Hiningi ni Pangulong Marcos yan. He was very concerned. And therefore, nag-react agad si President Putin. Ang kaibahan nito is that nung ni-request ng Pangulong Marcos, the very next day, ni-release kagad itong ating mga kababayan.
2: Samantala, sabi ni DMW Secretary Hans Kakdak, nagtatrabaho sila sa Russia pero wala silang papeles kaya't nagkaroon sila ng immigration cases. Tinitingnan naman ang kagawaran ng anggulo ng illegal recruitment o human trafficking at nakikipag-ugnayan na anya sila sa DOJ at sa mga otoridad para malaman kung anong nangyari sa mga Pinoy workers.
4: Yes, of course. Meron posibleng elemento ito ng illegal recruitment either from here in our country. May elemento ito ng illegal recruitment either from here in our country or sa ibang bansa, yung tawag ng third country hiring. So ito'y susuriin natin. Kukunan sila lahat ng statements, meaning kung paano sila nakarating sa Russia at kung whether or not merong illegal recruitment or human trafficking from the Philippine side na naganap.
2: Dagdag pa ni Kakdak na ipahatid na rin sa kanila ang mga tulong mula sa pamahalaan sa pamamagitan ng OWA o Overseas Workers Welfare Administration gaya ng financial assistance, accommodation at transportasyon pabalik sa kani-kanilang mga probinsya. Ipinag-utos rin anya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tulungan ang mga umuwing Pinoy workers na makakuha ng trabaho o makapagnegosyo sa bansa.
4: Meron din instruction sa amin si Pangulo na yun nga, yung kanilang pangkabuhayan, empleyo o nagpagnenegosyo, susuriin ng maigi at mismong ang Office of the President ay nakatutok din sa kani-kanilang mga sitwasyon para bigyan silang karapatang tulong.
2: Carlo Luis Candelaria para sa Bayan.
5: Ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalabas ng dagdag na 3 bilyong pisong pondo para sa repatriation at reintegration program ng Department of Migrant Workers. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, nais ng Pangulo na mapunduhan ang repatriation program para sa lahat ng nangangailangang Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo at hindi lang sa mga lugar na may kaguluhan. Sinabi pa ni Recto na gusto ng Pangulo na hindi malimitahan sa pagpapauwi lang ang repatriation kundi pagtiyak na may maibibigay sa kanilang suporta para magkaroon ng kabuhayan. Palalakasin ang standard welcome package ng DMW na financial assistance, psychosocial counseling, medical assessment, re-employment guidance at livelihood.
6: Bayan, itinuturing ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magiging magandang partner ang Russia sa pag-develop ng sariling nuclear energy. Sinagot din ng Pangulo ang ilang tanong tungkol sa balikatan exercises sa isang panayam sa Russian television. Yan ang ulat ni Gav Villegas.
7: Nakikita ng Pilipinas na isa sa mahalagang partner ang bansang Russia para sa pag-develop nito ng sariling nuclear energy. Sa naging TV interview kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sidelines ng ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan, Russia, sinabi ng Pangulo na nakikita nito na advanced ang Russia pagdating sa mga small nuclear reactors.
8: There are two elements to that. One is the technology. Is technology ready? Is the technology ready to be used as an actual power source? And in that regard, I think Russia is the most advanced, especially when we talk about small modular reactors. Russia is actually one of the most, if not the most, advanced in terms of making the technology available to the general public. There are many pilot projects around the world.

0: in SMR, many, many projects. But it's only, I think, Russia that has some commercial actual plants that are running, that are no longer pilot projects or experimental projects.
1: Isa rin sa natalakay sa naging pagpupulong ni Pangulong Marcos at Russian President Vladimir Putin, ang paglipat mula sa paggamit ng fossil fuel patungo sa paggamit ng renewable energy dahil na rin sa nangyaring krisis dulot ng kaguluhan sa Middle East. Anya, naiiba ang alok ng Russia kumpara sa ibang mga bansa na nag-aalok na tumulong sa pagkakaroon ng nuclear energy sa Pilipinas.
0: The offer that we get from other countries in terms of any kind of nuclear power generation, has been to build plants. Russia talks about building an ecosystem around those plants, not just a single, just come and construct the plant and go away. It includes training, includes a transfer of technology, includes research and development. If we could transfer that kind of program to the Philippines, it would be to great advantage, especially with the advent of data centers, of AI, with the exponential demand that it requires for power. We have to examine all the possibilities and all the potentials, then that is one of the best ones. Nuclear power is one of the best possibilities.
1: Nang matanong ang Pangulo patungkol sa balikatan exercise, iginit nito na bahagi ito ng sovereign rights ng Pilipinas na protektahan ang teritoryo nito. Ito ay matapos sumali na rin ang Japan sa nasabing aktibidad kung saan sinasabi ng China na pinagmumulan umano ito ng tensyon sa rehiyon.
0: We are not promoting the foreign policy of anybody else. We are simply trying to make sure that the defense of the Philippines, should it come to that, is solid. And we welcome any partners and allies who will help us in that regard. And we certainly have no interest in starting any kind of confrontation with anyone. We'd like to make clear that the Philippines does not promote the foreign policy of any other country, no matter how close they are to us. The Philippines promotes the foreign policy of the Philippines. And I always describe the Philippine foreign policy is very simply explained. The Philippine foreign policy is national interest first and peace. And that is all that the Philippines is interested in.
1: Gab Humilde Villegas, para sa bayan.
2: Mas pinalakas pa ng pamahalaan ang pakikipagtulungan nito sa mga karatig bansa sa Timog Silangang Asya para maisulong ang modernisasyon sa transportasyon sa Pilipinas. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
3: Malaking tulong ang suportang maibibigay ng mga miyembro ng Southeast Asian Nation o ASEAN para sa railway projects ng bansa. Yan ang nakitang halaga ng Department of Transportation Secretary Banoy Lopez sa naganap na ASEAN Railway Conference 2026.
4: We call on our ASEAN partners to continue working with the Philippines, sharing knowledge, technology and expertise as we pursue integrated and interoperable railway systems across our region.
3: Ang commuter na si Alisa Torres, malaki ang pag-asa na makatutulong ang pakikipagpulong na ito sa mga karatig ASEAN para maibsan ang kalbaryo sa araw-araw na pagko-commute.
5: Totoo yung sinasabi nila na kapag sobrang haba nung kino-commute mo, yung haba ng biyahe mo, parang papasok ka pa lang, parang feeling mo pauwi ka na. Lalo sa akin kasi from Valenzuela to Guada ako, sobrang layo talaga nung binabiyahe ko.
3: Bukod sa di sapat ang mga pampublikong transportasyon sa bilang ng mga commuter, dagdagan pa ng mga aberyang hindi inaasahan dahil sa sistema, teknolohiya at kakulangan sa modernisasyon ng railway network sa Pilipinas. Kaya naman tiniyak ng Department of Transportation na makakakuha ang bansa ng sapat na suporta sa pagpapaigting ng mga proyektong transportasyon sa bansa gaya ng North-South Commuter Railway, Metro Manila Subway at ang Metro Rail Transit o MRT Line 3.
5: Mahalaga siya talaga kasi syempre yung transport, yun kasi yung pinakamahalaga yung ruta ng transport. Actually nahihirapan talaga yung commuter actually sa paglilipat-lipat talaga. Like for example, from Carousel, lilipat ka ng MRT. So if meron silang na ginagawa na mahabang ruta, much better siya kasi unang-una, hindi ka na magpapalipat-lipat.
4: As emphasized by President Ferdinand Marcos Jr., It is time that we need to that we end the suffering of our commuters. By building and investing in modern and efficient mass railway transit systems.
3: Giit din ng kalihim ang kahalagahan ng pagbabahagi ng ASEAN para maisulong ang mga makabagong paraan at tulong sa pampublikong transportasyon.
5: Malaking tulong siya if ever kasi for sure mas advanced yung railway systems ng mga nandun sa ASEAN. So if ever na mas maiksi yung time ng travel, mas okay siya kasi syempre hindi ka nagigisip ng ganun kaaga. So less pagod din siya, less antok.
3: Makatutulong din ang mga international development partners hindi lang sa mga makabagong paraan, kundi maging sa negosyo at pag-unlad ng bansa.
4: With these game-changing projects, we can transform the entire landscape of the Philippine transportation. But to achieve this, we would need help and collaboration from our partners and friends from ASEAN countries. We all must demonstrate our solidarity as it is in our best interest. And we owe it to future generation, a better future and an upgraded standard of living and quality of life for all.
3: JM Thompson, para sa bayan.
6: Patuloy na tinitiyak ng Department of Migrant Workers o DMW ang kaligtasan ng mga Pilipinong tripulante na nasa Strait of Hormuz matapos muling isara ng bansang Iran. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, aabot na sa 2,000 Pinoy seafarers mula sa 60 shipping vessels ang nakakalabas mula sa Strait of Hormuz magmula nang sumiklab ang kaguluhan sa Middle East. Patuloy na binabantayan ng kagawaran ang sitwasyon sa rehiyon. Muling isinara ng Iran ang Strait of Hormuz matapos ang pag-atake ng Israel sa Southern Lebanon na maituturing na paglabag sa kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na wakasan ang digmaan.
2: Sa kabila ng pagpasok ng tag-ulan, patuloy ho na bumababa ang level ng tubig sa Angat Dam. Hinikayat naman ng mga otoridad ang publiko na magtipid ng tubig. Yan ang ulat ni Floyd Brands.
7: Patuloy na bumababa ang level ng tubig sa Angat Dam sa kabila ng pagpasok ng tag-ulan na nagdudulot ng pangamba sa supply ng tubig sa Metro Manila at mga karatig lugar. Ayon sa National Water Resource Board, hindi pa sapat ang mga pag-ulang nararanasan sa mga nakaraang linggo para maibalik sa normal na antas ang imbak na tubig sa pinakamalaking reservoir ng bansa.
8: Kung patuloy na pagbaba ng level ng Angat Dam ay siya pong minomonitor natin kasi nga po, kung ito po ay magpapatiloy itong mga sa mga susunod na linggo, baka po isa sa mga tinitingnan natin ay mag-adjust din ng alokasyon para po sa Metro Manila Water Supply para naman po mapangalagaan no, yung supply ng tubig sa mga reserbo natin kagaya ng Angat Dam. Ganun pa man, Michelle, ay kung sakali po no, mag-a-adjust po tayo ng alokasyon, kaya nga po sa ngayon na inihanda natin yung mga ibang mapagkukunan no, ng supply ng tubig bukod po sa Angat Dam.
7: Ipinaliwanag din ni NWRB Executive Director Sevilio David Jr. na hindi lahat ng pag-ulan ay direktang nakatutulong sa pagtaas ng water level ng Angat Dam. Aniya, mahalaga ang pag-ulan sa loob ng Angat Watershed dahil dito nagmumula ang tubig na naiipon sa reservoir. Kung kulang ang pag-ulan sa nasabing lugar, mananatiling mabagal ang pagbawi ng dam kahit nakararanas ng pag-ulan sa ibang bahagi ng Luzon. Dahil dito, muling nanawagan ng mga otoridad sa publiko na magtipid ng tubig at gawing bahagi ng pang-araw-araw na gawain ang responsableng paggamit nito.
8: Pinataytig po natin yung kampanya ng natin sa water conservation kasi nga po, kung isa to sa mga pamamaraan para po matugunan. No?
7: Kabilang sa mga inirekomendang hakbang ang agarang pagpapaayos ng mga tumutulong gripo, pagpatay ng gripo habang nagsisipilyo o nagsasabon ng kamay, at pag-iipon ng tubig ulan para sa pagdidilig ng mga halaman. Bagamat walang agarang banta sa supply ng tubig sa kasalukuyan, binigyang diin ng NWRB na mahalaga ang kooperasyon ng publiko sa pagtitipid ng tubig para mapanatili ang sapat na reserba habang hinihintay ang mas malalakas na pag-ulan sa mga susunod na buwan. Floyd Brands, para sa bayan.
2: Malalaman na ng isang Pilipino ang lagay ng panahon sa kanyang lugar. Kasunod na rin po ito ng inilunsad na mobile app ng PAGASA. Samantala, nagbabala naman ang Philippine Coast Guard sa panganib na dulot ng rip current. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
1: Inilunsad ng PAGASA ang isang mobile application na layong hikayatin ang mga Pilipino na maging resilient laban sa mga bagyo, pagbaha at iba pang weather-related hazards. Ayon kay PAGASA Deputy Administrator for Research and Development, Dr. Marcelino Villafuerte III, layo ng panahon mobile app na gawing mas accessible ang mga impormasyon na ibinibigay nito sa publiko. Dito ay maaaring makatanggap ang Android o iOS phone user ng mga real-time advisories na inilalabas ng PAGASA. Malalaman rin dito ang temperatura at panahon sa lugar kung nasaan ang user. Para magamit ito ng buo, makangailangan ito ng internet connection. Mata-download ang nasabing app sa Google Play Store at Apple App Store.
9: Even na naka-on yung notification at saka yung kanyang location, at least malalaman natin kung merong nagbabantang baha or malakas na pag-ulan sa isang lugar, kung nasaan man yung may gamit ng mobile phone. At dahil dito ay agaran no, na maaaring magamit ng cellphone user na yon ang impormasyon upang nasa ganun ay makapunta siya doon sa mas ligtas na lugar. At gayon din ay ma-secure niya no, kung sakali man meron siyang mga maaaring mapinsalang kagamitan. At ganun din, magagamit din ito upang nasa ganun ay maiwasan yung sakuna, no, particularly yung mga yung pagbaha, yung dagli ang pagbaha, no, yung flash flood, na maaaring mag-clean ng buhay no, ng isang tao.
1: Nagbabala naman ang Philippine Coast Guard sa publiko ukol sa panganib ng mga rip current o malalakas na agos ng tubig sa mga dalampasigan. Ipinaliwanag ni Captain Brumel Magalong ang mga tamang hakbang na dapat gawin kapag naabot ng malakas na agos sa dagat. Inilunsad din ang PCG Eye Care Program para sa impormasyon at kaligtasan ng mga turista at lokal na komunidad sa mga baybaying lugar. Dito ay nagpatupad na ng memorandum circular ang ahensya para sa mga resort owners upang maglagay ng mga swimming lane at signage sa mga delikadong lugar.
10: So, ang pinakauna po siguro nating advice doon, sir, is huwag pong magpanik. We stay calm. No? Kasi doon po kasi hindi po tayo nakapag-isip ng mabuti pag pumasok na po yung panic. So, stay calm po. No? Don't panic. And if possible, call the attention po, sir, no? Ng mga tao po na nasa shoreline, kung kaya lang din natin. Call their attention to let them know that you're in danger. No? And lumabas ka po doon sa rip current, and that's swimming parallel to the shoreline. No? Para makalabas ka doon, lumangoy ka pa kaliwa or pa kanan.
1: Nagsimula na ang kolaborasyon ng mga eksperto at pamahalaan para sa proyektong offland kontrabaha sa iba't ibang lungsod sa bansa. Ayon kay Project NOAA Executive Director Dr. Mahar Lagmay, marami pang paraan ang pwedeng gawin upang mapababa ang antas ng baha lalo na sa mga urbanized areas. Makikipagtulungan ang University of the Philippines sa Department of Public Works and Highways para sa pagsusuri ng disenyo ng mga istruktura bago ito ay patayo. Mahalaga ang pagkakaroon ng comprehensive at scientific basis sa mga flood mitigation projects para hindi masayang ang mga investments ng gobyerno.
11: So kailangan i-manage natin mabuti. Meron pa naman tayong pwedeng gawin na para pababain yung level ng baha, especially sa urban areas. Kapag nangyari yon ay hindi masyadong malaki ang pasakit ng mga taong nakatira doon sa floodplains. Kaya nga tinatawag natin ang flood management para kung sakaling binahaman sila dahil nandun sila sa floodplain, mabilis huhupa yung baha, mabilis mawawala yung baha. At hindi ganun kataas yung baha.
1: Isinusulong ng Climate Change Task Force ang pagpapaigting ng kaalaman tungkol sa climate change at tindi ng epekto nito sa buhay ng tao. Ayon kay Climate Change Task Force Commandant Retired Brigadier General Gerardo Zamudio, dahil sa malalakas na bagyo at matinding init na nararanasan ng bansa, mahalaga na alam ng publiko ang dapat gawin lalo na ng mga local chief executives. Kailangan umano ng community-based approach kung saan ang LGU ang mangunguna sa mga gawain laban sa climate change dahil sila ang mas nakakaalam sa sitwasyon sa kanilang nasasakupan.
12: Ito yung dahilan kung bakit aming binuo ang ating climate change task force na ilagap natin yung kultura, yung struktura, disiplina ng ating mga kasundaluhan. Kasi sa itong gera, laban sa napaka malupit na epekto ng climate change.
1: Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
6: Bayan, sa pagkakataong ito ay makakausap naman natin sa linya ng telepono si Engineer Eduardo Guillen. Siya po ang Administrator ng National Irrigation Administration. Magandang gabi po, Admin. Si Clayzel Pardilla po ito, kasama si Ryan Lisigas ng PTV. Good evening po, sir. Engineer, inihinto po muna yung alokasyon ng tubig para sa irigasyon mula po sa Angat Dam. Ano po ang epekto nito sa mga magsasaka? Gaano kalawak po yung apektado dito? At ano po ang gagawing hakbang ng NIA para matiyak na magkakaroon pa rin po ng produksyon itong mga nahintuan nga po ng water allocation? Go ahead, Engineer. All right, babalikan po natin si Engineer Guillen ng National Irrigation Administration.
2: Abangan na bilang mga Pilipinong naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao, umakyat na sa mahigit 1,000,000.
6: At mas mahabang oras ng liwanag at pinakamaikling gabi mararanasan ngayong araw. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.

0: Nagbabalik ang Ulat Bayan Weekend. Mahigit sa 1 milyong individual na ang naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Ayon po sa report ng NDRRMC, katumbas ito ng 580 barangay sa Davao Region at Soksarjen. Sa nasabing bilang, mahigit 2,000 ang nasa evacuation center, habang nasa labas naman ang mahigit 63,000 individual. Habang umabot po sa 77 ang nasawi at mahigit 1,000 ang sugatan.
1: Patuloy pa rin ang tulong na ibinibigay ng Department of Social Welfare and Development sa mga kababayan nating naapektuhan dahil po sa tumamang lindol sa Mindanao. Isa na rito ang pagbibigay ng psychosocial support, lalo na sa mga bata. Yan ang ulat ni Floyd Brenz.
2: Agad na tumugon ang DSWD Field Office Region 12, katuwang ang DSWD Mimaropa, sa pamamagitan ng pagbibigay ng psychosocial support sa mga bata na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Nagsagawa sila ng play therapy at coloring activities sa Barangay Sapu, Masla, Malapatan para matulungan ang mga bata na maipahayag ang kanilang nararamdaman. Isinagawa ang mga aktibidad sa loob ng child-friendly space na ligtas at angkop para sa paghilom ng emosyon ng mga bata. Layunin ng ahensya na mabawasan ang trauma at maibalik ang pakiramdam ng seguridad ng mga apektadong kabataan. Umabot na sa halos 500 family food packs at nasa halos 10,000 ready-to-eat food boxes at nasa mahigit 10,000 non-food items ang naipamahagi sa mga lugar na labis na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Patuloy ang koordinasyon ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan para matiyak ang agarang tugon at direktang paghatid ng tulong sa mga apektadong komunidad sa Zamboanga Peninsula, Davao Region at Soksarjen. Unti-unti nang bumabangon ang mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa 10 cities sa Barangay Jose Abad Santos sa pamamagitan ng patuloy na suporta ng DSWD Field Office Region 11. Sa pamamagitan nito ng mga orientation, consultation at earthquake drills, lumalakas ang kanilang kaalaman at kumpiyansa para harapin ang mga aftershock at iba pang emergencies. Floyd Brenz para sa Bayan.
0: Sa pagkakataong ito ay makakausap natin sa linya ng telepono si Engineer Eduardo Guillen, siya pong administrator ng NIA o National Irrigation Administration. Magandang gabi po, admin. Si Clayzel Pardillac po ito, kasama si Ryan Lisigas ng PTV. Good evening, sir.
3: Ay, ma'am, sir. Good evening po. Magandang gabi po sa atin lahat.
0: Po. Engineer, inihinto po muna yung alokasyon ng tubig para sa irigasyon mula po sa Angat Dam. Ano po ang epekto nito sa mga magsasaka at sa produksyon po ng palay sa mga apektadong lugar? Go ahead po.
3: Well, bago naman po ginawa yon ay meron po tayong pagpupulong po sa ating mga magsasaka, ano po, at expected naman po natin yung mga areas na hindi mapatubigan. So nag-advise po tayo sa kanila na magtanim muna ng high value crops na hindi muna na nangangailangan po ng patubig. Ang Angat Dam po kasi ay ang priority po niyan, ma'am, ay yung pagbibigay ng ilubing tubig po dito sa Metro Manila. So, yun po yung order of priority. Kaya kapag ka ganun, ay nag-adjust po kami dito sa aming cropping para you know, kahit naman kukunti ang tubig, magpagtanim pa rin po ang ating mga farmers.
1: Mm-hmm. Admin, magandang gabi, si Ryan ito. Kumustahin ko lang, may mga pasalidid ba ang NIA na naapektuhan ng malakas na lindol dyan sa bahagi ng Mindanao? At paano ito ngayon nakakaapekto sa mga magsasaka doon, Admin?
3: Yes, meron po. In fact, nagsagawa tayo kagad ng assessment doon at umabot po ng around 50 million yung affected ng ating irrigation facilities. Pero wala pong naapektuhan po sa ating mga dams, ano po. Yun lamang mga irrigation facilities. Kagaya po ng mga elevated flume. Ito po yung mga irrigasyon natin na you know, parang tulay ang design na nakataas. Kaya po nagsagawa naman po tayo kagad ng mga repairs. Nakita naman po namin yung pinakamatindi lang na nasira doon ay abuti ng around mga 2 to 3 weeks po na pagsasaayos. So hindi po masyadong malaki ang damage po sa ating infrastructure.
0: Engineer, ilan po sa mga lugar na mga pangunahing source ng palay o bigas ay ang Nueva Ecija at Bulacan. Ano-ano po yung mga proyekto ng NIA para po mapaganda pa yung irigasyon sa mga naturang lugar?
3: Unang ginagawa natin dito ay ang sistema kasi ng NIAR ito, yung tinatawag na climate change resiliency na. So may mga mitigation and adaptation projects na ginagawa natin. Kabilang po dito yung paglilipat ng cropping calendar, ano po, para una, maiwas po natin sa masamang panahon yung ating mga pananim, yung bagyuhan, ano po, at makatipid din tayo ng patubig. So, nililipat po natin yung ating cropping calendar. Kagaya po dyan, ano po, nabanggit yung Pantabangan, dati po, December ang cropping calendar natin dyan, ano, December and June. Ngayon po, ginawa natin October. Dahil pag October po, may ano pa eh, may ulan pa eh. So, ang malaking gastos po kasi sa patubig yan ay yung tinatawag na land soaking. So, by doing that, nakatipid po kami ng patubig at nag-ani po lang yung, po sila ng February. Ang maganda pa po doon ay off-season cropping yun, ano po. So, mamahal ang benta nilang kanilang palay at tumaas din po yung yield nila dahil maaraw. So, yun po yung isa. Pero, ang mga projects po natin iba dyan, yung mga affected na dulo ng mga irrigation facilities natin, ay nilalagyan po natin mga solar pump irrigation projects. Marami po tayong nailagay dyan na solar pump irrigation projects.
1: Admin, in terms naman sa preparasyon para sa nakambang pagpasok ng El Nino, ano na po yung ginagawa ngayon ng NIA para mapagandaan nga itong papasok na El Nino? At bumuba tayo ng task force para dito, Admin?
3: Yes, actually, kasama po tayo dun sa task force sa binuo ng ating Pangulo. Pero again, ang NIA po ay proactive dito, ano? Hindi lamang yung, again, ulitin ko po, climate change resiliency ang focus natin dito. So, hindi lamang yung El Nino ang ginagawa natin ang solusyon dito, kundi pati yung La Nina. So, may mga short-term, medium-term, and long-term solutions po tayo dyan. Kagaya na nabanggit ko kanina, yung paglilipat ng cropping calendar, yung paggamit namin ng tinatawag na alternate wetting and drying system natin. Nakakatipid po kasi tayo, mga around 30% na patubig doon, ano po. At yung pasalamat din po tayo, maraming naibigay na heavy equipment sa ating presidente sa NIA. Ginagamit din natin po ito ngayon para madisilt yung ating irrigation canals at panglawa po namin ng brass dam sa ilog. And of course, yung mga solar pump irrigation projects po natin. At yung pang long term naman po natin ay marami pong high dams at yung mga river impounding projects. Yung mga reservoir impounding projects na ginagawa po ng NIA at natapos na po namin. In fact, bukas po meron kaming inauguration ng ating presidente sa Bohol, ano? Doon sa isang reservoir irrigation project natin doon na nakaka-irrigate ng around mga 600 hectares. So, mag-inaugurate na po tayo doon bukas.
0: Engineer, nakaraang taon po, tumama yung mga prosesyon ng mga bagyo na sumira sa ilan nating mga irrigasyon. Ngayong taon po, gaano po kahanda yung ating mga irrigation system sa mga ganito kabigat o kalalakas na mga bagyo?
3: Alam niyo naman po, pagka nag-design lang niya ngayon, of course, ay kinoconsider po natin ano po, yung climate change resilient sa mga infrastruktura. Bagamat sa pagpalakas po ng pagpalakas yung mga dumarating na bagyo at mga baha, ay nagpapasalamat naman po tayo at buo po ang suporta ng ating presidente dito po sa NIA at mga kailangan po namin mga irrigation funds ay tinutulungan po niya tayo. Kaya ano po, marami po tayong napapansin niyo po, madalas po ang aming pag-inaugurate at pag-turnover ng mga projects natin dahil po dito sa increased budget na ibinigay sa atin ng ating Pangulo.
0: Engineer, bukod po sa irrigasyon, ano pa pong mga tulong ang ibinibigay nyo sa mga magsasaka at paano po makalalapit sa NIA para po makapagbenepisyo sa inyong mga programa? Go ahead po, Engineer.
3: Well, ang isa pang tinitingnan natin dito ay yung empowerment ng ating mga farmers. Man, ano? Katulad ng pagbuo namin ng mga cooperatives dito sa ating mga Irrigators Association para po mas madaling humingi sila ng mga farmacinery sa gobyerno at para may economies of scale production sila. Ang gusto kasi ng ating presidente, makapture ng ating mga farmers yung value added doon sa value chain na kanila pong production. Ano po? So, isa po yun sa pinakamagandang programa po ng NIA ngayon at yung aming convergence po sa iba't ibang agencies kagaya po ng tinatawag na EPAP, yung Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty, na kung saan ay ina-encourage natin yung mga irrigators associations natin, mga farmers natin, na magtanim ng mga high-value crops, ng mga gulay dito sa ating mga irrigation canals. Ano po? Eh, yung simula po ng, nasimulan natin yung project na yan ng 2023, last year po, 2025, meron na pong nabenta ang ating mga farmers nationwide na umabot na po sa halagang 1.6 billion, ha? B. Ganun po kalaki yung ating sales, ano po. At ngayon po, ikinukonekta rin natin sa kanila, sa mga local government units para po makapagbenta rin sila ng kanilang, direkta ng kanilang bigas. Yung pilot project po namin, yan sa Quezon City LGU, ano po, ang in-order ng Quezon City sa kanila na halaga ng bigas ay umabot ng 500 million pesos. Isipin niyo po kung lahat ng LGU sa buong bansa bibili ng bigas sa ating mga farmers, napakalaking tulong po niyan sa kanila dahil hindi na po traders ang makikinabang kundi direkta na po na ating mga magsasaka na siya pong kagustuhan ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Malinaw, maraming salamat niya Administrator Engineer Eduardo Guillen. Bayan, nagpaabot ang Bureau of Customs ng kahon-kahong relief items para sa mga nasa lantanang malakas na lindol sa Mindanao. Umabot po sa 12 containers ng forfeited goods ang ipinamahagi ng customs sa mga biktima ng lindol. Kasama po dyan ang mga equipment para sa mga ospital, frontline health workers at materyales sa paggawa ng temporary shelters para sa mga nawala ng tirahan. Namahagi rin po ng kagamitan para sa pagsasaayos ng mga nasirang tahanan, evacuation centers at mga eskwelahan.
1: Nakaantabay naman ang Philippine Coast Guard sa pagbibigay ng tulong sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Bahagi po ito ng eye care campaign ng ahensya na naglalayong maghatid ng mabilis at maagap na serbisyo sa mga Pilipino sa panahon ng sakuna at pangangailangan.
2: Balut Island, Sarangani, Davao Occidental sa pamamagitan ng Humanitarian Assistance and Disaster Relief Operations. Ginamit ng PCG ang BRP Malamawi para magdala ng mga pangunahing relief supplies para sa mga naapektuhang komunidad sa isla. Bahagi ito ng eye care campaign ng ahensya na naglalayong maghatid ng mabilis at BRP Corregidor ng Philippine Coast Guard na may dalang humigit kumulang 200 toneladang relief supplies para sa mga apektado ng malakas na lindol sa Mindanao. Bahagi ito ng pinaigting na Humanitarian Assistance and Disaster Response Operations sa ilalim ng pamumuno ni Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan. Isinagawa ang misyon alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para mapabilis ang pagdating ng tulong sa mga nasalanta. Samantala, mahigit 1,000 family food packs ang naihatid ng Department of Social Welfare and Development, katuwang ang Philippine Coast Guard at iba pang ahensya ng gobyerno sa bayan ng Glan, Sarangani. Tulong-tulong ang mga tauhan ng mga ahensya sa pagkakarga at paghatid ng pagkain, inuming tubig at family tents para sa mga residenteng apektado ng nagdaang lindol. Bahagi ito ng eye care program ng Philippine Coast Guard na nagtataguyod ng mabilis na pagtugon at pagbangon ng mga apektadong pamilya. Floyd Brands para sa Bayan.
0: Bayan, pumalo na sa 9,133 ang naitalang aftershocks kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Batay po sa datos ng FIVOX ngayong araw, mayigit 2,000 ang natukoy na pagyanig habang halos 100 aftershocks ang naramdaman ng mga residente sa mga apektadong lugar. Ayon po sa FIVOX, umabot pa sa magnitude 6.4 ang lakas ng aftershocks na kanilang naitala. Hindi malayong may mga aftershocks pang mangyari dahil sa lakas ng lindol, kaya pinapayuhan ang publiko na laging maging alerto.
1: Samantala, opisyal na pong nagsimula ang June solstice. Ibig sabihin nito, mararanasan ng bansa ngayong araw ang pinakamahabang oras ng liwanag at pinakamaikling gabi sa buong taon. Aabot ng nasa 13 oras ng daylight ang mararanasan ng bansa. Simula po yan ngayong araw. Bagamat mas kilala ito sa tawag na summer solstice, ayon sa PAGASA, hindi angkop ang termino nito dahil sa Pilipinas, wala tayong four seasons gaya ng temperate country.
0: Inaasahang matatapos bukas June 22 o sa June 23 Martes ang pre-trial conference sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Paliwanag po ni House Prosecutor Chel Jocno, hindi lang kasi prosecution ang nagmamarka ng mga ebidensya, kundi maging ang depensa. Magugunit ang sinimula ng pre-trial conference ni VP Sara noong June 18 kung saan naghain ang mga ebidensya ang magkabilang panig. Naniniwala si Jocno na isa sa mga prosecutors na magtutuloy-tuloy na ang pagsisimula ng paglilitis sa Vice Presidente sa July 6. Naharap po si VP Duterte sa reklamong paglabag sa konstitusyon, graft and corruption, betrayal of public trust, bribery at iba pang krimen.
1: Sa ibang balita, nagsagawa po ng dialogo at community consultation ang Office of the Presidential Advisor on Peace Reconciliation and Unity o OPAPRO sa mga conflict-affected barangays sa Masbate at dyan sa Oriental Mindoro. Ang aktibidad ay bahagi po ng pagpapatupad ng Localized Peace Engagement Cluster na isa sa 12 cluster ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTFL. Konsultasyon, tinukoy ng mga miyembro ng komunidad ang kanilang mga pangangailangan tulad ng malinis na mainom na tubig, kuryente, edukasyon, pagkakaroon ng farm-to-market roads at sustainable livelihood opportunities. Sa pamamagitan po nito, maindorso ang mga ito sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan upang maisama sa kanilang development programs at plans. Bukod pa rito ay nagsagawa rin po ng serbisyo caravan ang OPAPRO sa mga komunidad upang ihatid naman ang mga batayang serbisyo ng pamahalaan. Ayon kay OPAPRO Secretary Mel Senen Sarmiento, patuloy ang pagsisikap ng kanilang tanggapan na tugunan ang pinakaugat ng tunggalian upang makamit ang pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran sa mga conflict-affected communities sa buong bansa. Nagpaabot ng taos-pusong pagbati si First Lady Liza Araneta Marcos kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong Father's Day. Nagpasalamat po ang unang ginang sa katatagan, pasensya at pagiging mapagbiro ng Pangulo na aniya ay nagbibigay kulay sa kanilang buhay. Sa kanyang social media post, pabirong sumulat ang unang ginang ng kunwaring executive order na inuutusan ng Pangulo na magpahinga naman ngayong araw bilang gantimpala sa kanyang walang sawang serbisyo para sa bayan. Pabiro rin itong sinagot ni Pangulong Marcos Jr. Aniya, applicable ito sa lahat ng mga nagsusumikap na haligi ng tahanan. Binati rin po ng Pangulo ang kanyang ama at dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa isa pang social media post.
0: Bayan, isinusulong ngayon sa Kamara ang Papa Leave Act na naglalayong gawing 105 days ang paternity leave mula sa kasalukuyang 7 araw. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
4: 10 taon ang nagseserbisyo bilang security guard si Danny Guiabar, isang ama ng 3 anak. Kwento ni Kuya Danny, mayroon namang tumutulong sa kanyang asawa noong kapapanganak pa lamang nito. Pero mas mahalaga para sa kanya na personal na kasama siya sa pag-aalaga ng kanyang bagong silang na anak, isang bagong yugturin ng buhay bilang mag-asawa at magulang.
5: Magagampanan ko yung mga pagkukulang ng pamilya ko. Kasalukuyang nasa ano, si Mrs. nasa hindi magandang ano kasi ng anak. E ako ang gaganap bilang asawa niya doon sa mga gawain niya.
4: Para kay Danny, hindi sapat ang kasalukuyang 7 araw na paternity leave.
5: Para sa akin, kulang yun lang. Kulang yun. Pinakamaganda talaga yung mga isinusulong nila ngayon na palalawigin yung paternity leave.
4: Isinusulong ngayon ni Naakbayan Party List Representative Chel Jocno ang House Bill 9891 o ang Paternity and Parental Leave na mas kilala bilang Papa Leave Act. Layo nitong palawigin ang paternity leave mula sa 7 araw patungo hanggang 105 days. Sa ilalim ng panukala, may 90 days ng continuous leave para sa live childbirth. May 60-day leave naman para sa miscarriage o emergency termination of pregnancy. May karagdagan pa itong 15-day parental leave na pwedeng gamitin sa loob ng 1 taon mula sa panganganak. Sa sumatotal, aabot sa hanggang 105 days ang isinusulong na leave benefits. Layunin din ang panukala na mas mapalakas ang papel ng mga ama sa pag-aalaga ng anak at mapatibay ang ugnayan ng pamilya sa kritikal na unang buwan ng isang bata. Pagbibigay din ni Jokno sa pamamagitan ng pag-iinvest sa shared parenting na paiigting ang gender equality, mas nalalagay sa maayos na kapakanan ng bawat bata at pamilya at napatatag din ang puwersa ng lakas paggawa. Sabi pa ni Jokno, tumatalima ang panukala sa katotohanang hindi lamang responsibilidad ng kababaihan ang pag-aalaga ng anak, kundi isa itong responsibilidad ng parehong magulang na nararapat suportahan ng pamahalaan. Bukod sa pagkakaroon ng mas mahabang panahon para sa pamilya, pinalalakas din ng panukala ang proteksyon sa mga manggagawa sa pamamagitan ng pagbabawal sa dismissal, demotion o diskriminasyon sa mga nag-a-avail ng leave benefits. Mababasa rin sa panukala ang kaukulang parusang maaaring ipataw sa mga lalabag dito, kabilang ang multa, pagkakabilanggo at posibleng pagkakansela ng business permit. Pinalalawak din ito ang saklaw ng paternity benefits para maisama ang non-marital fathers, caregivers at mga manggagawa sa informal sector basta't sumusunod sa kontribusyon sa Social Security System o SSS. Inaasahan na magiging malaking tulong ang panukala sa mga ama na nagnanais na mas makasali sa pag-aaruga ng kanilang mga anak at sa pagpapatibay ng kapakanan ng pamilya sa mga unang yugto ng buhay ng isang bata. Pero paalala, doble asikaso pa rin sana para sa mga tatay dahil ang sino mang mapatutunayang hindi nakapagbibigay ng sapat na pag-aalaga at suporta sa kanilang anak habang nasa paternity o parental leave ay maaaring humarap sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Sheila Natividad, para sa Bayan.
1: Sa gitna ng mabilis na pagbabago ng mga lungsod sa Pilipinas, isang artist mula sa Caloocan ang gumagamit ng diorama para ilapit sa mas maliit pero mas detalyadong anyo ang madalas nakakaligtaang realidad ng buhay ng syudad. Yan ang ulat ni Floyd Brands.

0: sanggunian na tinaguriang Philippine Miniature ang masayang pagsasalarawan ng araw-araw na buhay sa Pilipinas sa maliit pero buhay na anyo. Muling nabubuo ang isang pamilyar na tanawin ng lungsod. Ang masisigla, dikit-dikit at puno ng kwento na urban informal settlement na bahagi ng ating pang-araw-araw na realidad. Sa likha ng diorama ng 27 taong gulang na artist mula sa Caloocan na si Ram Capales, ang karaniwang eksena sa buhay lungsod ay nagiging isang masigla at detalyadong miniature world, puno ng kulay, galaw at karakter. Bawat maliit na bahay, espinita at estruktura ay maingat na binubuo. Parang isang masayang pag-alala sa buhay Pilipino sa gitna ng lungsod. Sa likod ng mga detalyadong diorama, patuloy na lumalawak ang kanyang mga gawain. Ipinagpapatuloy ang pagbuo ng mga mundong maliliit man sa sukat pero malawak sa salaysay ng realidad na nais ipakita. Lloyd Brands, para sa bayan.
1: Makinak naman tayo sa nausong dance trend ngayon ng isang girl group. Hindi rin nagpahuli ang ilang empleyado ng inyong pambansang TV. Yan ang sentro ng balita ni Mili Tabino.
2: Nakapag-ulala baby dance challenge na bang lahat? Kung hindi pa, tara na at makisiyaw sa bagong dance trend ng Showtime.

0: dance cover ng AI na pusa na ito.
1: Giling-giling ko parang sa'yo, ang giling-giling ko.
2: Para lang sa'yo, ang giling-giling ko.
0: Total package sa giling ang entry na ito. Pinelevel up pa ng Amnel family ang kanilang entry. May dancer, singer at may guitarist pa.

0: Bayan.
1: Ito po magandang balita sa mga motorista. Asahan po ang big time rollback sa presyo ng langis sa Martes, June 23. Base po sa ilang araw na trading sa Minsan Plats, Singapore, inaasahang bababa ng 6 na piso kada litro ang gasolina. 10 piso naman, 10 pesos sa kada litro ng ang rollback sa diesel. Habang 11 piso kada litro naman para sa kerosene o gas.

0: Mangyari, opisyal lang nagtapos ang Cinderella run ng Filipina tennis ace na si Alex Ayala sa Berlin Open matapos siyang yumukod sa semifinal round sa kompetisyon sa Germany. Kinapos ang 21-year-old pride ng bansa kontra sa 8-seeded na si Linda Noskova 6 games to 2, 6-4 nitong linggo ng madaling araw oras po dito sa Pilipinas. Matapos ang 4 oras sa delay dahil sa sama ng panahon, nagpaulan ng mabibigat na serve ang check netter na agad na nagdikta ng laro. Nagawang makapagtala ni Noskova ng 5 service aces para makuha ang dominanteng first set win. Matapos mabaon sa isang 3-1 disadvantage, sa sumunod na set, nagawang makabalik ni Ayala sa laro sa tulong ng 3 magkakasunod na puntos. Pero sa huli po, hindi ito naging sapat matapos ang serya ng break points na nakuha ni Noskova. Matatandang bago ang larong ito galing sa 2 impresibong panalo ang Filipina tennis phenomenon kung saan nagawa niyang manaig kontra sa 2 WTA top 10 players. Sunod na sasalang si Ayala sa Bad Homburg Open na magsisilbing huling kompetisyon ni Alex.
1: Ang galing ni Ayala, kasing galing mo. Pero mas magaling yung ating mga ama na nagsa-celebrate ng kanilang araw ngayon. Happy Father's Day po sa lahat ng tatay. Siyempre, aking tatay, si Juan Ray Lisige. Sa tangan yung aking mga kapatid, dami nila. Puro na sila mga tatay. Oo, di ko na sila isa-isa.
0: Ikaw na yung next.
1: Ha, ako na ba? Ay, mga tatay din dito sa studio. Happy Father's Day sa inyong lahat. At
0: Happy
1: bayan!
0: Happy Father's Day po.
1: Oo, isang araw na naman po ang nagdaan na hitik sa impormasyon at mga kaganapang kailangan ninyong alamin.
0: Mga pangyayaring hubog at tatatak sa kasaysayan at kinabukasan ng bansa. Ako po si Clayzel Pardilia para sa Bayan.
1: At ako naman po si Ryan Lisiges at inyong natunghayan ang
0: Ulat Bayan Weekend.
2: Pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publico. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
4: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
4: Radio Mag 1278.
2: Sports Radio 918.
4: Radio Pilipinas Radio Publico 738.
2: At Radio Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radio Pilipinas.
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
7: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
6: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
8: Pumunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
9: Ano nangyari?
8: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
10: Ako sir, ambulance driver ako.
9: Ambulance driver? Oh.
10: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
7: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
9: Dahil hindi na umabot.
10: Nag-bleeding dahil sa malubak, Hindi namin na malaya, napatay na pala.
7: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
9: Makapal yung semento.
7: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
9: These are the reinforcements.
7: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
6: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
9: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
11: Alagang Amasu, Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan, at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amasu. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
12: Magandang araw po at welcome po muli sa Alagang Amo Soup. Ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o Amo Soup at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito ay pinag-uusapan po natin ang iba't ibang mga programs and welfare services ng Amo Soup para sa mga miyembro at dependents ng ating union. Tinatalakay din po natin dito ang mga napapanahong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers or sea-based overseas Filipino workers. Ang Alagang Amo Soup ay napapakinggan sa mga shortwave frequencies na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Sumasahim pa po din po ang ating programa sa flagship station na Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Special shoutout po siyempre sa mga miyembro ng Amo Soup at sa lahat ng mga Pilipino at Pilipinang madaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok sa atin.
11: Alagang Amo Soup dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
12: Welcome po muli sa isa na namang episode ng Alagang Amo Soup ngayong Men's Health Month. Bibigyang diin po natin ang isang mahalagang usapin para sa ating mga Pilipinong mandaragat at sa lahat ng mga kalalakihan, ang kahalagahan ng pag-iwas sa sakit sa pamamagitan ng regular na check-up at tamang pangangalaga sa kalusugan. Kaya ang ating paksa ngayong araw ay usapang kalusugan ng kalalakihan. Prevention is better than cure. Kaya naman, it's an honor to introduce our special guest for today na isa sa mga matagal nang nagsisilbing doktor mula sa Amo Soup Seamen's Hospital, Manila. He is a family medicine physician with experience in occupational health, preventive care, and primary health care. Specializing in family medicine, he provides comprehensive care for patients of all ages with a strong focus on health promotion, disease prevention, and early detection of illness. He also serves as the pre-employment medical examination or PEME head, overseeing the medical evaluation of seafarers and workers to ensure fitness for duty in accordance with the

0: Yan mga kababayan, no? Ang galing, 285 child centers sa Mount Province, guys, no? So, alam naman natin, guys, na ang early childhood, dito talaga yung foundation, no, ng mga bata. Kailangan sa early childhood sa kanilang pag-aaral, no? Usually, nursery, kinder, prep, guys, yan talaga yung pinaka-foundation at dyan po natututunan ng mga bata yung mga values at iba-iba pa. Kapag mali ang pagtuturo sa kanila, mahirap na po yung i-unlearn, no? Ako po ay dating preschool teacher. Nagturo po ako ng nursery, kinder at saka prep. Tatlo po yan, no? Advisor po ako ng tatlong level na yan. At kaya alam ko po, no, na napakahirap po magturo ng bata. Sa totoo lang, no, mahirap po magturo ng bata kasi wala pa po silang wala pa silang alam talaga, 'di ba? So tayo po bilang guro, tayo yung maglalagay sa kanila ng knowledge. At kung mali ang ating itinuturo sa kanila, yun po ang kanilang makakasanayan. At mahirap na po yan i-unlearn. At dyan po nangyayari na kaya may mga kabataan tayo na hindi po nila alam, no, yung tamang mga values. Dahil bata pa lang ay iba na, mali na yung kanilang natutunan. Kaya nakakatuwa dahil ngayon po tayo nagkaroon ng isang pangulo na talagang tinututukan po niya yung early childhood education ng mga batang ito. Biruin mo, 285 child centers sa Mount Province lang yan, mga kaibigan, ha? Meron pa po sa iba-ibang mga lugar. So, kitang-kita natin na ang pangulo po natin, PBBM, ay alam po niya, no? Alam niya na itong mga kabataang ito, pag lumaki ito, sila yung magiging pag-asa ng bayan. At alam ng pangulo natin na ang mga batang ito ay talagang magkakaroon ng very important role sa ating society at sa ating bansa. Na malay natin, balang araw, isa dyan ay maging presidente ng Pilipinas, di ba? Maging vice president or kung ano man ang kanyang maging ambisyon ay talagang siya ay mag-excel dyan, di ba? Kaya napakagaling po nito, 285 child centers sa Mount Province, talagang pinapakita ng ating Pangulo ang kanyang pagmamahal sa mga kabataan at sa mamamayang Pilipino. Nakakatuwa mga kaibigan, maraming pangulo na nagdaan pero ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng pangulo, no, sa ating Pangulong PBBM na talagang tinututukan niya ang education, particularly early childhood education. At kita naman natin yung ating mga guro, di ba? Hindi sila pinapayagan ng ating Pangulo na laging teacher 1 na lang. Teacher 1 ang pumasok, nang nag-retire, teacher 1 pa rin. So ang Pangulo po natin, gusto niya na lahat po ng mga guro ay mag-level up sa kanilang career. At syempre, may mga upskilling yan, di ba? Kaya kapag nagle-level up ang mga guro, syempre mga kababayan, ang mga kabataan din, ang mga learners natin ay nagle-level up din dahil ang mga nagtuturo sa kanila ay mas knowledgeable at mas alam kung ano ang dapat na tinuturo sa updated, no, na mga dapat na mga ituro na mga subjects, no, sa makabagong panahon. Kasi guys, syempre makabagong panahon na tayo, hindi na pwede yung kung ano yung tinuro sa amin noon 1970s, 1980s, si ganun pa rin, 'di ba? So kailangan updated. Kaya napakagaling nito, no? Guys, no? Talagang nagpapasalamat tayo sa ating Pangulong BBM dahil talagang kanyang tinututukan ang early childhood education. So, ngayon naman mga kaibigan, etong nangyari nga na si PBBM po ay nakipagpulong, no, kay Russian President Vladimir Putin. Co-chair po siya si PBBM, no, dito po sa nangyari, no, na Russian and Philippines 35 years na, guys, no, ang partnership. Atin po munang i-play ang video.
1: It is my honor to serve as co-chair of the ASEAN-Russia Commemorative Summit alongside President Putin as we mark 35 years of a partnership built on mutual respect, shared interests, and a steady conviction that cooperation, not confrontation, is the surest path to peace. speaking as Chair of Russia, I personally extend my invitation to Your Excellency to attend the 21st East Asia Summit, which is scheduled to take place in Manila next November.
0: Yan! So guys, kita natin, inimbitahan din ni Pangulong PBBM si President Putin sa November, no? At sana makarating nga rin dito si President Putin, no? Sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. At alam nyo ba, guys, napakaraming nangyari dito sa pag-meeting na ito, no? Ni Pangulong BBM at saka nitong si President Putin. At isa nga, guys, no? Ang nagustuhan ko dito na napakaganda ay itong 24 Filipinos detained in Russia to be released. Yan. So, tuwing nakikita ko, tuwing ang President natin ay pumupunta sa ibang bansa, kanyang inaasikaso yan, no? Yung pag merong mga nakakulong na mga Pilipino ay inaasikaso niya para sila ay mapalaya. So napakaganda rin niyan, guys, no, na makakalaya na itong mga 24 na mga Pilipinos na nakadetain na. At syempre, hindi lang basta meeting yan, no? Yung ating patungkol din po, no, sa ekonomiya, yan, meron pong mga nangyari, mga kaibigan, na sa partnership, no, sa ekonomiya, sa iba-iba pang mga larangan ng at sa ekonomiya at iba-iba pang mga larangan, no, ng ating bansa. Kaya napakaganda po, guys, dahil ang ating Pangulo ay nagkaroon siya ng opportunity para masabi kung ano yung gusto niya na mangyari para po sa mas ikagaganda pa ng partnership ng Russia at saka ng Pilipinas. Pero mga kaibigan, no, kailangan po muna natin mag-break, no? At babalik po tayo pagkatapos po ng break. Salamat.
2: Pinalakas, pinalawak,
3: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab, World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila, pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278, Sports Radio 918, Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738, at Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM, Capital 104.3, the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM,
3: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao.
6: So, ito po, nandito,
5: kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
6: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin, yes, kanina, maaayos din yon.
5: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
7: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
8: Ano nangyari?
7: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
9: Ako sir, ambulance driver ako.
8: Ambulance driver? Oh.
9: Lagpas 2 oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
6: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
8: Dahil hindi na umabot.
9: Nag-bleeding dahil sa malubak. Hindi namin namalayan, napatay na pala.
6: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
8: Makapal yung semento.
6: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
8: These are the reinforcements.
6: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
5: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
8: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Vloggers ng bagong Pilipinas. Vloggers ng bagong Pilipinas.
0: Ayan, magbabalik po tayo mga kaibigan. Maraming marami pong salamat. Dito po muli tayo sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito lang po sa, syempre, Radyo Pilipinas. Ayan mga kaibigan, ang next na topic po natin ngayon, ito nga po si Mayor Lenny Robredo. Alam niyo ba mga kaibigan na si Mayor Lenny Robredo ay bumilib po sa ating Pangulo? No? Bumilib po siya sa administrasyon ng ating Pangulo at syempre kay President Bongbong Marcos. Pagdating po kasi dito sa mga housing project, tingnan po muna natin, panoorin po muna natin ang video.
10: Vice President, si Lenny Robredo, hindi niya nakitaan ng aggressiveness ang Duterte administration sa pagpapagawa ng mga pabahay. Ngayon lang niya nakitaan ng aggressiveness ang isang gobyerno, ngayon lang, sa pamamahala ni President Bongbong Marcos Jr. Kita niyo, Lenny Robredo na ang nagsalita niyan. Isang karibal ni PBBM since vice presidency pa, di ba? At napunta sila sa presidential election. Pero kita din naman, nagsabi siya ng totoo, di ba? So mga didilis, paano na yan? Sinabi lang ni Lenny Robredo ang katotohanan. Mabuti pa yan. At least, may realization. At least, nakikita niya yung magandang ginawa o ginagawa ng ating Pangulo. Hindi katulad yung mga didilis. Puro bulag-bulagan ang alam nyo. Panoorin natin si Mayor Lenny Robredo.
11: Nagpapasalamat tayo sa national government. Bahagi ito ng programa ng administrasyon ni President Bongbong Marcos na talagang aggressive na pabahay para sa mga walang bahay. For a very long time, hindi natin nakita na ganito ka-aggressive ang national government as far as housing is concerned. Nung nakaupo ako sa HADC, yung problema namin halos walang budget for housing. Pero ngayon, hindi kita natin na yung budget for housing na ma-maximize talaga.
0: Yan, ayan ang mga kaibigan, no? So, napanood na po natin. Si Mayor Lenny Robredo po, na alam naman natin na isang mahigpit na katunggali ng ating Pangulo

guys, no, na patungkol din sa housing. Pero ang sabi niya, halos wala daw budget. Pero ngayon talagang todo, buhos po ang budget ng Administrasyong Marcos pagdating po sa pagpapagawa ng housing. Sabi ko nga po, guys, no, palagi na pag pasok po ni PBBM as President of the Philippines, ay nakita po, nag-survey po kasi, no, sa PSA, at ang survey nga po ay merong 6.5 million na pabahay, no? Backlog po yan, ha? Ibig sabihin, yung mga nakaraang mga administrasyon ay talagang hindi na talaga sila masyadong gumawa. Kung gumawa man, ay kumbaga ningas kugon. Gagawa, hindi tatapusin. Pagkatapos, may mga ghost projects pa, no? Pero ngayon, kita nyo naman, kabi-kabila po ang dinideliver na mga housing projects ng ating Pangulo. At kita nyo, guys, no? Meron pa sa Mindanao. Oh, yung sa Mindanao nga, yung sa Davao, inaangkin nga yan ng kabilang kubol. Oh, sinasabi nung kanila mga supporters, paggawa daw ni Basti. Hello! Si Basti pa magpapagawa ng housing. Yung mga housing na sinasabi nila, guys, no, yung mga pinapagawa ni PBBM na mid-rise, high-rise, no? Hindi naman yata siya masyadong high-rise, no? Yung mga mid-rise condominium siya. At meron pang kompleto, guys, ha, ng amenities, ha? Merong swimming pool, merong clubhouse, at syempre, merong palaruan ng mga bata, no? So, maganda! Tsaka community talaga siya, guys. Dahil sabi nga ng Pangulo natin, pag nagpapagawa siya ng housing, hindi pwedeng housing lang. Kailangan, syempre, malapit din yan sa school, sa market, tsaka kailangan meron ding church at iba-iba pa, no, na mga amenities, na mga establishments, no, para hindi po sila parang nasa, kunwari, nasa isang bundok na papagawa ka ng bahay dyan, pagkatapos wala naman, no? Wala silang mapuntahan. So, ang gagawin, ibebenta or iiwanan pagkatapos babalik ulit sa syudad para maging squatter, no? So, yan po ang ating Pangulo, PBBM. Talagang very aggressive po ang kanyang housing projects. At nakita po yan at na-appreciate ni Mayor Lenny Robredo. Bilib na bilib po si Mayor Lenny Robredo sa ginagawa po ngayon ng PBBM administration. Yan. So, napaganda, guys, no? Dating magkatunggali, pero ngayon po ay talaga namang kumbaga nagtutulungan, no, para paunlarin ang ating bansa. Yan. So, susunod po nating topic, mga kaibigan, no, ay eto nga pong naku, alam niyo ba, mga kaibigan, no, eto wala tayong video dito, no, kasi syempre medyo maselan to. Alam niyo ba, guys, no, na ito pa lang si Vice President Sara Duterte ay may mga baril di umano, no, na hindi daw nakarehistro. Guys, sa pagkakatanda ko, yung nabasa ko kanina ay nasa 54, no, mga baril ni Vice President Sara Duterte. Tingnan natin, ha, na itong mga baril na to ay hindi po nakarehistro, no? Yan. So, tingnan natin, guys. Okay, nasaan na ba yun? Oh, hindi ko na makita, no? Pero ito, may 52 undeclared firearms sina Sara Duterte at Manasseh Escarpio. So meron pong 52, no? 52 undeclared na firearms. So 52 na firearms. Grabe, ang dami nilang baril na undeclared. Ano kaya ang gagawin nila doon? 'Di ba? At yung 6 bilyong pisong unexplained wealth, ang usapin naman ito, no, sa impeachment. So mamaya po yan, mga kaibigan, no, pag-uusapan po natin yung tungkol sa impeachment. So mga kaibigan, ano po ba ang gagawin ng mag-asawang ito? Bakit meron silang 52 na mga baril na hindi nakarehistro, 'di ba? Iba pa po yung mga baril na nakarehistro. So napakarami po niyan. Ano ba ang kanilang gustong gawin diyan, 'di ba? So, ayan nga, mga kaibigan, no, pag-usapan naman po natin ngayon itong impeachment nga po ni Vice President Sara Duterte. Nako, July 6 na po, mga kaibigan.
magbili na po tayo, no, ng

0: popcorn at tiyak po natin na tuloy-tuloy na po talaga itong impeachment, no, ni Vice President Sara Duterte. O nga pala mga kaibigan, kasi meron po mga kumakalat, no, pinapakalat po sa kabilang kubol na nilamon daw ng buhay, no? Sinasabi ng kabilang kubula, nilamon daw ng buhay ng abogado ni Vice President Sara Duterte, ito daw si Representative Jervy Luis Tro. So, nung nakita ko yung post na yon, na talaga namang nagba-viral yung kanilang mga post, no, sa kabilang kubol, sabi ko, oh, si Congressman Jinky Luis Tro pa, lalamunin ang buhay, ay napakagaling niyan. So, mga kaibigan, binabaliktad po nila. Ang katotohanan po ay nilamon po ng buhay ni Congressman o ni Congresswoman Jinky Luis Tro ang mga lawyers ni Vice President Sara Duterte. Bakit po? Kasi hindi po sila nakaporma. Alam niyo ba mga kaibigan, doon sa pre-trial, no, ng impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte, nais po nila na etong impeachment doon dyan pa lang sa pre-trial ay talagang i-delay. Pero hindi po sila nakaporma kay Congresswoman Jinky Luis Tro dahil sa galing nito. So ano bang gustong gawin itong mga lawyers ni Vice President Sara Duterte? Yung dati po na ginagawa nila na gusto po nila na i-delay at wala po silang mga pinapalabas ngayon kundi yung pag-question sa mga technicalities at yung kanila pang inilabas na napakarami guys, no, ng mga witnesses. Biruin mo, 40. Maglalabas sila guys ng 40 witnesses. At itong mga ito guys ay hindi talaga siya para mag-witness kundi pampa-delay. Pampa-delay po. So ginagawa po ngayon lahat, no, ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang lahat po ng paraan para lang po ma-delay talaga etong impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte. Pero yan nga po, dahil po sa galing ni Congresswoman Jinky Luis Tro ay hindi po sila umubra. At yan nga mga kababayan, no, matutuloy na po talaga, no, sa July 6. So abangan po ninyo mga kaibigan, no, sa July 6 po ay manood po tayo sabay-sabay, no, sa Kongreso para makita po natin mga kaibigan na talagang kung ano po ang lalabas dito sa impeachment. At mga kaibigan, no, kanila pong ito pong si Vice President Sara Duterte at ang kanya pong mga lawyers ay kanila pong pinipigilan mga kaibigan, no, yung paglabas po ng mga bank records. Mga kaibigan, no, yung mga bank records po ay pinipigilan po nila na talagang lumabas. So, lahat po ng mga technicalities ay kanila pong kine-question ngayon mga kaibigan para lang harangan itong impeachment na to ni Vice President Sara Duterte. Pero mga kaibigan, alam po natin na kahit ano pong gawin nila ay hindi po ito mangyayari dahil kitang-kita po, gabundok po ang mga ebidensya sa bawat articles of impeachment. Mga kaibigan, gabundok po ang ebidensya. Katulad na lang po ng dito sa pagtitret niya sa ating Pangulo. O diba? Galing mismo sa kanyang bibig, mga kaibigan. Galing mismo sa bibig niya yung pagtitret sa ating Pangulo. At sabi nga po ng mga eksperto, no, ng mga legal minds, ay napakahirap niyan lusutan. So, dyan pa nga lang po mga kaibigan, sinasabi po nila na pwede na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Eh, how much more mga kaibigan? Itong lumabas na 6.77 billion mga kaibigan, no, na naglalabas-masok dito sa kanyang bank accounts, no? So, yan po ay hindi chismis, ha? Dahil yan po mga kaibigan ay sinabi po ng AMLAC na ito ay may katotohanan. Confirm po ito, so hindi po ito chismis ng mga 18 Marites lamang. Dahil ito po ay talagang kinumpirma ng AMLAC. So totoo po yung sinasabi, no, ni Senator Trillanes. Ang tagal na pong sinasabi nito, no, ni Senator Antonio Trillanes, yung patungkol po dito. Pero talagang binabaliwala po ito, no, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at saka ni VP Sara. Pero ngayon, mga kaibigan, na talagang ito'y confirm na. Kaya wala na po talagang lusot. So guys, no, yung sinasabi pa niya, yung sinabi po niya sa kanyang, yung diniklara po niya sa kanyang SALN, na ang kanyang SALN, mga kaibigan, ay 88 million. Pero nakita naman natin, labas-masok ang 6.77 billion sa kanyang bank accounts. At meron pang napakarami, no, na mga transactions na talaga namang kaduda-dudang transactions. Confirm po yan, ha, ng AMLAC. At saka, eto guys, no, ito mga bank records, ito mga money trail, nais nilang pigilan, no, ni Vice President Sara Duterte. At eto nga, yung sabi ko nga guys, dapat talagang mabuksan din etong box. Kung noon sa panahon ni dating President Erap Estrada, ngayon naman sa panahon ni Vice President Sara Duterte, etong box, mga kaibigan, no, na kung saan makikita dyan kung tama ba yung mga taxes, no, kung nagta-tax ba talaga siya or hindi, mga kaibigan, no. Kaya ang dami po nating aabangan patungkol po dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kaya guys, no, talagang excited na po ang mamamayang Pilipino, at majority ng mga mamamayang Pilipino ay talagang nais na ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Kaya yung sinasabi nitong sina Michael Poa, yung mga DDS influencer, sinasabi po nila na pinupolitika lang daw, no, si Vice President Sara Duterte. At kita naman natin, mga kaibigan, ngayon si Vice President Sara Duterte kapag nagsalita, grabe, parang ang tapang-tapang niya. Pero hindi pala niya kaya yung bloodbath na kanyang sinasabi. Na, di ba, sabi niya na gusto niya ng bloodbath. Pero ngayon, bubble bath pala. Hindi naman pala bloodbath, no? So, guys, no, itong mga sinasabi natin dito ay ating commentary bilang commentarista, no? Pero syempre, meron tayong mga facts, di ba? Katulad na lang ng yung mga itong mga resibo, guys, no, na sabi po ng NBI ay 7 tao lang, di umano, no? Confirm po ng NBI na 7 tao lang daw ang nagsulat at ang nag-sign. So, napakarami po niyan, mga kaibigan. Gabundok po ang ebidensya. Kaya hindi po pwedeng sabihin, no, ni Vice President Sara Duterte na siya ay pinupolitika dahil hindi po siya pinupolitika. Diba, mga kaibigan? Kasi kung pinupolitika siya, dapat walang ebidensya. Diba? Dapat moro-moro lang yan. Dapat katulad lang yan sa 18 Marites. Nakita nyo naman, mga kaibigan, no? Kanina may nakita ako lumabas na isang video. Hindi ko pa confirm how true, no? Pero ito po ay isang video, no, na voice record na umaamin, no? Umaamin di umano itong sina Gotesa. At nag-uusap sila ng kanyang asawa, guys, no, na yun nga, patungkol dito sa mga affidavit na ito pala ay hindi totoo at gawa-gawa lang at utos lang daw talaga. So hindi ko pa alam kung how true, no, pero i-confirm po natin 'yan. Nakita ko 'yan kanina, medyo nagba-viral na rin siya. So unti-unti na po lumalabas, mga kaibigan, at nare-realize na rin po ng taong bayan na niloloko lang tayo ng mga taong ito, eh, no, na nagpapanggap na makabayan. Kita nyo naman, oh, walang ginawa kundi batikusin yung pangulo natin. Walang ginawa kundi ang ating pangulo ay sinisiraan. Samantalang ang pangulo natin ay talaga namang nagtatrabaho at ginagawa ang lahat ng paraan para iangat ang buhay ng mga Pilipino. Pumupunta sa iba-ibang mga bansa, nakakakuha ng mga investments sa mga investors, hindi naman siya namamasyal, eh. O tanungin ko kayo, mga kaibigan, may nakita na ba kayo kahit isang beses lang, no, na ang pangulo natin nagbakasyon? Never na nagbakasyon ang pangulo natin. Kahit nga yung sasabihin natin na oy, holiday, nagtatrabaho pa rin ang pangulo natin, 'di ba? So halos hindi na po siya talagang wala na po talaga siyang bakasyon, puro trabaho. Pero hindi po ito na-appreciate ng mga nasa kabilang kubol dahil isa lang po ang gusto nila, ang iluklok ang vice presidente na hindi naman po marunong sumagot patungkol po sa mga itinatanong sa kanya, sa mga ibinabatong akusasyon sa kanya. Na madalas ko nga sabihin, mga kaibigan, kung gusto niya na maging presidente sa 2028, kung gusto niyang tumakbo, bakit hindi niya muna linisin ang kanyang pangalan? Tatakbo siya, pero ang dami-dami niyang bagahe. Dapat linisin muna niya ang kanyang pangalan at para ang mga mamamayang Pilipino ay bumalik ang tiwala sa kanya. Yes, mga kaibigan, no? Bilang isang botante, kailangan sa 2028, iboto po natin yung nararapat. At wag na wag po tayong bumoto ng isang presidentiable na ang gusto lang ay yung bang pansarili at hindi po mapagkakatiwalaan pagdating po sa mga isyu ng ating bansa. No? Isang vice-presidente na nagsabi mismo sa kanyang bibig, I'm not pro any country at all. Vice President Sara Duterte said that, no? Sinabi po niya, I'm not pro any country at all. You're the Vice President of the Philippines. And then you will say that? Sasabihin mo yan na you're not pro any country at all? Napakadaling sabihin na pro-Philippines ka. Pero bakit hindi niya kaya? Kasi nga, ayaw niyang ma-hurt ang puso, no, ng China or ni Xi Jinping, kasi siya talaga ay isang pro-China, hindi talaga siya pro-Philippines. Yan po ang nakikita ko, no, bilang isang political observer, bilang isang komentarista sa politika. Yan po ang nakikita ko, si Vice President Sara Duterte ay talagang pro-China at ang kanya pong interest ay hindi po para sa bayang Pilipinas kundi para sa China. Kaya mga kaibigan, no, etong impeachment na ito ay napakahalaga nito para sa ating mga Pilipino dahil dito po tayo ay mag-i-impeach ng pangalawang pangulo ng Pilipinas na nasasakdal dahil sa paglustay, no, ng confidential funds, dahil sa mga kanyang mga maling mga gawain, mga kaibigan, no, yung mga pagpa-falsified niya ng mga dokumento at marami pang iba. Kaya mga guys, dapat po natin itong abangan sa July 26. Yan, sama-sama po tayo mga kaibigan at may rally po tayo, ha. O, punta po kayo guys, no. May rally po tayo. Abangan po natin yan at hindi po tayo magiging complacent guys, no. Hindi po natin paabayaan yan dahil alam naman po natin meron pa rin dyang mga senador na kumakampi po sa ating vice-presidente. Kakalampagin po natin sila mga kababayan at hindi po tayo papayag na gawin nilang moro-moro itong impeachment na to at hindi tayo papayag na ililigtas nila itong si Sara Duterte sa pamagitan ng pag-papa-archive na katulad ng ginawa last year or sa pamagitan ng pagboto ng no kahit marami namang ebidensya. Diba mga kaibigan? So wag po tayong maging kumpiyansa kahit nakikita natin na oy tuloy-tuloy ang impeachment, oy bago na ulit yung majority sa Senate. Oy, andyan na ulit, no? Wala na yung mga Duterte Black, wala na, hindi na sila yung majority. Pero wag po tayong magpakampante dahil pagdating po sa Senado, anytime, pwede pong magbalasahan ulit. Kasi numero lang po ang kanilang laban dyan, no? Pag may 13, yun, sila na naman ulit. So, hindi po tayo dapat magpakampante. No? Dito po, sa impeachment ni Sara Duterte, dapat po siyang ma-impeach, mga kaibigan. Lalong-lalo na, guys, nakita natin ang napakaraming ebidensya. Okay lang sana kung walang ebidensya eh. Kaso ang dami. Kung iisa-isahin natin, napakarami gabundok na ebidensya. Pero binabaliwala po yan ni Vice President Sara Duterte. Kaya ang sabi po ng mga mababatas, hindi siniseryoso ng kampo ni VP Sara Duterte ang impeachment na to. Ibig sabihin guys, allergic siya sa accountability. Ayaw niya ng accountability. Ang gusto lang niya, bigyan siya ng pera, gumastos, gusto niya ng power, gusto niya maging presidente ng Pilipinas, Pero allergic siya sa accountability. Ayaw niya ng accountability. So, gugustuhin niyo ba na magkaroon tayo ng ganyang klaseng pangulo? Siyempre hindi, mga kaibigan, no? Ayoko ng ganyang klaseng magiging pangulo ng ating bansa. Kaya guys, no? Bago ang lahat, tayo po ay medyo mag-shout out na dahil 8:28 na po tayo. So mga kaibigan, manood po kayo muli, no? Every Sunday po, 7:30 to 8:30 p.m. every Sunday dito po sa Vloggers ng Bagong Pilipinas, dito lang po sa Radyo Pilipinas, no? At syempre, every Thursday naman po mga kaibigan, guest naman po ako every Thursday, 8 to nakalimutan ko yung oras ni AJ, no? Pero guest po ako ni AJ, no? Every Thursday naman, mga kaibigan, no? Ngayon sana guest ko rin sa AJ, kaso siya ay wala po, no? Nasa tanay yata siya. So, mga guys, no? Maraming po salamat. Shout out po kay Ami Rusul. Shout out po kay Florcita, Anakaya. At saka, shout out po sa lahat ng mga kababayan po natin na nakikinig at nanonood. At saka, syempre, shout out to Rashdi M. Denor. How are you? Shout out. Yan, mga kaibigan, maraming pong salamat, no? At tayo po ay nagpapasalamat sa Radyo Pilipinas at sa pamunuan ng Radyo Pilipinas at sa mga staff, sa tech people. Maraming po salamat dahil palagi niyo po kaming ina-assist dito tuwing kami po ay nagla-live. Maraming po salamat din sa ating Pangulong Bongbong Marcos Jr., no? Happy Father's Day, Pops! Maraming po salamat, Pops, no? Pops tuloy, nakipops tayo. PBBM, Ferdinand Marcos Jr., ang pangulo po natin, na mahal po natin, no? Napakabait, no? Happy Father's Day po sa inyo. Maraming po salamat. At Happy Father's Day muli sa lahat po ng mga naririto, no? Sa Radyo Pilipinas. At sa lahat po ng mga tatay, no? Sa buong mundo, sa Pilipinas, no? Happy Father's Day po. Maraming po salamat sa inyong lahat, no? Bye-bye! Dito lang po sa Radyo Pilipinas. This is Admin Rich. Bye-bye! See you next Sunday!
1: Vloggers ng Bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Mas pinalakas, pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio.
3: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
3: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
3: Radyo Magazine 1278.
1: Sports Radio 918.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
3: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3.
1: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track
4: with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber.
4: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit. Prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. thousands travel to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na hinulugang taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
6: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Mellow down and melt over. Oras para sa musika.
1: Oras para sa musika.
0: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Music and memories. Music and memories. Light the corners of my Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 000-1385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Timidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tukdin ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Huwag niyong hatulan ang inyong kapwa. Mapayapang araw ng Lunes, kapatid. Ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Paulino ng Nola, Obispo. Sister Rose, agtara po ito ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanata 7, Talata 1-5.
2: Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad,
3: "Huwag mong matol at di kayo hahatulan. Kung paano kayo humatol sa inyong kapwa, gayon din naman kayo hahatulan, at susukatin kayo sa sukatang ginamit nyo. Ba't mo tinitignan ang puwing sa mata ng iyong kapatid, at di mo pansin ang troso sa iyong mata? Paano masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing sa iyong mata? Mapagkunwari, alisin mo muna ang troso sa iyong mata, at saka mo makikita kung paano aalisin ang puwing sa mata ng iyong kapatid."
1: May tanong ako, ilang beses na ba tayong nag-isip ng masama tungkol sa ibang tao bago pa man natin marinig ang buong kwento? Sinasabi ni Jesus ngayon, "Huwag kayong humusga upang hindi kayo mahatulan." Naalala ko si Santo Tomas More, isa sa pinakamatalino at makapangyarihang lalaki sa buong kasaysayan ng Inglaterra. Lord Chancellor siya ni Haring Henry VIII, abogado, manunulat, may magandang pamilya, kilala siya at pinagpipitaga ng lahat. Pero nung sinabi ng hari na dapat siyang ituring na pinuno ng simbahan imbis na ang papa, tumahimik si Tomas. Hindi siya nag-sermon, hindi siya nag-condemn, nanahimik siya. At sa katahimikan na iyon, maraming tao ang humusga sa kanya. Traitor siya, matigas ang ulo, bakit hindi siya sumunod sa hari? Pero sa kanyang kalooban, nagsabi si Tomas, "Hindi ako makakahatol sa hari. Diyos ang hahatol sa amin pareho." Bilang parusa, pinugutan siya ng ulo. At alam niyo ang kanyang huling salita? Sabi niya, "Mamamatay ako bilang tapat na lingkod ng hari, pero una sa lahat, lingkod ako ng Diyos." Walang galit, walang paghusga, puro katapatan. Ganyan ang taong naunawaan ang Ebanghelyo ngayon. Kaya, kapatid, may isang tao ba na mabilis mong hinahatulan? Isang kaibigan na may ugaling hindi mo gusto. Isang miyembro ng pamilya na palagi mong pinupuna. Isang katrabaho na lagi mong pinag-uusapan. Subukan nating baguhin ang tanong. Paano ko siya matutulungan imbis na ano ang masama sa kanya? Tulad ni Santo Tomas More, maging tapat, maging maawain, at hayaan ng Diyos na maging hukom. Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong inyong tulong donasyon na maaari niyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
6: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
5: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
7: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
8: Ano nangyari?
7: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
9: Ako sir, ambulance driver ako.
8: Ambulance driver? Oh.
9: Lagpas 2 oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
6: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
8: Dahil hindi na umabot.
9: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
6: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
8: Makapal yung semento.
6: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
8: These are the reinforcements.
6: Opo, ito na po yung dagdag na reinforcements pa ito.
5: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
8: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, yung dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: bago maligo, ah. Pero syempre, dapat, ali, alam mo yung nangyayari sa bayan ngayon. Kaya naman, sama-sama nating alamin mga brad, ang mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Headlines. Una mga brad, sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Bagyong Francisco patuloy na lumalakas habang nasa karagatan sa silangan po ng Luzon sa huling tala ng pag-asa. Pamahala naman, nakahanda ang tulong sa anumang maaaring maging epekto ng nasabing bagyo. Pamahagi po ng tulong para sa mga pagbangon ng mga naapekto ng malakas na lindol sa Mindanao. Nagpapatuloy. At Pilipinas, mga brad, kinilala bilang isa sa top 5 Muslim-friendly destinations sa mga bansang kabilang sa Islamic Cooperation o yung OIC. At ihabol natin, mga brad, ha? Yung nakaamba, oo, nakaamba po ito na malakihan daw na tapyas presyo sa produktong petrolyo.
1: Balita ang bago, balita ang kakaiba, balita ang isa sa taste ng Generation Next. Ronda, Ronda Pilipinas ni Lawrence Tanhoco sa Radyo Pilipinas 738 AM.

alas 4.15 nagmamadaling umaga mga Brad. Update muna tayo kay Bagyong Francisco mga Brad ha. Yung mga umaasa po dyan na makakansila ang kailang pasok. Yung mga kabataan na umaasa na bawat patak ng ulan ay magiging dahilan ng kanilang pananatili sa bahay. Relax ka lang muna ha. Nakita ko yung ngiti nila nung biglang umulan kahapon ng siguro mga isa, dalawang oras na pagkalakas-lakas. Nakaw. May mga nananalangin na ito ay magpatuloy hanggang ngayong araw. Ramdam ko kapangyarihan nyo mga Brad. Yung mga anak-anak po ninyo, nako, Diyos. Ay buti na lang po medyo tumahimik na po. Actually, as early as around 7 in the evening, medyo wala na ho yung 7 or 8, wala na ho yung ulan. Pero ngayon, mga Brad, aba, patuloy na nga po na lumalakas ang Bagyong Francisco, yung merong yung meron yung tawag po na international name. Oh my God! Yeah, nice! Sagana! Sagana sa wala ka! Diyos ko! Patuloy na lumalakas mga Brad ang Bagyong Francisco, yung may kala habang nasa karagatan po ng silangan ng Luzon. Bandang alas 3 po ka, namata na siya kahapon pa to. Oh. Bandang alas 3 pa ng kahapon. Diyos mio, marinar. Nasa na kaya ngayon ito? Oh, pero meron dapat siya. Meron yung 11 yan eh. May 11 yan in the evening. Taglay dito ang pinakamalakas na hangin, umaabot po sa 120 kilometers per hour. Malakas to ha. Sa gitna po at pagbugsong-bugsong hanggang 150 kilometers per hour. Na kumikilos naman. Ito pa kanlurang hilagang kanluran o yung west-northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. Yun yung masakit. Malakas yung dala niyang hangin, mabagal yung kanyang kilos. Ibig sabihin, kung mananalantaman ito mga Brad, matagal-tagal ito sasalantayin yung isang lugar. Samantala, patuloy naman po nakaapekto ang habagat o yung southwest monsoon sa Mindanao, kanlurang bahagi ng Visayas at Palawan. Dahil po dito, inaasahan pa rin ang paminsan-minsang pagulan at pagkidlat, pagkulog sa mga nabanggit na lugar. Wala pa po tayong itinataas na storm signal warning sa mga lugar. Pero intignan po natin mamayang alas 5 kung maglalabas po ang pag-asa ng mga storm signal warnings. Dahil sa ngayon, wala pa pong itinataas.

0: taas ang ating weather bureau. Sa kaugnay na balita, mga Brad, patuloy namang minomonitor ng DSWD ang Tropical Storm Francisco. Ayon kay Social Welfare Assistant Secretary Irene Dumlao, may naka-imbak na mahigit 4.7 million family food packs sa iba't ibang bodega at field offices sa buong bansa para sa agarang pamahagi ng mga maapektuhang lugar. Mayroon din umanong 4.4 billion peso standby funds at relief supplies na nakahanda para sa augmentation assistance kung kinakailangan. Sinabi pa ni Dumlao na nakaantabay na ang lahat ng field offices at patuloy ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan para naman sa mabilis na paghahatid ng tulong. Alas 4.19 po na nagmamadaling umaga. Nagpapatuloy naman ang pamahagi ng pamahalaan ng tulong sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon po sa National Disaster Risk Reduction and Disaster Management Council o NDRRMC, mahigit 1.5 million na individuals na ang naapektuhan ng lindol. Kabilang nga dito ang 375,000 families mula po sa Davao Region at dyan naman sa Soccsaryen. Mahigit 92,000 individual naman ang nanatili sa mga evacuation centers habang nasa 63,000 naman ang patuloy na tinutulungan sa labas ng mga evacuation sites. May 77 nasawi na, 31 nawawala at mahigit 1,300 ang naitalang sugatan dahil po sa nasabing lindol. Samantala, may 130 kalsada at 47 tulay sa rehiyon ng Napinsala. Mahigit sa 68,000 bahay naman ang bahagyang nasira habang higit 14,000 ang tuluyang nawasak. Umaabot naman po sa 1.3 billion pesos ang halaga ng pinsala sa imprastruktura. Alas 4.21 na nagmamadaling umaga, mga Brad. Dahan-dahan lang sa higop ng mainit na kape, ha? Bukod sa tulong na material at pinansyal, patuloy din naman ang pagibigay ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng Mental Health and Psychosocial Support Services sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa panayam ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko, ibinahaging DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, na nakatutulong sa pag-restore o pagbalik na sa normal ng psychosocial functioning ng isang individual na naapektuhan ng sakuna. Aniya, nagbibigay sila ng counseling at pakipag-usap sa lahat ng mga survivors o nakaliligtas sa kalamidad. Habang may mga interactive activities at play therapies din na isinasagawa para sa mga kabataan na nasa child-friendly spaces ng mga evacuation centers at temporary shelters. Ayon naman sa tagapagsalita, maganda naman ang pagtanggap ng mga evacuees at survivors sa mga ginagawa ng psychosocial interventions na nakatutulong umano pakalimutan ang trauma na idinulot ng napakalakas na lindol. Pilipinas. 22 minutes after 4 in the morning. Pumalo naman sa mahigit 500,000 family food packs ang naihatid ng DSWD sa mga pamilyang naapektuhan ng malakas na lindol sa mga lugar sa Mindanao. Sa ngayon, aniya, nasa 850,000 pa mga family food packs na naka-preposition particular sa mga warehouses sa Mindanao. Git nito, alinsunod pa rin sa mga direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang agaran at sapat na tulong sa mga naapektuhan ng kalamidad at siguruhin na walang may iwan pagbangon sa ating mga kababayan. Pagitiyak ni spokesperson Dumlao, patuloy silang nakahanda na magbigay ng karagdagang tulong sa mga mamamayan at suportahan ang mga lokal na pamahalaan na apektado ng kalamidad. 23 minutes after 4 in the morning, mga Brad. Kaugnay na naging epekto ng lindol bilang ng mga namatay sa magnitude 7.8 na lindol sa Soccsaryen. Umabot na po sa 56. O, huwag kayong malilito, ha? 77 doon po sa Akabuan. Ito po ay sa Soccsaryen, yung 56, ha? Alamin ang kabuong detalye mula naman kay Marcel Mamon Dasalia.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Umabot na sa 56 ang bilang ng mga nasawi habang 18 katao pa ang nananatiling nawawala bunsod ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa General Santos City at mga Karatig lugar noong June 8, 2026 Ayon ito sa ulat ng Management of the Dead and the Missing o MDM Cluster noong Biyernes, June 19. Sa pulong na pinangunahan ng DILG 12 Regional Director Rochelle Mahinaysero, iniulat na sa 56 na kumpirmadong nasawi, 22 ay mula sa General Santos City, 21 naman sa Glan, 8 sa Malapatan, 3 sa Tivoli at 2 sa Tupi South Cotabato. Nananatili namang nawawala ang 18 individual, kabilang ang 1 mula sa General Santos City, 14 mula sa Glan, 2 sa Malapatan at 1 sa Tivoli South Cotabato. Samantala, tiniyak ni DSWD 12 Regional Director Loreto Cabaya Jr. na tuloy-tuloy ang pamamahagi ng ayuda sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad sa ilalim ng Response Cluster. Ayon naman kay Captain Jeffrey Viernes ng Philippine Army 1002nd Brigade na kumakatawan sa Search, Rescue and Retrieval Cluster na pinamumunuan ng Armed Forces of the Philippines, nasa full retrieval phase na ang kanilang operasyon upang mahanap at mabawi ang mga nawawalang biktima. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamondasalya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda.

0: alas 4:25 na po na nagmamadaling umaga mga brada. Kilos bangon, galaw-galaw na. Ipinag-utos ng mga ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang mga masusing pagkasuri sa General Santos Fishport Complex. Ito ay matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa lugar. Kasunod ito ng inspeksyon noong June 8 and 9 kung saan pansamantalang ipinasara ang market halls 1, 2 and 3 habang limitado ang paggamit sa market hall number 4. Ayon kay Philippine Fisheries Development Authority Acting General Manager Glenn Pangapalan, matatag pa rin ang pasilad batay sa paunang pagsuri. Gayunman, kailangan pa ng karagdagang geotechnical investigation at iba pang inspeksyon dahil sa mga aftershocks. Wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa mga empleyado at iba pang gumagamit ng pantalan. Samantala, tuloy naman ang operasyon ng fishport sa ilalim ng contingency measures upang matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng isda at export activities sa General Santos City. 4:26 in the morning mga brad, at tinatayang mahigit 137 hectares na lupain sa Sarangani at Davao Occidental ang posibleng naapektuhan ng landslide bunsod ng malakas na lindol noong June 8. Ayon sa Philippine Agency of Space Agency of PhilSA, natukoy ang mga apektadong lugar sa mga bayan ng Galana, Sarangani at Jose Abad Santos, Davao Occidental gamit ang satellite images bago at matapos ang lindol. Batay sa pagsuri, nakitaan ng malaking pagkawalas ng vegetation o mga halamang tumatakip sa lupa na indikasyon ng posibleng pagguho ng lupa. Sinabi rin ng PhilSA na ginagamit ang satellite data upang matulungan ang NDRRMC at FIVOX sa pagtukoy ng mga lugar na dapat bigyang prioridad ng monitoring at response operation. Patuloy pa ang pagmamanman ng ahensya habang inaantabayan naman ang ground validation sa mga o sa mga natukoy na landslide areas. 4:27 mga brad, nagbabala naman ang Office of Civil Defense o yung OCD sa publiko kaugnay ng pag-agos ng pyrodrastic density currents o yung PDCs mula naman mga brad sa mga sa bulkang Mayon mga brad ha. Ayon sa iniulat ng FIVOX na patuloy ang effusive eruption ng bulkan Mayon na umaabot na po sa 167 pagkakasunod na araw. Mananatili ring na itatala o naitala ang pagdaloy ng lava, pagguho ng bato at pagbuo ng mga pyroclastic density currents o mas kilala bilang uson. Dahil sa patuloy na aktibidad ng bulkan, natiling nakataas ang alert level 3 sa Mayon. Ipinahihiwatig nito ang posibilidad ng mga mapanganib na pagsabog at iba pang volcanic hazards. Mahigpit naman mga brad na pinagbabawal ng mga otoridad ang pagpasok sa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone o yung PDZ. 4:28 in the morning mga brad. Inaresto naman ng mga kawani ng Bureau of Immigration ang isang Amerikanong ituturing na high priority target ng Federal Bureau of Investigation o yung FBI dahil naman sa umano'y pagkakasangkot sa $2 billion healthcare fraud scheme sa Estados Unidos. Kinilala ni Immigration Commissioner Joel Anthony Viado ang suspect na si Herbert Leon Kimball, 60 years old, na naaresto sa isang commercial area sa lungsod ng Pasig nitong June 11. Isinagawa ang operasyon ng BI Fugitive Search Unit katuwang ang mga intelligence officer ng pamahalaan. Ayon sa mga otoridad, si Kimball ay may federal arrest warrant mula po sa South Carolina dahil umano sa pamuno sa isang malawakang panluloko na nagdulot ng mahigit $2 billion na pagkalugi sa mga programang pangkalusugan na pinopondohan ng pamahalaan ng Estados Unidos. Kabilang sa umano'y modus ang pagbenta ng pamahagi ng hindi kinikinakailangang orthopedic braces na sinisingil sa Medicare. Binigyan din ni Viado na hindi magiging kanlungan ng mga pugante ang Pilipinas na kung saan na deport na si Kimball nitong June 18 at isinama na rin sa blacklist ng BI upang hindi na muling makapasok sa bansa. Alas 4:29 ng umaga mga brad. Pinaiting naman ang seguridad at kaligtasan ng mga mag-aaral tiniyak ng PNP dahil sa sunod-sunod na insidente ng pananaksak sa loob ng mga paaralan. Rumonda sa balitang yan, kinakapatid J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Ipinagutos sa liderato ng Philippine National Police sa ang pagpapaigting ng police visibility sa paligid ng mga paaralan sa buong bansa. Ito ay sa gitna na rin ng sunod-sunod na insidente ng pananaksak sa loob mismo ng mga paaralan kung saan mismong mga estudyante ang mga sangkot. Ginawa ng PNP Chief General Luis Emilio Narcates Jr. ang pahayag, makarang amining ikinababahala na nila ang dalawang insidente ng pananaksa sa loob ng paaralan sa Cavite noong Hunyo 16 at 19. Bagamat itinuturing na isolated case ng PNP, sinabi ni Nartate sa magpapatuloy ang investigasyon at ibibigay ang nararap na paggalang sa karapatan ng mga minor de edad na sangkot. Dahil dito, sinabi ng PNP chief na kailangan higpitan ng mga pulis ang kanilang pagpantay at magpatupad ng preventive patrols sa paligid ng mga paaralan habang papasukan, recess at hanggang uwian ng mga estudyante. Para sa Bagong Pilipinas, si Magdalala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ronda, Pilipinas.
0: Alas 4:31 na po na nagmamadaling umaga, mga brad. Rondahan naman natin ang probinsya. The ball is yours. Ito ang hamon ni Major General Peña sa mga lokal na pamahalaan para sa pangmatagalang kapayapaan. Diyan naman sa Sulu, Ramonda sa Baltangyan, Fatma Gino.
1: Rancho Pilipinas. Rancho Pilipinas. Report.
3: Binigyan din ni Major General Leonardo Peña, commander ng 11th Infantry Reluctant Division at Joint Task Force Orion, na ang mga baril na iprinsinta ay kusang loob na isinuko ng mga sibilyan sa mga otoridad sa ilalim ng kampanyang Rito Free, Gun Free at Peace-Centered Community. Ayon kay Major General Peña, naging matagumpay ang nasabing programa dahil sa matibay na pagtutulungan ng militar, lokal na pamahalaan, mga partner stakeholders at higit sa lahat ng mismong komunidad na aktibong nakikiisa sa pagsusulong ng kapayapaan at kaayusan. Anya, ang voluntaryong pagsuko ng mga armas ay sumasalamin sa lumalawak na tiwala ng mamamayan sa mga programang pangkapayapaan ng pamahalaan at sa kanilang hangaring magkaroon ng mas ligtas, mapayapa at maunlad na pamayanan. Ayon kay Peña, the ball is yours bilang paalala sa mga local government unit o LGUs na nasa kanilang mga kamay na ngayon ang pagpapanatili at pagpapalakas ng mga programang sinimulan sa ilalim ng kampanyang Rito Free, Gun Free at Peace-Centered Community. Binigyan din niya na ang patuloy na support at pakikiisa ng mga LGU, katuwang ang komunidad at iba pang stakeholders, ay mahalaga upang mapanatili ang mga nakamit na tagumpay tungo sa pangmatagalang kapayapaan, seguridad at kaunlaran. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma De Ligino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo, Sulu.
1: Ronda, Ronda, Pilipinas. Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: 4:32 in the morning, bago tayo mag-break, mga brad, ha? Nanatiling nauna ang Pilipinas sa Southeast Asia pagdating po sa budget transparency. Batay po yan sa resulta ng 2025 Open Budget Survey ng International Budget Partnership. Nakakuha ang bansa ng fiscal transparency score na 76 out of 100, dahilan upang pumuesto sa 10 sa buong mundo mula sa 86 na bansa na isinalim sa pagnasabing pagsusuri. Isinagawa ang survey noong 2025 sa ilalim ng pamuno noon ni DBM o Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman. Ito ang ikalawang sunod na pagkataon na nanguna ang Pilipinas sa Southeast Asia pagdating sa budget transparency matapos ding manguna noong 2023. Sinusukat ng Open Budget Survey, mga brad, ang antas ng transparency, accountability at public participation sa proseso ng pambansang budget ng iba't ibang bansa. Alas 4:33, wala mo nang bibitiw, mga brad. Magbabalik pa rin ang Ronda Pilipinas.
1: Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
5: Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko?
4: Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
6: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
7: Ay, aircon ba ako?
6: Ay, Nay, bakit atas ang kuryente natin, isasalita pala itong rep natin.
7: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang konsumo sa kuryente.
6: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Ronda, Ronda, Pilipinas. Ronda, Pilipinas. Ronda, Ronda, Pilipinas.

alas 4:36 ng umaga, mga brad. Oy, ito ha, isinusulong po ni Senador Erwin Tulfo, mga brad, ang panukalang magpapatupad ng no work, no pay para po sa mga matataas na opisyales ng pamahalaan. Ito ay para sa mga lumiliban po sa trabaho ng walang sapat na dahilan. Saklaw ng panukala ang Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista at iba pang halal na opisyal ng pamahalaan, mga kalihim ng gabinete at Department of Heads o Department Heads. Bukod sa sahod, ipatitigil din ang pagbibigay ng allowance sa mga absent na walang aprobadong leave. Ayon kay Tulfo, dapat maging pantay ang patakaran sa lahat ng kawanin ng gobyerno, maging ordinaryong empleyado man o mataas na opisyalis. Dapat lang, senador, hindi lang no pay eh. Dapat minimum wage earner itong mga ito eh. Ayon kay Tulfo, dapat maging pantay ang patakaran. Binanggit din ni Tulfo ang 6 na buwang pagliban ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado habang patuloy tumatanggap ng sahod. At pinuri naman ito ang naging hakbang ni Senador Jose Jinggo Estrada na hilinging ihinto ang kanyang sweldo matapos siyang hindi makadalo sa mga sesyon ng Senado. Ikaw, Brad, tingin mo ba dapat na walang ano to, wala ng swelduhan itong ating mga opisyalis ng pamahalaan kapag sila ay nag-absent ano ho ng walang official leave. Kumbaga yung biglaang absent lang. Tulad ng nangyari kay Senador Bato de la Rosa, di ho ba? Ito po dapat ay magandang pag-aralan. Pero ang problema po kasi dyan, the reason why tinataasan, dapat mataas na po yan ha, yung sahod nitong ating mga opisyalis ng pamahalaan para ma-entice po sila o mahimok po sila na pumasok dito sa ating gobyerno. Para yung best and the brightest, mga brad. Eh sila po yung ano, sila po yung magpapatakbo at uupo sa mga magagandang posisyones dito po sa ating pamahalaan. At ang magpapatakbo po syempre yung the best and the brightest, sabi nga. Eh ang problema, eh hindi na po bilangan ng sweldo dito sa ating ano, sa ating bayan eh. Ay sa kurakot pala ang nila eh. 'Di ba? Sa dami eh. Pero itatanong ko pag ano kaya magiging epekto kung ano no, kung magiging minimum wage earner itong mga nais mag silbi sa bayan. Ano ho? Eh kung ikaw ay medyo talaga namang tuwid, iiyak ka doon sa minimum wage na 'yon. 'Di ba? Eh ang tendency, gagawa ka ng batas para mapataas 'yon. Eh ang tanong, magiging effective kaya? Ano kaya mga magiging implikasyon? Lagi niyong tandaan ha, mga brad, ha, lahat po ng ipinapanawagan natin, yung mga gusto nating mangyari, may mga implikasyon o epekto po yan sa kasalukuyang sitwasyon na meron po tayo ngayon. It could be good, it could be bad, but definitely 100% sure, meron po mga epekto po yan. So for example, itong pinapanukala po na ito na no work, no pay. O dili naman kaya yung pinag-uusapan natin na minimum wage earner itong mga opisyalis ng gobyerno. Eh, tingin mo ba papasok pa sa pamahalaan yung mga yan? O di baka ang isipin natin, ang papasok na lang sa pamahalaan, yun talaga mga gusto po ng kapangyarihan. Hindi. Gusto ng magbago ang bayan. Ayun. Kasi di ba, puro para sa bayan eh, pero all of a sudden, pag yung pera na ang pag-uusapan, hindi na para sa bayan. Para sa bayad na. Yan ang masakit, ha? Alas 4:40 na, mga brad. Eto muna tayo, ha? Kumalma, mga brad. Ang presyuhan ng oil price ngayong linggo na to. Oo. Kasi nakatakda po ang nakatakda magpagtupad ng malaki ang oil price rollback simula po bukas Martes, June 23, 2026. Ito ang inanunsyo ng Department of Energy o DOE sa mga sumusunod na tinatayang bawas. So, ang mga sumusunod na tinatayang bawas presyo sa kada litro po ng petrolyo bunsod ng pagbaba ng presyo ng pandaigdig ng pamilihan dahil po sa US-Iran peace deal. Alas 4:41, mga brad, ito po yung mga presyuhan, ha.

0: Sa diesel, 8 pesos at 85 centimos hanggang 11 pesos mga brad ang inaasahang rollback sa kada litro po nito. Sa kerosene, 9 pesos hanggang 12 pesos ang inaasahang rollback. Habang 4 pesos naman hanggang 6 pesos, dyan po sa gasolina mga brad. Sana po matupad doon sa highest ceiling. Ano ho? Dahil for the longest time na experience natin, kung hindi man doon sa mababang ceiling, aba eh doon pa sa mas mababa pa doon. Nabubutas pa. Hopefully ito po eh magtuloy-tuloy mga brad ha. Pero madam, anong naging update ba dyan? Kuha nga tayo ng ano, dahil isinara na naman yung Strait of Hormuz. Dahil po sa pagsasabing pag-atake ng tinatawag nating Israel dyan po sa Lebanon, which violates daw as per Iran ng peace deal na kapipirma laang. Ito eh nakita laang natin. Let's confirm kung meron nga latest update dyan po sa Strait of Hormuz and how will it affect again ito nga pong market oil price, itong market, international market pagdating po sa langis mga brad. Ito na nga, muling ipinapasara ng Iran ang Strait of Hormuz matapos ipahayag ng kanilang Joint Military Command ang suspensyon ng pagdaan ng mga barko. Ito bilang tugon sa sinasabing paglabag ng Estados Unidos at Israel sa kasunduan dahil sa patuloy na airstrikes dyan sa Lebanon mga brad. Baka hindi lang ito nasabihan, stop na ha! Stop! Sabi nga, stop! Hindi nasabing ganun, kaya siguro hindi napigilan na itong tinatawag nating airstrikes na ito. Naku, sayang naman ha. Sana kumbaga, kaya stop nga wala nakakulong na. Hindi, ibig sabihin, baka hindi na abisuhan eh. Kaya nga bumabalat sa Lebanon mga brad, nanggagaling yan sa Israel kasi magkatabi yan eh. Oo. So baka mamaya late na bigyan ng notice tuloy yung bakbakan doon sa area. Ahoy, nagpirmahan ako ah. Tigil nyo na yan lang sa ngayon eh. Everybody happy ano. Alas 4.43 na nagmamadaling umaga mga brada. Bilang naman ng mga saradong gasolinan sa Mindanao, buwaba na lamang sa 6 matapos po ang 7.8 magnitude na lindol. Buwaba na sa 6 ang bilang ng mga hindi operational na gasolinahan sa Mindanao mula po sa 12 hanggang sa huling tala ng Department of Energy kasunod ng patuloy na pagbangon ng mga lugar na apektuhan ng lindol. Ayon sa DOE, 6 na karagdagang gasolinahan ang muling nagbukas ng operasyon. Indikasyon na ang unti-unting normalisasyon ng mga serbisyo sa mga apektadong komunidad. Ang nasabing 6 na gasolinahan na nanatiling sarado ay mananagpuan sa Region 12 mula sa kabuuang bilang na 894. Tiniyak din ang ahensya na sapat ang matatag at matatag ang supply ng langis ng buong Mindanao. Nanatili ring operational ang lahat ng fuel depots at LPG refilling plants upang masuportahan ang pangailangan ng mga residente at mga pangunahing serbisyo. Patuloy na minumonitor ng DOE, katuwang ang mga kumpanya ng langis, ang fuel distribution at restoration activities upang matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon ng mga natitirang apektadong gasolinahan at walang patid na supply ng produktong petrolyo sa Mindanao. 4:45 in the morning mga brada. Project Biyag inulong sa daman para sa mas malawak na road safety sa Cordillera. Ramonda sa balitang yan, Jong Munar.
1: Rancho Pilipinas. Report. Normal nang inilunsad ng Department of Health Center for Health Development Cordillera ang Project Biyag o Brigada Iwas Aksidente sa Gulong. Ayon ka DOH CAR, Local Health Support Division, OIC Chief Dr. Shelly Arald, ang Project Biyag ay nakakaisang hakbang ng iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan sa Cordillera na nakatuon sa pagtugon sa road traffic injuries bilang isang shared public health concern. At niya ang Project Biyag ay lang mapag-isa mga kasalukuyang hakbang, mapaunlad ang data sharing, mapagkaisa mga intervensyon at pagtibayin pa ang emergency response systems. Nagsisilbi rin ito bilang plataporma upang masiguro ang safer roads, responsible road use at coordinated action sa pagitan ng iba't ibang sektor. Idinagdag pa ni Dr. Aral na ang road safety ay hindi mapapangasiwaan ng isang sektor lamang dahil kakibat nito ang safer roads, responsible users, effective enforcement, timely response at matibay na kolaborasyon na siyang adhikain ng Project Biag. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
2: Ronda Pilipinas. Pinidigan ko.
0: In the morning, mga brada. DPW Secretary Vince Sion, tiniyak naman na matatapos ang Almeda Mabolo Bypass Road sa lungsod ng Naga. Ramon de Sabaltangyan, Vanessa Nieva Paz.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas.
0: Ronda. 4:47 in the morning. DSWD naman, mga brad. Ang DSWD guarantee letters maaari nang gamitin sa mahigit 200 Mercury Drug branches para po sa medical assistance simula po ngayong araw. Aba, teka, national ba ito? Dahil kung ito po ay national, mga brad, parang maganda po itong ano, itong balita pong ito dahil ang guarantee letters, mga brad, na expire po yan. Lalo na kung nabayaran na po ng buo yung hospital bill. Ano ho? Kumbaga, pag nakapagbigay na ng guarantee letter ang isang politiko at itang nabigyan ay meron na pong kumbaga na kumpleto niya na kaming kasi hindi lang naman hihingi ka ng isang guarantee letter, let's say lalapit kasi ang politiko at ikaw ay hihingi ng guarantee letter at aantayin mo yun, hindi ho ganun. Ang ginagawa po ng karamihan, pupunta sa mga politiko, magbibigay ng mga guarantee letters at yun po yung kanilang aantayin. So let's say 1 million and lalapit po yan sa let's say 20 hanggang 30 politicians and then hanggang mabuo yung 1 million. Pag may sumobra, yung sumobra ho, hindi na ho yun na magagamit. Ano ko? Ang siste, babalik na ho yun doon sa pondo ng politiko na yun. Ano ho? So, tingnan natin. Yung kay, balikan natin yan. Unahin natin tong kay, tong sa healthcare. Kay Helen Baylan ng RP Albay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Maaari nang muling gamitin ng mga benepisyaryo ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang kanilang guarantee letters sa 262 pilingsangay ng mercury drug sa buong bansa simula ngayong araw June 22. Ang guarantee letter ay isang opisyal na dokumento na ibinibigay ng DSWD bilang garantiya sa pagbabayad sa mga partner service providers sa gamot at iba pang serbisyong medikal ng mga benepisyaryo. Ayon sa DSWD, layunin ng muling pagpapatupad ng partnership sa Mercury Drug na mapabilis at mapadali ang access ng mga benepisyaryo sa medical assistance sa ilalim ng AICS program. Bago ito, nakipagkasundo na rin ang DSWD sa Generica Drugstore upang madagdagan ng mga partner pharmacies kung saan maaaring magamit ang guarantee letters ng mga benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Ronda Pilipinas. Gusto tinidigan ko. Ronda Pilipinas.
0: Alas 4:50 na po, nagmamadaling umaga. Balikan natin yung report dyan po sa RP Naga, mga brad.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Tiniyak ni Department of Public Works and Highways o DPWHS Secretary Vince Dison kay Naga City Mayor Lenny Robredo na napondohan na ng kagawaran upang matapos na ang patrabaho ng Almeda Mabolo Bypass Road sa lungsod. Sa kanilang pag-inspeksyon nitong Sabado, June 20, 2026, sinabi ng kalihim ng commitment ng DPWH Bicol na matatapos ang proyekto sa first quarter ng 2027. Tinatayang mahigit sa 160 million pesos ang pondo na ibababa ng DPWH para sa proyektong ito sa Naga City. Alinsunod din anya sa kautosan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na prioridad ngayon ng DPWH na tapusin ang mga hindi patapos nilang proyekto. Kabilang na rito ang Almeda Mabolo Bypass Road at ang Bicol River Esplanade. Samantala, ayon kay Mayor Robredo, sa oras na mapabuksan na ang Almeda Mabolo Bypass Road, maaaring maibsan ang trapiko sa bahagi ng Diversion Road dahil mababawasan na ang dumaraan dito mga truck at bus na patungo sa Metro Manila o iba pang bahagi ng bansa.
4: Assured Mayor Jenny na binadget na namin ito ng buo para matapos. So ang commitment ng ating regional office ni RD Tanggol, tapos to by the first quarter of 2027. And the remaining budget here na lang is mga 160 plus million, which we have already funded. No, buo na yon. And by first quarter of 2027, Mayor, tapos na to.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
2: Ronda Pilipinas.
0: Alas 4:52 na po na nagmamadaling ang umaga, mga brada. House Minority Leader, nanawagan naman sa mga lokal na pamahalaan na gamitin ang 1 billion pesos People's Survival Fund kontra po sa El Nino. Romonda sa Baltangyana, sino? Hulaan natin, ha? O sino? Sino magre-report niyan? Hulaan nyo. Oh, sige, ako naman. Hindi nyo mahulaan. Daisy. First name, Daisy. Sa Belizar. Ayan, sige.
5: Pilipinas. Nanawagan si House Minority Leader Marcelino Nonoy Libanan sa mga lokal na pamahalaan na gamitin ng 1 bilyong pisong People's Survival Fund o PSF. Ito ay para punduhan ang mga proyektong kukontra sa matinding epekto ng El Nino sa bansa. Ayon kay Libanan, nakala ng pundo sa ilalim ng 2026 budget para sa mga climate adaptation projects tulad ng rainwater harvesting systems. Gitnang mambabatas, ang simpleng pag-iipon ng tubig ulan ay malaking tulong para maiwasan ang kakulangan sa malinis na tubig kapag sumapit ang tagtuyot. Ang panawagan ay kasunod ng babala ng pag-asa ng Metro Manila at mahigit 40 lalawigan sa Luzon, Visayas at Mindanao ang posibleng makaranas ng dry condition at dry spell ngayong darating na Nobyembre dahil sa El Nino. Bukas ang PSF para sa mga LGU at mga samansa komunidad na may mga kwalipikadong proyekto laban sa krisis sa klima. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongga.
2: Ronda, Pilipinas. Ronda, Pilipinas.
6: So it's just meet me at the...
2: Ronda, Pilipinas.
0: Alas 4:54 na po na nagmamadaling umaga, mga brada. Council for the Welfare of Children o CWC nagpaalala po sa mga responsableng content creation para po sa proteksyon ng mga atabs, mga brado, ng mga bata. May report si Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas Report.
7: Pinaalalahanan ngayon ng Council for the Welfare of Children ang publiko na unahin ang kapakanan at karapatan ng mga bata sa anumang media exposure at content creation. Ginawa ng CWC ang panawagan kasunod ng tumataas na kaso ng online at offline bullying sa mga bata na umano'y nakakabahala na. Ayon sa CWC, tungkulin ng mga nakatatanda na tiyaking ligtas at protektado ang mga bata sa tuwing isinasama ang mga ito pagdating sa online content. Gitnang CWC, hindi dapat maging dahilan din ang anumang issue para hamakin, laitin o i-cyberbully ang isang bata. Kaso dito ay hindi ang CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales ang mga magulang, guardian, content creators at media practitioners na maging responsable sa paglalabas ng anumang content na may kasamang mga bata. Binigyan din nito ang pagsunod sa Guide for Media Practitioners on Reporting and Coverage of Children ng CWC na naglalaman ng mga prinsipyo tulad ng pagbibigay proteksyon sa privacy ng mga bata. Mula sa CWC para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ronda, Pilipinas.
0: alas 4.55 mga brad, may higit siyam na raang beneficyaryo na kinabang naman sa 5 million peso fund ng Tara Basa Program dyan naman sa La Union at Pangasinan. Ramon de Sabaltangyan, Mildred Coquia,
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Mahigit 5 milyong pisong halaga ng tulong pinansyal at mga kit ang naipamahagi sa mga beneficyaryo ng Tara Basa Tutoring Program sa dalawang lalawigan sa Ilocos Region. Sa Pangasinan, tumanggap ang 205 tutors at youth development workers sa Pangasinan State University Lingayen Campus ng unang tranche ng kanilang cash for work payout na umabot sa 1,008,990 pesos. Ayon sa programa, kapalit ito ng kanilang naging paggabay sa tutoring at parenting sessions. Kasabay nito, ipinamahagi ang mga kinakailangang kit para sa mga TYDW. Samantala, sa bawang La Union, kumpleto ng natanggap ng 205 TYDWs ang una at ikalawang tranche ng kanilang cash for work payout na nagkakahalaga ng 2,065,450 pesos. Bukod dito, nabigyan din na mahigit 2 milyong pisong participation incentive ang 491 na mga magulang at guardians para sa kanilang pagdalo sa parenting sessions. Ayon sa DSWD Field Office 1, layunin ng programang suportahan ang literasiya at dekalidad na edukasyon sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
2: Pilipinas.
9: Cheated by you since I don't know.
10: Papa Lawrence,
11: wala na. Ingat ka.
0: Oy, 4:57 in the morning mga brada. 4:57 in the morning mga brada. Maraming salamat po sa lahat na nakinig. Sumubaybay, tumutok for today. Maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay. At sa baba naman para sa pagsubok sa buhay. Lawrence, tanong ko mga brad, magkaringan tayo bukas. Adios.
2: Ronda, Pilipinas. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao.
14: So, ito po, nandito,
13: kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
14: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
13: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
15: Pupunta ko kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
16: Ano nangyari?
15: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
17: Ako sir, ambulance driver ako.
16: Ambulance driver? Oh.
17: Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
14: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
16: Dahil hindi na umabot.
17: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
14: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na lahat.
16: Makapal yung semento.
14: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
16: These are the reinforcements.
14: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
13: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
16: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kanong dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo, yung commercial traffic natin.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: αποκτά το πάλι στο φανίκα εν πονφέρει απαρχήν μονοράδε νέκη διαλάβω.
1: Glad to be here in Kalinga. No? Malinaw ho ang kanilang mga kailangan at mga request at mga hinaing at sasagutin ho at tutugunan ng ating departamento. For sure, I'll be back here. Inadapt ho nila ako dito as a son of Kalinga and I'll be back and hopefully give more and improve the lives ng mga taga-Kalinga.
2: This facility should be able to produce our own vaccine or formulate our own vaccine should be lower cost to our livestock industry players.
3: Yung bagay po ito para sa ating mga mag-aalaga ng hayop dito sa ating rehiyon. Well, of course, hindi lang dito sa rehiyon ang target nila, kundi sa buong Pilipinas.
4: Si Central magpo-produce ng platform and then we'll be coordinating with the private sector to produce the vaccine commercially.
5: All our professors and colleagues of veterinary science and medicine will be actively involved.
2: In the livestock industry, ito na ho yung pag-asa. Lalo na nandito yung ating mga dalubhasa, no, mga scientists na tumutulong sa atin para masiguro na meron tayong vaccine para sa ating repopulation.

0: Alam mo ba? Bago maglagay ng abono, dapat kilala muna ang lupa. Ang Soil Test Kit o STK ng DABSWM ay isang simple, mura at mabilis na paraan para masuri ang lupa. Gamit ang STK, kayang malaman ng nutrient levels gaya ng nitrogen, phosphorus at potassium o NPK, gayon din ang soil pH levels. Sa tulong ng STK, magkakaroon ng gabay sa paglalagay ng abono, makakatipid ang mga magsasaka, at mas mapapabuti nila ang kanilang mga ani. Ang bawat soil test kit ay maaaring gamitin para sa hanggang 25 soil samples. May kasama na ring guide na kahit ikaw mismo, kaya mong gawin ang tamang pagsusuri ng lupa. Tandaan, nagsisimula sa tamang pagsusuri ng lupa ang pagkakaroon ng mas masaganang ani. Soil Test Kit ng DABSWM, katuwang ng magsasaka.
1: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang Agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Ay, 5 minuto kapitbahay makalipas o ang 5 ng madaling araw. Ay galaw-galaw para hindi pumanaw at magdalaho ng payong pananggalang sa ulan. Meron po tayong bagyo si Francisco. Malayo ito, Kiko. Ano, tama Francisco, no? Ingat sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay, sa mga kaimbahagi ng Kapuluan, Luzon, Visayas at Mindanao. Angat po namin ang isang mapayapang Lunes ng umaga. Isang mapagpalang agrikulturang araw sa ating lahat. Ingat lamang sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay po natin kapitbahay. At siyempre sa mga biyahero, biyahera po natin, pagka hindi kayo internet-direction biyahe, kilid-kilid lang tayo. Aware nap, importante ho yun. 15-30 minutes, saka natin balikan ho yung manibela. Ako pa rin ho naman ang inyong abang lingkod, Kahiro, Hero, Ilustre, Rombrigade. Mabati po ng isang mapagpalat na agrikulturang araw sa ating lahat. Love ko sa good morning sa ating mga bayaning magsasaka. Natapang ho natin banging isda, tagusuyan sa kanilang pamilya. Nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola, ano. Ayo po, sabay-sabay napapainggan sa lahat ng himpina ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit may bagyo pa yan. O, dyan din dito tayo sa Radyo Television. On a 4.3 The Capital, DWC, ISMAPD, Gilocos Norte. Good morning kay Mayora Gina and family. Ganun din po naman sa DWCJ, dyan po naman sa lalabigan ho ng Cagayan. Lahat po ng social media platforms. Nandiyan po tayo sa YouTube, nasa internet po tayo, nasa Instagram, nasa TikTok, anho, nasa Facebook po tayo. O yan, sama-sama together na makapaghahatid tumuo ng mga tamang impormasyon. Lang labis, walang kulang sa tamang mga mababalita ho natin sa araw na ito.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. Doon mo sa mga pupungas-pungas sa manibela, bawal ho yan ho. Doon pagkaganitong may mga pag-ulan-ulan ay madulas ang kaliho natin. Mang chuper, pakigising lang, paikalabit lang, ano ho. Para walang disgrasya, iwas ako na, iwas kapahamakan. At doon mo sa mga malalayo ang biyahe, nabanggit ho natin sa mga biyahero-biyahera, gilid-gilid lang, ano, power nap ang importante sa mga medyo inaantok ho. Doon yung manibela, para siguradong babalik ko tayo ng buong buo. Napiling ho natin mga mahal sa buhay, pagsapit ho ng hapunan, pagsapit ho ng kinagabihan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Itambay lamang sa mga report magagaling ho sa mga lalawigan. Ano ho. Tamin muna natin yung mga kalagayon ng ating panahon sa pagkakaroon po tayong bagyo at siya po ay nakapasok na talaga sa atin. Sinasabi yung ito'y lalabas ho sa araw ho ng Biyernes. Pero ganun pa man, ang bagyong si Francisco, ano ho, ngayong alas 12 madaling araw. Ang ano pangalan nito sa ano, international name, Mekahala. Mekahala ang pangalan ho niyan. Pero dito sa atin, Francisco. Kiko, ayan, Kiko. Taglay ho nito ang maximum sustained winds na 140 km per hour malapit po sa gitna at bugsong mabot po naman sa 170 km per hour. Huling namataan, ang matapon ng bagyo sa layang 725 km silangan po ng Tugigaro City, Cagayan. Ikilos ito sa Pakanluran, Hilagang Kanluran, west-northwestward. Abilis po naman na 30 km kada oras ba rin. Ananatiling mababa ang chance na maglandfall. Mama po sa lupa ang bagyo. Pinambahagi po naman ang ating bansa. Magpapatuloy ito sa direksyong northwest bago po naman mag-accelerate. Tuluyang mag-recurve o lumiko pa itaas lapit sa Batanga, Batanes, Babayan area. Asan po itong lalabas ng PAR po ng Biyernes ng gabi, Hunyo 26. Simple daw pong itaas naman ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ngayong umaga. Ilang lokalidad sa hilagat silang bahagi po ng Cagayan, Babayan Islands, tatabihin pa po nito Batanes, dahil po naman sa papalapit na gilid po naman ng bagyo. Agamat hindi ito magla-landfall, tingting ho ng bagyo ang habagat. Ito ho yung magdadala ng makulimlim na kalangitan at katamtamang hanggang sa malalakas na pag-ulan. Diyan po naman sa area ho ng Visayas, Mindanao, ting sa Palawan. Babala po ng pag-asa. Pag-ingat po sa mga banta ng flash floods, maging sa landslide po naman. Araw ho dito sa Metro Manila, nalalabing bahagi po naman ang Luzon. Higing bahagyang maulap po naman kasi maulap na kapanahon. Ngunit may mga biglang localized thunderstorm pa rin. Tigulat po naman sa hapon o sa gabi.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Tutok po na tayo sa ating mga headliners ngayong araw na ito ng Lunes sa balitang Usapang Agrikultura. Ano ho? Amihan ng konti at sisili po tayo ng ilang mga magiging takbot laman ng balita sa maghapon. Ng mga headliner sa Usapang Agrikultura.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Department of Agriculture Chief, niutos po naman ang masusing pagsusuri sa Jensen Port matapos po naman ang 7.8 magnitude na lindol. May kasi napinsala ho ron.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Department of Agriculture, iniutos ang pagsira sa inamandunang imported na sibuyas matapos ang mapatunayang hindi naman ito ligtas kainin.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: At Department of Agriculture, inalerto ang mga magsasakat manging isda dahil po sa paparating na bagyo. Nandito na nga siya.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Sa mga detalye ng ating balita, tambay po lamang sa mga report magagaling ko sa mga lalawigan sa labas ng ating himpilan. Orasin natin, 11 minutos kapit may makalipas ang alas 5 na madaling araw. May kape lang muna sa umaga. Nandun sa mga pumapapala, papalik na ng galing sa laot ho. Mister, kahit masungit ang panahon ay nasa karagatan. Salubungin po ng yakap sol. Na yakap sol at kape. Ano ho, mister, sa kanyang pagdating ko mamaya. Siyempre sa mga magtatanim naman mamaya, ingat pa rin. Alamit po natin yung lagay ng panahon ha. Kadetalyo ng ating balita, iniutos po ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang mas komprehensibong pagsusuri po naman sa estrukturo ng PFDA John Santos Fishport Complex. Apo yung matapos yung malakas na lindol na nagdulot-dulot pansamantalang pagsasara. Ilang bahagi po ang isa sa pinakamahalagang pasilidad po naman ng pangisdaan dito sa ating bansa. Ang direktiba ay kasunod po ng paunang pagsusuri po naman sa isigawa kumpong Hunyo a 8 at a 9 matapos yung lindol kung saan natukoy ang mga kondisyong nag-udyok po sa pansamantalang pagsasara ng market halls 1, 2 at 3 at sa limitadong paggamit po ng market hall number 4 habang hinihintay po ang kalagdagang evaluasyon upang magkaroon ng mas kumpletong pag-unawa sa kalagayan po ng pasilidad. Dadagdagan ang mga pagsusuri ng isang geotechnical investigation at ipapahong inspeksyon dahil po naman sa mga sumunod pa rin pagyaring. Ang Fishport Complex ay nagsisilbing mahalagang daanan para po sa industriya ng tuna at sumusuporta sa malawak na supply chain. Umabot po naman sa buong Mindanao at sa mga pagdagdagang export markets po naman. Napakahalaga ng usaping ito para po naman sa lungsod ng John Santos na kilala po naman bilang tuna capital ng ating bansa.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Itanggap tayo ng report. Punta tayo sa Veracruz, Antuanes. Ano sa mga nakatutok sa atin dyan sa pandan, ho? Huwag kalaw para hindi pumanaw. Department of Agriculture, naglabas yun ng climate ng outlook. Noon naman sa Catanduanes, magsasakot mga manging isda. Nag-iingat na rin po.

0: Nagbabala rin ng ahensya sa posibleng pagtaas ng panganib ng mga bagyo, pagbaha at pagbaba ng ani ng mga pananim na maaaring makaapekto sa sektor ng agrikultura at pangisdaan. Bilang paghahanda, hinihikayat ang mga magsasaka na gumamit ng mga climate resilient na pamamaraan tulad ng pagsasaayos ng cropping calendar, paggamit ng mga binhing matibay sa matinding kondisyon ng panahon, at pagtiyak sa kaligtasan ng mga alagang hayop at manok. Layunin ng advisory na mapalakas ang kahandaan ng mga komunidad at maprotektahan ang kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda laban sa mga posibleng epekto ng pabago-bagong klima. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, Rosie Nieva, Catanduanes. Kasi natin 15 minuto kapit bayo makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Walang tutulog-tulog sa manibela ho. Awalang pikon sa kalsada. Isang malaking kargamento ng imported na sibuyas po naman na iniwan po naman sa Manila International Container Port ang nakadakdapog sirain matapos yung makumpirma sa laboratory testing na marito magdulot po naman ng panganib po naman sa kalusugan. Inalalakas dito ang aksyon ng pamahalaan laban po naman sa mga nabubulok na imported na produkto. Nakatengga ho sa pandalan. Manang amoy niya pagka sibuyas, no? Kahit nasa sa mga reefer pa. Araw noon na nag-cover pa tayo sa costume eh. Napakalayo mo pa sa reefer, eh sibuyas na nabubulok. Suka-suka ka, hindi mo maipaliwanag. And narekomenda ng Bureau of Plant Industry at Department of Agriculture ang pagsira po sa argamento. At tapos ay sinagawang magkasanib na inspeksyon kasamang Bureau of Customs sa natuklosang nasa matinding antas ng pagkasira po naman ng mga sibuyas. Binubuo ang shipment 26 ng 20-foot containers ng pulang sibuyas mula po sa China. Ay kabuang 72,215 sako. Pigit kumuha lang ng 650 metriko tonelada. Ayon sa mga otoridad, nakonfirma ng laboratory testing na hindi naligtas kainin ng mga sibuyas. Kaya't pinagtibay ang rekomendasyon na agad po naman itong sirain. Teka muna, kailan ba dumating yung sibuyas na yan? O baka naman tumagal ng ubod tagal yan? Hindi na aasikaso yung mga papeles at wala man lang ocular inspection, talaga bang bulok na nung dumating? At malaman din yung talagang pag dumating o talagang naitinga na ng mahabang panahon dahil sa mga problema sa papeles.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Samantala, 5.4 milyong pisong halaga ng mga smuggled cigarettes akumpis ka naman po dyan sa Agusan del Norte. Amin natin ang mga detalye. Nakatutok si Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Botuan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Sa mas pinaigting na anti-smuggling campaign ng Police Regional Office 13, nasabat ang pinalusot na pekeng sigarilyo nagkakahalaga ng di bababa sa 5.4 million sa isinagawang operasyon sa Barangay Caloocan, Magallanes, Agusan del Norte. Aabot sa 400 master cases ng iba't ibang klaseng brands ang nabawi ng autoridad, habang 5 katao naman ang naaresto. Ikinasa ang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon ng autoridad na isang motorized boat na ayon sa mga residente patago na dumaong sa baybayin at nagdiskarga ng nakakadudang malalaking mga kahon. Naaktuhan pa ng mga tauhan ng Magallanes Municipal Police Station ang 5 suspect na nagkakarga ng mga kahon sa naghihintay na bihikulo. Ayon naman kay Police Brigadier General Marshal Mariano Maestrado IV, Regional Director ng Pro 13, ang naresong suspect ay kinilalang sina alias Al, 19 years old, residente mula Zamboanga del Sur, Zor, 20 anyos mula Bohol, Mac, 23 years old, Ren, 39, at Joe, 50 anyos mula Cagayan de Oro City. Iniimbestigahan pa kung saan galing ang kontrabando at malaman sino ang nasa likod ng papalusot ng peking sigarilyo sa Caraga Region. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Butuan. Sunod natin agad ang agoo. May-ari ng mga nakumpiskang itlog humingi ng tulong matapos ipasira ang mga produkto. Kaya kwento nun. Alamin ko natin ang mga detaling yan kay Albert Camille ng Radyo Pilipinas, Agoo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Humihingi ng tulong ang isang negosyante mula sa Tayug, Pangasinan matapos maipasira ng mga otoridad ang libu-libong itlog na nakumpiska sa San Fernando City La Union Public Market na ayon sa kanya ay nagdulot ng malaking epekto sa kanilang kabuhayan. Ayon kay Carmelo Aguinaldo, sariwa at direktang mula sa poultry farm ang mga itlog at mayroon siyang mga dokumentong nagpapatunay sa pinagmulan at kalidad ng mga ito. Aniya kung ang naging issue lamang ay ang hindi pagtutugma ng bilang ng mga itlog sa permit at sa

0: actual na shipment, mas makabubuti sanang pinatawan na lamang siya ng multa kaysa tuluyang ipasira ang mga produkto. Naging usap-usapan ang insidente matapos kumalat sa social media ang video ng pagtatapon ng mga nakumpiskang itlog. Samantala, iginingit naman ng Provincial Government of La Union sa pamamagitan ng Office of the Provincial Veterinarian o OFVET na legal ang isinagawang disposisyon. Ayon sa tanggapan, idiniklarang 9,000 na itlog lamang ang laman ng shipment sa veterinary shipping permit, ngunit umabot sa 30,240 na piraso ang aktual na bilang ng inspeksyonin ito. Dagdag pa ng OFVET, 21,240 sa mga itlog ang itinuturing na hindi ligtas na makonsumo at pinaniniwala ang nagmula sa mga lugar na apektado ng avian influenza o bird flu, kaya isinailalim ang mga ito sa wastong disposal procedures bilang pag-iingat sa kalusugan ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Kawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: 20 minutos na makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Maraming sa mga nasa pamilihang bayan, sa mga tindero-tindera natin, sa mga gogopings, mga nagagandang naka-smile na mga tindera ho natin dyan. Oh, good morning sa inyo rin. Ho. Yung mga magsasaka naman sa Bungamon, Nueva Ecija, inahaharap po sa ako na nga ng patubig sa banta po naman ng Super El Nino. Amin natin ang mga detalye niya, si Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas Tayog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Matinding hamon ang kinakaharap ngayon ng mga magsasaka sa bayan ng Bungabon, Nueva Ecija dahil sa kakulangan ng patubig at pangambang dulot ng posibleng Super El Nino sa mga susunod na buwan. Sa panayam sa magsasaka na si Mark Paul Rubio, sinabi nitong ngayong Hunyo pa lamang nararanasan na nila ang tila tagtuyot dahil sa kakulangan ng pag-ulan. Dahil dito, napipilitan silang gumamit ng dry seeding o pagsasaboy ng binhi sa tuyong lupa kahit walang sapat na patubig. Aniya, hindi naaabot ng irigasyon mula niya ang kanilang lugar, kaya umaasa sila sa tubig ulan at paggamit ng water pump na dagdag gastos dahil sa mataas na presyo ng petrolyo. Dagdag pa niya, umaabot na sa 2,900 pesos ang presyo ng urea kada sako, habang 1,850 naman ang 16 to 20 fertilizer. Dahil sa banta ng El Nino na posibleng magsimula sa Setyembre, binawasan niya ang lawak ng kanyang taniman mula 3 hektarya tungo 2.5 hectares. Sa kabila nito, kumumpirma ni Rubio na nakatanggap siya ng cash, binhi at fertilizer assistance mula Department of Agriculture bilang rehistradong benepisyaryo ng RSVSA. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Abandala, pinaghahanda po ng Department of Agriculture ang mga magsasakot mga isda sa posibleng epekto ng bagyo na inaasahang papasok, nakapasok na nga ho. Abiso po ng DA, pinapayo ng mga magsasaka na anihin mga matured crab. Apat ding ilipat sa ligtas na lugar ng mga binhi, kagamitan at mga alagang hayop po naman. Abisuhan din nilang linisin ang mga irrigation canal, maiwasan po ang mga pagba sa mga sakahan. Inalarma ng mga grupo ng magsasaka ang kahandaan ng bansa laban po sa banta ng matinding El Nino o tagtuyot. Muling binuo po naman ang pamahalaan ng El Nino Task Force upang maglatag ang mga solusyon. Kabilang po sa mga inihandang tulong ang pamamahagi po ng mga climate resilient seeds, abono at pagkapatupad ng mga water saving technologies. Pinapayuhin din po ng National Irrigation Administration ang mga magsasaka na baguhin ang kanilang cropping calendar at magtanim ng alternatibong pananim na hindi po nangangailangan ng maraming tubig. Ay, isa mga nakututok sa atin dyan sa niya, ho. Maling kay General, General Ed Gillian. Mili, mga nakatutok sila. Good morning po. DIA at Philpida ho naman, nagsanip persa para po naman sa modernisasyon ng fiber industry ng Claveria Cagayan. Detali, niya po si Dina Villacampa, Radyo Pilipinas, Tugigaraw.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Bilang bahagi ng pagpapalakas sa baka fiber industry sa bansa, nagtutulungan ngayon ng Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA at ang Department of Agriculture para gawing moderno ang extraction maging ang pagbuo ng sunulid mula rito. Ito ay sa tulong ng modernong makinarya na portable abaka spindle machine at ng twining machine na ipinapakilala ngayon sa magsasaka ng mga abaka sa bansa. Sa katunayan, tumanggap ang pagsasana nito ang mga abaka farmer, Handicrafts Association at First Fiber Crop Association Incorporated sa Claveria Cagayan. Naturuan sila sa bakabagong pamamaraan ng fiber extraction, ligtas sa pag-operate at paggamit ng makinarya, maging ang maintenance nito. Natuto rin sila kung paano gamitin ang twining machine. Hindi lamang kaalaman sa paggamit ng makinarya na itulong sa mga magsasaka, kundi nagbukas ng oportunidad para mapataas ang kalidad ng fiber na magpapatas din sa kanilang kita at kalaunan ay magpapaangas sa kanilang kabuhayan. Mga programa na bahagi ng kagustang makamit na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang magkaroon ng moderno, competitive at value-driven agriculture sector sa bansa. Para sa Bago Pilipinas, din ato daw Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegrao City.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Maraming salamat, Tuguegrao. Samantala naman, bago tayo ng Batanes. A fish vendor sa Basco Batanes, pinagkalooban ng livelihood support mula po naman sa Bifar. May natin ang mga detalye kay Maisel Estoy, Radyo Pilipinas, Batanes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Bilang bahagi ng patuloy na pagpapatibay sa lokal na industriya ng pangingisda at upang mabawasan ang paggalugi pagkatapos ng huli o post-harvest losses, ay namahagi ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng mga kagamitang pangkabuhayan sa mga fish vendors sa bayan ng Basco. Ayon kay Provincial Fishery Officer Dr. Rich Rivera, ang ipinamahaging assistance package ay kinabibilangan ng mga coolers, digital weighing scales at fish crates o banyera. Ang mga kagamitang ito ay partikular na idinisenyo upang mapabuti ang product handling, matiyak ang patas na kalakalan sa pamilihan at masiguro ang mataas na kalidad at sariwa ang mga istang ibebenta sa publiko. Ang inisyatibang ito ng Bifar at LGU ay sumasailalim sa mas malawak na misyon ng Bifar na iangat ang kabuhayan ng mga mangingisda at nagtitinda, isulong ang sustainable na pamamaraan at iyakin na ang buong komunidad ay nakikinabang sa pinabuting pamamahala sa yamang dagat. Para sa Bagong Pilipinas, Maisel Estoy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Shoutout lang kay Director Ace Briguera, siya na ho yung Bifar Carrigion. Ay, congratulations ho. Morning Sir Ace Manoy. Samantala, sa iba pang balita naman ho natin, tutok tayo ho, nagpapatupad ng mas mahigpit na kontrol ang DA Western Visayas o Region 6 ano ho, upang mapigilan ang pagkalat po ng African Swine Fever sa rehiyon. Ayon sa pamunuan, bagamat itinuturing ng endemic ang virus sa bansa, dapat seryosohin ang bawat kaso upang maprotektahan ang mga hog raisers. Iyak din po naman ang mga otoridad na dumadaan sa tamang pagsusuri at may sapat na dokumento ang mga baboy na dinadala po naman sa mga katayan bago naman ibenta sa merkado. Siya naman ang dapat talagang gawin. Ano? Good morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa National Meat Inspection Service. Kay Randy Lontok, then kay Dr. Bob Umali, kay Dr. Ronnie Kinaman. Good morning sa inyo rin. Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory 9 sa Ipal, Sampuanga, Sibugay. Binisita po ng mga kinatawan ng Food and Agriculture Organization ng Bureau of Animal Industry. Morning nga pala doon sa bae director na nag-birthday pala nung nakalipas na linggo, no? At inaamoy. Director, happy birthday belated, ha? May natin ang detalye kay Leslie Cabol, Radyo Pilipinas, Sampuanga, Sibugay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas,
6: report. Binisita ng mga kinatawan ng Food and Agriculture Organization o FAO of the United Nations Philippines at ng Bureau of Animal Industry o BAI, ang Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory 9 o RADL 9 sa barangay San Ito sa Bayan ng Ipil, Sampuanga, Sibugay. Ito upang palakasin at pag-ibayuhin ang kapasidad ng naturang laboratorio sa pagbomonitor at pagsusuri sa mga sakit ng mga hayop. Ang team ay pinangunahan ni Dr. Chris Morrissey, isang Australian veterinary expert. Ang assessment ay ginawa sa pamamagitan ng paggamit ng FAO Laboratory Mapping Tool upang masuri ang kalagayan at kapasidad ng laboratorio sa pagatupag sa mga iba't ibang sakit ng hayop sa Sampuanga Peninsula. Sinuri rin ng mga ekspertong veterinaryo ang mga kagamitan ng laboratorio, mga protocol sa pagtanggap at pangasiwa ng mga sampol at ang sistema ng pagre-record at pag-aanalisa sa mga laboratory finding. Tinasa rin ang kapasidad ng RADL 9 sa pagdadiagnose ng mga seryosong sakit tulad ng African Swine Fever na malaking banta sa swine industry at ang avian flu o bird flu, isang sakit ng mga ibon na makakahawa sa tao. Ang mga rekomendasyon at resulta ng evaluasyon ay makatutulong upang mas mapabuti ang kalidad ng serbisyo ng laboratorio para protektahan ang industriya ng hayop sa Rion 9. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubul, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Usapang Agrikultura.
7: Usapang Agrikultura.
2: Maraming salamat, Leslie Cubul, Zamboanga, Sibugay. Sinunod natin si Nival Calonia ng King Uog. Rapid Growth Project sa Opol, Misamis Oriental. Nagsagawa ng kakalawang validation ng isang asosasyon. Ang kompletong detalye ng balita, si Nival Calonia, si Pilipinas, King Uog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Nagsagawa ang ikalawang validation initiative para sa expansion area ng Nangkaon Tribal Farmers Association sa Upol, ang Rapid Growth Project Misamis Oriental. Abot na sa 12,000 coffee seedlings sa pamagitan ng Rapid Matching Grant na binuo ng 15 hectares na mayroong 19 ka-farmers beneficiaries. Pinangon ito ng Field Technical Validators ng Rapid PCU Misamis Oriental para mamonitor ang tamang pag-alaga at maintenance sa itinanim na mga binhi, matutulungan ang mga magsasaka para sa coffee expansion at farmer productivity. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingog.
2: Salamat, Radyo Pilipinas, Hingog. Samantala, sinunod natin agad dito. Ho. Mga utak naman sa likod po ng scam ham sa Muntinlupa, tutugis na ho ng PNP. May natin ang mga detaling niya. Nakatutok po dyan si Jaymar Dugana.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Suspuso ng ginagawang follow-up operations sa Philippine National Police para matukoy at maaresto ang mga utak sa likod ng isang bagong natuklasang lihim na scam hub sa Muntinlupa City. Gastong dito ay natasan ni PNP Chief Police General Jose Menecio Nartates Jr. ang masusing investigasyon para papanagutin ang sinumang nasa likod nito. Hindi anya natatapos ang aksyon ng pulisya sa simpleng pagsalakay lamang dahil dapat pagtuunan ng pansin kung paano madakip pa ang pangunahing leader ng sindikato. Alisunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na buwagin ang mga scam hub sa bansa sa posibleng kaugnay sa mga illegal na Philippine offshore gaming operators sa Pogo. Hunyo 15 ng Sarakay na naturang scam hub sa naaresto ang inihinalang Pogo operator na ilang website na kanila namang ginagamit sa illegal na aktibidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura.
7: Usapang Agrikultura.
2: Ay samantala, naglabas po ng direktiba naman ng Department of Agriculture na pabilisin ang paggawa ho ng mga biocontrol agents o mga natural na organismo na lumalaban po naman sa mga peste sa mga taniman ng tubo ng sugarcane. Ay matapos yung makapagdala po naman ng infestation ng mga insekto na sumisip-sip sa katasunan ng halaman. Sinasabing babala ng mga eksperto, ang testing ito ay maaaring magpababa na hanggang kalahati o 50% ng buong sugar content ng mga tubo. Ang magdudulot ng matinding lugi sa kita naman ng mga magsasaka ng asukal. Nagbe-break lang mo kami, pakiusap pa rin. Oh. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela. Awal ang pikon sa kalsada.
1: Usapang Agrikultura.
7: Usapang Agrikultura.
1: Dito sa Radyo Pilipinas.
10: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina. Basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan. Stranded pa. Ang buhay ito. Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

0: นี้เองนะบ้าบ้าพูดมาปิดได้ sabi niya po magtipid nakakatakot pa kapilosopo mo
1: kung naging habit kong magtipid sa kuryente kaya mo rin para bawas bill mo.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
6: Usapan nating kapitbahay, 34 minuto na makalipas. Yun naman ang alas 5 na madaling araw. Ay galaw-galaw para hindi pumanaw at ingat pa rin po sa mga bihero-bihera natin. Ang bihira ng karne, ng baboy, ng baka, ng manog. Ingat pa rin ano ho. Ay ilan ho sa mga balitang inyong tututukan sa umagang ito sa maghapon. Binabanggit na natin, lalong lumakas pa yung bagyong si Francisco ano ho, habang binabaybay ang silangan po ng Central Luzon. Asa magdadala ito ng ulan, kasabay po ng pagpalakas po naman ng habagat. Ay sino naman ang impeachment lamang kay BP Sara. Ay magpapatuloy po ang presidential conference para po naman sa impeachment case laban pa rin kay Vice President Sara. Yung araw. Usap-usapan din sa Kamara naman ang ulat ng AMLC ukol po naman sa demonized 6.7 billion pamiikot po naman sa bank account ng Vice Presidente at ng kanyang asawa. Loon po dapat ang Pinoy mula naman sa Russia nakauwi na. Ligtas yung nakabalik dito sa bansa. 44 na yan na sinasabing siyam na bang nakulong sa Yakutsk, Siberia. Po sa mga isyo ng immigration. Nalaya sila sa utos mo naman ni Russian President Vladimir Putin. Sunod po naman ang hiling ni Pangulong Marcos. Gaano naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kanagdagan 3 bilyong piso para po naman sa repatriation at reintegration program ng mga OFW na apektado po ng sigil dyan po naman sa Middle East.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Yan lamang yan sa mga mainit na balita inyong tututukan dito po sa Radyo Pilipinas. Mga balita ang tabayan sa buong maghapon. Ika natin yung mga balita sa lalawigan. Ang mas masaganang ani. Pagkatuwa ng bagong soil dashboard sa Batanes ayon po sa DABES. Amin natin na kompletong detalye ng balita niya si Bea Garza de Guzman. Radyo Pilipinas, Batanes.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Inilunsad ng Department of Agriculture Batanes Experiment Station o DABES ang Batanes Soil Fertility Status Dashboard. Ayon sa pamunuan, layunin ang makabagong digital platform na magbigay ng mabilis at madaling maiintindihang impormasyon hinggil sa tunay na kondisyon ng lupa sa iba't ibang bahagi ng probinsya. Sa pamamagitan ng proyektong ito, mapapadali ang trabaho ng mga magsasakang ibatan, lalo na sa pagsubaybay sa kanilang mga lupang sakahan at matitiyak na rin ang masaganang ani. Baka tutulong din ito upang makagawa ang mga magsasaka ng matalinong desisyon batay sa soil fertility status, soil nutrients at soil condition. Gamit ang bagong dashboard, maaari nang ma-access ng publiko kahit saan at kahit kailan ang mga mahalagang datos mula sa malawakang soil analysis at monitoring sa Batanes. Hinimok ng pamunuan ng DABES sa mga lokal na magsasaka na ipasuri ang kanilang sakahan upang makakuha ng rekomendasyon para sa kanilang pananim. Mula Batanes, Bea Garza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Binabati muna natin yung ating kababayan. Ano ho? Si Alex Ayala, yung magaling nating tennis player. Ano ho? Siya po ay nag-uwi ng kabuang 3.7 milyong premyo at 195 ranking points. Yung Pilipina tennis star na yan. Matapos po naman ang kanyang laban po naman dyan sa Berlin. Ay, congratulations kay Alex Ayala. More power at pinagmamalaki ka talaga ng sambayanang Pilipino.
5: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura.
6: Dako tayo, pag-usapan ho natin ng Bureau of Soil and Water Management. Ano ho? Sa wikang Pilipino, ayan po yung kamanihan ng pamamahala sa lupa at tubig. Isa po ng pamahalaan, silalim pa rin po ng Department of Agriculture. Ano ho? Para saan ho ba yan? Ang pangunahing layunin po yan ay tiyakin yung sapat, ligtas, matabang kalidad ho ng lupa at tubig para sa agrikultura at siguridad po naman sa ating pagkain. Ayan. Mga programa dyan, ha? May mga soil testing, merong small scale irrigation projects, mapa ng lupa at tubig at marami pang iba. Makakasama po natin minsan pa ulit si Engineer Eduardo Alberto, ang Chief ng Soil Conservation and Management Division, Bureau of Soils and Water Management ng Department of Agriculture. Good morning kay Director Gina Pinilo. Ma'am, thank you nga pala. Thank you. Maraming salamat po sa pagkilala ho. Personal na napasalamatan, pero good morning pa rin. Ano? Sir Engineer Eduardo Alberto, sir, magandang umaga po. Welcome po sa Radyo Pilipinas. Si Kahiro po, kamusta ka lang, sir? Good morning.
8: Magandang umaga po, Kahiro, sa po ng mga masusugid na sumasubaybay sa iyong programang Usapang Agrikultura.
6: Noon, sir, marami pong salamat. Naabala ko, sir, yung Zumba mo. Naabala ko yung favorite breakfast mo. Siyempre, pag-usapan
8: hindi
6: po.
8: Hindi, mabak, Kahiro.
6: Oo. At siyempre, kasabay pa rin ho, no, yung pagbati ko pa rin po ng 75th anniversary ninyo. Siyempre, buong taon niya, celebration.
8: Okay. Opo, opo.
6: Okay, sir. Usapin nga po natin about yung soil erosion. Ano ba yung mga soil erosion na yan na tinatawag at bakit ba nakakaganyan? Paano po ito mapipigilan? Ano yung mga hakbang na dapat kong gawin? Ano ho? Nasabing yung soil erosion, yun ho yung pagkasira at pagkaubos po ng lupa. Yung isang natural na proseso kung saan po yung ibabaw na bahagi po ng lupa, yung topsoil, ay natitibag, nahuhugasan o natatangay po ng mga natural na elemento. Yung pinaka-ibabaw na bahaging yan, pinakamahalaga yan eh. Andyan ho kasi yung pinakamatabat, naglalaman ng mga sustansya na kailangan po ng mga pananim natin. Pero ano ho ba yung mga kadahilanan? Bakit po nagkakaroon ng soil erosion? At namukhang parang ito po yung silent killer talaga eh. Ano po ba yung mga pag-aaral natin tungkol ho riyan?
8: Tama po, ang soil erosion ay masasabi nating silent killer sa produktibo, sa pagiging produktibo ng ating mga lupa. Mm. Una-una kasi kung babalikan natin yung mga nakaraang dekada siguro, nung una masasabi nating sapat pa yung mga lupa natin sa kapatagan para gamitin natin para sa pagsasaka. Pero alam naman natin, Kahiro, na lumalaki yung ating population. Dumadami din yung pangangailangan natin sa pagkain. Kaya unti-unti ay medyo pumunta na po tayo sa mga dahilig na lugar, mga sloping areas, at madami na po ang mga nasa dahilig na lugar ang ginagamit natin ngayon sa agrikultura. Ang problema po nito, una-una, pag nasa dahilig na lugar, talagang mas prone po sa soil erosion. At isa pong dahilan siguro kung bakit nagkakaroon tayo ng soil erosion, kasi yung mga practices natin sa mga patag na lugar, dinala na rin natin sa mga nasa dahilig na lugar. Yun po yung isang dahilan. Yung sa mga patag po, very usual o very common yung monocropping. Isang klase ng pananim yung ginagawa natin, ginagamit natin sa ating sakahan. Pero hindi po basta uobra itong mga pamamaraan na ito kung pupunta na po tayo sa mga dahilig na lugar.
6: Mamaya natin pag-usapan bakit po ito delikado. Ulitin ko lamang, yung pangailang pisanhin ng soil erosion, andyan po yung tubig ulan, yung malalakas na patak ho ng ulan at baha. Nagpapadaloy ho po yan, nagtatangay. Doon sa malalambot na lupa, pababa sa mga bundok, patungo sa mga ilog. Yung hangin din po naman, sa mga tuyong lugar, sinasabing tinatangay ho ng malalakas sa hangin, yung mga tuyong alabok at mga lupa. At yung ginagawa ng tao, sabi nga, yung intervention na yan, yung pagputol ng mga puno, yung deforestation, yung labis yung pagkapakain ng mga hayop sa damuhan, at ang maling paraan po ng pagkasaka, ay nagpapadali sa pagkaubos po ng ating lupa. Ngayon, sa pagkaubos na yan, Doc Ed, ano ho, bakit po ito delikado naman?
8: Delikado po ito, una-una, dalawa po kasi yung epekto nito. Una-una, sa mga lugar na ating sinasaka sa mga dahilig na sakahan, syempre ang una epekto po ng soil erosion ay bababa po yung ating production. Unti-unti po yung bababa yung ating ani, at syempre pag mababa na po yung ani, pwedeng dalawa po yung pwedeng gawin ng ating mga magsasaka. Una-una ay pwede silang maglagay na mas maraming inputs para makamit nila yung dating inaani nila. Pero hindi po sapat na tayo po ay mag-abono ng mag-abono kung hindi po natin makontrol yung soil erosion. Madami pong mga hindi magagandang practices yung ating mga farmers sa mga dahilig na lugar. Una-una po, yung pag-araro ng pababat pataas. Ito po ay lalo pong tumutulong sa insidente ng soil erosion. So dito po sa Bureau of Silt and Water Management, ati pong pinupromote yung tinatawag po nating control farming, na kung saan tayo po ay nag-araro ng pabalagbag o pakontra sa agos ng tubig. Ito po yung konsepto ng control farming. Maliban po dyan, hindi po basta obra yung ating monocropping dito, lalo na kung yung ating mga tinatanim ay mga puro mga madali pong maani, katulad ng mais saka mga gulay. So ang ginagawa po natin dito sa ating sistema ng control farming na kung minsan tinatawag nating sustainable land management, naglalagay po tayo ng mga linya ng mga permanenteng mga halaman. Ang karaniwan po dito, pwedeng fruit trees, pwede pong mga saging o kaya mga pinya, mga halaman po na nakakatulong para mapigilan yung soil erosion at siyempre mapababa po yung lakas ng agos ng tubig kung ito po ay bumababa papunta sa baba. Yun po yung unang epekto ng soil erosion. Ang pangalawa po ay yung tinatawag nating offset impacts ng soil erosion. Pag pinag-usapan po natin yung problema ng soil erosion, hindi lamang po yung nawawalang produksyon natin sa pagsasaka. Marami pong epekto ang soil erosion papunta po sa baba. At siguro nakikita natin pag umuulan, kulay kape na yung mga tubig sa ating mga ilog. At kung minsan kung malalakas ang ulan, yung mga malalapit sa dagat, umaabot na rin po sa dagat yung mga kulay tsokolating tubig na yan. Ibig po sabihin yan, sa pamamagitan po ng soil erosion, natatabunan yung ating mga kailugan at pwedeng bumabaw yan na magpalala po ng sitwasyon natin sa pagbaha pagtag-ulan. Ang mahirap po nito, pag umabot na yung madaming lupa sa ating mga karagatan, pwede rin pong matabunan yung mga seaweeds, mga coral reefs na tahanan at pagkain po ng ating mga isdang pandagat po.
6: At tama po ba, Engineer Edna, ilan pa rin po sa nagiging sanhi? Yun talagang human activities, ano ho? Yung construction, yung pagpapatag po ng mga bundok para sa division, mga kalsada, nag-iiwan po sa lupa ng walang proteksyon pagka ganyan na nangyayari. Yung pagkakaingin, o siya pa bang pagkakaingin ngayon, pagsusunod po ng agubatan, para gawing sakahan, siyempre, papatay din po yan sa ugat na humahawak sa lupa. At yung malalaking makinarya, sinasabi, isa din na dahilan yan, yung paulit-ulit po na pag-aararo ng mga mabibigat na traktora, nagiging sanhi din daw ng pagkadurog ng lupa, kaya madali itong madagsdos.
8: Yung pong makinarya, medyo mahirap pong gumamit sa mga sloping lands kasi matumba. Pero marami pa rin po nagpra-practice na talagang pag-aararo o yung sobrang paghahanda sa ating mga lupa bago magtanim. Siyempre, pagparati po natin ginagalaw yung ating lupa, inaararo, kung ano-ano mang ginagawa natin bago magtanim, nagiging mas madali po siyang magpahiwalay-hiwalay at mas madali maanod kung tayo po ay nagkakaroon po ng ulan. Kaya ang ginagawa po nga natin dito, nagpo-promote tayo ng control farming, pati na yung pagtatanim ng mga halamang permanente para po mapigilan yung mabilis na pagdausdos po ng tubig. Siyempre dito, hindi po natin maiwasan yung pag-incorporate o pagdagdag ng mga fruit trees. Kasi dati, alam natin, yung mga ibang lugar na yan ay mga kahoyan. Ngayon, parang ang gagawin natin, ibabalik natin yung kahoy, pero medyo sinasanggunin na po natin itong pagtatanim ng fruit trees kasi kailangan ng ating mga magsasaka yung pagkakakitaan po na pwedeng madagdagan sa pamamagitan ng pagtatanim ng punong kahoy na namumunga mga fruit trees upang meron silang maani, pagkain at pwede rin pong dagdag pagkakitaan ng ating mga magsasaka.
6: Engineer Ed, may mga ilang tanong pong pumapasok din eh. Ano ho? Paano daw ho pinabibilis ng kaingin yung soil erosion, yung kaingin, yung pagkakaingin, yung sinusunog nila yung kagubatan, di ba? Para pag nalinis na, tatamnan. Pero ito pala yung isang malaking problema natin sa erosion.
8: Opo, ang problema dyan ay hindi lamang po siguro yung kakulangan ng technology. Alam po natin na pag inalis po natin yung kahoy, syempre, direkta nang tinitamaan ng ulan yung ating lupa. At syempre, pag malakas na yung ulan, aalagos na yung tubig, wala na po pipigil sa mga soil particles para maanod pababa. Kaya po, kung maaari ay gusto nating maiwasan yung pagkakaingin, pero sa pamamagitan po ng mga control farming technologies, mga agroforestry models natin, nababawa po natin yung dami ng lupang naaanod pag nagkakaroon po ng ulan.
6: Pa rin po sa mga sinasabi dito, Engineer Ed, yung soil erosion na yan, nakaka-apekto talaga sa isda. sa mga yamang dagat po natin. Kasi nga, pag inanod po yung lupa, napupunta sa ilog hanggang makakarating po sa dagat, eh yung putik, nagpapalabo daw ho yan sa tubig at tumatake po sa mga coral reef. Ano ho? Kaya nawawalan po ng tirahan at pagkain yung mga isda. So talagang apektado rin yung isda sa yamang dagat.
8: Tama po yan. Unang-una, yung hindi klarong tubig, yung madami lupa na lumusang, siyempre napakadilim yan. Siguro kung ihahalin tulad natin sa tao, hindi na makita ng isda kung saan sila pupunta. At siyempre, madami ding pollutants kung minsan na sumasama sa mga lupa na naaanod, lalong-lalo na sa mga lugar na matataas yung application ng pesticidio at iba pang mga agrochemicals. So ito po ay nakaka-apekto rin sa paglaki at pagdami ng ating mga isda. Maliban po doon sa nasabi na natin kanina na pwedeng matabunan yung mga seaweeds, mga coral reefs na makaka-apekto rin siyempre sa buhay ng ating mga laman dagat.
6: Pamasok na tanong dito, Engineer Ed, ano daw po yung pinakamura at pinaka-epektibong paraan para ho mapigilan yung soil erosion sa isang bakanting lote naman?
8: Sa isang bakanting lote po, lalo na kung wala ng kahoy, siguro ay magtanim po tayo ng kahoy. Maganda po ay sundin natin yung sistema namin na pagtatanim ng kahoy. Ito po ay nakakuntor o nakalibel. At maliban po sa punong kahoy, ay pwede po natin niyang lagyan pa ng padoble na mga tinatawag nating vegetative barriers. So ito po yung mga pananim na hindi po natin inaalis taon-taon. Pwede po tayo maglagay dyan ng halimbawa yung lemongrass, kasi yung lemongrass ay bihibihira nating anihin. O kaya mga pagkain ng mga baka katulad ng mga ipil-ipil, kakawate, o kaya mga forage legumes. So pwede rin po natin mapakinabangan ito. O kaya kung ito ay putulin natin at ilagay sa ating lupa, ito po ay makakatulong para madagdagan yung taba ng ating lupa at mapaganda yung physical na condition ng ating lupa.
6: Siguro, Engineer, last question ko na to para balikan muna yung Zumba mo, balikan muna yung favorite breakfast mo. Bakit daw ho napakabilis ng soil erosion sa mga lalabigan po sa Pilipinas, kagaya po ng Benguet at Cebu? Tama ba? Ganun kabilis ang erosion sa Benguet at sa Cebu?
8: Halos lahat na po siguro ng lugar ng Pilipinas ay lumpa na po yung problema ng soil erosion. Una-una po ay siyempre mataas na po yung soil erosion dahil nga ginalaw na natin yung natural na kondisyon ng ating mga lupa sa dahilig na lugar. Siyempre pag wala na yung forest cover o wala man lang punong kahoy na nandyan, mas mabilis po yung pagkatangay ng mga lupa. Pangalawa, pag ito ay kinukultivate natin, ito ay nagiging buhaghag. So pagtama pa lang ng ulan, titilamsik na po yung mga lupa, mamaya maanod na, pupunta sa ating mga ilog at pupunta sa dagat. At isa po sigurong faktor na dapat din po nating tignan sa usapin ng soil erosion, yung tinatawag nating global warming o climate change, na kung saan nakakaranas na tayo ng mga mas malalakas na bagyo na nagdadala ng mas malalakas na ulan. Siyempre, pag mas malakas po yung ating ulan, mas madami yung tubig na pwedeng bumaba galing sa mataas papunta sa mga mas mababang lugar po.
6: Yun. Pero sa pangwakas natin, Engineer Ed Alberto, sir, ang inyong pong mensahe, panawagan po sa sambayan ng Pilipino nakikinig sa atin. May sabay tayo napapahinga sa lato ng ipila ng Radyo Pilipinas, magbayong dagat, ano ha? Po, sa mensahe po natin sa kanila.
8: Sa ating pong mga kababayan, mga magsasaka, mga kababayan natin na mula sa iba-ibang sektor, ating pong pangalagaan yung ating mga lupain. Sa mga dalisdis na lugar, napaka-importante po na mapigilan po natin ang soil erosion para sa tuloy-tuloy na pag-ani po ng ating mga produktong tinatanim sa mga dalisdis na lugar. At maliban po dyan, dapat po tayong maalarma sa epekto ng global warming. Yung sinasabi nating mas malalakas na ulan at bagyo ay pinapatindi po ang soil erosion at hindi lamang po yung ating pagtatanim ng mga agricultural crops yung naapektuhan, kundi yung ating kabuhayan mismo. Yung siguradong natin sa ating mga kabahayan na kung minsan ay nararanasan na natin yung mga mas malalakas na ulan at pagbaha. Ito po ay pwede po natin mabawasan yan sa pamamagitan ng soil conservation, lalong-lalo na po yung pagtatanim natin ng puno sa mga dalisdis na lugar. Makiisa po tayo sa gawaing makonserve natin ng yung ating soil resources, hindi lamang po para sa atin, kundi sa mga darating pong henerasyon.
6: Engineer Edalberto, sir, marami pong salamat sa pagkakataon. Salamat sa abala, sa balat. Salamat, naabala ko sumba mo, naabala ko favorite breakfast mo. Ay, regalo lang kay Director Gina Pinilo, sir. Thank you po, sir. Mabuhay ka. Ingat po kayo. Maraming po salamat. Po,
8: maraming salamat din po, Kahiro, sa pagkakataon binigay niyo sa amin para maipakilala natin kahit ilang saglit lang yung importansya ng soil conservation at ang pagpigil ng soil erosion sa mga dalisdis na lugar.
6: Salamat din po ng marami. Hanggang sa muli, sir. Thank you, sir. Good morning. Ingat po. Thank you.
8: Maaga.
5: Good morning. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanian. Ito na ang bagong Pilipinas.
6: Ano kaming oras? Ang bilisang oras. Ano? Maraming salamat kay Engineer Alberto, sir. Thank you po. Sa ngalan nila, Rolly Bumatayo, Alvin Palgoni, Ariel Villamor, at sila Nida Soriano, Susan Barmeda, Gemal Rocamora, Tom Reyes, Marisol Malimbang, Julio Sungap, Camilo Mario, Ron Esperanza. Siyempre, sa ngalan pa rin po nila, Julius Gonzalez, Christopher Tirambulo, Hero Ilustrero, Brigado, nag-iiwan. Maraming salamat sa mga sumubaybay sa atin, Luzon, Visayas, Mindanao. Mambagay na matid at tama, hindi mo ginawa, tinuturing na kasalanan laban sa iyo. Pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang, ito po isang paraiso. Minsan pa ho, huwag tayong basa-basa naniniwala sa fake news, huwag tayong magpalinlang.
5: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas.
9: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
5: Ano nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver?
6: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
3: Mr. President, papakita ko lang po sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
5: Makapal yung simento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko ka nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Typhoon Francisco patuloy na lumalakas habang patuloy itong tumatahak pakanluran, Hilaga, Kanluran.
0: Headlines.
3: Bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao, umabot na sa 77 ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council.
0: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. biyahing Cebu at Bohol ngayong araw para inspeksyonin ng ilang proyekto ng pamahalaan.
0: Headlines.
3: Kinakasang malaking kilos protesta ng White Ribbon Movement sa EDSA sa Hunyo 28, maigbit na babantayan ng Philippine National Police.
0: Headlines.
3: Balita sa iba yung dagat, Estados Unidos at Iran magsasagawa ng high-level talks sa Switzerland. Sitwasyon sa Lebanon, pangunahing agenda sa nasabing pagpupulong.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Lunes, June 22, 2026. Muling sumasa sa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Patuloy na lumalakas ang Typhoon Francisco habang patuloy itong tumatahak sa Pakanluran, Hilaga, Kanluran. Kaninang alas 4 ng umaga, namata ng sentro ng bagyo, 715 kilometers silangan ng Tuguegarao, City, Cagayan. Ang Typhoon Francisco ay may pinakamalakas na hangin, 140 kilometers bawat oras malapit sa gitna at pagbugso ng hanggang 170 kilometers bawat oras. Tumatahak ito Pakanluran, Hilaga, Kanluran sa 30 kilometers bawat oras. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Batanes, ang northeastern portion ng Cagayan, kasama ang eastern portion ng Babuyan Islands.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy na minomonitor ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang Typhoon Francisco. Ayon kay Social Welfare Assistant Secretary Irene Dumlao, may nakaimbak ng mayigit sa 4.7 million family food packs sa iba't ibang bodega at field office sa buong bansa para sa agarang pamamahagi sa mga naapektuhang lugar. Mayroon din anyang 4.4 billion pesos na standby funds at relief supplies na nakahanda para sa augmentation assistance kung kinakailangan. Sinabi pa ni Dumlao na nakantabay ng lahat ng field offices at patuloy ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan para sa mabilis na paghahatid ng tulong.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Department of Agriculture naka-alerto na sa epekto ng bagyong Francisco sa mga sakahan. Yan po ang balitang hatid ni Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Nakatutok na ang Department of Agriculture sa posibleng epekto ng bagyong Francisco sa sektor ng agrikultura. Ayon sa DA, bagamat mababa ang tsansa na maglandfall ang bagyo, maaaring aabot pa rin sa halos 67,000 hektarya ng standing crops ang maapektuhan nito. Kabilang dito ang nasa 53,000 hektarya ng palay at higit 13,000 hektarya naman ang maisan. Sa kabila naman nito, inaasahan din ng DA na makatutulong ang pag-ulang-dala ng bagyo, lalo na sa mga lugar na nakararanas ng dry condition. Una na rin nag-abiso ang DA sa mga magsasaka na anihin ng maaga ang kanilang mga pananim, linisin ang mga irrigation canal para maiwasan ang pagbaha at regular na subaybayan ang mga ulat pagdating sa panahon. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Patuloy ang pamamahagi ng pamahalaan ng tulong sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, mahigit sa 1.5 million na katao na ang naapektuhan ng lindol. Kabilang dito ang mahigit sa 375,000 na pamilya mula sa Davao Region at sa Soksarjen. Mahigit naman sa 22,000 individual ang nananatili sa mga evacuation center, abang mahigit sa 63,000 naman ang patuloy na tinutulungan sa labas ng mga evacuation site. May 77 kataong nasawi, 31 nawawala at mahigit sa 1,300 sugatan dahil sa lindol. Samantala, may 130 na kalsada at 47 tulay sa rehiyon ang napinsala. Mahigit sa 68,000 houses ang bahagyang nasira, habang mahigit naman sa 14,000 ang tuluyang nawasak. Umabot sa 1.3 billion pesos ang halaga ng pinsala sa mga infrastruktura.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inatayang mahigit sa 137 hectares ng lupain sa Sarangani at Davao Occidental ang posibleng naapektuhan ng landslide bunsod ng malakas na lindol noong Hunyo 8. Ayon sa Philippine Space Agency o PhilSA, natukoy ng mga apektadong lugar sa bayan ng Glan, Sarangani at Jose Abad Santos, Davao Occidental, gamit ang satellite images bago at matapos ang lindol. Batay sa pagsusuri, nakitaan ng malaking pagkawala ng vegetation o mga halamang tumatakip sa lupa na indikasyon na posibleng pagguho ng lupa. Sinabi pa ng PhilSA na ginagamit ang satellite data upang matulungan ang National Disaster Risk Reduction and Management Council at Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa patuloy o sa pagtukoy sa mga lugar na dapat bigyang prioridad sa monitoring at response operations. Patuloy pa ang pagmamanman ng ahensya habang hinihintay ang ground validation sa mga natukoy na landslide areas.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Bukod naman sa tulong na material at pinansyal, patuloy din ang pagbibigay ng Department of Social Welfare and Development ng Mental Health at Psychosocial Support Services sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, binahagi ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na nakakatulong sa pag-restore o pagbabalik sa normal na psychosocial functioning ng isang individual na naapektuhan ng sakuna. Anya, nagbibigay sila ng counseling at pakikipag-usap sa lahat ng mga survivor o nakaligtas sa kalamidad. Ayon pa kay Dumlao, may mga interactive activities at play therapies din na sinasagawa para sa mga kabataan na nasa child-friendly spaces na mga evacuation center at temporary shelter. Dagdag pa ng tagapagsalita, maganda naman ang pagtanggap ng mga evacuees at survivors sa mga ginagawa nilang psychosocial interventions na nakakatulong na makalimutan ang trauma na dinulot ng napakalakas na lindol.
6: Naging maganda po ang reception ng ating mga IDP sa mga internally displaced persons sa mga isinasagawa natin na maganitong activities, kasi somehow nakakalimutan po nila yung trauma, yung takot. Somehow nakakalimutan nila na meron na namang aftershock na nakaka-apekto dun sa kanilang lugar. So this settles them and comforts them, dahil alam nila na may nakakausap sila, meron sila pong nababahagina ng kanila pong mga saloobin.
3: Samantala, pumalo na sa halos 450,000 family food packs ang nahihatid ng DSWD sa mga pamilyang naapekto ng malakas na lindol sa mga lugar sa Mindanao. Sinabi ni DSWD Assistant Secretary Dumlao, nasa 850,000 pa ng mga family food packs na naka-pre-possession, partikular sa mga warehouse sa Mindanao. Gayet niya, alinsunod pa rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., natiyakin ang agaran at sapat na tulong sa mga naapektuhan ng kalamidad at yakin na walang may iwan sa pagbangon sa ating mga kababayan. Pagdiyak ni Dumlao, patuloy silang nakahanda na magbigay ng karagdagang tulong sa mga mamamayan at suportahan ng mga lokal na pamahalaan na apektado ng kalamidad.
6: Family food packs na nakapreposition sa mga warehouses natin in Mindanao ay nasa mahigit 850,000 na mga food packs. So again, we're ready to provide more assistance dun sa mga kababayan natin and we're ready to assist the local government units.
3: Si Department of Social Welfare and Development Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Resolution upang imbestigahan ang disaster response at building code sa bansa inihain sa Kamara. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Upang mapalakas ang kakayahan ng bansa sa pagharap sa mga sakuna, inihain ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno ang House Resolution Number 1127 upang imbestigahan ang kaugnay na naging epekto ng malakas na lindol na yumanig sa Mindanao. Sa pamamagitan ng resolusyong ito, inaatasan ang House Committee on Disaster Resilience na magsagawa ng pagdinig. Ayon kay Jokno, dahil ang Pilipinas ay madalas tamaan ng lindol, mahalagaan niya na suriin kung gaano ka-epektibo ang search and rescue operations, pamamahagi ng relief goods at kung paano ginagamit ang mga disaster funds. Batay sa pinakahuling ulat, umaabot sa 68 katao ang nasawi sa nasabing lindol. Kaugnay nito, isinusulong din ni Jokno ang House Bill Number 6615 o ang New Philippine Building Act upang matiyak na ang mga itatayong gusali sa bansa ay earthquake resilient o kayang lumaban sa malalakas na pagyanig. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. biyahing Cebu at Bohol ngayong araw para inspeksyonin ang mga proyekto ng pamahalaan. Kabilang dito ang ginagawang malaking expressway project na mag-uugnay sa Naga City hanggang Danau City. Mula sa Malacanang,

0: lang gutom program. Bukod sa Cebu ay pupunta din ang Pangulo ngayong araw sa Mabini Bohol para naman sa inaugurasyon ng Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project. Ito ay imbakan ng tubig na gagamitin para patubigan sa mga bukirin sa Mabini at karating lugar upang dumami ang ani ng mga magsasaka. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Nakauwi na sa Pilipinas ang 24 na Pilipinong kinulong sa Yakutsk, Russia sa loob ng halos 9 na buwan. Naging posible ang kanilang paglaya matapos iharap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanilang kalagayan kay Russian President Vladimir Putin sa sinagawang bilateral meeting sa Russia. Iniling ng Pangulo ang paglilinaw sa kondisyon at legal na katayuan ng mga Pilipino ayon kay Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro matapos suriin ang kaso kinumpirma ng mga otoridad ng Russia na walang kasong sinampa laban sa mga ito. Dahil dito, sinabi ni Lazaro na agad na pinayagan ang kanilang paglaya at pagbabalik sa Pilipinas.
3: Kaya sila napalabas na bigla-bigla, ito yung request ng Pangulong Marcos na nagpunta siya na nandun siya sa Kazan, which is south of the Russian Federation. Lahat sila babae. I think 2 lalaki lang sa 24. This, what happened now, yung pagpapalabas sa 24 na mga kababayan natin, this is I think the first time na the next day, nung ni-request ng Pangulo, the next day, pinalabas sila.
2: Si Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, naggaloob ang Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration ng iba't ibang tulong para sa reintegration ng mga nakalaya at nakauwing Pilipino mula sa Russia. Kabilang dito ang tulong pinansyal, hotel accommodation, pamasahe sa aeroplano at iba pang kinakailangang suporta. Ayon sa Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, patunay ito ng patuloy na pangangalaga ng pamahalaan sa kapakanan ng mga Pilipino na nasa ibang bansa.
4: Pinag-utos din ng Pangulo na bigyan ng pantawid na tulong pinansyal. So, merong binigay sa kanila. But ang isang direktiba rin ng Pangulo ay tulungan sila sa pangkalahatan. So, may employment or livelihood assistance na pwedeng ibigay sa kanila. Ilalaan yan for the next few days. Yung TESDA training, kung kailangan magsanay sila sa TESDA. May ilang lumapit sa akin na may isa may special child, yung dalawa ay may malumahang sakit ng kanilang magulang. So, lalapit din natin sa DOH at sa Office of the President.
2: Si Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Senator Panfilo Lacson nagbayag ng pasasalamat sa pagbabalik ng 24 na Pilipinong nakulong sa Russia. Mula sa Senado, narito report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Nagpasalamat si Senator P. Lacson sa pagbabalik ng 24 na Pilipinong nakulong sa Russia sa loob ng 9 na buwan matapos personal na idulog ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanilang kaso kay Russian President Vladimir Putin. Ayon kay Lacson, ang paglaya ng 24 na Pilipino na nakauwi na sa bansa ay isa sa pinakamahalagang tagumpay ng kamakailang pagbisita ng Pangulo sa Russia. Dumating ang 24 na repatriated na Pilipino sa NAIA Terminal 1 sa 2 batch mula Bangkok, Thailand. Matay sa mga ulat, sinabi ng Department of Foreign Affairs o DFA na isinagawa ang repatriation sa pakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Russia sa tulong ng Department of Migrant Workers o DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Itong Webes, sinabi ni Pangulong Marcos na pinahintulutan ni Putin ang pagpapalaya ng 24 na Pilipino na nagtrabaho bilang mga tagalinis sa Russia. Ayon sa mga naunang ulat, nakulong ang mga Pilipino dahil sa mga usaping may kaugnayan sa immigration matapos mabiktima ng mga illegal recruiter. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 19 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track.

0: Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Patuloy pong ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Department of Foreign Affairs nagpasalamat sa kanilang counterpart sa bansang Russia dahil sa mabilis na pagsasaayos ng pagpapauwi ng 24 na Pilipinong nakulong sa kanilang bansa. Yan po ang balita natin sa atin ni AJ Ignacio.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nagpaabot ng pasasalamat si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa foreign counterparts nito sa bansang Russia dahil sa mabilis na pagpoproseso sa pagpapauwi ng nasa 24 na Pilipinong nakadetene sa kanilang bansa, kung saan ito ang naging unang agreement ni Russian President Vladimir Putin at ni Pangulong Marcos sa ASEAN Commemorative Summit sa Russia. Ano yan, naging mabilis ang pagpapauwi ng ating mga kababayan sa tulong na rin ng ating mahal na Pangulong Marcos Jr. sa naging mabuhay ang pakikipag-usap nito kay President Putin. Dagdag pa ni Sec. Lazaro na napakabilis ang naging tugon ng kanilang foreign counterpart sa Russia at naisakatuparan ang pagpapauwi agad ng unang batch nitong Biyernes at ang ikalawang batch naman itong linggo ng umaga. Umaasa naman si Lazaro na mas mapapabuti pa ang ugnayan ng Pilipinas at ng Russia sa hinaharap. Mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kinakasang malaki ang kilos protesta ng White Ribbon Movement sa EDSA sa Hunyo 28. Maigpit na binabantayan ng o babantayan ng Philippine National Police. Yan pong balita natin ni J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Magpapatupad ng komprehensibong seguridad at koordinasyon ang Philippine National Police sa para sa nakatagdang White Ribbon Movement Rally sa EDSA People Power Monument sa Hunyo 28. Kasunod dito ay natasa ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang National Capital Region Police Office o NCRPO at mga kaugnay na regional office na tingnan ang mga posibleng banta sa seguridad sa paligid ng EDSA People Power Monument. Ngayon din ang iba pa mga kalapit na gusali gaya ng EDSA Shrine upang masiguro ang kapayapaan at kaayusan gaya hindi nakaligtasan ng mga lahok ng publiko. Bagamat iginagalang ng PNP ang karapatan ng bawat isa sa malayang pamamahayag, sinabi ni Nartates na mananatiling ang politika ng PNP at kanilang tututukan ang kaayusan at kaligtasan ng lahat. Kung narito na nawagan ng mga religious at civil society groups sa publiko para sa isang pambansang marcha upang isulong ang mga reformang elektoral, mas matibay na pananagutan sa pamahalaan at mas maigting na aksyon laban sa korupsyon at mga political dynasty. Pangungunahan ito ng Inter-Religious Leaders Council for National Transformation at inaasahan dadalo ang mga kalahok mula sa faith-based organization at iba't ibang grupo ng civil society. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Nagbabalang Philippine Coast Guard o PCG sa mga manging isda at marino na iwasan ang dalawang bahagi ng karagatan sa Ilagang Luzon. Ito'y dahil sa posibleng pagbagsak ng debris mula sa nakatakdang rocket launch ng China bukas, Hunyo 23. Ayon sa Coast Guard District Northeastern Luzon, ilulunsad ng People's Republic of China ang Long March A o 7A rocket mula sa Wenchang Space Launch Site sa Hainan sa pagitan ng alas 10:02 hanggang alas 11:04 ng umaga oras sa Pilipinas. Inaasahang babagsak ang ilang bahagi ng rocket sa dalawang tinaklang drop zones sa karagatan malapit sa Ilocos Norte at Cagayan. Bilang pag-iingat, pansamantalang nililimitahan ng PCG ang paglalayag sa mga apektadong lugar. Pinayuhan naman ng Coast Guard ang mga operators ang maliit na sasakyang pandagat na umiwas muna sa nasabing mga lugar habang sinasagawa ang rocket launch. Binalaan din ng PCG ang publiko na huwag lapitan o galawin ang anumang kahinahinalang debris na maaring matagpuan sa dagat o dalampasigan dahil sa posibleng panganib nito.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Tumaas ang kumpiyansa ng publiko sa mga programa ng pamahalaan para sa pabahay. Ito'y ayon sa pinakauling survey ng Social Weather Stations o SWS. Sinabi ng SWS na umakyat sa plus 45 ang net satisfaction rating ng housing programs para sa mahihirap mula sa plus 38 noong Nobyembre 2025. Ayon kay Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon, aliling. Bunga ito ng pagpapalawak ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ng Administrasyong Marcos, sinabi ni Aliling. Napahigtingin pa nila ang pagpapatupad ng mga proyektong pabahay upang mas maraming Pilipino ang magkaroon ng ligtas at abot-kayang tirahan. Kabilang sa mga programa, ang rental housing, horizontal housing projects at iba pang inisyatibang nagpapalawak ng akses sa pabahay.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Patuloy ang pagpapaunlad ng o pagpapatupad ng fuel subsidy program para sa mga driver ng public utility vehicles o PUV sa bansa. Sa ilalim ng programa, maaaring makatanggap ang mga kwalipikadong driver ng diskwentong 10 piso kada litro ng diesel. Maaari itong gamitin hanggang 150 liters bawat linggo. Katumbas ito ng 1,500 pesos na matitipid ng mga PUV driver kada linggo. Layunin ang programa na mabawasan ang gastusin ng mga driver at mapanatili ang kanilang pang-araw-araw na kita. Ipinatutupad ng Department of Energy ang programa, katuwangan Department of Transportation, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Department of Information and Communications Technology at Land Bank of the Philippines.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Simula ngayong araw, muling tatanggap na ang 262 branches ng mercury drug sa buong bansa ng mga guarantee letter ng Department of Social Welfare and Development. Ayon kay Social Welfare Assistant Secretary Irene Dublao, maaaring gamitin ang mga ito sa pagbili ng gamot at iba pang mahalagang medical supplies. Layunin ng kasunduan na mapalawak ang akses ng mga benepisyaryo sa mga kinakailangang gamot at mapabilis ang pagkuha ng medical assistance. Bahagi rin ito ng pagpapalakas ng pagpapatupad ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program. Nakipag-partner din ang DSWD sa Generica Drugstore upang madagdagan ang mga butikang tumatanggap ng guarantee letters.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: May paalala ang Department of Trade and Industry sa mga retailer at mamimili. Pinagbabawal ang pagbebenta ng mga produktong saklaw ng Vaporized Nicotine Non-Nicotine Products Regulation Act sa loob ng 100 metro mula sa mga lugar na madalas puntahan ng mga menor de edad. Ayon sa DTI, layunin ng batas na mabawasan ang exposure ng kabataan sa mga vape at iba pang covered products na kasaad sa batas na hindi maaring magbenta ng natunang mga produkto sa loob ng 100 meters mula sa perimeter ng mga paaralan, playground at iba pang pasilidad na karaniwang dinarayo ng mga menor de edad. Bahagi ito ng pagsisikap ng pamahalaan na mapanatili ang mas ligtas at mas malusog na pampublikong espasyo sa mga kabataan. Iniikayat naman ng DTI ang publiko na i-report ang mga establishmentong lumalabag sa regulasyon sa pamamagitan ng email na osmv_coms@dti.gov.ph. Ito upang matiyak ang maigpit na pagpapatupad ng batas at proteksyon sa kapakanan ng mga kabataan.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Nagbabala naman ng Office of Civil Defense sa publiko kaugnay ng pag-agos ng pyroclastic density currents mula sa bulkang Mayon. Ayon sa OCD, ang pag-agos ng mainit na abo, bato at gas ay dulot ng pagguho ng lava mula sa bulkan. Iniulat ng FEVOX na patuloy ang effusive eruption ng bulkang Mayon na umabot na sa 167 na magkakasunod na araw. Nananatili ring na itatala ang patuloy na o pagdaloy ng lava, pagguho ng bato at pagbuo ng mga pyroclastic density currents o mas kilala bilang uson. Dahil sa patuloy na aktibidad ng bulkan, nananatiling nakataas ang alert level 3 sa Mayon. Pinahiwatig nito ang posibilidad ng mga mapanganib na pagsabog at iba pang volcanic hazards. Maigpit na pinagbabawal ng mga otoridad ang pagpasok sa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone o PDZ.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Binigyan din ni dating Finance Secretary Margarito Gary Teves na malaking pabor sa Pilipinas bilang natatanging developing country na mapili na mapagtayuan ng 10 bilyong dolyar na halaga ng Artificial Intelligence o AI Hub ayon kay Tevez. Sa pamamagitan nito, mas marami pang mga foreign direct investors ang maingganyo na mamuhunan sa ating bansa. Anya, isa itong malaking oportunidad para sa Pilipinas na mabago ang sitwasyon sa kabila ng epekto ng tensyon sa Gitnang Silangan at ang temporary peace deal na nabuo sa pagitan ng Estados Unidos at Iran.
3: Lamang yung ating mga kaibigan o ASEAN peers, the step, no? Ang lalaki ng mga foreign investors sa kanilang bansa, napakaliit, kaya dapat imbitahin natin. Tsaka maalagang foreign investors dito, Steph, kasi maliit yung ating local manufacturing industry pa eh. So kung makakadala sila mga teknolohiya, marami tayong mga mabibigay na trabaho.
5: Si dating Finance Secretary Margarito Gary Tevez.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Council for the Welfare of Children nanawagan sa mga content creators. Narito ang report ni Charmaine Cristobal.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nanawagan ang Council for the Welfare of Children tungkol sa lahat ng content creators na maging responsable sa paggawa ng social media content na tampok ang mga bata. Ayon sa kanilang social media post, hindi pinagbabawalan na gumawa ng content na mayroong kabataan. Ngunit nararapat na iprioridad ang kaligtasan at kailangan na angkop sa kanilang edad ang ipalalabas sa social media. Ginawa ni Undersecretary Angelo Tapales ang panawagan matapos ang dumaraming insidente ng online at offline bullying sa mga kabataan na lubos na nakababahala. Anya, kapag may napag-alaman ng mga ganitong kaso, makipag-ugnayan lamang sa Makabata Helpline number 1383 para sa agarang aksyon mula sa kanilang ahensya. Mula sa Radyo Magazine, Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Balita naman sa Himayong Dagat, Estados Unidos at Iran magsasagawa ng high-level talk sa Switzerland. Sitwasyon sa Lebanon, pangunahing agenda sa nasabing pag-uusap. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizelle Nanyong.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Nakatakdang magpulong mga delegates mula sa United States at Iran kasama mga mediator dito sa Switzerland para sa isang high-level talk. Pangunahing paksa ang nasabing pag-uusap ang lumalalang sitwasyon sa Lebanon. Ayon sa ulat ng CNN, ang patuloy na labanan sa rehiyon ay nagbabantang sumira sa mga kasalukuyang kasunduan na pagitan ng dalawang bansa. Layunin ng pulong na ito na mapigilan ang tuluyang pagbagsak ang mga diplomatikong kasunduan at makahanap ng agarang solusyon sa tensyon sa Gitnang Silangan. Samantala, binigyan diin ang militar ng United States sa patuloy at normal ang daloy ng tropiko sa Strait of Hormuz. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizelle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Narito naman ang ating balitang sports.
4: Radyo Pilipinas Sports.
5: Alex Ayala lalahok sa WTA 500 Bad Homburg Open sa Germany. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
10: Matapos ang pakitang gila sa 2026 Berlin Open, pasabak naman sa aksyon ng ating tennis superstar na si Alex Ayala sa Bad Homburg Open, Women's Singles at Doubles Tournament, isang WTA 500 event sa Germany. This week, makakaharap ni Ayala si Elise Mertens ng Belgium sa pagsisimula ng Women's Singles. Samantalang makakatambal naman ni Ayala ang legendary American tennis star na si Venus Williams sa Women's Doubles, kung saan makakalaban nila ang Australian-American tandem na si Alexandra Osborne at Catherine Harrison. Galing si Ayala sa isang impressive run sa Berlin Open, kung saan tumapos siya sa semifinals na mabigo kay Linda Noskova. Ngunit nauna niyang tinalo sina Elena Rybakina at Elina Svitolina sa nagdaang Women's Singles Tournament ng Berlin Open. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 34 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. katulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyalis din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
12: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
13: Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Okay, isa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay, naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
14: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
17: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito maka-update mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Pondo at mga relief supplies ng Itmayat Batanes kasado na kasunod ng tinaas na Blue Alert status sa Cagayan Valley bilang paghahanda sa Bagyong Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes, narito ang report ni Bea Gaza de Guzman.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Bea.
19: Naka-preposition na ang mga relief supplies sa bayan ng Itbayat bilang bahagi ng paghahanda matapos isailalim sa Blue Alert status ang buong rehiyon ng Cagayan Valley dahil sa banta ng Bagyong Francisco. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Itbayat, handa na ang Family Food Packs o FFPs bilang paunang stockpile para sa mga residente. Bukod sa pagkain, nakahanda na rin ang mga non-food items o NFIs para sa agarang pamamahagi tulad ng hygiene kits, child-friendly kits, mga balde at family packs. Ayon kay Itbayat Municipal Budget Officer Harriet Antas, sapat at handa ang pondo ng Local Disaster Risk Reduction and Management o LDRRM Fund maging ang mitigation fund ng bayan. Katunayan anya na sa 100% ring nakahanda ang Quick Response Fund o QRF ng munisipyo kung sakaling kailanganin itong gamitin. Samantala, sinabi ni Itbayat LDRRM Officer 2 Kathleen Garcia na patuloy silang nagbabantay sa mga severe weather bulletin para sa anumang pagbabago sa galaw ng Bagyong Francisco, kasabay ng pagtiyak na sapat ang mga nakapreposisyon na pagkain at kagamitan para sa buong komunidad. Mula sa Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas,
16: Radyo Pilipinas,
18: News Nationwide.
5: Sapat na supply ng family food pack sa harap ng posibleng epekto ng Bagyong Francisco sa Cagayan Valley. Tiniyak ng DSWD. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao, Cagayan. Narito ang report ni April Racho.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: April.
20: Tiniyak ngayon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 2 ang kahandaang tumugon sa pangangailangan sa pagkain dulot ng posibleng epekto ng Bagyong Francisco sa kanilang nasasakupan. Ayon kay Disaster Response Management Division Chief Maylina Taban, sapat na sapat ang food supplies ng ahensya na una nang naipuwesto sa mga local government unit o LGU, maliban pa sa mga naka-imbak sa kanilang mga bodega sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Aniya, abot sa mayigit 114,000 na family food packs ang nakaproposition sa mga LGU habang nasa 96,000 naman ang nasa mga bodega ng ahensya. Bago pa man ang inaasahang mga pag-uulan, aniya, puspusan ang ginawa nilang replenishment at pagbibiyahe ng kahon-kahon ng food packs sa mga munisipalidad at syudad, lalo na yaong mga nasa malalayong lugar. Kanila ring isinaalang-alang dito ang sitwasyon ng mga nasa isla, partikular na ang lalawigan ng Batanes at island municipalities nito, maging ang isla ng Kalayan sa Cagayan. Samantala, maliban sa family food packs, may 3 milyong piso pang standby funds ang ahensya na magagamit naman sa emergency purchases at iba pang pangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salucon Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao.
18: Radyo Pilipinas,
16: Radyo Pilipinas,
18: News Nationwide.
5: Kauna-unahang People's Budget Portal ng Naga City Government inilunsad. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang report ni Jerome Toledo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Jerome.
21: Upang mapalawak pa ang transparency at access ng mamamayan sa impormasyon tungkol sa pondo ng lokal na pamalaan, formal nang inilunsad ng Naga City Government ang People's Budget Portal na binuo ng Naga City People's Council at mga katuwang mula sa information and communications technology sector. Ipinakilala ang nasabing portal sa 10th Click Connect Summit na ginanap sa lungsod. Ayon kay Naga City Mayor Lenny Robredo, layunin ng portal na ito na maayos na ipakita sa publiko ang buong proseso sa pagbuo ng budget hanggang sa paggastos bilang pagkalima sa mga pamantayan ng Department of Budget and Management. Makikita sa online platform na ito ang mga isinusumiting budget, proyekto at mga aktibidad ng mga tanggapan ng Naga City LGU. Pag-iisahin rin ng portal na ito ang mga hiwa-hiwalay na sistema at mas gagawing simple ang breakdown ng data. Ang sistema na ito anya ay libre at open source. Ibig sabihin bukas ito sa lahat at pwedeng ma-access ng kahit sino at pwede itong tularan ng iba pang lokal na pamalaan. Nakaangkla ito sa isa sa mga finish lines o mga plano ng alkalde na target matupad bago ang 2028. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: 4.7 million family food packs ng DSWD nakahanda na para sa posibleng epekto ng bagyong Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito report ni Helen Balian.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Helen.
22: Nakahanda na ang 4.7 million family food packs ng Department of Social Welfare and Development o DSWD bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyong Francisco. Nakapreposisyon ng mga food packs sa mga field offices at warehouse ng ahensya sa iba't ibang bahagi ng bansa upang matiyak ang mabilis na distribusyon ng ayuda sa mga maaapektuhang komunidad. Bukod dito, mayroon ding 4.4 billion standby funds at stockpile ng food at non-food items na nakanda para sa augmentation assistance. Tiniyak naman ni DSWD Disaster Response Management Group Assistant Secretary Irene Dumlao na naka-alerto na ang lahat ng field offices ng ahensya at patuloy ang kanilang koordinasyon para sa posibleng augmentation sa mga local government units. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., patuloy na pinalalakas ang kapasidad ng pamahalaan sa maagap na pagtugon sa mga sakuna at kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 42 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
23: This is a public service announcement.
24: Discipline is the key.
25: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
24: Kilatisin ang sarili.
25: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
24: Importante rin na ating laging isipin.
25: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
24: Isang mahalagang paalala
25: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
26: This is a public service announcement.
27: Public service announcement
26: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
28: Ito ang Presidential Broadcast Service.
29: Radyo Pilipinas,
30: Radyo Publiko
28: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. DepEd inaprubahan ang 720 million pesos na pondo sa pagpapatayo ng karagdagang classroom sa Mandaue City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu City. Narito ang report ni Sheila Gravines.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Sheila.
2: Mas maraming silid-aralan ang ipapatayo ng Department of Education or DepEd sa mga pampublikong paaralan sa lungsod ng Mandawi, Cebu para mas magiging komportable at maayos ang pag-aaral ng mga estudyante. Kinumpirma ni Mandawi City Mayor Tadeo Jovito Junki Uwano na inaprubahan ng DepEd ang 720 million pesos na pondo para sa pagpapatayo ng karagdagang silid-aralan sa tatlong public schools ng lungsod. Kasama sa halagang iyon ang 650 million pesos na pondo para sa itatayo na mid-rise school building sa Paknaan National High School. 40 million pesos para sa apat na palapag na gusali na may 12 silid-aralan sa Upaw Elementary School at 30 million pesos para sa tatlong palapag na gusali na may 9 na silid-aralan sa Basak Elementary School. Ang pondong ito ay inaasahang magbibigay ng 69 na bagong silid-aralan at magsisilbi sa mahigit 8,200 na mga mag-aaral ng Mandawi. Tatlong highly urbanized cities ang pinagkalooban ng DepEd ng 650 million pesos na mid-rise building ngayong taon. Kabilang na dito ang mga lungsod ng Mandawi, Maynila at Paranaque. Inaasahang magsisimula ang konstruksyon ng school buildings ngayong taon at target na makompleto sa pagtatapos ng ika-apat na quarter ng 2027. Ang pondo ay nakuha sa pamamagitan ng pagsisikap at koordinasyon nina Mayor Uwano at Mandawi City Law District Representative Emery Lollipop Uwano Dizon kasama ang suporta ni Education Secretary Sunny Angara. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Eastern Samar State University College of Medicine magbubukas na sa Agosto 2026. Registration para sa mga aplikante sinimula na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Narito ang report ni Penelope Pumida.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Pen.
3: Magbubukas na sa Agosto ngayong taon ang College of Medicine ng Eastern Samar State University o ESO matapos aprubahan ng Commission on Higher Education ang operasyon ng Doctor of Medicine program nito. Nagsimula na noong Hunyo 18 ang pagtanggap ng aplikasyon para sa unang batch ng mga mag-aaral habang target na magsimulang klase sa Agosto 10. Tinatayang 40 hanggang 50 estudyante ang matatanggap sa unang taon ng programa. Ayon kay ESO Vice President for Academic Affairs Dr. Vicente Agda Jr., malaking tagumpay ito para sa lalawigan at katuparan ng matagal ng hangarin na magkaroon ng sariling medical school ang Eastern Samar. Kabilang sa mga rekisito ang pagtatapos ng bachelor's degree mula sa CHED Recognized Institution, NMAT score na hindi bababa sa 40th percentile at pagpirma sa Return Service Agreement o RSA para makapaglingkod sa lalawigan pagkatapos ng pag-aaral. May nakalanding mga scholarship para sa mga kwalipikadong estudyante, kabilang ang 10 slots mula sa pamahalaang panlalawigan ng Eastern Samar. Inaasahang makatutulong ang bagong programa sa pagtugon sa kakulangan ng mga doktor at pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan sa Eastern Samar at buong Eastern Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 48 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
8: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Mindanao. Mga mambabatas sa BARMM, tinutulak ang agarang hakbang para may bangon ang kalidad ng edukasyon. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Marawi City. Narito report ni Johania Yusuf.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Johania.
13: Nagkakaisa ang mga mambabatas sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM sa panawagang pabilisin ang mga reforma sa edukasyon matapos lumabas ang mga datos na nagpapakita ng patuloy na hamon sa pagkatuto ng mga kabataan sa rehiyon. Sa isinagawang joint oversight hearing ng mga Committee on Education and Finance, binigyang diin ng mga opisyal na kailangang palakasin ang mga programa para sa literacy, numeracy at maagang pag-aaral ng mga bata. Batay sa pagsusuri ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2, malaking hamon pa rin ang malnutrisyon, anemia at kakulangan sa pagkain ng maraming tahanan sa BARMM. Anila, ito ay mga salik na direkta nakakaapekto sa kakayahan ng mga mag-aaral na matuto. Naitala rin ang functional literacy rate na 64.7% sa rehiyon. Bilang tugon, inilatag ng Ministry of Basic Higher and Technical Education ang kanilang 5Bs program o bawat bata sa Bangsamoro ay bumabasa at bumibilang na layong mapunan ang learning gaps ng mga mag-aaral. Kasabay nito ay tinalakay rin ang kakulangan ng mahigit 5,600 na mga guro at ang patuloy na pagproseso sa mahigit 30,000 na posisyon mula sa dating ARMM para sa kanilang integrasyon sa birokrasiya ng Bangsamoro. Para sa Bagong Pilipinas, Johnny Yusuf, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
12: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
12: News Nationwide.
5: Philippine Coast Guard naglagay ng water desalination machine sa bayan ng Jose Abad Santos, Davao Occidental na lubhang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao City. Narito report ni Armando Finiquito.
12: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
12: Report.
5: Armand.
14: Naglagay na ng mga water desalination machine ang mga kawani ng Coast Guard District Southeastern Mindanao sa bayan ng Jose Abad Santos sa lalawigan ng Davao Occidental na isa sa mga lubhang apektado ng magnitude 7.8 na lindol. Sa pahayag ng Coast Guard District sa Davao Region, sinabi nito na inilagay ng mga personahe ng Coast Guard Station Davao Occidental ang nasabing makina sa barangay Balangonan sa nasabing bayan upang makapagbigay ng malinis sa tubig sa mga residente. Ayon sa ahensya, layunin ng makina na tugunan ang pangangailangan ng mga apektadong residente sa malinis na tubig patapos itong nagkaproblema dahil sa nasabing pagyanig. Bahagi ng Intensified Community Assistance and Awareness Response and Enforcement o ICARE ng Philippine Coast Guard ang nasabing hakbang kung saan patuloy silang magbibigay ng tulong at hindi iiwan ang mga komunidad hanggang sa tuloy na itong makabangon mula sa nasabing kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Davao City.
12: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
12: News Nationwide.
5: 782,000 pesos na halaga ng shabu na samsam ng Pideya Sulu sa dalawang magkasunod na operasyon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lo Sulu. Narito ang report ni Eloisa Mohamed.
12: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
5: Report. Eloisa.
15: Naging matagumpay ang operasyon ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Sulu kasama ang iba pang enforcement agency nitong Biyernes at Linggo matapos mahuli ang anim na drug suspect sa bayan ng Luok, Sulu, kung saan kabuang 782,000 pesos na halaga ng ilegal na droga ang nakumpiska. Bukod dito, nakuha rin sa mga sospek ang tatlong baril at isang grand rifle at mga bala. Unang ikinasa ang operasyon sa Sichukungan, Barangay Tuwig Puti, Luok, Sulu nitong Biyernes. Nakuha mula sa limang sospek ang ilang heat sealed plastic sachet, laman ang pinaghihinalaang shabu na may kabuang bigat na 65 grams at street value na abot sa 65,000 pesos o 442,000 pesos national average value at 2 baril. Nasundan naman ang operasyon kahapon sa sitio barangay Lianutan sa bayan pa rin ng Luok. Huli ang isang drug suspect at nahigit kumulang na 50 gramo ng shabu na katumbas na street value na 45,000 pesos o 340,000 pesos national average baril at isang grand rifle. Maaring kaharapin naman ito ang reklamong pagbibenta ng ilegal na droga o operasyon ng DEN, paggamit, pagbili at posesyon ng ilegal na droga at drug paraphernalia sa ilalim ng Republic Act 9165. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulo.
16: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Pilipinas,
16: News Nationwide.
5: Mga kaibigan, sumayin po ang kamuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Lunes, June 22, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
16: Radyo Pilipinas!
17: Radyo Pilipinas!
16: News Nationwide!
17: News Nationwide!
18: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
19: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
20: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
21: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
20: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
22: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
23: Ano nangyari?
22: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
24: Ako sir, ambulance driver ako.
23: Ambulance driver? Oh.
24: Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
21: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
23: Dahil hindi na umabot.
24: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
21: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
23: Makapal yung semento.
21: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
23: These are the reinforcements.
21: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
20: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
23: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Muli, isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning, good morning. Araw po na Lunes, ngayon ay 22 na ng buwan ng Hunyo, June 22, 2026. Ito po ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang 8:00 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Pambungad natin ngayong umagang ito ng Monday. Traffic update muna, direkta mula sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
5: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
6: Good morning din sa iyo kasamang Alan, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound, unti-unti nang bumabagal ang daloy ng traffic dyan po sa may Kaingin hanggang makarating yan ang Bansalangin. Pagsapit ng West Avenue, dyan po nagkakaroon na ng pagbagal patungo naman ng MRT North Avenue Station. Moderate to heavy traffic na rin mula dito sa may bahagi naman ng Monte de Piedad sa Cubao at tuloy-tuloy po yan hanggang makarating na ng Connecticut. Pagakyat ng Ortigas sa flyover, bahagyang babagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may Shaw Boulevard. At moderately moving naman sa may Estrella sa Makati hanggang Buendia. Pagsapit naman dyan sa may bahagi ng tramo sa Pasay, may bahagyang pagbagal ding nararanasan hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound lane naman ng EDSA, dito lamang po sa may Magallanes sa flyover, nagkakaroon tayo ng pagbagal patungo ng Buendia MRT Station. At moderate to heavy traffic na rin dyan din po sa may Pioneer sa Mandaluyong hanggang sa may Shaw Boulevard. At dyan din po sa may Gate 3 ng Camp Aguinaldo, bahagyang babagal din ang daloy ng traffic hanggang makarating yan ng Santolan bago umakyat ng flyover. Pero after ng Santolan flyover, light traffic na yan towards Cubao and Monumento Circle. Sa may Katipunan Avenue naman ang southbound lane, pagbaba po ng Commonwealth Luzon na flyover, bahagyang babagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may Philippine Public Safety College. At muli tayong makakaranasan ng pagbagal dito na po sa may Eastwood sa Z5 patungo ng J. Vargas hanggang sa may Lanusa Intersection. Habang ang northbound lane naman ng C5, paglabas po ng toll gate ng SLEX, nagsisimula na rin bumagal ang daloy ng traffic hanggang makarating yan dito naman sa may bahagi ng Heritage Park at Pinagsama Village. At muli tayo makakaranasan ng pagbagal pagdating na dyan sa may Blue Voss, tagig pa rin po yan hanggang sa may McKinley Intersection. Pagsapit naman dyan sa may C5 Libis sa flyover, moderate to heavy traffic din hanggang sa may intersection ng Bizerano at Katipunan Avenue. Samantala sa may Commonwealth Avenue naman, ang westbound din po nito yung mga nagagaling ng Fairview mula po dyan sa may bahagi ng Fairlane, moderate to heavy traffic din hanggang dito yan sa may Fairview Center Mall. At muli tayo makakaranasan ng pagbagal pagdating ng Luzon hanggang sa may Tandang Sora. Moderate to heavy traffic na rin dito naman sa may UP Techno Hub papunta ng Elliptical Road hanggang sa may panulukan ng Quezon Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Lunes ay ending number 1 and 2 at bawal na nga po kayong bumiyahe sa mga oras na ito hanggang alas 10 ng umaga. At muli, magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Diyan muna kasama ng alam ng ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosares, nag-uulat.
5: Thank you, Charlie Nosares. Direkta mula po sa MMDA Metro Bay.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 10 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya tayong makikipag-ugnayan sa Department of Agriculture sa pamamagitan po ni Assistant Secretary Arnel De Mesa. Pagkatapos lamang po ng ilang mga paalala.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. Radyo Publiko Serbisyo. Bayan, news nationwide.
7: Balitang pambansa.
8: Sa ulo ng ating
7: pinakamalawak na pagbabalita,
0: ang Radyo ng Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
0: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang Radyo ng Publiko.
8: Radyo Publiko.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan
8: sa sambayanan
0: ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
8: Magkaisa, pagtulungan
9: para sa pag-unlad unlad ng ating bansa.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, Monday to Friday, sa 104.3 FM Band. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and The Capital.
11: Ang boses ng Pangulo.
10: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
12: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa 104.3 The Capital.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Radyo Pilipinas is on Viber.
15: Viber.
14: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
15: Receive credible news and information.
14: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
15: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
14: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
16: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
17: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamamayang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alyanige. Mga kaibigan, naka-alerto po ang Department of Agriculture sa epekto ng Bagyong Francisco sa mga sakahan, mga taniman, lalo na po dyan sa gawin ng Northern Luzon. Ano ho? Maya-maya, ingit tayo ng update tungkol dyan kay Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa. At siyempre, ilang pang mga update sa mga tulong na pinagkakaloob sa ating mga mangingisda at magsasaka. Update naman mula po sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon po sa kanilang Disaster Response Operations Monitoring and Information Center, mayroon pong nakahandang kabuwang 4.7 million family food packs ang DSWD upang agad na may pamahagi sa mga komunidad na maaring maapektuhan po ng Bagyong Francisco. Ang mga ito ay naka-prepossession na po sa DSWD field office at bodega sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mayroon ding kabuwang 4.4 billion pesos na standby funds at mga naka-preposition na food at non-food items ang DSWD na kahanda pong gamitin bilang karagdagang ayuda sa mga o para sa ating mga kababayan. Patuloy din na nakahanda ang DSWD upang magbigay ng agarang tulong at suporta sa mga pamilyang nangangailangan. Mga kaibigan, 15 minutes makalipas po ang alas

0: Ulitin ko lang yung paalala kanina ng MMDA Metro Base, ha? Bawal muna sa mga kalye sa Metro Manila yung pong mga sasakyan ng ending ng plate number ay 1 or 2 ngayong araw na ito ng Monday. Simula yan kanina ng alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 10 ng umaga. And then later on, mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Yan po sa number coding ng MMDA. Sa Makati po, straight yan, ha? From 7 a.m. to 7 p.m. At gaya ng binabanggit ko kanina lang, tayo po'y makikipag-ugnayan kay Department of Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa. Asek Arnel De Mesa, sir, magandang umaga po.
1: Hi, Sir Alan. Good morning. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay.
0: Yes, sir. Unahin ko na po sa mga update na aming naising in from your end, ang mga paghahanda ng DA para po doon sa mga taniman na posibleng maapektuhan nitong bagyo. Sir?
1: Yes, Sir Alan. May mga nakapreposition po tayo na mga binhi, pataba, at saka po yung ating survival and recovery loan package. Kasama na rin po rito yung ating quick response fund.
0: Opo.
1: For immediate recovery po after po ng ating calamity. Nakahanda na po itong lahat dito po sa mga areas na pwede pong daanan itong bagyo, specifically dito po sa bandang North Luzon po natin.
0: Ayun. Okay. Sa isang puntos pa, Asek Arnel, sir, hingi rin kami ng mga update dito po sa status naman ng produksyong pang-agrikultura dito sa atin. Ano? At ganun din yung mga production cost para sa agricultural sector, kaugnay pa rin ng krisis dyan po sa Middle East. Kahit papano, unti-unti na pong sinasabing gumagaan, Asek Arnel, sir.
1: Una mo ng good news muna, bagamat mababa yung naitalang production ng palay noong first quarter.
0: Opo.
1: Inaasahan natin na magiging maganda yung production ng second quarter dahil mas as reported by PSA at ng Philrice, mas malaki yung area na nataniman ng palay o yung area planted at inaasahan natin na lalaki yung volume of production natin ng second quarter despite yung mga challenges natin. At ngayong taniman, start na yung taniman natin.
0: Mm-hmm.
1: Isang challenge sa atin yung patuloy na pagbaba ng level ng tubig ng mga dams nagagamitin for irrigation. So yung ating mga alternative sources ng patubig, lalo na yung ating mga solar irrigation projects, mga shallow tube wells, ay patuloy na dinideploy ng ating DA kasama na rin po yung ating NIA.
0: Ayan. At dahil dyan, yung binabanggit, of course, may tuturing naman na breakthrough din itong peace agreement sa pagitan ng US at ng Iran. Ano ho? At ito ay inaasahang magpapagaan, ika nga, sa supply ng mga farm inputs para sa ating mga magsasaka, Asek Arnel, sir?
1: Yes po, nakakakita na tayo ng reduction ng presyo ng pataba, ng fertilizer for both urea, complete, MOP, at saka ng iba pang klase ng synthetic fertilizer. Matanda natin, sumipa yan ng 3,000. Kasagsagan nung problema o sigulot natin sa gitnang silangan.
0: Opo.
1: At ngayon, may nakikita na tayo ng 2,200, 2,400. Bagamat sa ibang area, medyo mataas pa rin. Pero magandang indication ito na malaki na rin yung naibaba. At umaasa tayo dahil dito sa nangyari, nagkaroon ng peace agreement, ay patuloy na bababa ito. Yung dollar ay unti-unti rin bumababa, presyo ng dollar. So, malaking bagay ito para sa ating mga magsasaka na yung cost of inputs ay nakikita na natin na nag-ease up na.
0: Ayun. Pero yung tulong pa rin para sa ating mga magsasaka at mangingisda in terms of halimbawa yung sa aspeto ng fuel na gagamitin nila sa kanilang pagganap buhay, tuloy pa rin, Asek, sir?
1: Tuloy pa rin yun, yung pamamahagi natin doon sa mga areas na hindi pa nakakatanggap ng fuel subsidy natin. And of course, yung ating mga libreng binhi, pataba, makinarya, at iba pang intervention

0: ng DA ay patuloy ding isinasagawa sa buong bansa ng ating mga regional field offices, lalo na ngayon kasagsagan ng land preparation at taniman.
1: Yun, kasagsagan ng land preparation at taniman, ang mga inputs kahit papano nakikitaan ng bahagyang relief, ika nga pagdating sa presyuhan at supply, sir. Ano ha?
0: Yes, at dahil maganda rin yung presyo ng palay nitong nagdaang anihan, nitong dry season, naasahan natin na patuloy na magiging maganda yung presyo ng palay ngayong West Harvest season. Kaya inaasahan din natin na maraming area pa rin yung matataniman for this wet cropping season.
1: Okay. Well, may report po, Ase Carnel, sir, ang Bureau of Plant Industry o BPI, ano? Sa kanilang monitoring, meron silang natuklasan na potential mislabeling practice sa bigas na binibenta sa ilang mga key urban markets. Any update po sa aspetong ito, Ase Carnel, sir, please?
0: Yes, merong mga samples na pinadala sa BPI galing Cagayan de Oro at saka rito sa Commonwealth.
1: Opo.
0: At may bumalik na isang sample, anim na samples yun, na posibleng mislabeled kasi labeled as local pero potentially na imported siya base na rin dun sa mga standards ng profiling at classification na na-establish ng Bureau of Agriculture and Fishery Standards. Actually, ako personal, nakita ko rin ito. Bumili ako ng 2 kilo bilang sample dito sa Murphy sa Cubao dahil nung nag-ikot kami, nakita ko rin na posibleng kasi binebenta rin at local ng 58 peso, so pakuha kami rin ng sample at pinapatest din yun. Isang way ito, Sir Alan, para masigurado natin yung tamang pagsunod sa Executive Order 118 na inisyo ng ating Pangulo na nagtatakda ng 50 pesos per kilo para sa imported premium 5% broken.
1: Ayun. So, kumbaga, itong posibilidad ng mislabeling na ito ay para palabasin na local yung binibentang bigas at hindi imported at may benta sa mas mataas na halaga. Ganun po ba yun, Ase Carnel, sir?
0: Oh, tama yun. At ito ay, pag nangyari ito, clear evidence talaga ito ng mislabeling at may kaparusahan. Ayon na rin doon sa Joint Memorandum Circular na inisyo ng DA at saka ng DTI, ganun na rin dito sa Executive Order 118 na naisyo nga ng ating Pangulo at sa iba pang relevant provisions ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Law at ng Price Act.
1: Ayun. At binabanggit niyo, Ase Carnel, sir, ito ay under investigation sa kasalukuyan. Kailan po more or less matatapos ang mga pagsusuri at ang investigasyon tungkol dito, kung sakali, sir?
0: At tuloy-tuloy ito, doon naman sa department order na sumusuporta sa EO 118, meron na tayo doong adjudication office na nagre-review nitong mga ganitong violations.
1: Ayun, okay. Well, Ase Carnel, makikibalita lang kami. Of course, ang atas ng Pangulo ay patuloy na palawakin ang supply at availability ng 20 pesos per kilo na bigas. Kumusta po ang distribution nito sa mga malalayong lugar ng ating bansa, Ase Carnel, sir?
0: May magbubukas tayo ngayon ng mga bago rito sa Mindoro at saka sa iba pang areas dahil nasa more than 900 na tayo. Close na 1,000 na tayo na kadiwa center sa buong bansa. At inaasahan natin papalo pa yan by next year hanggang 1,500 sites. So makakaasa po yung ating mga kababayan na tuloy-tuloy na murang 20 pesos na bigas. Ayon na rin sa atas ng ating Pangulo na lalo na yung ating vulnerable sector ay makinabang dito sa murang bigas na binibili natin sa National Food Authority sa tulong ng ating mga lokal na magsasaka.
1: Ayun, so walang problema ika nga sa supply. Isang punto sa lang, Asek Andel, sir, yung ating mga imbakan, warehouses na mga bigas in various parts of the country, handa na po ba ito kung sakali ito, tag-ulan, Asek Andel, sir?
0: Yes, maganda pa rito, Sir Alan, marami ng mga bago na na-construct din ng NFA at na-repair yung ibang warehouses para tumanggap ng mga additional na mga palay mula sa ating mga magsasaka, maging yan man ay tuyo or yung dry and clean at saka yung freshly harvested, pagdating ng September na mag-start yung anihan natin para sa wet cropping season.
1: Ayun, okay. Asa Carnel de Mesa, sir, salamat po na marami sa mga update at mga impormasyon mula sa Department of Agriculture, sir.
0: Maraming salamat na, Sir Alan. Mabuhay kayo. Good morning.
1: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan ng Boses mula po sa Department of Agriculture. Assistant Secretary Arnel de Mesa.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Balapin, standard time, mga kaibigan. Meron tayong 26 minutes na makalipas po ang 7 AM. Maya-maya tayo makikipag-ugnayan naman sa National Water Resources Board. Makikibalita tayo sa status ng Angat Dam. Ha? Makakausap natin maya-maya Executive Director po ng National Water Resources Board, Dr. Sevilio David Jr. Sa pagbabalik po maya-maya ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Ding dong. Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasang maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
4: Hi! Would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang kahit ang kape. Go! Okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw?
5: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang 8 AM, ako po si Alan Alyanige. Sa puntong ito, tayo makikipag-ugnayan sa National Water Resources Board. Makakausap natin Executive Director ng National Water Resources Board, Dr. Sevilio David Jr. Director David, sir, magandang umaga po.
7: Magandang umaga po, Alan, at sa ating mga tagapakinig at tagapanood po ng inyong programa.
1: Yes, sir. Una, sir, makikibalita kami sa status sa kasalukuyan sa water level ng ating Angat Dam diyan po sa Bulacan, Dr. David, sir.
7: Opo, no? Sa ngayon po, no? Para sa kalaman ng mga ating kababayan, ito pong Angat Dam ay sa ngayon ay patuloy na bumababa dahil na rin po sa kadahilan ng mas mababa po sa normal ang mga pag-ulan na nararanasan natin hanggang sa ngayon. So, sa kasalukuyan po ay nasa 165 meters po ang level ng Angat Dam at halos mga 15 meters po yan ang baba niya doon sa minimum operating level na 180 meters, no? At sa kasalukuyan po ay patuloy pa rin siyang bumababa na mga between mga 0.3 hanggang mga 0.5 meters po kada araw. At yan naman po ay kasalukuyan yung monitor po natin.
1: Ayun. So, Dr. David, sir, ika nga, ang normal operating level ay 180 meter, but at present, opo, it's 165 meters.
7: Tama po yun. No? Yun po yung 180 is yung pong minimum operating level. No?
1: Opo, opo.
7: Normal high water level niyan is mga 210 meters po. No?
1: Ayun.
7: So, medyo malayo po. Halos mga 45 meters po ang baba niya no, sa normal high water level na tinataguriyan po natin. Kasi nga po, pag mas mababa na siya sa minimum operating level na 180 meters, ay mas binibigyan natin ng prioridad no, yung water supply po para sa Metro Manila.
1: Yes.
7: Kung ikukumpara po natin sa ibang gamit kagaya na pong irrigasyon na sa kasalukuyan ay suspendida po, no? So wala ho munang release kasi nga po medyo mababa ang level para sa mga irrigasyon po dyan po sa Bulacan at Pampanga po.
1: Ayun. So ibig sabihin sa kasalukuyan, because of the water level ng angat, ang tubig na inire-release nito ay para sa gamit sa bahay sa Metro Manila nearby areas. Wala munang gamit para sa irrigasyon, sir.
7: Sa yan po no, sa kasalukuyan yan po yung mas prioridad natin no, ito pong mga sa Metro Manila water supply at mga karatig lugar po na panggamit po alos karamihan sa mga households po.
1: Iyon. Okay, at dahil diyan of course kailangan ang pagtutulong-tulong ng lahat para makatipid ano pa sa consumption ng tubig. Meron ho bang mga measures din na inianda na ang ating board para may adjust naman ang water allocation para doon sa mga concessionaires dito sa atin sa Metro Manila, Dr. David, sir?
7: Tama po 'yun, no. Sa ngayon po, no, kasi nga bukod po kasi sa angat dam, no, ay inihanda na rin po natin yung mga posibleng mapanggalingan, no, pagkuna, no, ng karagdagan tubig.
1: Opo.
7: No? Kagaya po yung mga deep wells, no, dito po sa Metro Manila ay pinayagan na rin po natin gamitin yan ng mga ng NWSS at mga konsesyonaryo. Sa katunayan po ay sa ang NWRB po ay nagsasagawa ng tinatawag nating mga inspection nitong mga deep wells na to para po mabigyan ng kasiguruduhan na ready ang mga deep well na to kung kakailanganin po, no. So yun po yung ginagawa natin ngayon at yung assess din po natin, no, yung mga iba pong pinagkukunan, no, ng tubig, no, kagaya po ng mga water treatment facilities dyan po sa Laguna Lake.
1: Mm-hmm.
7: At ay po mga facilidad din dyan sa Parañaque at Marikina at yung mga iba pong mga dams po, no, dyan sa maliliit na mga dams dyan po sa Cavite. So ina-account po natin kung gaano karaming tubig po ang pwedeng ma-produce ng mga to, no? Gusto sana natin mas maganda yung maximum na kapasidad na pwedeng makaproduce para naman po kung makatulong, no, dun sa limitadong supply ngayon na nandun po sa angat dam at halabang wala pang mga pag-ulan.
1: Opo, nabanggit niyo, Dr. David, sir, ang Laguna Lake, which is another source of water intended para dito sa Metro Manila. So ibig sabihin, itong Laguna Lake na pagkukunan din ng potable water natin after processing, after may process yung tubig na yon, pupwedeng dumiretso sa ating mga tahanan, Director, sir.
7: Tama po yun, no? So may mga water treatment facilities na po tayo dyan na sa kasalukuyan po at yun nga po, no? Ang gusto ko sana natin kung pwedeng madagdagan pa sa kasalukuyan po, no? Meron na pong proyekto dyan, no? Sa may Laguna Lake din na at kasama bago po magtapos ang taon ay makakadagdag po ng mga 200 million liters per day po na tubig na tama din na kasi nga po yung parang sinasabi nating epekto nitong full blown El Nino na nararanasin ngayon ay sabi ng pag-asa baka bago po magtapos ang taon na yun po yung natin maranasan hanggang sa susunod na taon. At sa ngayon po tayo naman po sa pamahalaan at kasama po yung mga pribadong sektor ay meron pong mag-ooperate no ng mga water treatment facilities diyan sa Laguna Lake at kasama na rin po itong sa may Upper Wawa. Siguro po narinig natin itong Upper Wawa Dam.
1: Opo.
7: Ay pwede na po nating mapakinabangan yan no bago po magtapos ang taon hanggang sa susunod na taon na kasama po na makakatulong pag pumasok na po yung El Nino bago po magtapos ang taon.
1: Okay, you mentioned Dr. David Sir na meron tayong mga deep wells dito sa Metro Manila na tumutulong na nakakatulong sa pinagkukunan ng supply ng tubig para sa National Capital Region, Sir.
7: Opo, no, isa rin po 'yan sa tinitingnan natin makakatulong. Kaya nga po sa ngayon, nagsasagawa po tayo ng inspection kasama po ang NWSS at mga konsesyonaryo para po masiguro no na ready ito pagkakakailanganin na po, no. So sa ngayon po ay normal pa naman po no ang release ng tubig mula po sa Angat Dam. Kaya lang po dahil sa patuloy na pagbaba nito, isa po sa mga tinitingnan natin eh para ma-manage yung supply ay mag-adjust ng allocation no para po sa mga konsesyonaryo. Kaya na tinitingnan din natin kung gagawin po natin iyon, mas maganda rin po sana ay ready no yung ibang mapagkukunan ng supply bukod po sa Angat Dam kagaya po nito mga deep wells.
1: Mm-hmm. Okay. And siyempre mahalaga ang partisipasyon dito ng ordinaryong mamamayan no right doon mismo sa kanilang tahanan ay kinakailangang magsagawa rin ng ilang mga hakbang para tulong-tulong sa pagtitipid sa tubig, Director, di ba?
7: Tama po 'yon no. Ano nga po, no? Katunayan po, ang ating kalihim ng BNR na si Secretary Kuna ay nag-issue na po ng tinatawag nating BNR El Nino Advisory, no? At ito po ay tinatarget po yung mas mapaigtingin yung water conservation no sa ating mga kabahayan, no? At iba-iba pa mga pwedeng makatulong paano po tayo makatipid sa paggamit ng tubig no. So sabi nga ho natin ay mas yung kampanya natin no sa mas responsableng paggamit ng tubig at yung mag-recycle po no at yung mga tagas po sa kabayan napaka-importante po no na ayusin po natin at sabi nga natin yung matitipid po natin na tubig dito ay pwede po nating gamitin para supply din no karagdagang supply sa mga susunod pa nating mga araw na pangailangan. At yung pong rainwater harvesting ay natin sana gusto nating gawin yan sa kung pwede sa mga kabahayan at sa mga ibang pasilidad at institusyon. Kasi nga po napapansin po natin madalas po yung pag-ulan dito sa Metro Manila no dito po sa mga syudad po natin na ito po mga pag-ulan na to ay hindi pa ho nakakaabot no
1: yes.
7: Doon po sa watershed na Angat. Sabi nga ho natin, pwede po mapakinabangan ito at makatulong po sa kasalukuyang sitwasyon po natin kung pwede po nating ipunin ito ng maayos. No? Kung sa mga drums yan, takpan lang po ng mas maayos para naman po hindi pagbahaya no, ng mga insekto. At pwede po nating gamitin yan dun sa mga pangailangan natin sa kabahayan na hindi naman po talaga kailangan ng mga potable water.
1: Mm-hmm. Okay. Isa pa, nabanggit nyo, wala pang sapat na pangulan dito sa mga watershed areas ng Angat. Ano ho, may mga pag-aaral ho ba kung sakaling may mga cloud formations na pupwedeng sumailalim sa cloud seeding para umulan halimbawa dito sa mga watershed areas ng malapit sa Angat Dam natin, Dr. David, sir?
7: Opo, patuloy po yung pag-ipag-unayan natin no, sa pag-asa kasi sila po ang may makakapagsabi kung may mga tinatawag nating mga namumuong mga ulap na
1: opo.
7: Pwede pong magsagawa ng cloud seeding operations. No. Yan po ay patuloy natin ginagawa with kasama po ang pag-asa dyan at yung NWSS din po para naman po. Kasi kailangan din po nating siguraduhin no yung mga kung magsasagawa tayo ay may mga mga ulap doon na pwedeng magsagawa ng cloud seeding operations kasi nga po pagka nagsagawa ng ganun eh medyo may kamahalan din kaya
1: yo.
7: Mas maganda po nga maganda yung ugnayan natin may pag-asa para naman po mabigyan ng kasiguruduhan kung magsasagawa ng ganung cloud seeding operations.
1: Okay. In closing, Dr. David, sir, mensahe, paalala sa mga nakikinig at nanonood sa atin na dapat eh, magtulong-tulong tayo sa pagtitipid ng tubig. Please go ahead, sir, Dr. David, sir.
7: Opo, no? Ito po ay panawagan, no, sa mga kababayan po natin na pagtulungan po natin itong kasalukuyang sitwasyon at patuloy pa hong bumababa, no, yung mga dam po natin. Kaya po yung supply, no, ng tubig po natin ay gusto ho natin ma-manage ng maayos yan at yung kababayan po natin ay may tutulong po, no, na napaka-importante rin po, no, doon sa tamang paggamit at pagtitipid po ng tubig na yan po ay mag-recycle at ayusin yung mga leakage po natin at malaki po ang may tutulong yan, no, doon sa kasalukuyang sitwasyon po natin na karagdagan na rin pong itong pangamba ng El Nino na baka wala masyadong mga pag-ulan, ay pagtulong-tulungan po natin para ma-manage itong supply po ng tubig natin.
1: Ayun, okay. Director, Executive Director Civilio David Jr., sir, salamat po na marami for the updates mula sa ating National Water Resources Board, sir.
7: Salamat din po at magandang umaga.
1: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Ang Executive Director po ng National Water Resources Board, Dr. Civilio David Jr.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, meron tayong 41 minutes na makalipas po ang alas 7 ng morning. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong AM dial sa Mega Manila. Sabayan pong broadcast sa Radyo Magazine, 1278 kHz. Sa Sports Radio, 918 kHz. At ganoon din sa FM, nasa 104.3, The Capital FM. Sandali lang, bibigandaan muna natin ang ilang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
11: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 43 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Para dun sa mga nakikinig sa atin na bibiyahe dyan po sa gawin ng Malabon, ang bahagi po ng Maysilo, MH Del Pilar, Corner Yanga Street sa Malabon, sarado pa rin sa mga motorista. Ang dagdag na detalye tungkol diyan, niyatid sa atin ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Mary!
13: Alaan hanggang ngayong alas 7 umaga ay hindi pa nga rin madaanan ng mga motorista itong bahagi ng Maysilo, MH Del Pilar, Corner Yanga Street sa Malabon City dahil sa bumagsak na mga poste ng kuryente. Sa ulat ng Malabon Local Government, natumba kagabi ang mga poste, tatlong poste ito, Alan, matapos ang malakas na buhos ng ulan. Nabagsakan ang isang nakaparadang tricycle habang natumba naman yung isang maliit na poste sa bubong ng isang bahay. Walang naiulat na nasugatan bagamat ilang kabahayan ang wala pa rin ngayong supply ng kuryente dahil sa insidente. Sa ngayon, patuloy ang pagkukumpuni ng mga uhan ng Meralco kung saan dalawang poste na kanina, Alan, yung naialis at meron na lamang maliit na poste yung kailangan pang alisin. At syempre patuloy yung kanilang clearing operations dahil nagkalat din yung mga kawad ng kuryente sa lugar. Patuloy naman ang pakiusapan ng mga traffic enforcer ng Malabon Local Government sa mga motorista na huwag nang lumusot sa mga saradong kalsada. Kanina kasi ay may mga motorsiklo pa rin ang nais na makadaan, pero mahirap talaga dahil nga nandoon din sa mismong nga apektadong kalsada yung mga truck, anim na truck naman ng Meralco. Pinapayuhan ng mga motorista na gumamit ng mga alternatibong ruta para dun sa mga babiyahing Panghulo, Santulan at Arkong Bato, maaaring dumaan sa Governor Pascual Avenue patungong Concepcion A. Reyes Street, saka kumaliwa sa Muzon Dampalit Road. Para naman sa mga truck at mabibigat na sasakyan, maaaring gamitin ang MacArthur Highway papuntang Malinta, Valenzuela bilang alternatibong kalsada. Mula sa Malabon, para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you, si Marian Bastasa mula po sa Malabon.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, meron tayong 46 minutes na, mga kaibigan, makalipas po ang alas 7 ng umaga. At maya-maya, tayo po ay makikipag-ugnayan naman sa Metro Manila Development Authority sa pamamagitan po ng kanilang General Manager at Spokesperson, Undersecretary Nicolas Torre III. Yan po maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ayan, teka. Nandiyan na sa linya si MMDA General Manager at Spokesperson, Undersecretary Nicolas Torre III. Yusek Torre, sir, magandang umaga po.
12: Magandang umaga, Sir Alan, at magandang umaga sa inyo, mga tagapakinig.
1: Yes, sir. Una, hingilan kami ng update. Of course, dahil tagulan na at nagkakaroon ng mga pulupulong malalakas sa biglang pagulan dito sa atin sa Metro Manila, hingilan kami ng update, sir, sa inyong Oplan Kontrabaha dito po sa atin sa National Capital Region, Yusek Torre, sir.
12: Yes, sir. Ito pong ating phase na ito ay execution phase na, at nagiging audit na itong mga early rains at mga konting ambun nga lang ang dumarating ngayon, eh medyo nakikita na natin kung anong kahinaan ng ating sistema. At nakita namin unang-una, kung sundan nyo ang ating, kung masundan nyo sa ating Facebook ngayon, ipinost na namin ang mga nakikita naming napaka-common na site, which is ang mga baradong mga inlet ng ating mga daluyan ng tubig dahil sa basura. Mm-hmm. Kaya nananawagan kaming muli sa ating mga kababayan. Sana naman makisama at makipagtulungan sa ating gobyerno. Kahit na maliit lang na bagay, na napakaliit na bagay, yung huwag magtapon ng basura sa hindi dapat pagtapunan para hindi magbara ang ating mga, especially yung mga gratings ng ating mga waterways.
1: Opo, itong binabanggit nyo, Yusek Torre, sir, di ba? Eh, kinakailangan talaga makiisang lahat. Eh. Yung ibang mga residente, turo ng turo sa gobyerno. Eh. Yung pala, sila mismong nagtatapo ng basura kung saan-saan, sir.
12: Opo, totoo po yun. At ito nga, 24/7, meron kaming tinatawag naming grupo rito na grupo ng manananggal. Kasi ang trabaho lang, magtanggal ng basura sa mga gratings. Kaya lang, talagang maghihintay ang ating mga kababayan sa pagdating ng ating mga manananggal, na kung tutuusin ay hindi na kailangan sana kung wala namang basura na nandyan sa ating mga daluyan ng tubig in the first place.
1: Opo. At earlier, we understand, pinasimulan na rin yun hong dredging mismo ng mga waterways at ng mga kanal o daluyan ng tubig dito sa NCR, sir?
12: Yes, sir. Kahit anong January pa yan, nagsimula na kami. Mainit pa ang panahon. Nag-dredging na kami at nag-waterways clearing. At ito nga, na-audit natin kung ano ang mga natitira pang dapat gawin. Kaya nagkakaroon kami ng mga surgical na dispatch sa ating mga tao para pag na-pinpoint kung saan may problema, yun kaagad ang pinupuntahan para masolusyonan.
1: Ayun. Okay. At halimbawa, yung mga madalas na dating binabaha, napapag-usapan nilang areas dito sa Quezon Avenue, sa Quezon City, yung Espanya sa lungsod ng Maynila, kumusta po sa kasalukuyan? Ika nga, pag nagkakatubig ba, ay mabilis nang humupa ang tubig baha, Yusek, sir?
12: Speaking of Espanya,
1: opo,
12: dahil yan ay isa sa mga areas na covered na ng ating pumping stations sa Sunog Apog, in-expect natin dyan na pag tumaas man ang tubig dyan, mabilis na huupa sapagkat mas mabilis nating maitapon sa Manila Bay ang tubig na nanggagaling dyan. Kaya ang isa na lang natitira talaga dyan, dapat ang tubig na nandyan sa kalsada ay dapat makapasok sa ating mga waterways, sa mga estero, sa mga kanal, sa mga tributaries nang walang hadlang na basura. Kaya yun lang talaga ang natitira ngayon talaga, sir. Okay na yung mga waterways natin, ang kailangan lang makapasok ang tubig doon.
1: And you mentioned, Yusek, itong mga pumping stations para mabilis na mahigop yung tubig papalabas sa saan? Sa Manila Bay at ilang pang mga tributaries. Ano ho? Ika nga dito sa atin sa National Capital Region, kumusta ang iba pang mga pumping stations natin sa kasalukuyan, sir?
12: Lahat ng pumping stations, sir, umaandar yan. At pagkatapos, pag may mga rehabilitation at mga emergency repair sa mga pumping station, nakakapag-deploy tayo ng mobile pumping station, ng mga mobile pumps para masuportahan ang pumping station na nire-rehab or inaayos.
1: Ayun. May mga mobile pumping stations, sir, ha, na agad na nade-deploy?
12: Yes, may mga mobile pumps kami, sir, na indi-deploy. Marami kami ritong mga naka-standby na mobile pumps at ito ay ating ginagamit, lalo na kung halimbawa may mga nangyaring hindi na yung mga emergency, like may mga truss rake na masira sa pumping station dahil nabarahan, o yung kanilang mga impellers ay nabarahan or nasira ng basura, nakakapag-deploy tayo ng panibagong pumping station sa maiksing panahon para mga pumps pala, mga nakapag-deploy tayo ng mobile pumps para yun muna ang gagana habang inaayos at pinababalik sa serbisyo yung fixed pumping station natin.
1: Okay, in closing, Yusek Torres, sir, mensahe po, paalala sa ating mga kababayan at nakikinig ngayon pong umaga, sir.
12: Maraming salamat, Sir Alan, at sana naman panawagan muli sa ating mga kababayan, mag-responsable tayong mamayan dito sa Metro Manila. Huwag tapon ng basura kung saan-saan, sapagkat ang basura itinapon mo ngayon ay babalik sa iyo kinabukasan. Kaya sa ating mga kababayan din, laging tandaan ang ating 136 ay nandyan, nakaantabay, na naghihintay ng inyong mga tawag para kayo ay mabigyan ng assistance kung kayo man ay nangangailangan. Maraming salamat, Sir Alan.
1: Yes, sir. Thank you, mga kaibigan. Undersecretary Nicolas Torre III, ang General Manager at Spokesperson ng Metro Manila Development Authority, MMDA.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Mga kaibigan, 52 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. O, weather update muna tayo, ha? Direkta mula sa Pagasa Forecasting Center.
2: Radyo Pilipinas Weather.
1: Iatid sa atin ni Dan Villamil. Dan, good morning.
14: Yes po, good morning po sa ating mga taga-subaybay sa Radyo Pilipinas. Latest location natin para kay Bagyong Francisco, kanina alas 4 ng madaling araw ay nasa layong 715 kilometers silangan ng Tuguegarao City sa may Cagayan. May taglay itong lakas ng hangin malapit sa gitna, no, maabot ng 140 kilometers per hour at pagbugso, no, maabot ng 170 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, gumagalaw ito west-northwestward sa bilis sa 30 kilometers per hour. And as of 5 a.m. ay nakataas sa tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes, northeastern portion ng Cagayan, at itong eastern portion ng Babuyan Islands. Kaya sa mga lugar na ito, maghanda po tayo sa mga pagbugso ng hangin na dulot ng papalapit na bagyo. Sa mga pag-ulan naman na dulot ng habagat o yung southwest monsoon, asahan natin yung mga kaulapan at mga kalat-kalat at thunderstorms sa malaking bahagi ng Visayas, Mindanao at Palawan sa mga susunod na araw. For Metro Manila and the rest of Luzon, generally partly cloudy to cloudy skies ang ating inaasahan ngayong araw, pero nandyan pa rin yung mga chance ng mga biglaan at panandali ang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagayan nating karagatan sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning, pero iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag, especially dito sa eastern seaboards ng Luzon, dahil posible tayong makaranas dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Dan Villamil Gulan.
1: Thank you, Dan Villamil, direct na mula sa Pag-asa Forecasting Center.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Bye-bye time muna kami. sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong Monday morning. Ang ating mga executive producer, Paula Antolin Ali Gumatay. Thank you, thank you. Ang ating mga co-pilot sa technical side, Rolly Bumatayo, si Arnel Villamor. Thank you, thank you. Papaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
15: Always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
18: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
17: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
19: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
20: Ano nangyari?
19: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
21: Ako sir, ambulance driver ako.
20: Ambulance driver? Oh.
21: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
18: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
20: Dahil hindi na umabot.
21: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
18: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
20: Makapal yung simento.
18: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
20: These are the reinforcements.
18: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
17: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
20: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.